0: ke le tsa pile ra ukwa
1: ba ba ka ba ba sa se ba hanre ga re mo tshota se ke a ene ku ka bang kwatisa u ka ba ba se le tsa malume ya ka hantsa bile he he ha
0: ya
2: ah ngwa ja mo zadien o lo na ska ile wala le yo
0: o se ka sia mo zadien a wotla nyelwa
2: o ska ba ile wala le yo
0: o go fela o batla o lo tswa ntate binela mogeng
2: wa o tswa mo
1: sala nye
0: eh
1: sala
0: ho tswa ma menti ya mo
1: ke re le sale
0: ha na pele pele tse tsa o di binwa ke mama mto
1: ah o ya kae ka tsana bale
0: a ne pa ke di hopola fela
1: Aye sela jara tale kankale sele mpotsale
0: uya kai mamto
1: kirawana tsal a e e bujumo e bo se fumantse ke ne drama ha ka ba ka ba le tle ga o ile tso bo se ile tso tsanta tse ba kule ya maponisa la sekeng
0: o ka ntse ke kule ya maponisa handle
1: a ke ba tlo ho mmo
0: O karile nye ya ntate. Ntawawa.
2: Hale mohali zugu.
0: Hare yeng huku nyabala wa mohali ntate, hare yeng. Oh, hale tsamaile hantle. Le tsamaile hantle ba ratuwa baka. Re tla kopana mohali suku kwana. Re tla kopana mohali suku kwana. Dipelepele tla be di diteng ka go batho. Ntso ka mamuto a ke tlotswa ka mona ke sa difumana ha ona thuso tsona ke tlatswa ka mona ke dikaka tletse fela vele di ntimeletse go na dipelepele hana dipelepele he bo na wena ngwana ka dipelepele ere re ka di bona hana ko ntsetsa ma ke bone kae ka re thotsa ka dinyametse ka mona ha ile twa e
3: ala ga dolo ga mogetse
0: e ka ofela
3: ke tsabana sa go
0: e ka ofela ga tsabana sa go montate
3: le go jela mo zontle
0: tumela ntate
3: no grand
0: a ku bulela nnete mme wa phela ka utlwa wena
3: a ntate ga tsetsa mona
0: ntate o phetse hantle
3: mona
0: ha phetse ha mona ditse na wa tsiba ka thaba ka utlwa mona ditse jwang fela ka hloka fela nthwane etso kwa Ha ine le teng ka beki ke inyolo sa ithe o sa yetsa tsene a ke wa ibona
3: itsukwa ke khomo fela
0: ga le itsukwa ke khomo fela nthena ntse ke batla ho bona na khomo ena re tla yetsa jwa
3: ya mele bitola ka ke ntate mpoloke go tsonya ha o morena ka lesubi
0: ntate mpoloke go tsonya hao
3: morena
0: ye e ntate ke qala ho utlwa bitjole
3: a a ka nne
0: A e ka nnete ntate mpoloke kgotsonya ha o morena.
3: Ee ya mme.
0: Oho.
3: Aa, o go di tshwa dipelepele tsena ke go.
0: Dipelepele. A ke di bona pelepele tsena tsa mama motho di nyameletse. Di ana o tsa maile ka tsone. Ntate?
3: Mama motho a ka tsama ka dipelepele.
0: Mama motho o tsa maile ka dipelepele go jwetsa. A ke tsena ha ke sa a ke sa di hopola le di hopola ke ga tsha a di sa le ke a hopola go na le ntwa mma motho mo fa a i sa le yo
3: ba be bi jana mo gana se fela se se tsaka mono o ga ska ngotla mo sa di jina
0: o ha mo sa di a mututuka a mo emella ya ba mo tutukile
3: a ka nete ha ke sa gata ka yena yo ale
0: a e o mo tutukile hantle
3: kere ke o go ugwe
0: o na mo tutukela ntate
3: a tla me o tla bolela nana mo tutukela
0: motho a ke ke a bolela gore a tseba ne ke tutukela phoso tsa o tla bolela ka mogo a sa tutukuwe
3: na be ke diphoso tsa ntate
0: a chika nete nna ke a belaela gona mo tutukela tsa hae
3: a mme kenya molomo le ganteng ke go kwe
0: re ke ke ya molomo le ganteng re thetsa be re mamele
3: o jalo mme le bitso la ka ke ntate mpolo ke kgotsonya ga o morena ka lesobeng
0: ntate mpolo ke kgotsonya ga o morena ka lesobeng ka mono ba dumela ka ofela ka lesobeng ka mono tlhe
3: a ka nnete o sewa dipotso ga o tshidu jalo
0: fela na ba ntse ba le teng ka lesobeng ka mono a ke eng kang a ke sa ba utlwa je
3: ba ntse ba le teng
0: na ntse ba le teng
3: ka nnete ba ntse ba le teng mme
0: a tshena sa le kopane tse le lukise le tlhophetse mokete ka poke ga thadi taba
3: Yela re ya majantse.
0: Majantse le tsho ke ka bona le sobeng ka palo tsenga ta mo.
3: Ba o tla me o tla e bona.
0: Lo ene ke tla o bona mo.
3: O tlo mpona.
0: Ah, ke tla thaba. Ke tla thaba nka ka bona le shube mbono. Le hlile le theuile ka pola ya nyolwa ke tsebe.
3: Yarantheno
0: fela eteng ya tsona.
3: Eteng ya tsona.
0: E u dalo dade.
3: Yarantheno. Mo dog guy.
0: Mamuta. Pele tsa hae ha se tsona tsela fela ke tsona tse. Ha ke di batle a di bidwa tsena. E ma ke motsebelo mo tsebe. Ke batla tsa mamuto.
3: Thank you, man.
0: Thank you, Dad. Mamu to all these are the pele pele, Shemusadi. These are the pele pele, the hopo, the pele. Dinya meti pele pele, the pele. Udinya meti simunya. That don't give me. Mezo se dula hantle fela ho ebe ka isu pile re furaletse hora ya bobedi ha ile twe. Ha ile twe.
4: Ame rato le ka makhete.
0: Ka u fela.
4: Se tshwana sa go.
0: Ntate kolo ya mapolisa. Ha go vete ba di hamola ka wena ha ba bui. Rona.
4: Ntate ke na fito go go moa ke le ditsolaka.
0: Oh, e se ntate kolo ya mapolisa.
4: Hey, how's that to get my hand at the good of your mapponies?
0: Hatcha yao!
4: No, tell a mutua.
0: Get your cray mapponies.
4: Come on, to Pilaza.
0: Color, I told a head, send a cray mapponies, and then I could get another head here to say.
4: I won't be the carnish, the carnish,
0: Watsa ntse ke kule maponisa ke ne ke hola ka la le shumele metjimine ha mpona ke le mokana ke hudile
4: ah ke fela ho se di ditaba ha ntle le na ho tlela motho a ngwatse
0: ah e bo ntse kule maponisa empa fela ebe o no ile kae ke lentse ke tsho
4: ah
0: ke la le shumele metji e bi ene ke le hona mona ka ke ke ya hola
4: a ke bo tsiba kulu ya maponisa ke yona di janyeni
0: Ke batla ho dumela go no sukulishwe ke kolo yena ba tse ba go vetse.
4: Hela o ka emela wa ka di hanyeng eng ba tsa mega tsa tsa 20 ponen bo si go ba tswa mo di.
0: Mega tsa tsiwa ke tsa tsiwa 20 ponen bo si o mo tlile ha ke na mo a tsaba ke la ka o la nkgopotsa go ke sonta. Ka utlwa a bua pelo ka ka sonta.
4: Ko o sa fitile mo.
0: Eh o fitile mona me ha wa mutlwa.
4: Ke mo tantsa tlaila fela mo no tantsa tlaila ka ka bana e be ke mang ba tswa mo.
0: Ine yena. Se re tsaba lo
4: bua. Ah.
0: Se re tsaba lo bua go le tla ka go bua ka batho. Ine le yena.
4: E ka wanda te po ri ka ne mena la o ka ba tswa mo di.
0: Ke ene ke so utlweleng le gore na o go kae ka po santsa shapa dipelepele kwana le yena. Ha ke tsebe.
4: Ke bo baba na go gometse tla sala bana le la di se ho antsa tsatsa di hantle bolo go bona bolo tse tse tshwang ka matso.
0: Tsela ena o tlo di charge out wa hola o fitela ona je.
4: Tsela mme se di ya di tsaba o ga hantle ntse.
0: A e bo o kai a tsaka go bulela nnete le yena e sa a ke tsebe na o kai.
4: A a se a go go tse message ya di tsaba tlo le ho ipata hle. Ke tlo fela ntate ga di buka ha ntse se ntse ka mona. Ke ntate ga di buka o sebetsa la le hlantse re ke tia.
0: Ke re ntate ga di buka o sebetsa. O a sebetsa.
4: Ha.
0: Ene re ka. Ke
4: go halemela. Mamela o halemela message ya di tsaba ntate ga di buka ska se ntse ha ka lokalo ba tswa mo di ma ha di tsaka ta jwang.
0: Fela ka nnete ga go tla etsa bang.
4: Ai khona mbulela message ya ntaba o fita mona ke ba hlola ya ntaba ke ba ya moketeng kwa na mawo hlagwa di tsa kwa a
0: a a ne tena ska ba he a e
4: a a
0: he ai he wa se ba tsanda tega di buka o tsebe le ona tena o theoetse ka thata
4: a
0: o theoetse ka go re ka thata message ya ntaba ona motla mo kenela
4: mamela he ke kopa o tsomile ke mangwane ka mana ga bo thabo tshe mo tswa mo di
0: mangwane
4: mmene tsaola nepo
0: mangwane wa ka mangwane tsaola nepo ke tla mo dumela ke ena o ipa bakile fela o kae hantle
4: ai ha re tsare dipetse tsho tsa le tsela ha mona sa le mo le la tsaba le ke ke tsabile ha ho lwa ke
0: ke le nna ke sa le ke ke tla ho lutlwa lentswe leno khale
4: le ntate.

0: itsedi ya mme malume wa kahle a ko itshware mo mo a ko ihle itshware gona mono e dule gona mono ge le tetho jana ha ile twe
1: ana ga tlo ka mafe
0: e ka ofela
1: tshabana sa go
0: ga tshabana sa go montate
1: mantsa dime
0: dumela ntate
1: a phela
0: ke a phela ka mohaule ga tola ka wena o ya jwang
1: Aze ke iphiletse ha monate lena hle.
0: Ka legato le ka makgethe.
1: Yale le wena mantshwati ha o solo etsa nyeya nyeya ha o sa bua o solo fela lai.
0: Ha ke re ka re ke tla matha ka pele ke etse nyeya nyeya mo.
1: Ha mpa o dile mo nyeya.
0: Ha ke la ka thola le kwantlana tletse.
1: Oh.
0: Ee. Le kwantlana ile a ba lona bothata.
1: Eh, ka le ka go pota ka tsena ke a buja, ka go pota ka tsena ke ha. Mantshati ha tso ka buya le yena.
0: Ah, tshutsi ile ke enwa ka go batho.
1: O ska etla pa.
0: A ke na etla tsa ke ba tlhanda te kuri ya maponisa a tla tlo ikhala. Ndi tse go ya maponisa a tla ba le ya kuri ya maponisa mo. A re ka le makotsi, a bona ibile o teng. Ha. Ka nnete ya ntate.
1: Ha yo ke ra tsa sa bete ha ha ba di.
0: Eh ha ba le ha tshuhlobetsa ka ha o le ba tla sa bete. Ha ona kae ka pa kae ma ya.
1: Ke ke na lo ela ke motho a ka ma muto o tsa ga nye ha.
0: Ma muto ha ke o ka mokopa ma dipelepele. Ma dipelepele o taba dinyata.
1: Hai mamuto taba dingata batho
0: mamuto taba dingata na ku tla fela gore antsa sanchediana sanchediana sanchediana
1: o bo mohalme
0: mamuto o ke o khalmela ku khalmela phoso tso tla dietsa ka moso
1: e ke
0: eh mohalmetse
1: de gira lo ela he motho a ka ya ukwa
0: ha o ka thaba ka ukwa mona ati motho a ka
1: a bona he
0: ha o le teng ha ona a ka nkhwatha
1: a sheba yale ile bua ka wena ile ha na ye se
0: oh ile e bua ka gona
1: ya ke bua ka lona ye ka e salo ka mama ba no ka lo ya ji
0: a bona ne ke tla huetsa na re ngwela ba ke batla impua hampe lo go ba pala ne ka nna ka e ba pala ba le impua hampe
1: Ah.
0: Ke tla e bua jwang ere go kela mo ratang o rata monate. Ke tla e bua ke tla e ba pala kwa.
1: O bo e dite le manyo ja kopa. Oi.
0: Ai o batla ha ireng ha holo ke tle go binela. Na ke batla.
1: Ke batla. Eh?
0: O batla ha ireng?
1: Ke batla mana mo ire. Ha sa lo tsama ya ka ka.
0: Ere ga buti tsabi so. A salutsa maya.
1: Ah eh, ha e se ke wa tiba.
0: Ah e bua ke tse motho a ka nna eno, ke e fing bene wa.
1: Ka ipa pa nya tanto e tla tsa manyu.
0: Ah na ke tse bi ku pa ntimeletse, ntimeletse, ntimeletse.
1: Ka po o tla e tsa se re isa dipetape.
0: Eh ke tla isa ke tla e ba ke tla e otla kana go ya petape.
1: Oh.
0: Fela na o ka ngetsetsa molemo le wena. Ke tle go utlwa go tseba ntho e batla. O nne go o nne go ne. E binwa ke ma.
1: Ana o ka be go bulela tse ba le ka po o tshiki. O tshiki nyo. Ke.
0: Ha o itse bi gathi.
1: O a o tsana le bitso la ha ile tsala le ya re a reng.
0: A ona bitso le tsana mo. Bua bitso la mo. Ah, tsa mo batla.
1: Ah,
0: ke tla e ba pala. Ke tla wa pala yona ha o ntwetse tena e bidiwa ke ba.
1: Ha go bolelletse.
0: Eh. Ha ba bina ke ntate le kauta. O ke

0: Estaba para Elena a usar un chugu.
1: Aha no tu dimanda, senta tu ka o tase.
0: Oh, ke ma, ai si ena ke ma.
1: Yale. Oh, ke tseng lo mo, ke tseng lo mo ba tla tata kung.
0: O tla le yena o mo tshwere ka letsoho. Ha o sa tla le yena o mo tshwere ka letsoho. A zange ke bapala, a zange. Zonge,
1: Okay.
0: zonge. Kapogere a zonge.
1: Re bomo wa tle.
0: Danke ntate, wa bona he?
1: Mutaka.
0: Ha monate van fela, ha monate metsotso e mashome a mabedi a metso e meraro. E supile re lebile horeng ya boraro. E etsa jwang na? E etsa jwang? E etsa jwang? E etsa jwang? E etsa jwang? Ha kae ka re tshela le kwa ntla na e sa hetle morao tje. E etsa jwang? Ha ile twe.
1: Tsala tlo ka mathata.
0: Go fela.
1: Re tsabana sa
0: Re
1: go.
0: tshabana sa kgomo ntate ga dibuka.
1: Wela me tsara de go pijola mse.
0: Dumela ntate.
1: Popela go me.
0: Ka lerato le ka makgethe ntate ke phetse wena o ya jwang?
1: Mogala o tsamba wa re tsene thata wa dibuka. Ke ke tsa mse.
0: O ntso se a tsiba ntate kuri ya maponisa o go phumule.
1: Ah, ke la bomola. Ke la bomola go anga a mokete.
0: O ka phumula tsena na tsa masthukule o kotle tsena tsa moketeng.
1: Ah, ngwe ka papa di masokola di papa thala khamela le motho di tele di puja. Di ba no ga di di di u ga ma ba ntau di si di mente tse tse na ka go. O jo ga da da me se di ga.
0: Ai bo ka nithi le ka jeno tshe ho ntso le jwalo fela.
1: Kane, o jo ga Tata.
0: Yo! Ntate ga di buka mphetise mona motebanye motlhe. Mme nna ke a tsamaya ke a kerekeng yena le amana jwang wena le yena le mmesedi ya ditšhaba.
1: O tla o tsholela.
0: Ke tsholelwa ke mang hantle a balwa bedi.
1: O tla tsholelwa ke mme nna ke a tsamaya ke a kerekeng.
0: Mmesedi ya ditšhaba yena mosebetsi wa hae ke ofe?
1: Ke kgosi.
0: Oh, ke kgosi ya lapa le.
1: Ee.
0: Ntle le mme nna ke a tsamaya ke a kerekeng. Ke ba bang basebetsi ba bang ke bo mang? Jona we. Ah, mme boikokobetsi yena ke dumela go ga ga e go ja. Size 20.
1: Wa tseba o ntse a tsholela batho ga gore a bika motogo wa o feta beišene a ba o botsa gona a eketseng gapeape na
0: ena mme nna ke sa utlwe motho a reng mme mekokobetsi o le a kga fa moto o mono a tsaya mme nna ke a tsamaya ke a kerekeng ke kile ka utlwela
1: a ke phoso
0: phoso ya goreng ga ba sobolele
1: o botsa ntate poa ke aka re mela
0: o le a ka beya thekeng
1: a tamale ba ntala di ya gola sa sala thota
0: he batho ntse ke sa tsebe taba ene ha so tho
1: ba banda de ba la ba ipati
0: he oh a tshiki a ibona taba wa ithoka ibona
1: nda le zing zo zing ya ga go tsa ga papa ta tsene ta ma tsogura le di puja ha o me ma ta o go mo buza fala ntse wa tsela ntse ke go tsepa
0: a bo ke a tsepa la ntate ga dibuka
1: Uga wale sense la motho a ga he motho a ga ke wa re ga wa nda de po a ya ga ne tsara o ga
0: re a nda de po a ya ga ne melala o itse nna ke ne ne ke travel o fela ha ona taba ho ntate ga dibuka go bana ona le ntwe re ba tla
1: ho nda de 606
0: eh ho nda de 606
1: oh
0: eh o itse a nda de 606 a no no thetse fela mono
1: e go go go go go go la mga ga go le ga ke ska ba mga ga go o so na le no mo ga ri ya te sa di le mona e ga ni ke ni cha cha sa tu na o ha to ga di ta te u ga ga
0: ah enta te ta ba di ke tsona tsenu wena ke a tseba o tla utlwisisa ka pele
1: ah ja ja ja u ka
0: e la o ka mo botsa mga ka mono o tla tsho ntate po wa dinga ka melala
1: ha
0: hlae thoko mono a ke mo file ke re yena ke fane ka yena ke re mo nkeng ha na thuso
1: o jalo
0: eh ka nnete ai a jwa
1: a o na le no to go santa se tsa mono ane mo ya sa bontlhang wa ka nna sota ho
0: ai ka ntate mo di a tsabena ke na a go re ha ba monke ka o fela ba se ba siela e se le nomoro ya dieta
1: o ba le se ba ga sa ka tso sa ngu a ja ke bone ka se sa tama sa tsiana ba le
0: ha si
1: ke ba the wa sala le ntate ma tla selo ba mo hotong ga mo le ntate mo ga go mo jwa le fukeng ha ba mo ke dimbo ne ditima ga mo hela ndoda ma tso o a mo tseba mme ditima le mme sagalotsane
0: ke a ba tseba beng ba marinyagwe
1: a o gulela
0: ee ba gulela ne ke tshaba o thobe motho a modimo tlhe bo ha
1: jale ho jane ha re tsebe na o tla phela jwang ngwana jwa letsena letamo le teng ka ma le sentseng tengwe lengwe
0: bo nna we e be o ba beile ka mme ditima obane ke tlhe ke utlwa go phathane ka mono
1: ela bona mara jela ntaka mokete ngwana ke ro khaola batho ba le mgetse ba jela ntate mo lo ta bue tsa tsaona le le kheloa ya ba bidja mokete o fetile kwa
0: motho wele ntate mo lo ta bue tsa a ba betse ka le kheloa a bana ibile ha ba letse be le o letse ba ke batla ba fihle mokete o tswile o thimo ke tuno le ka maoba ka ma ka la maoba ntse ba kheloa fela
1: ha le a go pala le dikolo imo ntse wa mabobolane
0: ba ga se ba re di bone ne di tswa hona teng o thi eh ba tloele nna ke batla go ba jwetsa tsa ba tsenga ke batla di batla mele
1: ba de gona se di go go mwa le mo ke mo ke le tala bana le ntate le bolwala pelo a re go tate mo lo di se tsanda pelo di no di di ntse di ntse
0: o di no tsi ha di a wela ka tankeng
1: a ntse di ntse
0: o a cha o ya lo ke tlabela ela jwa ntate ga di buka
1: le nda de ga era ga ba buze nda to a mari ya le mmelo tsaola ne po bana wa ke ba la ba di ngulu ya mamora le ena bana le nda o ya jabeng ba
0: halibi
1: nda bu jalibi nda de mi ya mo gana se fela se se ga de ska ta ma jwa na o ga man tsonya ne a le nda bu se za sa bura o se la di ngulu ma ga le ta to jana nna ke kgotsa ke la bantate ga le madi ao sere ke phamisitse letsogo se bueng o kae
0: se bueng sa maile boroko se se feta mona se ya odimo se ya tlase kapo ntate moolo o sa se o tlapile ka lekgelwa
1: aaaasasemodela mamodonalteng
0: ee ntsa thiba tong ke tshimong ona tene
1: ntsa thiba tong ke poneng tshimong bosio
0: ke re o ona teng o ko moshebe gara go bata kana
1: a ke go mo tshaba ka mona
0: ai mahlanhle ya wa sukudi
1: o ra le go ho tsa da ya na le go ho bophelo ke sempe go ba mi sire tso a ke tla go ka go ho ka khala le nna la le tsa thoja le ba le ke go ka ka le go ho o ka lo sa ma go go ma tala a ke ba mi sire tso se ke le tempe la mona mme se ga le go bitsa la metseng ke tata ga di
0: Thank you Thanda tega di buka thank you ntate.
1: Thank you.
0: Wa bona he motho e re lo gora moneneng kwana ka ntle ho sebetsa ka thata. Ha ile twe.
2: Tala ba tsene ka mafe.
0: E ka o fela.
2: E tsabana sa khomo a itse go jela motho.
0: Ba tsabana sa khomo hleng khono wa ka.
2: E ka fitla ka no nna mo ya jogata. E ka ba tsena ka ntle di di di.
0: Wa bona he.
2: Ke ga tla ga tla ke mo ga tla ntse ke ke ga di a ke ke ba ntse ke ke ba ntse ba yile ka ne ente ke ke di no wa o ma
0: eh
2: a de di no ga pele a a tsa di go ka ba ntse ba se ntse ke di na ga pe a e tlo le ha di tsi to la ka le ntse ke ke ne se go ntse ke le mo le la tlile ha re ke ma ga ga tle ka na ke ke la ga se ke ke ha di ka ga tle ka na pa pa ya le bua
0: ka o fela ke tshabana sa khomo nkhono wa ka
2: a tlhabile le ba nna le tsa ka tsare ha le la mo nna ka tsa tsare ha ke la go tsara ka go ke ho ba ke ke le la la di tsa ba amen
0: amen e kholo thank you he thank you mkwena wa bona he nkhono bophelo ke semphego kamane ka mokgethwaneng go ne wa ka gantle ka sebele metsotso ya rona e robedi fela re ya re lebile goreng ya boraro ga e letwe
1: kalaga jole ka makgete
0: kao fela
1: ohabana sa
0: kgomo sa kgomontate
1: eaa
0: e mesetlhe lota sa magafitlhe ao jalo taba ena ga o na e nngwe e ke tsebang
1: lefela jwanye
0: ka mogauntate re phetse wena o ya jwang
1: re phetse gantle
0: ke phetse legato laka
1: ya bautlwa batho ba ingwapile mono ba ingwapile e batho e bana ba iphaseletsa batho ba modimo
0: ba reng
1: ei bontate 606
0: ei
1: ai ke ba mametse mono a kgona banna ayayaya bontate ga dibuka ke a ba utlwa le bona mono
0: eya ntate
1: jale wena o dumela ntho yo nngwe le yo nngwe a e kgona a kgona a
0: kere badu o letlhonolo ba dumelang le a ba sa ka ba bona
1: ne ko kgalemela um bekenye tshekileng ena kere ela tlwela nthwena yao ya diphoofolo tsa batho a kanakanana wa e tseba ntho yo
0: ga dijowe tsa makwala ga dijowe malome wa ka moe wa ga iphomole ka kgotso o sine a mphile lefalo eno aga ga dijowe tsa makwala kae ke e latlha taba eo ke e
1: latlhe ai kgona keo dijile ka nnete
0: ga o solekane
1: le ona ke
0: go fitlhela makwala a fedile ke tla nne ke dije ga o atlhe o lekane
1: ee o tla tswa kotsi
0: a e feng
1: ee ko tlhabalo tsana kokesa tla tswa kotsi
0: a e ne le gale ga ne nka ka tswa kotsi ona ke matha bothebelele ke matha lethoba
1: ye
0: ke a o bolelela o seka tshwenyega o seka tshwa letho
1: ke ntho tsa gaose
0: ke re ga dijowe tsa makwala ga dijowe kore na e tla nehela moya tsatsing ena o sane nehele nngwe kae ke re ga dijowe tsa makwala ga dijowe
1: ao bafumane o bafumane wa tseba
0: ee ba tlaile a kere ba tlaile e nngwe le mongwe a tlaisa tlho ke a etegetse a e tlaisa ke a etegetse wena o ka gana o ngwana moa a kera ntho e ke e ba le yang
1: e fela ke bona moferefere ko uetse
0: e moferefere lenyalo ngwana o ba teng a se le phoso
1: o
0: ea moferefere lenyalo ga se ntlabe se la pele
1: ea mme o e tla re e mongwe ga a sa tlapa ka mane gante e mongwe teng ke mo wa kokota ka mona e bosapa ntho e
0: a o ntse o le teng ke a tseba go tla bonana o etsa jwang
1: o
0: ee ga ke re ke a tseba go le ga o le teng monono ao le a ka fitlhang a go wa nnanyetsa o tla nthusetsa
1: wa e bua ka baka e bona
0: a ke re wa bona na ke sebete sa ka sekolola kae
1: ee
0: a ke a tshoa
1: ga reng he mogale suku ga reng
0: bona gokong ya bana ba mogale teng ga re tsamayeng batho go sa setseng fela tšhe
1: go janyala si
0: e mokwakela ga re le o janyala senyana e mokwakela mono mme titima ena a sale
1: nkatega dibuku a ke utlwile goreng atso tla lokisa ntho yo nngwe le nngwe le nne tshedi la ditšhaba le nne ke a tsamaya ke a kere keng
0: ke re ntatega dibuka go tlhophetse ntho nngwe le nngwe le mme moikokobetse le mme nna ke a tsamaya ke a kere keng le mme sedi ya ditšhaba
1: ke mo ratela go fana gona ntatega dibuka
0: fela nna ke a belela ntatega dibuka go fana o tlola tekano batho bane ba mane ba o thweng re ya go bona ga re fumane ba phuthulotse sefatlheo
1: batho bao
0: ke re ntate ga dibuka ena o tla bua ga monate mono a nna re lepote mono ga o tšhaisa mono ke re ke fumana go sena letho go kwetswe ebile go kwetswe mpone se ke ile
1: a go thata gakalekale
0: ga o a hweletsa mono mme moikokobetse mme se ya ditšhaba mme nna ke a tsamaya kere mme se ya ditšhaba o tla bukwa tlha mono a omang o batla mo
1: bantse ba re re sia dikaftine je
0: ke re o tlose nna ke go o se sie fela ka go ikgethelo a o ska tshepa thata ga dibuka haholo
1: se ke tshepile ntate jogotane ke no ka kahlolo ka nnete o tla di bona
0: ntate jogotane ke no ka kahlolo a ka nna a tla ka ntho e bete fa ebe ga re le bangata kale o tla nka kaya tloele kae
3: O tla re topa.
0: Yo, a sha.
3: Ah, ke a mo tshepa o tla re topa le jantjaleno.
0: Ah, le jantjalo la le tla re topa.

0: tsena ke utlwile gore se o sa phuthile palo ke e seng e sa balei.
1: Palo ke e se sa balei, mme o ntse o utlwa nna ke ditulo fela tsa gore re tlhopheng re bone gore nna diteiso di a jwang.
0: Wa utlwa go a tshepisa?
1: Wa utlwa ntho.
0: Ka nnete wa tshepisa, ene mogalesuku ga o ka e bona e ne fukoile jwang ga e ya ga mabanta a tshikila ka e bona gore ya phela. E tlile ntho e tla ba ka majangkeng ka mona empiripi ke a utlwa ke tshaba bogale bo tlang.
1: Ke fito ntšha.
0: Ntate ke fito. Wa ke fito ntšha bane lane la matsobolo le a fokola. Nke ka bone ke fito ntšha ke dumelana le wena.
1: O ne a sa nkotle o ne a mpola.
0: Ae ke kogora.
1: A ke senke wa babedi ba ba gagwe.
0: Utlwa le bona ke ba utlwe.
1: Ke re ntate yorotane ke noka ka tlholo, ke re ntate kgoša gaboko, ke re ntate lefafatsane la Maria Seole, ke re ntate 606, ke re ntate Galibuka, ke re ntate re lokela gola mogaung wa morena, ke re ntate mogolo tau ye setlha, ke re ntate bogela ke botswala le motho, ke re ntate o letato jane ko ipatlela kgotso, ke re ntate ke sena sebata se kwetse tsela, ke re ntate poo ga dinyakane melala, ke re ntate batla selo se fumane ka mogotlong, ke re ntate modia tsebe, ke re mme nkgopotseng batho ke lebetse, mme ke theose ke lebeka, mme kwebela ka mofeng wa teke, mme bula bakena, mme kganya lefatsheng, ke re mme e tsa mesebetsi e metle mme sepong yaka, ke tsepile morena, ke re mme di sa kwapaneng ke dithaba, ke re nkgono phokolang go sanna, ke re nkgono go tlafua ka lereko, ke re nkgono monate ga o phuthelwe. Bana ga nka sia nkgono ka e ka ba ke entse phoso e kgolo, nkgono sheba nako le boteng, ke re nkgono ka seotlwaneng, nkgono gale ke llela go leta thojane, ke re mme lerato le molemo, mme a matle magabane, ke re ntate nkgate ke tlhaname, ke tlabetse ke gutle gape-gape, mme gutlelang bo o tswang e dikwapatla sa mahafi. E ne sa tlhalata sa mahafi e dikwapa dima mahetla.
0: Danki ntate!
1: Ae sa mafii!
0: Ae sa mafii, wa e sa!
1: Ae letang le bona ke ntate binela morena sefela se setšhata pa lesotso ga tebo, ke a o file monti ga o tsebe.
0: Ke a tseba, ke sa tsebe ke, ke sa tsebe ke ntate.
1: O tseba monti ya?
0: Ke re ke a tseba gona moo.
1: O tsebe tsa makwala ga di jowe mo naga ya monti.
0: Ke re o tla qala go bona gore di a jowa tsa makwala. Ai, o tla tsara o bona o montia makwalate.
1: Ke a leboa, ke a leboa.
0: Thank you, tate. Hai ne tswe. Ke
2: re go tsama ke.
0: E ka o fela.
2: Re tsana sa go.
0: Re tsana sa go mo wena ga tolaka.
2: O tla ha re tsene ke la motho.
0: Ke phela ka legato ka mohau ka maghethe o ya jwang wa neso.
2: Sa ba le.
0: Danki legato laka.
2: Ka lebitso go ke nne ke tsa ke la pa ka mona ka matedi ya se.
0: E la ka nne ke khosha ke la pa ka matedi le ka se iso.
2: Bujalo.
0: Legato laka matedi le yemetse.
2: Bujalo nne.
0: Aha.
2: A se ha ba ha wa uketla ba ha wa utswa he nda te bigela la se sa o ha le me.
0: Ntate binela morena sefela se setšha oa nkeletsa keletso ke le bone go ba e ratang.
2: Ee, le nna wa utlwa ke a motlatsa.
0: Ee, le wena wa motlatsa ke a utlwa gore o matha mantsweng a gae wa eletsa.
2: Kelo ka mosangkgomike ke a eletsa.
0: Ee, ya mme ka nnete wa tseba ke re o eletsa o nna tswela pele o eletsa ka le leng la matsatsi keletso ena e tla wela tsebeng tse utlwang. Ee, ka nako ga re no tsebana o tla enka neng kapo o tla e utlwisisa neng kapo e tla etsa kelello go ena neng.
2: Makiba a mangata a sogong o tla etsa jwang?
0: A ga bolae ga fela a sa mpolae ntse ke ya pele e re ga tla maria a kena ke ngwana ka tiba le futhumela bophelo bo baje ke tla

0: Ante wize kinyalwe. Wize kere, wize kinyalwe.
1: Kobane ho ka nna ha etsala ba o tsepile ya majantseng kwana.
0: O ska tshwenyeya. A ikeke a etsahala.
1: O tla mo keteng ka matiba.
0: Ke re ke ho tla bona le a le mong wa bona ngotlileng tlo bona.
1: Oh,
0: ha ka le mo keteng kwana, ke tla o botsa ke re mme qhosha ke lapa. Bona he le ka ile qiba. O ke ba bona ke le mo hele, tla bentse ke letse.
1: O tla wa ntlo.
0: Eya, o ska tshwenyeya. A ke wa hopola na mme wa ka ke mang?
1: Hey,
0: na mme wa ka na. O itse o nlaile ka thata.
1: Hey.
0: A re motlo o nye motle. Motlo o nye motle. Ko kopa ntho e le nngwe, a re tlo tlo. A re ha di tlo wetsa makwala ha di tlo we. Fela
1: o tla kena ntate Matlaselo wa se fumane mona o tla bo soma ke tsina
0: a ntate Matlaselo o lukisa ena ha lukisa o lukisetsa tsa mokete hona tena na ntwa e ka e kena nga e bua engwe fela ko hlophela mokete gona ga fihla jwa majantle
1: o go na tabeli ya tsirizwane
0: ke phetho ke tu ha ba tla o bona ge fasitse thoto mona o bona ha le hore ha o le ka ditjakotleng o motho a ditjakotla ha ba o wela ka ana u ja welwe a e ke tla di a utlwaela tlantsa ga
1: o kena ka dipopolo
0: e ke o tla o bona hale
1: oh e ga ke se tsena o
0: ana le 606 yena a a sukudisi
1: e
0: na o a tsana le 606 yena a mo se tswe ha ikofeng o tla fela na o ge wa u kwa he o ri ha thetse o motla ana ntaba tsenga hat
1: Oh!
0: Hey, awalo.
1: Ke a
0: u. Wa utlwisisa ha ona le qeba le tla hla mo.
1: Ke a u.
0: Ha ona metsi madi a ka ba gotha mo.
1: O so le kitse tsina e ya majantseng kwa.
0: Ka o lo thaka yona.
1: Tsan.
0: Ka re ke hlaba go madi a shapa lwatle.
1: Ke lengolo.
0: Oh, ne ke tla o lo thabela ke nya tsa bana o snapi. Ne ke tla se re ne ke tla o lotha happy o ke nya tsa bana o se le pili.
1: O ba ngwe ke tla o be di se ntse se ng e hale hale hale hale.
0: Ya ma ka o teng kwa.
1: Ya. Ara mo hale su.
0: O ya mo hale suku. A tshe ne ka ka nete ka nete a tsaba ka o ba go hlompha ho lokisitswa le ho re ke ne ke re ho sana le ke seng ke lokisitse ho fihlela ke se ke tsebile ho re ke tla be ke teng. Ke tla hlopha ka nako eno.
1: O ha na kwa ya tamela.
0: Eh, ha na kwa ya tamela sa go tseba gore na ho tsama ba feng o sala ba feng? A o tla utlwa.
1: Eh, ho ba le go tla ba go tsama ba be se tsile tseni.
0: Oh, ba ke tsama mokete.
1: E se le tsale ya ho.
0: Luna le tlhaisa di feng?
1: Ah, ne ke nahana le o tsaba o tsaga ba tla tsona.
0: Ah, tlhaisa le lona, le ntse le ne pa e.
1: O re ha ke se tsima mele go tsho rona o tere se se
0: nna ka ke tlo hlaisa yone ke bona wo ke khathetse e bo ga ga ga tawe ba tsa ga monwa mokolo ko mane ba ge shape o motle mo tshabu ai wa ka he fela ke wa ipe irumetse
1: ntse la go esa le teng go re ntse re na hana re tla re e finye o hal hal hal hal e
0: ya mme na go yona isa ntse ne dumela
1: ya na go esa le teng yana
0: thank you le ga to
1: o go ntse ke le tele ba simba ka e se
0: a go ile tele ba simba ka e kutlwa na wa tseba na
1: mo tlompe ka mane ka ntse Matlaselo se kumane
0: ka mogotlong
1: ka mogotlong ka mo u ende teng di a sebe Ebe mel thola ne po ebe me gusta sa sabla os latin. Date. Apo ke me ke nna ke go bala bala go nna tlo pitselwe. Ebe me ke eng ha ke go bala bala ka po go adile ke tsitsa.
0: Ke o pitsitse ka ntkalo khelo wa lantate mo holo a ke go mphilelona ke nna ke le jile le lefa. Hello, Scott, what's up?

0: ngwe tatai e re ntate ga di buse tate re lokela gola re lokela gola mogaung wa moena ntate ntatema matate o fora ke tagoe
1: danke mme wa ka danke lerato la ka lokise komporo lokise komporo ga e letwe
2: ka lerato ka bogele
1: ka o fela re tšhabana sa kgomo motho wa ka
2: motho wa ka
1: ga monate motho wa ka tle gao
2: ke isethetse botle
1: ga o a kgethela o ikgethetse
2: wa bone
1: e ga kile taba ena gao
2: ke monyase motho a letsang pila yane
1: a teng o mofo sitse
2: Ah,
1: I'm going to go to the house.
2: Ah, eh, ke bitso ya eno.
1: E motle ka ena go ukwe, ha ona bitso mone. Mo, mona ona bitso bo la botho a kahle. Ah, e tlhoka ka ena go ukwe.
2: E le go botsa sue ye.
1: Ha jang ka mo sari kinki le rato. Ha jang ka mo sari.
3: Ha jang ka mo sari.
1: Ha ile twe.
4: Ha do le ga mafete.
1: Ka o fela. Re tšhabana sa kgomo modimong kwa emetsi ona ga fele ka nnete ga ke soenetlheng tate
4: gana masego e apagay
1: ka boputsa
4: ka nna baatine tsana le diaparo tsa ma
1: Owe, fa wa ukwa o ka ema tie tsana le aparo tsa masego ka pore phoqwa fela.
4: A yo wa ukwa e putswa.
1: Ka nnete wena wa tsiba wa ithoka e bona.
4: Ka nnete wa tsiba tie wa tsa di aparo di putswa. Yo le nnete ene tsana le di aparo tseni ka masego.
1: Gele a tsena ke sa ka ena tie ena tata ga di buka. A ke sa e batla.
4: A ke le ke u ganda o no mo ga na tie
1: a fa ke tlanwa motho o fela tie putsa yona a ba e tshwana le aparo tsa masego a ke batla o fetwa masego
4: ee ka bona motho o fela seng go ke o ka di ke tsona le tie aparo tsa masego ke
1: go wa utlwa ntate a ke ka
4: ee ka ba jeng tsela ba ga tie putsa e tsana di aparo tsa masego
1: ke le ba o tla re tie e jwang ye
4: a ke se yo na ke ba ota ga.
1: Ka pa tla itlwela nya tlatse tiene ina le mmala ina.
4: A e be nne kwa na tira tsaka nna ga.
1: Eh a tsena e tsana le pa go tsama se go a. Fa o la ka e bona ka e tie jwa.
4: A ke se mo mo ya wa itse.
1: A le nna ke so e bona ene ke maketse go na tie e tenye e tswang kana kwe busutse. Ke a bona na.
4: Di bitula ga ke ntate ga la madi a o se wa mo bona mangwe na mangwe.
1: I'm going to go to the house. Le mana ba le tiene e putswa ena.
4: O tla re tla se re bona. Se hua moketeng.
1: Hua moketeng yona o tla fumana e le putswa masego ntate.
4: Tla se re bona. Tata a di buka tse ke le tla le yena hle le ngo tata e tla le na anga tanga ta. Bela lo ngono. Ha le jile la ole tata ya. Mhm. Ngono ngalo tsa tsa ngama tata. Tu ena ke le tla lo e

0: ka la gato le ka magrete
1: e ya se no a ka le le ne se ya cha
0: ha mo ngati e putswa
1: ka ti putswa le ma motoho ke go tsile ta le le member kholle.

0: mo nindi kena wena yal ayol hay sa akin
1: mang
0: wena lo pandalin na
1: oh fatale le la mamuto me mem pasuli
0: hay sa ako ha
1: mudi mo kaya kora mabupeni chay kimo halibo na matamati ay kyo o kubiru meta
0: kita na dital la fela sa diaga siya kito na uka
1: pesana tana le chona iska badi la usi
0: kani tu mubiru ba tona langa baga o kena o tona dital la uisha wa fela jamu kaya bana au abita ba tauguare
1: ah chibi ba chata yo fe akina hani le mutoa kai santa mati
0: ah kani ni mali ha agita kena lo ena o a kilezi pe
1: au cheche ah kani mamto ha chele
0: ha ga mo saise mo ra
1: mamto ha chele fa chele nula abole nuko tlo utla o na chata ki bofe
0: eh ya se no wa ga
1: eh
0: ja de bine la mo ga na se fera se ja ke ki le tani ena se ha na le ja de ki ku tin ja te lo ke la ola ma wa ma wa ma ga na ja te ti di ti se ke le ja te khale ma ri a o se
1: ho po tsa ja de 606 na pine ena e batlanye binwa ke ma
0: me
1: eh ho po tsa ja de 606 na pine ena e batlanye binwa ke ma
0: ai ai le nna ke le bete ke mo le bete mo tsona ga ke ga
1: go wena pile nya o hopolang
0: go no ke jo pola me me go gela mo tswa
1: a bana te nna nka nna ka le thusa jwa ke nya tsa le mona mo le hopolang teng a ka na hopola kae kae pile nya na mo go pile nya na mo pile nya na mo
0: eh
1: eh nka nna ka ka ka ba le mo hao
0: Ake o putu tla ke la kena go bolela tsa ke ba a itswa ke ma.
1: Oh. Ke tla.
0: Eh.
1: Ene ha ka tla o hopola na bile ke ma ba hopola le pi.
0: Eh, ya.
1: Thank you tate.
0: Ya ke wa ka.
1: Thank you tate. Khale Maria o sele ha ile twe.
2: Ana a dole ga mage.
1: O monga ka.
2: Nga ka e.
1: Nga. Ntse ke busa ya monga ka ntso le monga ka
2: Ntse ke la ole nge ntse ke busa ya
1: Ke re ha o ri ya lo monga ka ke tla bolela jwang hle Vetsa Nna ke khosha ke la pa hore Ntse ke busa
2: Wale Kuwa motlhare
1: Santerian.
2: Ah, go bina ho hopola wena. O hopola ka mabaka.
1: Ke ma go ke ma anga ngwa hopola.
2: O tlo apela ho mo.
1: Fela wa botsa yena ke ngwale. Ka patsolo le ya kutuja.
2: Ai, a tsa go mwetse ke ke se di ke mo botsa. Ka ba wa bali.
1: Ah, tsina yo motho a bali yang o mo mona. Ene le tsa tsingena ha bali ya. Kore ya maponisa ha e bali ya ka jeng.
2: Ke re wa la ntlang.
1: Ka nnete ke bona e kae ka ke so bone motho a ba le ya mona. Ha e ba o na ntse a ba le ya tsa tsinyena cha ha ba le. O tsho na mo le kwa ntlana mo.
2: Eh.
1: A cha ba le ya. O nkile nye ya ni a nye ya ni a ha e putjwa ma mo. Ha na witse e ba nyae. O ntse a itse maela ka yona ha ba le letho.
2: Monang
1: ya pusa
2: Se ke la olei
1: On tsale mongaka
2: Eh a ga ne tse ke re monga ha o tsole mongaka
1: Mhm
2: a se ke la olei le se ke la olea
1: O e qetile
2: Eh atse
1: Eh ha o so la olei le tena mongaka
2: Mongaka
1: Impa fela ke ba
2: Ha yego motho a ga re mba fela o tsela ba ka le teng ka po. Ha ga re tshe o tsela tshe la le baka. Tsela ena le baka.
1: Ke mo khona ke neng ke gena e be ka ba keng ba le mongaka.
2: E se mba fela ke bolela hore. Hey. Ha le mona ke la ye go bua o tlo ukwe. Ba ba tla go ka ba nyama la pa ba dwa ba tla.
1: A e bo hauna ka bahla ha o tla ile wena o tla mputsa

0: ba batla go kebanya malapa a batho
1: ke re bane batho ba bane ba ntse ba re ka ba gauo o tlwa utlwe na go na le motho a tla tlha mona bua ka lone
0: oo
1: ke re ntate Montia mola a ke ke a tlha mona
0: o ngaka ge dipotela ke gutsang ke bone thuso
1: okoo ya sakeng wena ke a tseba o bolo o shebana phoofolo tsa ka ntse di le gantle na ke a tseba gore wena ehlile o lone kola gore na leruo le ntse le le gantle na o tsetete
2: 606
1: o bereberetse a ba ritla kore a ba etsa lefifi mafifi a na a mararo ga e letwe
3: kao
1: fela
3: Richabana sa go.
1: Richabana sa go mosbuda.
3: O nda te 606 ya ka tlholelo go dimoa ka lekale.
1: Tete 606 fela ka monyasi monyasi.
3: Ke tla ke mo go re tsile ha tse mini dipina tsa go phasa itseng.
1: Ko
3: monyasi ko ga a mo tsantsa le motho a gole.
1: Ko go fa monyasi tete 606
3: na go. Ya ha ja nga mo sari.
1: Ke re a ke ne ke ga ukwena monyasi na o.
3: Ah tselegale le gale.
1: Thusa ngwane mong heska. Ee, thusa ngwane mong ha re tla re motse ya o se mo thusitse.
3: Ah ntwe ngwe le ngwe ya lefa.
1: Ee le ka ngwana.
3: Ha le fe pe.
1: Ah o molefisa pele.
3: Ee.
1: O batla le fe ka ngwana.
3: Ke o bone hore.
1: Ke itse o ke mo kopetse di thuso.
3: Le ka mola ka masego ho rekiswa le mobu le metsi.
1: Ho jalo.
3: Le dipampiri tsena. Wae o hopola hore ntho ya mahala e teng moo bane le ya motho a ka ba tla o tlolola terata ka moo kgomo di ithetsitse ya kobeya o mpatla letho
1: ee mme o tla isa rang jwale le wena ga o
3: seale wa utlwa
1: ee lefa
3: volumlomo volumlomo
1: ana letoana letho ntate 606 itlhe oko mo bonena o mo etsa rang
3: a o na le tsa temo ga tlise pone
1: a o jesu a lolo
3: a tlise letho
1: o tla e tlisa ga e se e le tshupa e
3: a je ga o sa tlolwa fela kore kaofela ke kore le ene ba wa lefa wa tseba kore ba ne ba tlhotswe
1: ke bone ka lwena o ntse o tlotlholwa jalo ka bone ka mokgwa o leng gale o ya kwa o ya kwa o ya kwa o ya kwa o sa wele tabeng
3: le sesotlong o na le sehlwa ipotoloa le sehlwa ikotoloa
1: o ntse o potoloa
3: Hey,
1: o tla di a fitlha se ntshue seno sa potoloo lefuteya
3: dia
1: o sena le setlhwa diplomatiso
3: a se tsamaya setlhomatiso
1: ae potoloo e naena ge bone ore tla re tla ja o jole
3: ntse ka o monna phunya paola
1: jale ko bone ke re bosi bo tla bo boele fatshe o ntse o potapoo nena wa tseba re sebeletsa nako a ehle he
3: e re ko sebele fela he ya ska ba utlwa a ena a sala le monyasi
1: ena a sala le monyasi a le ba le babedi
3: ena a sala le monyasi
1: ee
3: nna ke tseba ntate Ntwane
1: a e bo modimo
3: nna eno
1: a she ntate Ntwane ha bini pina yeno hle motho a modimo
3: nna ke tseba ntate Ntwane
1: a o tsa o fositse
3: nna ke tseba ntate Ntwane
1: ko o betsa na ke mang
3: ke mang
1: go wena o modumo wa ntho modumo ke ona o tshwanang
3: o tshwanelo
1: ee
3: a mo something na
1: go
3: ke tenta ya ke go bina na ke go ba le bosiu e ba tete
1: ke re e jwale utlwa e ka ke yona e
3: a e ya tshwana
1: ke tloletsa ntate
3: ke ke yana ya bontu ha bontu
1: O tshwana mabitso.
3: O ja bana.
1: Ee.
3: O go dirinya ntate go bona le manyane.
1: O ke kala o bona o halitse. Eh?
3: O tlo ke yona e.
1: Ke.
4: Ke tsama ye tsela. Ye tsela. Ke tsela ba.
1: Ntate Ntwane. Danki. Ore netse kere o thusa ntse ko wa comment ya mona kere.
3: Ah, fara hona le e.
1: Foto.
3: Mpulu jen se mori. Wena mang. Yona e. Yona e.
1: Ah.
3: Eh, no,
1: Mamela, Mamela, Tebele, Mamela.

0: dwe.
1: Galo ga tola ga ba ga.
0: Ka o fela.
1: Re tshabana sa go.
0: Re tshabana sa go montate.
1: Ura ga na ke ntate boima.
0: Ai bo bona we. A siena.
1: A siena.
0: Go tshontate.
1: Au.
0: Go o bolela ene te a se tate boima. Tube tsa la dino nyana. Ai kona ma me. Thank you tata ga dibuka, thank you tata ga dibuka e beke. E bile motho a tla nepa mo. How e nepa ena? Ya bona o ga le tsebe taba. Haile twa.
2: Tala ga dona ga mare.
0: Ka o fela.
2: Jabana sa go mo modimong go eme.
0: Re tshabana sa go mo mongaka modimong go eme.
2: He ya mongaka.
0: Ke pere.
2: Mongaka.
0: Ya mpusa.
2: E bile nna tla ene ba.
0: Ei.
2: Ga mbana ga mo pata ra ta ene. Ke a wa ba itse go pe.
0: Ah, a ke ma ke tswa ke ma e ka ba tsi biche.
2: Ba duela go ube. Ke ga ba ina tsalo ke nyo fe.
0: Ma.
2: Le vash.
0: Le vash alaka.
2: Le le manda za veste.
0: Ali ana imutabutsi. Mari pele pele.
2: Eh.
0: Imutabutsi lo ena kirentse o tabolelletse. Impa wena ka o mongaka o sotla ipata ka mogaka.
2: Ah, mongaka na ya ntabutsi.
0: Eh, ha sa o tabola ke ba.
2: A mongaka wa wala go di ba tsa ke se kuka ba tswara ke ke ka bolelo.
0: Mungaka wale aditawa, ini mungaka wale aditawa.
2: Mungaka.
0: Ya mpusa impa wena unataba ubatla ukabule mungaka aga idumele jwalo. Hapa haba itibi ka ufele.
2: Haba itibi.
0: Ki haba itibi.
2: Ene. Ye ne uzo ngutwi. Inzeri he. He bo. He bu yanka bo mga usisi muri bo mambo ma.
0: Eh.
2: Ke tsiba hantle
0: ya ntate ntwane.
2: Eh.
0: O tsela nna ke tsiba hantle.
2: Tsela nna ke 606.
0: Tate 606 yana ke mo rata o bane ka nnete tshe. Ha na gaeng o bile o phamisitse matsoa mo ate. O ntse itsa ma ka ntwa ha we wetse hlongwana tjena. O bane ha ga.
2: O tla o tsa tsaka ho nna ka bona ke ha a na 606.
0: O go mo kopiletse.
2: Hey, we need more computers here. Ah,
0: Ebo.
2: Ah, and that's just going to be. Yeah, man, we eat
0: that. Hi, man, I eat that. Oh, we eat that guy.
2: Hello, and that's just going to be. Has
0: one curry. And how can fuman? What's that? I can't say that I'm not going. How far are we supposed to train our bidanin? As if we're supposed to train in a lane. Le ma le bitso ke le bitso la monga yona le dash dash le nomoro ya yo
2: ha ba ikopulele yo
0: ha ba ikopulele yona monga ka ke ba ba jwetsa
2: ha re ba jwetsa ba ta ikopule
0: eh ha ba go iphumanelwa
2: ha
0: ke ba ga dumela
2: e le no ma paki yana ka e ga mosoro
0: ah e bo me ma paki ya tse bantwe lwena. Ne pa ya anga ka letsa nga mdweni mona o tla ditseba gore o ke yona feta ba tsa ditseba.
2: Ke so ye ri dire jela. Pura i tshila ha mbim.
0: A ba ka ne pa ke batho a mudim.
2: Has towns of the ne pa ke ka ipela ntse la ngwa.
0: Ke go me pa ke ra iphetlile ka yo ba sa motsebeng.
2: Ha je ke jwa le yona bua bona hantle ga ona mo ga mo tsebang ka bo. Ana iphetlile ka.
0: Eh, ko re ke mutlwa jwa lo ha o iphetla hona ho no paka ho hong.
2: Eh.
0: Ha ke mona.

ho tloha hona jwale le ha o ka ba nepa ka hobane jwale o sa ipoletse atjhe ke a bona ha o qeta ho ipolela ka bona mehala ka ere ka bona hore jwale jwale jwale mongaka.

0: semeremere na le ha sa a tobokeditse tse hore na jwang ke jwang neng ke neng kae ke kae re ba fe mngaka o tla tsho monga dumeremere o tla utlwa re tla utlwa rona o di laola jwang ha ile twa e
1: kaji
0: eh
1: kwa tsi kwa tsira tsira ke nna tla ke gira ke tsamba mo
0: a ba mngaka fela o kwa tsa banga semeremere
1: ha u go bona ntse le tso khikelwa mo ntso di o tsamae ha u bona motho ba tla o kopisa
0: ne ntse le hana taba ne ke batla u bona na o tsiba u kopitse fela ena o tsibi ena
1: a zwala khale ra
0: ena o tsiba go ka mpa bona e monyi ena ke tse ke butlwa gore ke ha u tswa le hutlwa
1: a wa
0: o tsiba u tswa maketse fela o ne tsena ha ke rene ha ke re o ipoletse o rona ke mang o ntse ga batho ba modimo be
1: o tsiba ha u
0: ha u tswa ha u tswa hle
1: wa tsiba se ka tsona kala ke bua ka yona taba e ya motho
0: fa motho ha ntlo ba nga a bua tse ka mme go tlela mo tswang
1: ha a ne ke mola e
0: ke taba tsa ha o tse mongaka
1: eh ke mola e se hore e a tsholwa a ba motho ene ke na le lotlo tsa ha e mpa tsala e roge di ga tsa tsama le petsana yong
0: go go lwana ba mo hopola lwana ho nontso ho nontso ho no ga tsho e ga ka tseleng o katso sa u bo sa u tlhuka
1: a bona le se go ngare ke batla go tsabua ka nne
0: o tata o tata o hlaphuela ra ba ba ba bona go dura le dobo tsa hae empa ha o kha mo ga vile na o santsa o tla fana ka semeremere ka poche jwa le se ba kopiditse
1: a se ba kopiditse fela he nda je se go se fixela
0: eh
1: ntse go ba mo jetse o tswe na ha u ba go
0: a nda je se go se la ga ba ga ipeta hape le hape ha tlo utlwa jale ke
1: fela na mo tlhageng o tsa maye he he o khalanthe he he he na u gwile
0: o etsa ba
1: na u gwile
0: a utlwa
1: How go on? How can you get one of your good outside?
0: Man, that is 206.
1: Hey, you go around at 206 now. How can
0: you
1: get a toilet out? Okay, you can. I'm going to
0: talk
1: to you. I'm going to talk to you. I'm going to talk
0: to you. I'm going to talk to you. Ke ya nanela mongaka o a bona he mongaka ga tshika o ba ne nese re motshepisitse ha o gang ha o ka wa ai ka ba utlwile le teng o ipolela o se ka ba go nontso tsebe ai letwe
2: ka la ga tlo ka ba he
0: ka o fela
2: mutaka
0: a o tete se tsho si o mo utlwile a kere
2: a o a tswe ai era ya mo kwa ke ba na ke le ke ba metsi mo la ke ga tsa ha ho ke ga tsa ba ma bua ka wena
0: hila mana betso a tsa ona ntho ke kala ho ibona mo ya male ta thojane ha ke tsebe na ine le kae mona mo bana le mohlomphe ile tona ewo bona ntate a phala metsi ya udimo ke bona ka ke o sinyala ya mohlomphe ile tona mo he bona
2: ke re ena ja mo go gola ke mang sala ga le ke a u kwa nna ke ma le tsi di fira tsi tsa ha etse mona tsi ha bua ka lona a bu ke tsi mo mang bo mang bo mang
0: go go bile wena o ithatela di fila
2: ke ga wa
0: ke go ithatela di fila mo no la tla ithakisa
2: eh na ithatela di fila mo sala mo la ga di tsi ma le tele tsa ma o ye kae kae wa lo ke tsi kae kae ye ya e
0: khoi fela u bile na o ga ka ngwane mong ka tsela e botlhokonyana ba ho ba nenga o kwile na ha bua ka sepho a mabese o bua taba tse monate ya ka kang
2: hey ha ye mo tlo wang ha u le no
0: fela ke re ha fika ngwane mong o ga ta monate busi ka ofela ha ya ya ko na tsi tsho se ka ka nete o ka ikutlwa ba ha u le ha u le ha ile ngwana hao
2: ha se mpa ha u tama ha mpi ha u le se u ha o tsamaya hampe se ganna
0: ena le haeba ha o tsamaya hampe o uetsa tsa hao fela ko go sa

0: bolokeng semudu ngwananyana ntate o sa setwa bolokeng semudu o rata monate bosiu ka ofela o sa re
1: o na o bolela nkashasha le wena
0: ebo a ke utlwina jwang taba ena jwang ka nnete
1: o minala kwa e le wena o le tsira
0: minala kwa ke ntho e jwang le ya kwa le kwa ke kapo e le kwa e feng
1: le ana o dula ka sa ka tutung
0: bonna we
1: kwa ya ndiko kwa ya ndiko
0: kore se nefe
2: fela ba o bulela
1: tsamaya eya fela ha ke go bua fa tse motho a ka
0: eh
1: ha ile nna e le motho wa mogotsu
0: eh
1: o tlhong mo ga tla ga holo ke mang
0: ke tla ke tla
1: o wa ke tlo o wa ke tlo nne tso re ba be di ka pa ga ga
0: eh le o fe le o fe ke re le o fe le o fe le o fe ta ke re motho a ka
1: o ga tla nna o mo fe ta
0: ke re a bjale ke tla kopa be sa letse ke pheta ntho e le nngwe ya ngata o ejile le manya ditsebe
1: ga ke utlwa
0: o no ile kantse ke bua le wena mono o no ile ka nna heso ke ngwana bobedi a ke phete dintho a bedi
1: ntse ke naganne pina yane
0: bona o tlo tla ompotsa pina eno ga o seo sa enagana
1: ke ratile one check ono go angata ke mona o le a editsa wa ka emela thokwanyana ya nna ya ba ya laisa fela empa e cheo tika e shinya tso go go motho ka
0: go go nwe o no e batla kae ha holo
1: ene ha na mo ha bana mo ya se ya bua ka dipi ha di ba tana mo
0: go go nwe e batla ona mo no
1: e ha e se di mo no fela o di dipi ha e go tso se ha
0: na lo go na ide e wa motsadi e yetse
2: ha ga di tla ga di teka
1: e di ke se jo mo tsiba
0: ai bo nna ke bone ka e khone mmh
1: mana nya altele ke a mo tsiba
0: a mafolofolo
1: ei man tsa tshwa ka batho
0: ai ayo 20 ayo 20 hai le twa hai le twa
3: ka ba ga tlo ga ba
0: a ka mo a ka mo wetse a ka mo botsa o ke mo itse o mo bulela
3: sa ba se go
1: Eh mudaiso.
3: Eh mudaiso. Wa ga wa mara o ka mpe.
0: Ah. Ai go, e tsama kwala di go we.
3: A ga wa putso tsa ka na de o shit.
1: Ha ja u go reng?
3: Tloro o wa na ho mpona mara o ka mo, ka mo. Ka mpe ka mo.
1: Seba ha re go motho ena
3: a
1: ga o le
3: ha ba tsena 606
1: Seba ke re ha re ga go a ga o le e
3: ha ja duduba
1: o ire ke re ha re ga go le he
0: ke sa
3: na ja go bona re
1: Wena go boile go ya ntse.
0: Ga ke se tsho se tsilo ena ke nga ho sna dikarabo tse o ka mo vetse taba ke ena.
4: A ke nga mo sari ke ngira la gato.
0: Ke mo tata ka tata. Ke le go wa galele. A lo ena ke o siela tsona tsene. Ko go ke ke go le. Ko.
1: O ubala jangan.
3: Ati. Ya bona o ke ga lo ga la hoge. Ha o tle bo wa ga la lo bi jo wa ga le.
0: Ah, ke ke ke mo tsepe ba.
3: Ah, dita.
1: Wa ga do mo wa ga.
3: Mona.
0: Ya pusa.
3: Da de se ju o shit.
0: Hey.
3: Bose ga o fela bose.
0: Bose.
3: Ke a ba bona ha ile yena.
0: A tsena le go kwa o motlwele fela ke go sontse o bona gore le ka gotla ke be ga le.
3: A ke be ga le yena o.
0: Ka nnete ho a ke ke se emile yena ka pela le gotla ho hang a ga fika iphaseletsa ha bohloko.
3: Ka tsela ba ka la o tshwa fela.

0: lebaka la e ka ha o ke lebitso la hao ke mang a re ke ntate ya court time a ke gena ke tla o tla mo a aibo a ntle tsa ke re ke mang na ke ntate a ba bitsa ka o fela
1: a ga jo ba
0: ye re masterata ka ba re o go tsama go go phola ntle
1: ntate se go se ndi ja ape a jo a go bitsa ha Jaire jere ntate. Ke tlo se ke se naga me ga ntate Maria ja.
2: Ah, nna ke nga mo sa di di ba gat.
1: Ha di so bu. Ha di so.
2: Le go mo se.
0: Ha bo bona ntate mo di a tsabe ke lwana o ka mo jwetsa gore support o sa bona di a le kana e.
1: Ah, ya ra ja tsewa o ke. A di go jene ka e na o ba ne. Ke a tsewa na o itsha ke tsiki tsiki se mo bona ha u ba ji bitire ntate ke khana ke tsawa. Mm. Ya ja se bana u tsaka tsiki. Ha re mo ra tsaka tsiki tsiki e no nya ye no a ke na tsaba le.
0: Ah, o lwana o so tsiba jwele go wa kula.
1: Eh.
0: A tsfera o sa u polo o sa u polantse. Ha ntle ke tla itsa ba nna mo.
1: A yena wa a ke mo tshwere mo tshwa yena he.
0: O
1: a. A le ra re tsere jella. Ha tera. Ha ke buela fast na this is 26.
2: Eh, ha ke buela fast.
1: Ke me bana. Ke si le mo fere zwe ke di eta ntate. Eh, me di go go tsa o go mo ga tsere tsere ke ta. Tsene nya e mo no tsere tsere ka po tsere o ena na. Haiba wa shota ke tabe se je je.
2: Mo polele a mo mo lonke mang ha ile nna le wena. Go yena mo.
1: Kim.
2: E?
1: Kim.
2: Jale a mo le ke ra tla mang ho tsa tote eng. Jale mo jale.
1: A a mo ya nne ra ka mang ho bona na ho etsa jwa.
0: Ke le fa le feng ba mo hora mo ntate se tsho.
1: Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,
0: ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,
1: ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,
2: ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,
0: Ah, ke tla di buka le teng. E be re batla mofa wo mong.
1: Ha a bo. Me go dira motswa.
0: Tate.
1: A tla u kwisisa hore. Mogwate ya ha ile hantle. O lokela go ya ntlo ya nku yena ha a tshele tshele.
0: Tsena tsantsa di bua tsona re sna ke tsa mang sa ntse yena. O hlakile monga ka. Tshela tshelete. Bo mofa wo re fitlile ba.
1: Me fao ya le kama ka zwa le bona na di bua ka mono mono na o bua ka nyeo ka me fao
0: wa tsa o tla binya pinele ringa a nkotla mosadi
2: ke mpulele nya ke tsela o mang
1: mo ga tsela mfe
0: tsela
2: o nda tsela mfe
0: a re re mudi a tsebe a tsela fatshe mo bele wena
1: a ho ya ka bo hone
0: a go hlakela wena ga tsa sna ndi eta ke mang
2: Eh sewa nyane la le mona tlo ke le shidi ke tla etsela ho a u sikiki te a ngota le le yona he
0: ha
1: a sikiki te a tso ke o
0: mutleng ko fe ho bua ka mafemo
1: o wa mu bona o sari
0: ko ho o ko mpe fela
1: ene ntwe re bela a ho sa o sari
0: ene ntwe te re khalemela Ntente re khalimela mongaka.
1: O le ga go dira sa botsebe.
0: Ach. Ho o tlhoko. Ke kwaela ra. Ale
2: mo.
0: Ke sa.
2: Ale mo tsebe.
0: A ke mo tsi ke o. Ke le ga tla botsebe.
1: Ke kwaela sa poto e se.
0: O tume ka.
1: Fa na o mo tsebe.
2: Ke le tla le fa mo ga wera e. Ke tla tsela wera ke tla mo bua ke tla tsela mpisi nyae. Era o tla le nea.

0: itlwa
1: gogwa
0: ka le tya modimo a re sa tsebe
1: a tla me ga se mong kompho go go he ntate o tlhoko ba pelo tlo mokuke
0: ke re go vetsa mona teng o e bone ke tlhoka o ya se mong kong
1: thapa ha ba ha ba mono mono wa haella kutlwa ka re tlameo hla ba go etshiwa
0: fela ke re batho e be bangegile
1: fela re buile fatse ka go ka go etshiwa
0: o tsa ke ba
1: go ukwe hore batho ba ba hlaba go etshiwa go tle e tlosa senyama ha ba e re rua ke batho ba ba ke re batho ba ba e jang bona se a u bona
0: ha ba e di rang
1: o tla ba e di
0: ha ba ka ta we phe mo ba e fa gona
1: kapa bona ba etsa ba etsa jabeno a go tsholotse madi a go etsweng fela ke yona taba wena ga o eje o le a e tlabelwa
0: keofa ntho tsa matsoale
1: kwaleukwanakedi
0: nna nka e tsee kampe go eno yaka nka batla le
1: nna ke utlwa kabie nka e jadikagage tse
0: ke re nka batla le phapoane ya yona
1: kere
0: aketlwane
1: ya yona ba e na le
0: yone wa eutlwa a ke tla e batla le talwane ke go ke e je gotlhe a ke na itlwe he a ke tlwa etsa jalo
1: ai
0: he
1: fela a tlabue mo e tlabelwa nna
0: fela e be wena ga utlwa eja a ko gore makale ona ga e letwe
2: kalogatolobamagete
0: ka o fela
1: o teng ka nakoaago
0: ke mang
1: o batlang ka nako e he keng
0: go tlhaileng go
1: tlhaileng ntate 2020 o e tsalang
2: o so o irama
1: aa bo ke lamba fadi he he kwe bala
0: fela kana kwe
1: aa bo a se fela ntsa fela wa go tsitse o atla meya ke hele
2: yo yo so ntse ba ke so ke so ke so ipulele
1: o no ba tla bo
0: a ke wa e bona a ke wa bona 2020 o ba shebe batho ba
1: bana batho bana
0: batho bana ke bana
2: le phetse hantle
0: ka makgethe ntate re phetse wena o jang
1: le go tshwa ko o senya le nako
2: o
1: ee
2: motlong ga dijowe
0: a dinowe a dijowe tsa makwala a dijowe ntate
2: ikala lesaka
0: ke ne ke tshwa jalo a ke wa bona ebile sakalela se le metsi motlhwa tsama wena sebuta tsama
1: tla ke tsama hele
0: a ana o kene ka nye o tsama
1: ka tho
0: oh oh tho kwena ina a tle go thusa o tsama re bo ke mo thusitse o tsama
2: o tsama
0: eh ya ke mo thusitse ka mo ka mo
2: hai wa go lo se dinye la nne
0: a ke re wa kwa le bitswa le be ke segomo eh ha felwe
2: ha felwe
0: ka nete ntate fela o no re ngwane mong a tholelwe re tla itseba
2: ebe
0: Mm?
2: Yo na bemba hao ka tshe ke tsena yo da ya yoe.
0: Ha di jo we tsa makwala ha di jo ntate di tabi di thusang di pilaelo.
2: Ah. Ira ka ha du kae? Go re tsenya.
0: Go re pegenya fa o ka eng go pegenya.
2: Ira.
0: Wa o pala tsa ngwana jo go pala lwene. A isa re ke qetela o mmona tsa singleo.
2: Ao.
0: Eh.
2: Na mabanyana mona ke ne ke le mono ke la pota ka thuo fela ka la bogago ke la ka pota ka thuo fela wa le ena a gadile ena a tshe
0: ga gadiwa gao o etsa ba
2: o kule ore mme ra yang ke re ke dazin dileng o monketse

0: Ke re ka botsa monga teng ka utlwa gore tsela a hlahlathelang ka teng motho a moholo wa swaba. Be motho a moholo ha o mo utlwa gore o sa swabile o so thola fela kere o etsa e ke taba tse a tsantsa ditlhalosa wa dutlwa. Ke re ke utlwile ka kua ntate ga dibuka a ya kwana a santse a re ke moja ditlhogo. Ditlhogo tsa eng ga e kae ka re mme ke a tsamaya ke ya kerekeng o mokonotse je.
1: A ke nabe o ile ke re shato ke lona ke la bona kwa mahalosuku.
0: Samang ga ke so utlwe.
1: Yena mmele wa samang a yang kerekeng le ntate ga diphapata.
0: E re sefapa bonna we bonna rakgadiwa ga utlwetsa bang nna o na sa utlwile.
1: Ha shona hlala mohla wa tswang kae kae ka bua ba tsamaya ka gore ke ata ba tsamaya ba dikela ba re sia ka ga o monki
0: tsela vela ga khadua ha ona ebe ona ntsa utlwisisa go tlile o sa sele ha ile a ile petho
1: ha jo sa sa monki
0: funa ga
1: ha sa ta kwa ha sa ta mkopa wa
0: ke tshwetse ga khadua ha hore na ebe taba ena o tla eng ka jwang.
1: A tshio go motlhele yena wa go bua ha ke re mo tlhame be ke go dijo yena mane ke fumana le sigo ke go go bua rena ka taba entwe na ha ke fumana le sigo ka gaise go motlhele
0: eh ha ba monke ba monke la go re he
1: mm
0: ha ke re jwale le yena wa mutwa
1: mm
0: eh ha ba monke o ka kwa santse di papatha fela ha wa utlwa di la olwa ke di la olwa ke mme ke a tsama
1: eh di la olwa ke mme.
0: Hey, what do you want to do?
2: Eric.

0: tempi?
1: La casa ugua vorrà. Uno c'è l'altro, da calare la tutti.
0: Ah, na ke wa tsa si buen ke be ke tsa ba nyeo. Ana ke. Eh, bule ke ba maipatile. Eh. Eh ya. Eh. A ona ka mkhonga ka dumelana le ene.
1: Ah, jwan jwan.
0: Ke re ke, ke ho pa kae?
1: Na de six o six. O khomme ga mono mono a ha ile go ba.
0: Go o khomme o ga aba lo khalanye ya ne ya nye ba ne. O re nna ke mo khalla yona itse ha khoma a ba ikhala bona ntwe mo tlaitse
1: u ya ga ga la tsela kwa ha go
0: ai ga e kha a wa ka ga yona re komu je ti komu le ta mo lale la mo han
1: o sa re o tla e tsela mo mang ka sa re go go je wa go
0: a si vere ha ke ta o o vetsa ka bo mang mang
1: ai
0: ke ha re ga itsa balo
1: I'm going to go to the house.
0: Is ke mpe ga utlwa se bueng a ntwe tsa taba tse di mmone. Ke re ke mpe ka ba ka phunyela ka utlwa se bueng a ntwe tsa o sho tsheya je.
1: Ke tla di tsheya go ba le. Go ka jo go bona go lwana wa jo ba tsaka ka ba.
0: Ah, nka ba o te motho a ka ikabanyang.
1: Ke ba ka wa ikaba.
0: Nya nge ka ikabanya la gale. Fela ke a o tseba ke re.
1: Ha
0: di tsaka ga di botsebe go ha. Ke ke te
1: a ga so mmone le mmone. Ha ke so mmone
0: ha di botse. E ha mo tsebe le mokoko ka ka khatla ba ga go tlalla o so sa bo sa mtsebe ke ke te a. Fela ina ha mo tsebe. Okay, ha o sa mtsebe, ho lukile.
1: E ya mo ga ga ha di ya le. Eh, nda demo sa ba ba wala luwe. Ke ri he bana.
0: Ha bo go ba
1: le yo go tshe. Ah ha utlwa. Ai.
0: Go ri ya go go go go go go go go go go go go go go
1: go go go go go go go go go go go go go go go go go
0: go go go go
1: go go go go go go go go
0: O ntsoge ka pa ka pa ka pa o ka hlamuvetsa hore hela tsara o tshelete na ho menwa tsa mo molate o se jo tloga bala o saja o tloga bala o saja o ka tlwenda re 606 ka mmono mono o
1: a o jo molate
0: je ti kom tlo le na phila mo kotse ngate
1: Ke tlamela la go tsana ba ba ngata ba ba. Ke tlamela je ba la ke ba tsetsela. Ke re je ba la tsena ke na ke ba la tsena ke ba la tsena ke ba la tsena ke ba tsena go wena.
0: Eh ya mongaka. Ke tla huetsa ba tsetsi.
1: Eh ha go.
0: Tsere ke a gana lo.

0: la gato le ka mafete
1: ka ofela
0: e tshabana sa kgomo
1: re tshabana sa kgomo ntate ntate ke
0: dimela dimela me mamena tenate
1: dumela mongaka mpusang dumela mongaka
0: o ntso pela ha mongaka
1: ka nnete ke ipheletse ka legato le ka magaethe mongaka nka utlwa wena
0: gantle fela mongaka go ntse e tsaalang pela gago mo
1: ga ke re le wena kwena yeo e sale o le sio terata yaka e tlhoka o fašwa ke tlhoka o nyolelwa patsi ka morung
0: ke ke a kena moro ba nang le maoto a matelele ana le le telele tsena mona
1: o nwe le kakarekarekare jo mongaka o kaekaka hweletsa ka
2: setse le bana bana ba ka tlokwela
1: yaba o nyametse
0: gantle go ntse o thweng pela gago mo
1: ke mang
0: bontate bao ba ntseng ba kena pela gago mo
1: ba re ya itetelwa thojane mongaka
0: ke bona ka kapo ke se ke thapile go tlola tokano ga ke tsebe gantle
1: a wena o tsebe wena mo ko o ratelang teng o bonolo nolonolonolo ga o rate ntwa wa tseba go tshololo ya madi epe ya golo ga golo ga nka ka o thethefatsa ka ena fela di kofile
3: onze biza mana onze biza
1: Why is it?
0: Fela mongaka ga bua ka le babedi sona ga dijoe
1: ga dijoe tsa makwala ga dijoe
0: nku ga e le boya o ikute le pakeng tsa matlhomone
1: ke re timane o ikute gotlhe o ikale go tlwa kwana go tlwa le kwa ntlana o bole o fitlha ang mantshebo o ntse o kuta o fela
0: o kute o bo o tswa leotong kwa
1: o kute ore o kute mongaka a ke tsebe na ke tla re fela o ntokolotse gore re di je
0: e fela kae e khona mongaka
1: kae kae ke ngwe mongaka
0: lo mike ke re ke na le ntse sa reng
1: e ring
0: e ga che
1: a e a go tlwa ka che le wena hleka mehlenye o tsho re che
0: hai
1: ka ka le mose o che a e sebetse mongaka hle
0: mongaka e
1: ya pusang
0: wa tsoba ke ntse ke buise ya mongaka
1: ha o ntse o buise ya ka ke thabile mongaka ke utlwa mona ti
0: ke ntse ke buise ya o ntse o le mongaka o tla dula o le mongaka mongaka
1: e balo taba ena mongaka gore na motho o tla hla mogotlong a go etse semeremere a nna re ke re wena o tla dula o le mongaka
0: e ga di meremere le ena
1: ba ga di meremere o siwe ke nako hantsa re santhediana mogotlo mo sealemoya sio o nare ke mantsa tshella mo
0: dimegamega tseng jala di mo imetse ka molo o batlo ba tsamaya ka
1: dinyantse ka dimegamege tsena o ko bone ha e ka nne
0: ah
1: ora ke kgamela dimegamege mono
0: mona ka buku
1: mona ka ebila mo re phokuwe hle ha re motwela ka dimegamege mo rwana di gwala di mo imela gona go epile
0: mongaka ke ntse ke buisea lebitso la ka ke ntate po a dinyakane melala ka go bitsa
1: tanki mongaka tatekolo ya mapolesa.

Jena,

0: phoqa fela ke mpa ke batla o nyehlisa mmele ha ile twe.
1: Ha o lo le kamang.
0: Ka o fela.
1: Ke ja ha ba.
0: Ha o mo ga a ka ga ke hata mo ga hata bo ga ka. Na ne ke sa tshujwalo.
1: O roge.
0: Ke ne ke re mo ga ka ho ba ke ne ke tshwavalo. Ke re ne ke tshwavalo.
1: Ehi.
0: Ehi, ke ba phoqa fela.
1: Ee, ba
0: ba seng. Ebo, ke tshwa ho wena hore ke ba no ba bang ba ba phoqa fela ntle wena fela.
1: Ee, ba ho phoqa fela ba.
0: Ee, ba no ba phoqa fela. Ha di jo we tsa makwala ha juwe.
1: Di di le ba ba.
0: Ee, a di ke me wa ka le malume wa ka ba ntshile ka le ano leno re tlo sebetsa ka lona ho isa gale.
1: O di jowe tsa makwala.
0: Hore di jowe tsa makwala di jowe.
1: Ee.
0: Ho le thata o le bonolo o le jwang ha di jowe tsa makwala.
1: Jwale. Wa bona sentse tereger.
0: E sentse etsang?
1: E sentse tereger.
0: E sa thereketse mongaka.
1: Jwale. Ke a. Ke ka e sa poso e kgolo.
0: Mm.
1: Hande

I'm gonna go get some more.

Let's go.

Era uma festa.

dollars.

0: tiki ke kana ke sena pa
1: na botata ba ka bo bo mfela jwale ke tla hanelwa ke mangwele mangwele lentswela ka le batla ho ya ka lentswela ka letsejwa hohle ke o bina ha ke batle yena jwale re fetola mawa re a phethela hora e se isa re dumelle re lokela hore re phethela re tswa mona ke kena handate ga dibuka mane ke nka tsa ntshepisitseng tsona ke fetela majantjeng
0: maratabile ke mosimolele
1: butle maritha he butle he butle me maritha waka ha re tswe le mona sense ke buletse ya fiella moruti a ke tshotse na sense ke buletse ya fiella moruti a ile twe
2: ka lato le ka magethe
1: ka ufela
2: re tshabana sa khomo mtlong
1: re tshabana sa khomo morati wa waka
2: go le khotswe ke le gela pula o kopa o fiela
1: se baka ke sa hao mkwena
2: e salama ke a mashuma mabedi a metsi supileng temana ke a bone ntho e le ngwe fela yeo ke kopang yeo ke batlang go morena
1: halleluya
2: ke tshebe ka tlong ya morena ka masatsi otlhe a bophelo baka
1: halleluya
2: kese ke boye bogabane ba morena ke o nagane sese ke le tsentseleng ya gae ya fita o bua ka bogabane ba modimo o bua ka tentele ya modimo ga na wena letsatsing lona lena o batla go dula kae ga ta fita ena a batla go dula tenteleng ya morena mme o kgotso lethabo le nyakalelo difumanwang teng o isang tebogo le dikopo wena ga na o ya kae ka tsatsi le o ya go e fe tentele mo ulo le wena a ntseng a o file bophelo a ke ntse tsena ke seetse moruti motlong
1: wena
2: ha ke o bolitse a maya hantle ke nkhono khotse ke legela phlogo
1: wena o batla o le bakae a putswa
2: a hey
1: nkhono wa ka wa re kholotsa impala o le jwa modirena a mpolo

0: fitlhele wena.
1: Ke a leboga.
0: Thank you hleng gone gotso ke legela pholoho. Are balla pesa le mayata fita e monate. Se pesa le mafela e monate ye o re ka marama mela mmolodi wa moduma wa yona. Mantswe a e tletseng ka yona. Hailetwe.
1: Ka lerato le ka magethe mme.
0: Ka ofela.
1: Re tshabana sa kgomo mme.
0: Sebaka ke sa hao sa thapelo.
1: Ke nkgono re tla fuwa ka lereko mme ka mona ka mateanong a tsela tse nne ke kopa re rapeleng.
0: Sebaka ke sa hao nkgono.
1: Ka lebiso la ntate le la mora le la moya o halalelang amen. Ntate emane mahodimong wa halalela. O halaleile. O tla no halalele ka bo sa seleng. Lodimo le lefatshe di tletse kganya ya hao. Ho boko ya tlang ka lebiso la morena. Re a o leboha ntate mesong ya hosa. Gore ba baletse bosigong botlhe ga e sale le o tloha le bosieng ba rona. Re a o leboha ntate re o kopa gore fe phadimego. Phadimego ya o tlhaloganya botle go bobe. Le gore na gana re tla batla go leba go kae. Re a o leboha ntate. Re a o leboha a kobe le sebodi sa rona. O tlo tsamaye le sona ntate o se baballe sethomole ntle o fitlhela se gotlhela mosebetsing. O be le sealemoya sa Lesotho o be le Basotho. O be le Lesotho o be le botlhe ba boetapeleng. O be le bakudi. O be le ba ditsietsing tsa mefutafuta. O ba jalo ka mehla o wa o leboa o re etsetsa tsotlhe go o kopile le ga re sa o kopa. Re a o leboa ntate ka lebiso la ntate. Lela mora, lela moya o halalelang. Amen.
0: Amen.
1: Ke a leboa mme e ba le letsheare le letle morena re baballele wena.
0: Le wena go be jwalo fela nkgono wa ka morena o boloke.
1: Thank you mme.
0: Thank you.

0: Sena ke se le moya sa Lesotho se hasang ka makhubu a medium wave frequency modulation. Ho medium wave re fumaneha ho 639 kHz 469 meter band. Ha e le ho frequency modulation tan re fumaneha dipakeng tsa 90.8 MHz le 6.1 MHz. Tsatsing la kajeno hlahe ke letsatsi la Sontaha, kgwedi ena hodimo e hlalo jwalo fela matsatsi a le 30, kgwedi ke yane ya Phato, ke Makwatle, ke Pudula Marole, selemo ke sa 2026. Ya ho dumedisa hle ka thabo le monyaka tse bidulohang hantle ho tswa botebong ba pelo, ke dieketseng ke ngwana wa letela ke motlong ka seboko. Me o shebana kwa metsi tswedula hantle fela ho emeraru re furaletse jwa le hore na ya rona ya bohlano ke nako yane ya hore re tla re fumane jwalo thamiso thapelo ya ho senya me yona re tla e fumana ka moruti go tseng ho tswa kerekenyane ya Rivers of Life me a ke tsa tsena hle sena sethala ke sentse ke se siela fela wena moruti wa ka hore o tle o thale ha monate huruma sia le moya jwalo kana mane enontsitsweng ena nako e setlile e santumelle ntate moruti ha ke etsa tsena ko fa sethala sena ntate o tsamaye ha monate o fe ba sotho se mo modimo o se beile empelong ya hao ka jeno
1: ya utumedisa mo se mo sa sotho e go utumedisa ka tsone le tle le ma a tla mo rena rona le Jesu Kriste go utumedisa ka thabo e kgolo e o renang le yona e o re fumanang go Jesu Kriste ya udumedisang ka jeno jone ka ha se bodise moyeng se se tlhalositse lebitso la ka ke Puseletso fane ka ke gotseng mme mokana Jesu o tlhonolofatsalo ke kopa pele se ya kae papa kae ke tle ke etse mantswe a thapelo ntate Modimo ka lebitso la mokana Jesu re a o leboga le oseng re leboga monyetla o mongwe o boetseng o re file ona gape wa gore re phele wa gore re bone meso ya ka jeno lebitso la gago ke Kgobošiane go rona mme wena o setshabelo sa rona re o phamisa ka lebaka la megautelo ya gago mme Modimo wa ka re a leboa lenaneo ke lena bamamediki bana re kopa ntate o re etelele pele go phitlhela pheletsong ya lenaneo lena mme re kopa tsena tsotlhe ka lebitso le letle la morena rona e leng Jesu Kriste amen mamedi wa sealemoya sa Lesotho ke kopa nne re tswele pele re phethela beke ena re ntse re botsa potso kapa ke re motho e molemong a ipotsa potso e re na bekeng ena e ka ba o tobana le yona o tshwere eng go na le dipholoso ka pela bophelo ba gago go na le dithaba ka pela bophelo ba gago go na le dikgotlho go na le magalela ka pela bophelo ba gago go na le madumela ka pela bophelo ba gago o tobana le tseo tsotlhe o tshwere eng mo mamedi ke kopa ke re bale palo e na le ntswe la ntate Modimo bukeng ya pele ya Samuele kgaolo ke lesome le metso e supileng mme temana ke 33. Ke itse re phethela beke ena ga e sale ntse re sebetsa mmogo go tloga mantaha beke ena e tadile thwasitse mme re a phethela ka jeno mme morena a be le wena e bale ya jena buka ya pele ya Samuele kgaolo ke lesome le metso e supileng temana ke 33. Yona e bale ya jena temana 32 yona e bale ya jena Dafita a re go Saule go se ke haeba ya felang pelo ka baka la motho eo mohlanka wa gago o tla ya a lwane le mofilista eo ke Peter temana ke 32 chapter 17 verse 32 Dafita a re go Saule go se ke haeba ya felang pelo ka baka la motho eo mohlanka wa gago o tla ya a lwane le mofilista eo maobane momamedi ke ne ke bua mantswena ke re kopa ntate Modimo wa ofe sebete sa re o tobane le dikholotso tsena tsa gago tse o tobaneng le tsona ke ile ka bua mantswena ka re kopa ntate Modimo wa ofe sebete a mangwe a mantswe ke ile ka bua gape matsatsi a fetileng ka re kopa ntate Modimo a o fe bohlale ke buile ditaba tse ngata go tloba beke ena e tlaa kwana re ntse re tsepamise matlho a rona godima kgaolo ena eo re balang ka jeno mona mo re balang teng tsatsing la ka jeno momamedi wa ka potso ya ka ke ena go wena na o tobana le beke ena o tshwere eng mona mo re balang teng re bona Dafita a etsa peto momamedi wa sealemoya sa Lesotho bophelo bo isitlile godima dipeto tseo re di etsang mona mo re balang teng Dafita o ile ntwe me ene se morero wa hae ho ya rwa ha o ka pala haolo yena ka ofela ene se morero wa hae o ya rwa o ta ile ka mabaka a itseng o na rongwe ke ntate wa hae ntwe yona ene kupa ka ha ona le monyane dilemong go latela mahlo a batho le tsela eo ba mo shebang ka yona le o latela dilemo tsa hae o ne a sa dumelehe gore a ka ya a ya lwana ntwa ena jalo ka bana babo ba neng ba lwana ntwa ena jale bibele e bontsha gore Dafita ha a fitlha moo a rongwe ke ntatae gore a isetse bagolwane ba gae dijo a be a ba tlwele jale a tsebe o gotla ka tlaleo ya gore na ba ntse ba ya jwang le gore na ntwa e ntse e ya jwang ke mona moo Dafita ha a fitlha mona a elelwang gore le ga ke rongwe tjena mosebetsi wa ka e le gore ke tlise dijo ke gotlele morago ke ise tlaleo ya gore na ntwa e ntse e tsamaya jwang empa jale go na le ntho e ke sitwang go iphapanyetsa yona ke sitwa go iphapanyetsa taba ya gore go na le monna ya yemeng bokamoso ba setšhaba sa Iseraele ka pele ya yemeng bokamoso ba setšhaba sa Modimo ka pele monna enwa lebitso la gae ke goli yata go seng wa ka jeno wena mo mamedi wa sealemoya sa Lesotho ke batla go bua le wena go na le dikgolotso tse yemeng ka pela bokamoso ba gago go na le botho yo motšha ya mmametseng o seng ona go na le thabagadi e emeng ka pela bokamoso ba gago o lokela go nka qeto moratuwa o lokela go nka qeto o bo o tie go yona o bo o eme o bo o ikgomarele qeto ya gago lentswe la Modimo le re mona mo re tsang go bala Dafita itse ga elelwa gore he ntwa e mpe ke ne ke sa tlela ntlheno ya ntwa empa ntwa ke karolo ya bophelo ga ke tsebe na ke bua le mang e ka nna ba motlhomong o ne a sa lebelela gore ga o fitlha mosebetsing mo o hiriweng teng o ne o sa lebelela dintwa mona mo o sebetsang teng o ne o sa lebelela dintwa lenyalo mona mo o nyetseng teng o ne o sa lebelela dintwa kgwebong ena itse ga o kena go yona o ne o sa lebelela dintwa empa ena he ntwa e se e o tobile go na le batho ba tobane le dintwa empa ba ne ba sa di lebelela wena mo mamedi wa sealemoya sa Lesotho ke batla go phethela beke ena ka mantswe ke ana etsa qeto o bo kgomare le qeto ya gago etsa qeto ya go lwana goseng go na go aka jeno go na le a mang a mantswe a ke nentse ke a kgotsa gara beke mona mo jobo a reng bophelo ba motho lefatsheng lena ke ntwa e hile go jwalo mo mamedi le gare keke ga motlhomong ga rata le go ipua kapo motlhomong ba bang mamedi motlhomong ga ba rate gore e be ka re ba dumela go tlile bophelo ke ntwa e hile go jwalo mo mamedi bophelo ba motho lefatsheng ke ntwa o ne a sa lolwana Dafita empa itse ga a fitlha a fumana go ntwa ya kupa go seng wa ka jeno go na le mantswe e re ketang go a bala Dafita a re go seke ga e ba le motho o seke ga e ba le motho ya felang pelo ka lebaka la motho eo ka mantswe ya mang o seke be wa gotla tseleng ka mantswe ya mang qeto e o e ntseng se ka e gotlela ga ke tsebena ke mang ya e ntseng qeto fela a ko batla o e gotlela ga ke tsebena ke mang o seng gona ya emeng pakeng tsa o etsa qeto le o se etse qeto o seng gona re ketle ko o gopotse Modimo o beile lefatsheng ka morero Modimo o beile lefatsheng a na le sepheo ka wena Modimo o beile lefatsheng melogo ye o ela Modimo o file maatla a o lwana ga a ntse a o hlakola meogo wena o fa maatla a ore o lwane ga a ntse a o hlakola meogo ga a ntse a tshedisa pelo ya gago Modimo o fa maatla a ore o lwane go seng wa ka jeno mo mamedi wa sealemoya sa Lesotho Dafita o bua mantswe ana gore go se ka ba le motho ya felang pelo ka mantswe ya mang qeto ga e batle motho ya felang pelo qeto ga e batle motho ya nyagamang qeto e batla motho ya nang le mamelelo qeto e batla motho ya tseba ebile ya utlwisisa gore ga ke nka qeto ga go bolele gore go tla ba monate le ga ke lwana ntwa ya bophelo ga go bolele gore ntwa e tla dula e le ka letlhakoreng la ka kapa ke tla dula ke e hlola ka mehla mantswe a ona a o re a balang re kopana le mantsoe yana mona mo Dafita re go ska ba le motho ya tla fela pelo nna ke le Dafita ke tlatswa ke lwane motsha mme ntate ngolo ntate mogolo molaetsa wa ka kuona o sengona nka qeto ya go lwana ntwa yena ya bophelo ntwa e ke buang ka ona ke ife mo mamedi ha ke bika ntwa ya nka marumo dithunya ya nka dipitsa ebe jalo hlasela batho wa lwana tjhehe ha ke bui ka ntwa yeno ke bua ka ntwa ya go tsitsa diqetong tsa gago ke bua ka ntwa eo reng ga o ile wa nka qeto ya gore selemo sena ke gaela bana ba ka lelapa ebe o tsitsa bono o ntse o utlwisisa go dikgolotswa ke karolo ya bophelo fela modimo ao fe maatla a o eme godima qeto ya gago ga ke tsebe na ke motšhaofi ya mmametseng o seng gona ka re ntate ke ne ke ratile gore ke tswele pele ka dithuto tsaka ke ne ke ratile gore ke phamise lelapa laka ke lebege godimo ke ne ke ratile empa ke a utlwa go ntwa ya bophelo ya nkimela ee etlile yona e boima empa monga yona ke Jehova ke ena ya tla o fa maatla e re go bontshe ntho nngwe e leng bopaki fela

ke Palolentse. Palolentse re tla e fumana ho Genesis kgaolo ya pele, temana ya 20 ya metso tsheletseng ho isa temana ya 20 ya metso robedi. Ke ditemana tseo tse pedi. Temana ya 20 ya metso tsheletseng le temana ya 20 ya metso robedi. Modimo wa ntori a retse motho ka setshwantsho sa rona le ka ho tshwana ha rona. Me a buisa dihlapi tsa lewatle le tse rurang tsa mahodimo le makgomo le lefatshe lohle le dihahabi tsohle tse hahabang lefatsheng. Yaba Modimo o etsa motho ka setshwantsho sa ona, kwa mo etsa ka setshwantsho sa Modimo, wa ba etsa e le motona le motshehadi. Modimo wa ba hlonolofatsa, mme Modimo wa re go bona ngatafalang le gate le tlale lefatsheng. Le rena hodima lona, mme le buse dihlapi tsa lewatle le tse rurang tsa mahodimo le tsohle tse phelang tse hahabang lefatsheng. Palo ya testamente ya kgale mona ho Genesis fela mona. Re tswela pele ka ho nka Pesaleme ya borobedi. Palo ya rona re betse re nke ho Pesaleme ya borobedi. Ho yona moo a re nke temana ya boraro ho isa temana ya botshelela. Ha ke bohale hodimo la hao, mosebetsi wa menano ya hao, kgwedi di dinaledi tseo o di bopileng ke re, na motho keng ha o tla mo hopola, le mora motho keng ha o tla mo hlokomela. O mo entse a tlasana ho Modimo, o mo rwesitse kganya le boholo, o mo laodisitse mesebetsi ya matso a hao, o beile tsotlhe ka tlasa maoto a hae. Palo e fela kana morena e hlonolofatse ka Kreste morena wa rona. Amen. Ke kopa re etse thapelo. Ntate wa rona mahodimong, ntate wa rona le hodimong, wena morena le mopholisi wa rona, ramasedi wa holoka. Ke o seng morena Modimo wa rona ka letsatsi lena. Re leboha lerato la hao Modimo wa rona leo o re adimileng, o re neileng lona ka Jesu mora wa hao. Wena re neileng ho tswa diphateng tseo re neng re le ho tsona. Wena a tsamaileng le rona ho fitlhela kgwedi yona ena eo re leng ho yona ka jeno. Re leboha mosa wa gago, re leboha lerato la gago. Re o leboha haholo morena Modimo wa rona ka bophelo bo re neileng bona. Re leboha batlotlei ba rona Modimo wa rona, ra Basotho esita le mme wa rona Mme Masenate. Re lebohela Mme Masenate ka dilemo tsena tse shumemahlano tse wa di fitlhetseng kgweding ena ya Phupjane. Re leboha wena morena Modimo tsela eo tsamaileng le yena ka ona. Go tsamaya le yena morena Modimo a rona go boletse gore o tsamaile setšhaba sena sa gago. Re a leboha ntate wa rona. Re leboha, re lebohela motlotlei ka nako ena eo a nang le yona kgweding ena ya Phupu ya tswalo ya hae. Yena morena Modimo wa rona ha a keteka tswalo ya hae o keteka ebile le selemo sa 60 sa botlotlei ka gana ena. Ntate wa rona, re a o leboga. Go leboha ho menagane ka tsotlhe tse re etsang tsona. Ke na le rona ga re kena jwale tshebeletsong ena ya tumiso. Mme o etse gore ntate wa rona lebitso la go le tume. Le tumiswe ka go sa feleng le ka go sa feleng. Ke na le rona ntate ka Jesu Kriste morena le mopholisi wa rona. Amen.

mo mamedi e motle wa Selmoe sa Lesotho. Tshebeletso ena ya tumiso ke thabo ho nna hape ho ba le wena ho seng hona. Selemo sa 2026 ke selemo se ikgethang setjhabeng sa Basotho ka dintlha tse mmalwa, empa re ka bolela tse latelang fela. Ke selemo seo Modimo setjhaba sa hae a se nehang selemo sa 60 sa boipuso ba naha ya bona. Boholo, batho ba baholo ba rona ba bileng teng pele ho boipuso ba na le pale tse tibileng ka bophelo ba setjhaba sena pele ho boipuso. Taba ya bobedi ke hore ditabeng tse ikgethang ke hore re ka tadima ka tebo e kgolo ho Modimo hore ha re fa boipuso ebile o re file botlotlehi ka hara naha ya rona, mme hona ho bolela hore botlotlehi le bona bo fihletse dilemo tse 60. Ruri Modimo re file mpho ena e sa fumanweng ha bobebe dinaheng tsa lefatshe. Ho Basotho, botlotlehi ke letshwao la kopano ya setjhaba, ke lebofe le tlamahanyang setjhaba sa Basotho mmoho hore e be ngatana nngwe. Bonngwe ba setjhaba bo dutse ho motlotlehi, mme ke mpho setjhabeng sa Basotho. Basotho ba ka arohana ka dipolitiki tsa mekga le makgotla a bona, empa ya nna ya e ba setjhaba se le seng se kopaneng ka lebaka la botlotlehi. Basotho ba ka arohana ka dikereke esita le ka ditumelo, empa ba nna ba dula e le setjhaba se le seng ke botlotlehi. Taba ena ka boyona e re biletsa le hore qholotsa hore re hetle morao ka tiyo re bone Modimo le lerato la hae ho rona. Yena re entseng setjhaba ka Morena Moshweshwe, re entseng re le setjhaba le kajeno ka ditlolo tsa hae. Re molebohe ka ho tiya, re mo tumise e le ka nnete. Yena a tsamaileng le setjhaba sa hae ho fihlela moo se leng mothating wa ho keteka dilemo tse 60 tsa boipuso. Momamedi e motle, sepuo sa thuto ya rona kajeno ke hore re ke re bone le ho utlwisisa Modimo ka leihlo la Morena Tafita, Morena wa bobedi mareneng a Bajude. Re fumane hore re le batho ka bomong kapa re le setjhaba, thumo ke efe eo re e tshwaretsweng ke lehodimo nakong eo re leng ho yona? Ka lebaka lena re tla sebetsa re ipapisa le sehloho se reng boholo ba Modimo leetong la setjhaba. Boholo ba Modimo leetong la setjhaba. Mme re tla sebetsa ka mantswe ana ao re nkang temaneng ena ya boraro ho isa temane ya botshelela kgaolo ho pesa leme ya borobedi. Empa ka jeko lena ga tla nka haholoholo temana ena ya boraro. E ka mantswe a reng, ha ke boha le ho

kere na motho king ha o tla mo hopola le mora motho king ha o tla mo hlokomela. Mo mamedi itse ke tla sekamela haholo mantsweng ana qalang a ho boha ha ke boha le hodimo la hao mosebetsi wa menwana ya hao kgwedi di naledi. Ha ke boha le hodimo la hao tafita mona sewa se supang ke hore ha a tibisa maikutlo a hae le monahano wa hae ka ho teba malebana le tlholo ya dintho le ho na le ya ka morao ho se hlodilweng o beha taba eo ka hore ha ke boha le hodimo la hao. Ke moo tafita a buang ka boikutlo ba hae malebana le monga tlholeho. Boikutlo boo bo etsa hore a bue le yena. Ke ntho e re e bitsang self-talk hore a bue le yena. A bue le yena ka sebele sa hae, boyena ba hae. Ho motho e mong ya ka mo utlwang monahanong wa hae ha ntse a bua jwalo a ka reng ho yena tafita a ntho o ntse o bua le mang. Hape o bua le mang. Tafita ka re ke ntse ke bua le moya wa ka. Mme ke re moya wa ka o ko amanele o Jehova Modimo. A ka tswela pele tafita re ke na le mabaka a etsang hore ke bue jwalo le moya wa ka. Mabaka ao o ka a fumana ho Pesalemo ya 104 temana ya pele ho isa temana ya bohlano e reng. Boka Jehova moya wa ka. Boka Jehova moya wa ka. Jehova Modimo wa ka o moholo haholo wa pirikganya le bokgabane. Se re se bonang mona ke hore tafita o qala pele a bue le moya wa hae hore o etse eng ka pelepele e be o bua ho Jehova Modimo a mo tlotla mo phafa jwalo ka re bona temaneng ena ya pele Pesalemeng ena ya 104. Ho tloha moo o bolella moya wa hae ka seo Modimo a leng sona. O re o ipopa ka lesedi jwalo ka hola ke kobo. O menolla mahodimo jwalo ka lesela la tente. O thea matlo a hae hodima metsi. O etsa maru koloi ya hae. O tsamaya ka letse mapheo a moya. O etsa meya manqosa a hae. Malakabe a mollo ke bahlanka ba hae. O tiisitse lefatshe metheong ya lona. Le keke la sisinyeha. Le ka mohlao le moo. Mmamedi e motle. Mmamedi e motle. O thatoloha jwalo mora wa Jese. O thatoloha jwalo tafita ho rorise Modimo. Mme ha a qetile. Ho thatoloha jwalo o re. Mosebetsi wa menwana ya hao. Mosebetsi wa menwana ya hao. Ke horeng ho rialo. Na Modimo o na le menwana. Anthe Modimo ke mang? Anthe Modimo ke eng? Na o na le menwana na? Baithuti ba bebele. Ba tla tseba hore leo ke lentswe le tshwere moelelo o tibileng wa seo Modimo a leng sona malebana le tlholego. Taba eo baithuti ba bebele ba re ke anthropomorphic view. Tsela ya ho sheba Modimo ka tsela ya ho mo lekanya le botho le motho. A ko re hanyane ngwaneso, wena momamedi e motle wa lenaneo lena la tumiso. Nke ko ise ha ho se atametse ho moelelo wa polelo ena ya tafita. Mosebetsi wa menwana ya hao. Re ko ise hanyenyane ho moelelo wa polelo ena ya tafita. Ke kopa hore e le mothati wa pele. Tadima hona ka tlung ka moo o leng ka hona teng. A ko bone, tadima mme hlohong ya hae. Kapa moradi wa hae hlohong ya hae. Kapa morwetsana. Lelapeng leo. Sheba hlohong ya hae o bonang. Bona moloho o hlohong. Ke mosebetsi wa menwana.

gore e be re mona ruri ke lerato le legolo la Modimo le bontshang gore ga re bang leetong lena empa Modimo o tsamaya le rona. Gwa rona ke gore re hetle morago, re bone letsogo la Modimo, re bone menwana ya Modimo, re bone tshebetso ya gae le rona. Ke ile ka mamela ka tlhoko mmoka wa ikarabelo le boetapele o ileng wa tshwarwa ke mmuso wa rona gaufitse na. Ke utlwile gore boemo ba bofuma ka gara naga ya rona bo dutse mane go 42% gantle ke 41.9%, mme ga bo le jwale bo bobe gagolo. Nna ga re tibisa maikutlo a rona, re bona seo Modimo a re etseditseng sona le seo a ntseng a re etsetsa sona ka naga e ntlentlentlentle ena, ka dithaba tse ntlentlentle tsena, ka metsi ana a phoroselang a masoana-soana. Nna ga re fumane tshepo e lekelang gore re ka nna nabela tseo Modimo a nang le tsona ga di sebedisa re tsamaya le ena e le Modimo ntate, Modimo mora, Modimo moya o galelelang. Na ka botlhale bo re bo bonang menwaneng ya mesebetsi e ka etsiwang ka menwana ya rona, ka matsogo a rona, nna ga re bone go hlaha tshepo, Modimo a tlaisa tshepo e lokelang gore re ka nanabela tseo Modimo a nang le tsona ya tsamayang le rona e leng tate, mora le moya o galelelang, ya ba re bona phunyeletso maemong otlhe na. Tshebediso ya mpho ya bohlalehlale ba Modimo e wa e fetisetsang go mang kapa mang ya mo ratang, na re ke ke ra e nanabela na? Re le setšhaba sa gae, motho jalo ka ga a entswe ka o tshwana ga gae le Modimo, le Modimo ntate, mora le moya o galalang, a ka phutla maemo ofe a fe kapa a fe a emang kgatlhanong le bophelo bo botle. Nna re ke ke ra phahama ra re Modimo re thuse jwale, ga lemoga mogena Modimo seo a se beileng go rona, botlhale ba re neileng bona go rona re le ba bagolo le ba bannyane. A re tibiseng maikutlo a rona ka ena ya re bopileng, ya re entseng, re mo tshepeng, re mo sebeletseng, o tla re putsa.

Nako ke hora ya botshelela sena ke selemo ya Salesotho. Ditaba tsena o di ballwa ke Malapapo Majoro mo mamedi dumela. Motlotle mo fumahadi masenate mohato seiso le go sana le rothodi mohato seiso ba phethetse lebelo la Metropolitan Miles of Hope le tshwereng selemo sa bobedi bere ya sehlabeng mo go bileng teng dimathetse ka godimo go diketetse pedi. E mong wa bahlophisi ba lebelo monghadi re lebohile Nkalai o tlhalositse lebelo le na le godile haholo monongwaga a teya mohlala ka mokgatlhelo wa bana le wa batho ba nang le bokoa. Tshwanelo Moganwa, ngwana ya bileng le seabo, o itse ke lebelo la bobedi le na leo a le mathang mme a kgothaletsa bana ba bang go ikwetlisa molemong wa bophelo bo botle. Go sa le jalo, mohlodi wa selemo sena monghadi Gwagahlana Seutlwadi o itse ka lebelo motho a ka iphedisa esita le go phela bophelo bo botle a nto kgothaletsa Basotho go ikagela ka setotswana dipapading. Go tsering mophatlalatsi ya tummeng wa Afrika Borwa ebile e le titšhere University ya Wits Dr. Lehlonono Leslie Mofokeng o re mesebetsi e mengata e fedile ka lebaka la ditaba tse sa netefatswang. O boletse sena nakong ya thuto yo a faneng ka yona go baithuti ba sekolo se segolo sa Mahlale sa Lemkonkweni Maseru Dr. Mofokeng. O eleditse baphatlalatsi ba kamoso go se tatele go fana ka ditaba ba sa netefatsa dintlha ka ga taba yeo e seng ya botshepegi. O itse mophatlalatsi ya nang le boikarabelo a keke a phatlalatsa fela setshwantsho sa ngwana ya tlokotsing o lokela go ikamaganya le melao le melawana. O boetse a fana ka tlhokomediso kgatlhanong le ditaba tse sena motheo tseo gangata di tlhagang maboteng ao e seng a nnete. Go sa le jalo, mongodisi wa sekolo Mofumahadi Mateboho Morosi o itse bophatlalatsi bo fetola sebopego ka tshebetso ya mahlale e fetotse mokgwa wa go bokella le go sebedisa ditaba a re go fana ka monyetla o mogolo wa go fitlhela setšhaba. A re phethela sepolesa sa Maseru e ka thoko go toropo se fumana ditlaleho tse magolo a mararo ka beke tsa tlhekefetso ya ka malapeng. Sena se tlhageletse dipuisano tse neng di tshwerwe ke mokgatlho wa Portia Benedict le baagi go anetsa tsebo ka ditaba tsa tlhekefetso. Go utlwisisa le go nka kgato twantshong ya tlhekefetso ya ka malapeng tshebeletsong e bileng mokema ga molapo. Moemedi wa Portia Benedict Mofumahadi Gauhelo Kamohi o supile gore dipuisano tsena di tlile ka mora gore go be le ngwana ya tlhekefetswang ka motabo motseng o haufi mme ba utlwa go le molemo go epa pitso go tshwatlha ditaba tsa tlhekefetso le baagi. Lebitsong la sepolesa sa Lesotho, Women Police Constable Masia Bonka Sekantsi o boletse gore ditlaleho tsa tlhekefetso di phagame haholo a ipiletsa go malapa go tlaleha ditaba tsa ona sepoleseng lo emisa go bua ditaba di ya le moyeng le marandang ka ga sena se setisa dipatlisiso tsa sepolesa. Lehlasipa Mofumahatsana Mpho Sebata o boletse gore o ne a tlhekefetswa ke bomalome wa gae ka montabo gore a tle a fumane disebediswa tsa sekolo. A re go balea seo o ile a nyalwa empa a fumana tlhekefetso e tshwanang go fihlela a thuswa ke mosamaria a molemo go mo isa legaeng la batho ba tlhekefeditsweng.

0: Maseru ha jwale ke moithuti ho seseng sa dikolo tse phahame Maseru. Ditaba tsena di fella mona mamela tsa Senyesimane ka hora ya bosupa.
1: Mamelitle ere re moleboge jwalo ka ditaba tseo tse simollang letsatsi la ha tse ding tsa tsona he di le bodutu ga utlwa gore leeto le sa lelelelele boitlhopheng. Hore setšhaba sa Basotho se tsebe ka taba ya tlhekefetso. Tlhekefetso ke eng? Tlhekefetso re ya tamela jwang? Ebile ha e se e le teng wena mo mamedi e tlalewa jwang? Mahlatsipa a sireletswa jwang? Ehlilane sena e santse e le leeto. Re metsotsong e mehlano nnete ga tswa goreng ena ya botshelela. Ntumelela keng ke monyatla ona go dumedisa le gona go amogela ka diatla tse mofuthu le sefatlhego se e tletseng pososelo ka dinako tsotlhe mo mamedi gotlhe mo mametseng tshebeletso e kgolo ya setšhaba o le gona teng. Lebitso laka ke na le tukataonyane wa mogauhelwa ka seboko ke mosia ke motho batsi ke motho wa mantshantshabedi wa medicine nodi wa mela mokgabotlong. Re ha go le tsenatlhe ge ke re fete re gatele pele lenanao la mogatlo wa bebele lesotho le tlokena metsotsong e le šomele metso e metlhano ka morago ra ena ya botshelela le ntate Modiko.

0: metsotso ya rona e dutse hantle fela ho e leshumele metso e mehlano re furaletse hora yena ya botshelela ho sengwe ho tlehle wa letsatsi la Sontaha ntumelle ka lebelo la phirie putswa ke hleketi dimehle ho fetela ka mane ka mokgatlong wa bebele Lesotho.
1: Beta pelo mogadi wa ka tumelo ya hao e o pholositse. Ntate ya halelang re a leboha sengwe letsatsi re leboha ka mpho e kgolo mpho ya bophelo re leboha ka paballo ya gago re leboha ka lerato la gago ge re ntate letsatsi ke lena re fe maatla re o sebeletse re o mema gae le bona re kenanelo la mokgatlho wa belelesotho re o tsamaye le rona o tlo go tataise o re fe gore re tle re nege mo mamedi seo ratwang ke wena ka Kriste morena wa rona amen. Mamedi wa Salome sa Lesotho ke a dumedisa tlhe go sengwa letsatsi letsatsi ke la Sontaha ka nako yone ena he ke nako ene ko tlisang nano la mokgatlho wa bebele Lesotho le tlhophisitsweng tlhaga ka mona ka ofising ya mokgatlho e fumanegang ka pela sefika sa Moshweshwe he ka gare go toropo yona ena ya Maseru. Nna lebitso laka ke Napo Mosito ke lepela ke letebela ga so ke mane dikotsi ga tsiame ga morena besele matsoso empa he ke phela ka mona ka gafoso ka ga rena masopa wa hamajara mihe go tsisa taba tse monate ho hlaka mona ka ntlogolo tla ka ha re ntse re ya he ha morao re tla ba le moedi wa rona tla bua ka sehlogo sa rona ka po a re bile se ba ka buisa na mamedi wa ka tlo bua ka mfela ke a tsiba hore o tlo tla diela di gala he a bua ka go go dine mo sadi wa mo Afrika a bua le basadi ha ile mona re diela go di ena yana he ke tla o fena ha re fihla nakong eo re tla be re tlhophile he ya go hopotsa sephetho sa rona sa ba mona ke o fana ka thuto ditabeng tsa bebele go kgothaletsa tshebediso e nepahetseng ya bebele hape hape he ho kopa botshehetsi hle mamedi e ka ba ka bomong kapo ka dihlopha hohle mo o le ngwana teng ho tshehetsa mosebetsi ona wa mokgatlo wa go bona hore bebele e ba teng Mosotho e mong le mong o fumana bebele ka ditheko tse tlase fela he ke ke re re kalamane moo re fetolelang bebele dipuo tseo re di buang kapo tseo re di sebedisang gona jwale re ntse re na le diphethelelo tse pedi puong ya Sesotho phethelelo ya gale yane e neng e phethelwe ka selemo sane sa 1883 empa elane ya etelwa ya etelwa jwalo jwalo gona jwale re ntse re sebedisa yane e qetetseng go etelwa ka selemo sa 1961 re na le phethelelo engwe gape ntšha e ileng ya phethelwa selemo sane sa 1989 mme ge ke tsona tseo re nag le tsona ga jwale re ntse re tswela pele go fetelela bebele puong ya sephuthi ka mane ka qothing mme he mosebetsi o sa le mogolo ka mono re na le meralo e meng gape go bona gore le dipuo tse ding jwalo ka puo ya matsogo le bona ba fumana bebele ka puo ya bona mogole le braille re tlhoka bebele ka braille he wana mamedi wa ka e le gore re fitlhele sepheo sane sa rona sa gore bebele go botlhe motho e mong le mong Mosotho e mong le mong o lokelwa ke le tswela modimo ke yona tabe kgolo he eo re e buang wena mamedi wa ka o go feditsebiso he pele ke ya gole ke re mamedi ga e le monkebelotlhe re a fumanega ka mona ka diofising tsa mokgatlho lebenkele la dibuka le butswe ka mono go tloa goreng ya borobong o fitlhela goreng ya pele thapama tsebiso engwe gape ke gore he wa mengwa he wena mamedi wa ka ka la mashome a makae mashome a ma mashome a mabedi ya metso e robong ka la 29 kgweding ya mphalane ga re kwala kgwedi eno ya bebele he re tla ba le moketjana wa dijo tsa oseng tsa thapelo ka mane ka Emmanuel Hostel he mme he wena mamedi o bue le rona ke tla ofa dinomoro qetellong mona gore na o tla fumana ditekete ka tsela ya mofuta ofeng mme he o tloa mono gape re tla ba le lebelo le re le bitsang Run for the Bible Less e leng leo re etsang awareness he kapo re re hela mamedi hela Mosotho bona ha go tla re etsa lerata re jwetse lefatshe gore go na le setšhaba se senang bebele ka puo ya sona

0: ka hare ho na ka mona meheta beno ke awareness run for the Bible less lona le bolo le ne hele tlaba ka la 28 go dinyane ya pudungwana mehe bana ma medidi ntla ka ofela ditlalatela go rena go tlatla go mathua ka ho kae ho tloa kae ho ya ho kae mehe ke tsona ditaba tseo ke di tshwere ya re qetele he ka mona ka Berea ha re qetela ka mona ka Berea he wana mamedi hore moqebelo wane o tlang ka la hlano he komiti ya mogato wa bile ka strokeng sa Berea mema kapo e kopa dikereke ka mono he hore di romele batho kapo boemedi ka palo e pedi he kapo ba babedi ho tswa kerekeng ka nngwe ka mane ka Assemblies of God TY tiatianeng hore ba lo kopana lo hlophisa taba ya mokete wa kgwedi ya bebele ka mo ka moqebelo wa la hlano he ke be ke etla ngwana mamedi ka mo ka Assemblies of God mamedi metsotso ha eme tjena he re ke tla ko fe dinomoro tseo ka buang le rona ho tsona tsa WhatsApp tse fumana nako yohle ke 5030714 kapa tsa mohala tsa ofisi ya Rebeke e leng 22 32 39 71 22 32 39 71 ebe o bua le rona he rona o tla fumana tikete ya hao jwang kapa wa retela he ka mane ka sitsing sa mogato wa bebele pela sefika sa moshweshwe ka hare ho tropo yona ena ya maseru ha ke di bile jwalo he e re ntle tshinyana kwa hle ke amohele moeti wa rona e re tla bua le ena he e re tla bua le ena e leng Eric ka mo bolela mngaka khotso
1: khotso ntate wa
0: o phela hantle ho sengwa ka jeno
1: ha monate mo ha ungwa mo di
0: ke le bua holo hle mngaka ke go pa di medisa mo mamedi wa selma sa le sotho hle o bo mo bolela na ko ena ma
1: mo mamedi wa se ya mo ya sa le sotho ke o di medisa le di tola ka ke mentse bo hlalele ya ha o ke ya
0: Mentsa ba se kutlwela morao nyana.
1: Ai ke mentsa ba hlalele.
0: Eh.
1: Ya bulukweng ke modimo.
0: Ah o re le bua ho lohle Mentsebo. Ena mamedi wa ka Mentsebo ke setho sa boto e tsa maisa mogatlono wa bebele le sotho kwano mme he yena o hlaha jwalo a emetse kereke ya Seventh Day Adventist mme he o tlo tla re tsholela ka jeno ho kwala kgwedi ena ya bebele. Mentsebo re kopa hle ntle le tshinyana ka o bue le mo mamedi ko bue le mosadi ha e le mona re phethela kgwedi ena ya hae o tlo di robele he tle re ha re le metsotsong ya nene e mashume a makae mashume a mabedi a metso robedi e bo o sofie fiela go kwalla ka thape
1: ya le wantate ke a le tsene di tsaba mama di ba ga ke ha ke thabo ka tsene na la ka jeno ho tsabua ka mosadi wa mo Afrika ne ke tla ga tsa ke kale ka lentse la modimo mona ho di profedia 31 the stage ke ba neng ke batla go bua ka diprovedia set 1 the set ko baneng so le moferefere re phela mehleng ya bofel batho ba seretsane empa lentse la modimo le tiile ka o sa feleng go ke jwang bo ka omelela dipalesa tsa oma empa lentse la modimo a rona le sola ka o sa feleng ke tlo e bala ke kgothatse basadi batho ba maatla ba tsebe go Jehova o ntse a eme le bona Jehova wa barata. Yona e bale ya tjena. Diprovedia set 130. Kgahleho ya thetsa. Botle ke bosawana. Mosadi ya tshabang Jehova. Yena. Ya tsaroswa. Ke matsatsinyana. Eo re hlokang. Basadi ba tshabang Jehova. Bao. Seriki sa bona. Se tsang ho iphetleheng le modimo. Ha ba batle ntho tse haukinyane tse ka ba silafatsang kapa tsa ba tlosang ho Jehova. So letsatsing lena ke tlo bua ka bomme bebeleng mona ba ileng ba tshwara Jehova ho fihlela qetellong. Mme sepheo sa ka kore e mong le e mong wa rona basadi bomme ke tshwane le batho bana. Ya pele e ke batlang ho e bua.

0: hore ha Modimo a etsa mosadi a tama ke paki ya rona. Modimo o la create ntho e ntle ka ho fetisisa. Ke mokgona ile a re a tama ha mmona a re wena o le sapo la masapo a ka o nama ya dinama tsa ka. O ne a bone hore Modimo o bopile ntho e ntle ka mokgomakatsang. O ne a di bone dikgomo, a di bone dipere, a di bone ditlou. Empa ile a re ha o fitlha Efa a tieleha a bona botle le matla a Modimo. Ha e le hantle ha re le bomme kapa basadi, Modimo o re etseditse mesebetsi e metle. Ke mokgona le sekgowa se reng behind every great man is a woman. Le ha o ka sheba batjha ba ileng ba hola hantle ka bebeleng ba tia bo Daniel, o ipotsa o le motho hore na mme wa Daniele o ne a rapela jwang. O ne a bua le ngwane wa hae jwang hobane wa bona hore o sile peo e fetseng ya sisinyeha. Jwale bomme, hoseng ha letsatsi la kajeno, basadi ba maAfrika ba tshwanelwang ke dikgwetlho le dituku tsa bona, ke batla ho le jwetsa hore ha fela o tshaba Jehova o ipeile ho yena hobane lentswe la Modimo le re qalo ya bohlale ke ho tshaba Jehova. O tla bo dutse moo le botle ba hao bo tla eketseha. Kgahleho ya hae e tla ba ya lehodimo. Elello ya hao ha o nahana, o nahana ka bo Modimo. Hantle bomme ba matla, ke batla ho hlalosa motho eno ke mosadi wa moAfrika. Ke motho a matla, ke motho a tsebang ho mamella, ke motho o keteng wa mothiba hore o ka tseba ho etsa dintho tse tsempa. Ha motho wa mosadi a iketsetsa le mona ke tlo etsa tjena, ha a thibe haholo ha a tshaba Jehova. Masole a nayang teng, empa motho o na lwana a hopola tshietso ya mofumahadi wa hae hae le hore a nna kgutse a phela. Basadi ba na le bohlale ba boprofeta, basadi ba fuwe intuition, basadi ba fuwe ho bonela kotsi e sa tsamane. Ke hona moo tla bona hore lehodimo le na le bona. Basadi ba na le tumelo. Ke rata ho qala ka meriama e sa le ngwanana. A ba le tumelo, mme wa hae ile a re ha qeta ho lahlela ngwanabo ka mane ka hara ka hara noka ya Nile. Yaba meriama o eme mona, ngwanena o na eme ka tumelo, mosetsana enwa o na eme ka tumelo. Re bala ditaba tsena ho Eksora kgaolo ya bokao, mme o la sheba ngwanena ho fihlela karabo ya Modimo e fihla, moradi wa Farao a fihla mono a batla ho nka ngwanena. Yaba meriama o sa re nka o batlela motho ao ka o anyisetsang ngwanena. Yaba ngwanena o ya ntlong ya borena. Fela ka mora ho hodiswa ke mme wa hae ka sebele, ke tumelo ntho eo. Jwale le matsatsinyana re hloka bomme ba tla tia tumelong, ba tla ema ba le sebete, ba ithabetse Jehova. Jehova ha o mo utlwa o tla o bulela tsela, o tla o hlongolofatsa, o tla o tisa. Se ka nna ya nthong tse ngata tse ka o sirikanyang ho Jehova ke hona kgobotsianeng. Meriama ha a fella fela ka ho support-a moshe nakong ena e ne le ngwana. Ile a re ha o qeta ho tshelwa lewatle le lefubedu, yena mosadi a ileng a phokola pina e rorisang Jehova. Basadi ba rorisa Jehova ho tloha botebong ba pelo. Modimo a sonolofatse mosadi wa moAfrika. Jehova o re file matla, Jehova o re file boteng ba hae. Ha e ba o batla ho nna tefelo ke ho tsamaya le Jehova, e re boteng ba hae bo bonahale bophelong ba hao, e be yena ya o tsamaisang. Hobane o tla o sireletsa le direng tse o di bonang le tse o sa di boneng. O tla o fa moya wa hao wa hae a o matlafatse a o tsamaise. Jwale ha ke re buile ka meriama le matla a la ba hona ka baka la Jehova, re ka bua ka mme o thweng Debra. Debra e bile moahlodi, ebile o tsebana setjhaba sa habo se ne se nka basadi kwa. Empa ha o bala lentswe la Modimo le re puso nya hae Israele ya ba le khoso dilemo e mashumo a mane ka ofela motsadi wa Maafrika a malwena o tshware sebaka se modimo a o etseditseng sona o eme kgoneng eno ya gago o mpitse go Jehova o rapele pono ya gago le tšhadi mme lesedi la gago le tla ganyetsa ba bangata Debra o dile
1: mmeka
0: mokgomapatang ga sa leyo ge batla bo Debra ba gona
1: jaleme
0: sa ketelela kgwedi ena mosadi wa Maaforika ke re
1: phagamamosadi
0: wa Maaforika phagama ka tlholo phagama o bontshe gore ka go wena
1: Jehova
0: o iteteditse motho ga tlo tšhentšha lefatshe
1: Mentsebo
0: a ke re teng mme Estere
1: Mentsebo
0: Estere ne le khutsa o ya qetella le mofumahadi ha o totelle na
1: Mentsebo a Mentsebo ha re utlwe mamedi re kopa tshwarelo hle Mentsebo ka nete moya o re e ya wa dumela mme re kopa gore nako ka nete ha sa leyo ke mpe re o sisa hantle mamedi re le boela te modimo hle ka nako ena e ntle re bile mmogolo wena mamedi re o lakaletsa nako e ntle le bomamedi bohle ba manane wa tlang ho latela lena ha o fihlela kopana hape nako e tlang ha e phaphathwe
2: a nete moya ona ha o dumetse ka nete ngwana motho e ba o tlatsa maya hantle a lepelle jwalo fela mentse bona sa sa tibe wena mamere motle wa selmo ya selesotho le ha ho le jwalo ntumelle hle ge di fetetse no tsa mogatlo wa bebele lesotho metsotso ya rona e dutse hantle fela ho ema shume mabedi a metso e robong lesokoto habile horeng yena ya botsupa hopola horeng ya botsupa getlo fumana jwalo fela ditabatsa senyesemane mothating ona mamari ha ga hatele pele he ge kena jwalo ka hare ho ditsebiso tsa dikereke sonta hensena sa ho qetela sa kgwedi ya phato o ka kena di nomoro ntsa mahala tsa 2231 6429 le plus 266 599 33 ya ba ga utlwa he hona di kirekeng ka o fapana ho tla be ho etsa halang ke eng se le ratang hore le tsebise maphuthelo eh mamari mo yeng dumela
3: e la la go dumela
2: e dumela ntate le kete
3: e so ntsa sa o ketela se o re kwa lang khwibina ya mosadi wa Maafrika
2: eh ntate
3: ke go bomme bohle mare ka nnete re ba lakaletsa bophelo bo botle e se ka re ka ba tshwara hantle
2: amen
3: haholoholo mare ke na le mme ka mane ka mokgophaga mane go tlonga phailana mane ya ntswaletse mosadi o thuke mme mapotlako phailana ke o ntswaletse mosadi ya ntshwere gantle moname mare kele kere ka nnete ke mo lakaletsa bophelo bo botle sa itsofaletse ebile mosadi le masome a go bong
2: ka nnete ga o lebogela ntate
3: e wena ke tle ho ene na ena ya ntholela mona ena wa ditshepa
2: eke
3: e o fike matebello a le sile ke ta
2: e ended
3: e ye mo sa mitse ga ntle na na re ba tswa ga mpona la ke magethe wa ke tshwanela a bua ga ke tsamaya ho hle ga ke a kirekeng ho hle mo ke tsamayang ke
2: di taba tse monate ha kalo
3: ke mo sa di ma yo ke phelang le ena na
2: e ended
3: e ba na ba sangana la ba tshwere ka thata ke a bo haisa nemba ha o mala salo
2: e ntate
3: wala mola ke re ke nya wala Alexa ha re bitse botho ha botho re ke kalo ba tsela ba tla ke re kalo di bua ga botho ha botho
2: mhm
3: o ba nna ba bo bentsetsa mo re sa re o tla le ntse le pina mo ho le mola ke ba nna ba kopane ba di presbyteri tse le shumele motsomedi
2: e ntate
3: ana ke bolo ba ba ya swa se mo khelo ba nna ba mekari mana ba tle ba le teng parishion ya swa mekari hala mane ka bo mane wola gere ke nya wola lexa nare go bona ke a babatsa
2: mhm
3: ya le sonta sona le sa o ketela ke na dire ke ntse go na ha o ne ba etse go kete kwa mokete a ba ba tsale sa le school
2: eh ended
3: ya ga dire ke ngos te tsa ba ba tsa le sa le school di tlo tsaka mola nare ba re ka sebene matle ba kena 4 plus 1 ka wena mna mo o tanyelwa mogao nyana ya saya kereke ke na le dikuru tsa ga tsepedi mona boikuku bo tsogiwa le kele tsogiwa ba sebeletsa sa le sekolo mo

0: baba di kemala ke le ke ta di le na di bona di kuruta ga di tsa di mama mme ka baba
1: ah
0: kuruta batho na
1: ala gore
0: ka yeno komiti ya seboka e tebele kwa no mola e tle go ikhutsu mola mapuzi mola palase nya malo shu ba fikela ba sala mo tsama iswa seboka ya mocha ke wa jenga a sa botswa ke gona a mo nyolla ga moetsa a tsohloge e be motsamaiso wa seboka ke tebele lekgase la pele a e tla ka ga gona e se e le motsamaiso wa seboka tate a megalo a malepa modisa a molemo a maphutse timothy jani makakane
1: eyendate
0: ke ba motsamaiso wa seboka ya motšha a leng a tlhoa pharising ena yameka ya mogalesuku a le presbyterian ena maphutseng o sa tsamaisa kereke ena ya rona ya lexa lesotho gotlhe ke mo e teng lesotho le gauteng e bitswa jalo jale o tlomo le molatse kerekeng re ta sebetsa ka thata a re madumedi botlhe ba kereke ena ya rona ya lexa gotlhe mo e teng ya lexa e etse mosebetsi wa rona wa o keteka sesonta sena sa ba batsha le sesante sekolo ke a le bonaga monongwa a sengwago
1: ka nnete ka tsela e tshwanang le ngwago la sengwago la kola mongaka
0: ra le bona
1: dikgomo ke ndate leketa wa ka mohales hook helang o na le taba e ke e ratile mono o leboga mogwegadi motho a ileng a mo tswalela mofumagadi ka nnete le mofumagadi o ntse a tshwere gantle bo mmetle ga le leboa ga le rata ga le anane ga ntse le tshwere gantle bo ntate le lona le ba tshwere gantle akere Mama di dumela?
2: Dumela, se o se moyeng.
1: Go tswa mogatu.
2: O tsile jwa nne.
1: Ke phela ka mahau mena o phela rang.
2: Ke te nne.
1: Eya.
2: Ke ne mama ka ka tshiu ka male ka mona 72. Ke kopela mofuma nne ke kopela morena wa ka. Ne ma sofa.
1: Ke kopela selmo ya sei.
2: Eh buta ke sekwa le hleni futhi. Eh ke kopela mofume ke morena nne ke morena wa nne. Ke mokopela masonolo eh go dinyena ya basadi ba
1: mafu. Ke tla nna ka ho lena na o le feng?
2: O la kereke.
1: Eya.
2: E re se ka e senya he.
1: Khotso mme.
2: Ke ne ke re ke nya ka e fang ka ilisotho. Ba nna le ba hlankana. Ke a ba kopela ntate mosebetsing wa bona wa seboka o tla ba teng.
1: Mewe. Ge ka gare go lenaneo la ditsebiso tsa dikereke. Ge ba tsebisa goreng banna le batlhankana gao wena o etsa kopelanang je.
2: Ke kopela manteng. Halo mme.
1: Ke kopa o ithute gore o mmamele moratuwa wa utlwa.
2: Eh ke khona ke tsama ka tsela ke sa itse sisini. No ke kopela ke a kopela he.
1: Jale ke a jwetsa ke re ha sena ko ya dikopo.
2: Oh ha sena ko ya dikopo. Ke re ke nako ya ditsebiso tsa kereke.
1: Thank you mme.
2: Thank you mme. Achi.
1: Mama re metso tsonye mashuma mabere ya metso meri hantle jalo fela ga re lebile ho reng yane ya bo super tshebeletsong ya hao yo we rata 93.3 MHz ke salmea sa sechaba ke salmea sa Lesotho ga sa ka wotlolo ga gantse re ituletse mona fela le Rothodi Street ge shebane jalo fela le mabala a borena bo boholo the Royal Palace o moyeng dumela Pepi wena mogato wa ka mama di dumela
3: Nyela ga ke di ya ka
1: mogato wa ka
3: a ka metsi ere ke se ntse ono
1: eh ntate
3: ke kwala go ile mfele ya Africa a me bo tle ka nnete le ba le hanne ntate ere ke tele ntate ke tlo sa bolitsi go ke ke nya sa ge le sutu mo e bo go Africa ke se tla sa mo gago ba batla
1: le sekolo sa sutu
3: ke tshile se ya bana e tsa sonta sa mo gago ba batla
1: ke tshile
3: se ya bana
1: eh ntate
3: ya le go tsipika hela go rena se mo na ka jang ga teng mo lo bona bana e ka yene ke le tsate ma sa tsinda le ke nna lo tsate ma
1: eh ntate
3: e ke lo wa pula ma tlo go phete te mana le nna ya le ke ba supise te la ka nete ke se se ba dumedi di botle ba bae ba o tsa lo ke te ka mo ke tura wa ba tsha o ba ke ngwana mo motho wa ke ke o le ngwana teng
1: eh
3: ba e ka bongata ka nnete re ne re boloka setho sa kere ke maobane mona ka ithira lebo malexa a matle ka gore ebeela ga ba mono gwa ele mono ka jeno re ya kerekeng ga re yeng he megatlo yotlhe ya kereke mogatlo wa bomma bana mogatlo wa basadi ba kereke mogatlo wa bana ba tlankana ga re yeng go tshietsang bana bana ba rona gobane ke gona mogale ge tlo fumana ditho tsa kereke re tlo fumana ditho tsa megatlo ena eo re ikemeng a mme ka re sobeng ka bona re ntse re re le rona re teng
1: ee ntate
3: ke a leboga mogatua
1: ke a o leboga mogato wa ka kgotso ga yate danke ga metsotsong ya mashome a mabedi ga re lebile goreng ena ya bosupa mamari mo yeng dumela
4: otso mme o phela gantle
1: ka mogao ntate ena o phela jang
4: e phela gantle ka sebele ke ntate mogong ye motho
1: otsegwang
4: ke magoa
1: ee ntate
4: ke mona kuting kerekeng ya Western ke ne ke tsisa bakreste botlhe gore ba Western o tsatsing ena kereke e kena ka goga lesome go kwalwa convention ya batšha mme ka netse ge bolokeng nako re ke tlasa moruti sethung ya gagarekwe ya ka nnete ge botlakileng nako kereke e kena ka goga lesome go le go kwala convention ya batšha kwa re kuting moyeni ke mogong ya motho tse botsekwang ke magoa mme ke a leboa
1: ko ge botsekwang ke magoa le bona ba batla go ba le ya bosoubona
4: helang ga o ka tsebana ne ke le jang ne ke lemoeeoeoe ka nne taere ya
1: koloi
4: ba bantse ba nkgwatha se
1: ee
4: ke a leboa mme waka
1: aate
4: mme
1: ntate moreng wa botshobotsa kwa leke magoa mamari metsotso ya rona e dutse go e leshome le metso e robedi ga re lebile goreng ya bosupa o moyeng dumela
5: motho wa begibe
1: sthando sam
5: precious taonyane
1: hi jely
5: go sapo jang
1: a monate tlhemoratua
5: go sapo ke mma mojala jely damane masipi selexa ke ra ga o ka seaka fela parese ya pele ka go presbyteriana ke a moruti seati elizer molati masitise ba batlang go mmona le ena o mokana ba tle masitise ka jeno ke sontaga se tlwaetseng mogatlo wa ba batšha ke mokete wa ba batšha mme masitise lexa kwano parese ya kopana e le go retele ascopo thabantsho mo kanametsong kao fela ge tla masitise ka jeno mme tshebeletso ya ka jeno e kala ka hora ya leshome hoseng ha tsona re tloa malapeng empa tshebeletso ya letsatsi la ka jeno e ya kala sonta ha setlang gona ba kerekana ya masitise le mona ntlo kgolo tgone re hopola hore tshebeletso e tsamaiswa kapa ya telwa pele ke lekgotlana mme re na le tshebeletso ya hora ya bogobong e leng ya bana ba sekolo sa masitise high school batho ba tsamaisang tshebeletso ka sonta seo ba qala go tloa ka gora eo ya bogobong gore ba etsetse bana tshebeletso e ba tlotla ba betse ba tsamaisa tshebeletso ka gora ya leshome le motso o mong mme gona sontaga seo se tlang ka ke sontaga sa pele re tlo ntsha dimpho tsa rona ka dilemo tsa rona ka mokgwa se ntse re kopuwe ka teng re ntse re itukisetsa motshelano wa masitise le moyene ka dijempa ha re tleng ka matlaga tseba gore ga re rate o tlholwa re rata semenye re rata dintho tse ntle ke a leboga mosia
1: ke a o leboga katsekatse ba leletsatsi le letle le senang setiso ya letho
5: go be jalo le wena tango
1: thank you wena moratwa waka mamari o ntse mametsele lenaneo la ditsebiso tsa dikereke sealemoyeng sa lesotho o moyeng dumela
6: kgaisedi yaka
1: ka ngwane
6: o phetse gantle
1: ka mogao ga ngwane wena e ka ba o phela jang
6: a ntse re babaletswe sengwane so sontan sena se setle ga nke ke gopotse mona kapo ke fetise ditebo tsena pele ntse ke le teng ga jedia
1: o jalo ga ngwane
6: o e ne ke utlwa ka ga ke sa leng ke fetise ditebotlhe banna le basankana sontan sena se fetileng weekend ena e fetileng ba ne ba le thabatsa ka mane mohlana pele mme ka nnete ne le mosebetsi o motle ka nnete go ketekue ga monate mono bua lentswe le pina mme re a ba leboa ke gona ntate mme letsatsing lena mona no kantsho pharegeng ya no kantsho

0: go tla bo ho kopane dikeregetse pedi e le nokantsho Lexa e le St John Baptist ba tlo keteka mosadi wa mo Afrika ba tlo kwala kgwedi ena ka go keteka mosadi wa mo Afrika jele ba jale ntswe le pina jale go tla bo re monate go tla bo rubeile kgaitsedi ya motho
1: halala
0: go re monate o mokalo e sentse ke ana jena o tse sentse ke ba tla go tsama ke ya ka kerekeng go bona gore na ntse ke etsa etsa wa ntse se setse maobana ha ntse ke etsa ke Argentina lebetsa kapo Maria Consola Argentina lebetsa antsa fitisa tsona tse ke a lebo wa tsa ga itse dia
1: ke a lebo wa tsa Argentina
0: na tangi
1: eh hi bona na go nna tifela ja ke le mosebetsi ka utla ka go ka se chaise ba mamerike le gata ba mamerike go ga tsa ke le gata ke le betse o maendi mele
2: mo sia da u ka mo di ye tsa no wa Maria Consola a gente ya le tsa mo
1: ke go o hlabela hudimo
2: a ke bona go tla u hlubisa ka ka mo di ye tsa
1: ai kona
2: ke tla tsa manetse a tla nka di mona mo di ye tsa no nna yo lotse ka temana ka man le yena
1: eh
2: a ka ba le ba feta ke bana ho ba ke sonta sa mo ga kwa ba tsela tshebeletso ya ba a ka nna se ka te bana te di tle ka ntsa ja tsela tse di tla fela tsona aba phitle te ma
1: a ke
2: e ya me ke be ke hle ho na le tsi tse ding ke batla ke le ba hle ke ho potse ba ke ra ka ba ha se ya ba ina ina ho le go se tlo ntlo bla ba ina ina mo no ka di 18 hle ba itlhophele ho le tsa ba se ka di 18 go se tlo tla bla ba ina ina mo no ka tsa tsona ka fa tsona ka mo no ba hle ba itlhophele tsantsa le hona jwale ke gore ba tle ba tse bona ba ba itiba ba bona ka bo ya le ka yeno a kire ba ba ba tla se tlo go ba tle bo parishi ko panenti
1: eh
2: bana mo di kira ka dentsa bona mo ha ba ntse ba swere tshebeletso mo ba tsebe hantle ba hopole gore ke sonta sa mogatlo wa ba ba tsale koleke
1: mhm
2: eh gore ba tsela taba tse mane ba hopole ba tle se ba ita diphoso bo ha ba ntse ba tsela pele bo a tshe bo di etsa go no o le hlabile pelong mona
1: ke go lo hana o nonyelo a tlase botebom
2: a le nna ntse go tsiba ke le tsareta he a ke tla ke tla mo fa wa ka ke ke tla
1: ai o ihlila ne mo bena le beke tla go ntse wa ha
2: go go se tsaka foko tlhoka mla ke tla go ntse beke ke tla le nna
1: a ke
2: ke le wa mtau
1: ke o le wa ndate go tsoha yate mamedi re ntse re hatela pele he re haola ka hare ho lena ne o la ditsebiso tsa dikereke o mo yendumela
3: dumela nna
1: mogato wa ka
3: o tla hang tsone
1: ka mo ha o mena o phela jwang
3: ke phela ntle
1: e yam
3: ke go pofisa se se
1: tla pele mme
3: ya le bua nne e go pota ba mme di bo se ba pakisi ya kolonya ho go seng ha re ne re o pulong go sonta se se mo ke to ba batla ka mane ka mo tsone le xa ha re tsitse mana ba ba gona se o tsa mo se se bona o motle ke tsere ka nna mona re ne re hopuleng ga ba beng thapelong senta ke motho a ba itse hantle ba tshwarela tse mo mo ba tshwere mo hala ke
1: e ya mme
3: o ke go hopotsa ma go se o se a koloja ke sa go ya di ko o se se ya go pa mana ke go ja ga e go kobetsa ba ga tya se re kopa go le tle go se ke tlo lubisa ditaba tsa ntate mo di mo le go wa go ba le di ditaba ka nako ke se tlo se lateng ha ke malotsa a mathe a mo mathokwane go polang he gore ka bisitse re ya nka mane ka pela le le tsa go kopana le bona ka motshellano be ba so di ya ka dina le a tsela he o rena ke go ankele ja ke tsitse hantle fa sa ntlisa ke a tla go tsa mo se ke go le hlapela ka mono ka ha bolona tsale ke sentse ke ho kopa male sa o se ho se ha ke ne re itse ke le to la thata ba ke na le teng
1: mhm
3: ke le ntse ke ke ke ho tsama yang ke mo bija ke di nena ya le sone o le sentse di tlala ba ga tsiwa se ka go tla modisa masolo a go go le di ya tlala o tlo se ka go go go ga itse ke le itse ya le bo a mme ke se di etsa ke ne motho ka mona ka

0: A mere mo yeng dumela.
1: Hela, o sia.
0: Mogatwa wak.
1: A ka di tate mogolo o fumana molaetsa ka coding ka mona ho tsamantsia Alexa. Ke bona ha teng ke re ke mo ho ke ka ka lwela ke ka se le tsa mathu ko mane ni a mata mata mara ba modimo
0: ke se ka ka lwela
1: e ha ba mathe ka nnete matha mo ke be loge e ka nna ba ka ga sa ha sa ha sa tsipo ka ba tsinga ya sa mata ba la ka matha ka tsinga na mo ska ba ntontolla e da demo lo ha ba tlo tlo tlo ka matha ke be loge mo ndwali ka nna wa se le dibisi ha ke le fudi ze he matha ka pelenya
0: e ke
1: e ha ba e ka mantsiang ka mo le ka mo ka mafamo ka ba mafamo lo e ha ba ma tlhomo ke tsimana mo ya tsa hore ka nna wa tsaba nyame ja hla ela hla ela le ke tsheke ga yone ke sonda ya le bo ya le ba mosiya
0: ya o le ba mogato wa ka gotso ha yate ga metso tsonyetseletseng ga re le bile ho reng yena ya bo super mamerimo yeng dumela

mo tena binang ha manate ha kalo wena mamere motle wa salme ya sala sotho ke mothamo kalo ka re lebohile mohale ar bohale e o re ho seng ha le tshaba ba bang batso ba thabile jole ba bang bona batso ha ba kwatile balla dikeledi ntumelle ke fetele ka lefapheng la ditaba.

Mamadi metsotso ya rona ha ile mona idutse ho ele shume jwalo re freletse hora yena ya busupa ho seng ho hotleng dumellehle ke re re kene ka hare ho lenana o la hlaphohelwang bakudi mme o nkinela matso metsing ha ke na selelekela ke kena fela ke sa tshabeletho lebitso la ka ke maletu ka tongeno wa mohauhelwa ka sebakwa ke mosia ke motho batse ke motho a mansentebedi wa medicine na diomela mokgwabotlong ke na re ha ke ipate ke thewa ka leribe le letle le letalana la mmamosa le molapo ke ngwanana wa dihlaba tsa peka e re ha ho le tjena mamedihle ke tle ke behe mantswe ona e le a thapelo ga tsebe ho hatela pele ntate Modimo ga leboga ho seng ho hotle o bile le rona moya o halalelang ha re ne re robetse bosiu ke sitwa o ka utlwa letho le ne le ka laetsagala ka bophelo ba rona empa gobane wena o molebedi ya sa gobaleng ya sa o tseleng tau ya leloko la Juda o re etseditse ka mohau wa gao ke mona le go seng gona ge tsoga re ntse ra tle ya go tila re ya godimo le tlase re phetha merero le boithatelo ba dipelo tsa rona ge sa qala lenaneo lena la merapelo lenaneo lena la tlhaphelwang bakodi jwa le go seng gona re mema wena ka sebele sa gago gore modimo o tlo re etelele pele o tlo itlotlisa o tlo fodisa bana ba gago le go ba maatlafatsa ka lebitso la morena Jesu qala le rona letsatsi lena tlhonolofatso ya gago e be godimo a rona ge gorometse ka molelo wa le godimo go pate mading a morena Jesu ge a lebogangtate tlotlisong ya lebitso la gago le halalelang amen.

hore re bala fela jwalo testamenteng e ntšha. Efangedi ke a Mateu. Kgaolo yeo re tlang ho e bala yona ke ya borobedi, mme temana yeo re tlo qala ho bala ka yona ke temana ya 14. Momamedi ka re ho seng hona re bala jwalo testamenteng e ntšha. Efangedi yona ke ya Mateu, kgaolo ke ya borobedi, mme re tlo qala ho bala ka temana ya 14 eo sehlooho sa yona se reng Jesu o fodisa batho ba bangata. Ha Jesu a fihla ha Petrose, a bona mohwehadi wa Petrose a le diphateng a tshwerwe ke feberu. Jesu a mo ama letsohong, mme feberu ya mo tlohela, a tsoha a sebeletsa Jesu. Mantsibu ya ho atliswa ho Jesu ba bangata ba nang le matemona, ya ba o leleka meya eo ka lentswe fela. A fodisa bakudi bohle hore ho tle ho phethahale ho boletsweng ke moprofeta Ezaia. Ha re, o ipelesitse mahloko a rona, a inkela malwetse a rona. Morena re kaya ho mang? Ke wena ya nang le mantswe a bophelo bo sa feleng. Kgemetsotsong e 20:22 mo mamedi, kgotswa horeng ya bosupa.

0: metsotso ya rona mamari ha ho eta di mahe e dutse hantle fela ho ema shume a mabedi a metse robedi ga re lebile horeng ena ya borobedi ke nako ya dikopo he gothatsa ho matlafatsa ho kopela bakudi ba rona ba ba hlano dinomorong tsa mahala tsa 2231 6429 plus 266 599 3. Mamari mo ye ntumela
1: kgotso ya mogala Jeso.
0: Kgotso mme.
1: Ke kgothatsa bakudi botlhe ba kulang mmeleng moyeng le maikutlong otlhe kao fela. Ebile ke ba kgothatsa ka temana ena ya pesalemo ya 118 e reng ga ke na ho swa empa ke tla phela ke bolele diketso tsa Jehova lefatsheng. Ke gopole nkgono mmatebelelo mabaleya mme masoba batso mogai mme masefoko ntate moetikidimo le nkgono matshola mogapi mane masino ke go go botse ka fela ba guri ba dipetile le ba hai ba go le ba nyane modimo le fodi sije ka matla hai amen
0: ke go mmare
1: le go matsie
0: ke a le bo ha mmeso nta se hlonolo fetseng
1: amen
0: thank you mme wa ka hle thank you wena le gato laka mamedi mo yeng dumela
2: a o madume a fele hle mogatuwa wa ka
0: mogatu
2: ke a rata re ka go kopela wena pele ba ne ka mehla re tsholela dipilo tsa gona go wena e bi wena o tsisa go le fatsela tso re re tle re alla go kopa pholo
0: ya go kobela mme
2: mme Florence mamodi e thupeng e senta maltsanya ma mme matlaleng falatina khutsana mme maphofolo ne le jone hle ke ba hopola ba khotsiwa ka ba ba kula ke ba kula pholo mogana modimo ge sa le ba le bakudi botlhe le ba go sa ba tsebeng a o mogana a phamitse letso la mogau a bue ka lentse fela ba tle ba fole le na
0: a o ke o leba wena mogato wa kahle sontaga se setle se hlonolofetse mamari mo yeng dumele
3: kgotso mme
0: mogato
3: ke kopela bakudi bana ba latelang
0: tsela pele mme
3: mama Mabusa mme Masimatlane, ntate Mabusane, mme Anna, mme Mamareka Tshiu, Modimo a ba gaugelele botlhe be ke sa buang ka bona, Modimo a ba fodise, ke a leboa se bo odise moyeng.
0: Kgotso ga yete mme.
3: Ke a leboa mme.
0: Ke mme wa ka, thank you wena lerato la ka se. Mamari mo yeng tumela.
4: Kgotso mme.
0: Ntate.
4: Ntate mogong ye motsogotsogong ke mafoa kuting kgokgolo
0: ee ntate
4: ke ikopelela batho bana ba eso ba phelang nageng ya bona ba le bane ba tsamayang tseleng tsa bona ba le bane
0: ee ntate
4: ke ya botišeleng o tlwaetswe jalo ke se komota o tlwaetswe jalo ka o se nthabiseng ke se ntate sefofane ke ntate tseko batho bana ba ikuang ka bona ke batho ba phelang mapatlelong le ditsebeng le go gobala mabenkeleng ba phela lefatsheng la bona bala mo ga ana ka ba etse hantle tle ba ke ba tloe moo ba gotlhele malapeng ka kgotso le wena ke a go kopela ke go tshwana le bona wena ga ke go tshwana le bona gobane mathata a gona ke a lasela godimo gao ka mesa mme mogana o itse hantle o tsebe go mamelela difefo tse bang di tla di tsubutla godimo gao di ke di suthe
0: kgotso ga ya
4: tentaamen
0: thank you wena morato wa ka sonta se tlhonolo fetseng
4: ke mogong ye motsobotsakwang ke magoa
0: a welele thank you ntato wa ka mamadi mo yeng dumela
5: a simale ke ka dumela
0: morato wa ka
5: oanta mama
0: ke phela ka mogao e ka ba mmena o phela jwang
5: ba baletse mme wa ka
0: eya mme
5: o seng go gotle ke kgothatsa bakudi botlhe ba se ba utlwile ditaba tse tswang testamenteng e ntšha le bona modimo o tlo ko ba ame ka letsogo la bona ba tle ba phagame ke qala ka go kgothatsa ausi kgothatsang Sediane yena o mane Mount Morosi Tswedike modimo o tlo ko mo phamise gobane gona re le batho ga re na maatla re ba buisela mpa mophethagatso teng ke kgothatse bakudi botlhe botlhe ba senang batho ba ba kopelang go na le batho ba kulang moyeng hona le batho ba kulang nameng modimo o tlo go baetse ka gore le gore ke ya leboga ke me makeketso makutwane ka mona ka kuting ga makwa e pulane ke ya leboga sema le tukatlhe
0: ke ya o leboga mme sonta se tlono lo fetseng
5: le wena jalo fela mme wa
0: kgotso ga ya te mme
5: thank you
0: thank you wena lerato laka mamedi o moyeng dumela
6: dumela mme
0: morato wa waka
6: o phela ja mme
0: ka mogao mme ka ba wena o phela jang
6: ke a phela mme le na ba sa felang bakudi ke kopela bakudi botlhe ka gotlo tse nne tsa lefatshe ba kulang ba di dipetlele le ba le magaeng ka nnetege ba kopela pholo gomo kana modimo ya kabane ka letso le ga e le maatla ke a leboa mme ga ke a fepa le o fepa ke ne matumelo ga kanyo ka jogo tale
0: ke a o leboga morato wa ka kgotso ga e yate

0: A meri moya ntumela.
1: Dumela motubatsi.
0: Mogatwa waka.
1: Ke nne tsena le tlhoka ka qutseng.
0: Eh amme.
1: Ke rata nako yohle ha o qat ha o palapalwa le ntse la modimo mantsi yana reng morena re ka ya homang. Kwena na le mantsi a go tlo go sa feleng. Mantsi yana a la bua ke mong wa ba rutwa ba Jesu Kriste na kwena setse morao ke bongata bo bogolo. Qetelong ya letsatsi ba bang ba itlhohlolla. O bona na le lona le batla go kutlana wa ga ba mohlanka go e mogena ga ka ya go mangkwena na le mantsoe bo flo bo tsapele ka jeno o re Jesu ena o fodisa ba bangata ruri ya ruri o fodisa ba bangata ba mahlomoleng ba maqaka ditsing bongata bona ka ofela ge ga bo fole ke be a mme matumelo le hloka ke nne ya ntswalang o kgone mathutsa o thusane a ka fole le yena ne masitulele mono mo ateng le bona ke bomme ba mawesele bana ba babedi bana o modimo wa kgotsa wa phamise letso la gae ba ka
0: baolaamen
1: a o sepalesa silase fola legato laka tate modimo a o baballe a o fe bophelo bo botle le maletuka a tseba ke a leboa legato laka
0: ke a o leboga mosia sonta se setle se tlhonolofetseng
1: tanki mogatu
0: tanki mme Mameru.
2: Nake. Nake.
0: Mwana nneko.
2: Ao mwana nneko. Ao ke kgothatsa bakudi bana ba ka ba latelang. Ke nne Masekwati Tlhophe. O pelwa ke maso. O tshwarwa ke maso. Mokwena o waka. Ha fole ke khutaza metheresia mohasi wa

0: Mas meri uma ian de mela. Mas meri uma ian de mela.
1: Hello,
0: Me.

0: Mamari o moyeng tumela.
1: O phela ga ke nne.
0: Mogatwa wa ka.
1: Ke kutela ngwana ka a kula le nkhono mamage ka yentseng ke muthusa a kula nga tshogeng ke ma ke tsane sa masapo. Ba kopela ke tsuma thabo muthunyane ka mathaka ka mo.
0: Ke a le boha mogatwa wa ka.
1: Le nne wa ka e antsetseng ke ntse ke mo kopela ne matisetso muthunyane ke a le bua nne.
0: Thank you wena le gato laka.

0: ga metsotsong e robong hantle jalo fela ra re lebile horeng ena ya bo Robedi mamedi mo ya ntumela
1: tumela mo hauhelwa
0: ngato wa ka o phila jwang
1: mo hau mpa ba le mo gato wa o phetsiwa
0: ka thaba ka utla monate ha ho le jalo ke bulukilwe ke mo hau mme
1: ke bulukilwe ke mo hau mo gato wa ka ke kena le ba kudi bana ba latelana
0: mo gato wa ka
1: ke o khono male sisi mo adi ya na ndi mo tele ho do a se a phila le fatsi
0: e ya mme
1: le o khono mamo tshwa banka ke a ba kopela ba khudi bana ke kena le bona ka pesa le mena 27 e ke nje ho va ke le sedila ka le poloko ya ka
0: amen
1: e ya mo gatuwa wa ka bo khono bana ba ka ndate motimo wa ba itse hantle pholo e be teng hle maphilong a bona
0: amen mo gatu
1: thank you mogatu wa ka
0: ke a o leboga mme
1: thank you le
0: ha ya te wena mogatu wa ka

0: moyeng dumela.
1: Hey la musiya.
0: Mogatu.
1: Wa tla ga se botle ba kulang bokulo ba go opelwa.
0: Eh.
1: Eh ke kgwedi ya mosadi wa Afrika ga e kwala mme waka.
0: Mm.
1: Basadi ba kula ka ntle ka mona ba kula moyeng. Basadi ba kula ke le lo.
0: Mm.
1: Ba kula maikutlo.
0: Mm. Ntse ke na lwana mosia.
1: Tse malapa mogatu wa ka ba kula.
0: Mm.
1: Ba furaletswe ke balekane ba bona.
0: Mm.
1: Bona ba tsadi ba bangata ba hlikipetsa ka go mesebetsi ya bona ba hlikipetsa dikelelong.
0: Mm.
1: Le bona ga ba beya ba tsadi ipengwe Jehova.
0: Mm.
1: Bona le ba tsadi ba o tlhusa mohloko fela le ka go mesebetsi tsana go le ka go direketsa gona. Bomme ipe mangwele ba ga tswa ba gona folang. Fola modimo go tswa le etse hantle le fatse ka bophaga. Ba tsadi le ba tlela ga tuwa. Modimo o se go lebe teng le fatse ha le a tla ka go gata ga motho ka bona folang bo hlehle ya le bo hle motho ba tikile se le nalo ka
0: ke a o le ba wena mogato ba ka hlonolo fala boloko ke Jehova
1: thank you mogato
0: go tso ha ya temme

0: mmeri mo yeng dumela
1: o phela hantle mogatiwa wa ka
0: ka mogawe ka ba mmena o phela jwang
1: ao ke nkgono makgathatso sweswe mana mathokwane ga dibe mogatiwa wa ka
0: legato laka
1: ao ke re mona bakodintle mme wa ka nkgono manakedi kgobotlo ke re modimo wa mothuse a fole o sa na le masome a gobong a nang le metso ye megago
0: ake
1: fela re ntse re mo boloketse modimo ona o ntse a re boloketse ena
0: go leboa modimo ke gona.

0: Mamiri, hau sheba nauko, ia hau lelemo ha hore, hantla odi matloho, hora ki aburuberi tsebeletsong ya hau yo oe ratang. Ere ha ho lejen, seki titi mela piri ya puja, kiri ti. Kakari makha uhe longko, pele le bana ba hae ba sentse ba eme di pasha ba entse jen. Ba eme tso rjwele ki ba sutele, ba ratuwa e di ponga ponga di punji nunu. Ba ratuwa ba mama ne maitu ka ye, ne ba naisung. Kina kwa yale nana ola skolo sa suntamu mamidi.
1: Ke a le dumedisa lona bana hohle mo le mametseng sa le ma sena sa le sothole le hona teng. Ke a le dumedisa ka thabo e kgolo ba gotsi ba ka ke gagadi magau helong kopele. Lenana o ke la sekolo sa sonta ha le o sepheo sa lona e leng ho tshwarisa bana ditabeng tsa bibele le hore ba tie tumelong ya bona. Lenana o lena le ba sea le moeng sa lesotho ka sonta se seng le se seng ka hora ya borobedi hoseng. Ka hona he ba gotsi ba ka atamelang le tlo utlwa hona hana la kajeno le le tshwaretse dife.

0: Lona bana ho hle mo le mametseng sa le ma sa le sotho le le hona teng na ne la sekolo sa sonta ha jwalo ka ka mehla gena le baeti mme baeti ba gona ke bana ba hlahang mane ke re kenya mangkwane lexa hathetsane mangkwane mme ke bana ba sekolo sa sonta ha gona ke re keng e mme re a tseba gore ha re bua ka lexa re bua ka kereke ya Evangeli Lesotho e borwa go Afrika gore le tle le utlwe gore ba fela ba le teng ka kwano e re ke tle ke ba dumedise ka yona tumediso eo ya bona ya kereke ya Evangeli Lesotho e borwa go Afrika e re ke ba dumedise le tle le utlwe gore e fela e le bona le tie maatla go boloka bonngwe ba moya ka tlamo ya kgotso. Le tie maatla go boloka bonngwe ba moya ka tlamo ya kgotso.
1: Jehova o re thusitse go fihla mona.
0: Le tie maatla go boloka bonngwe ba moya ka tlamo ya kgotso.
1: Jehova o re thusitse go fihla mona.
0: A se mohe e hlile re a utlwa gore ke bona ka ha ba tseba tumediso ena ya kereke ya bona. Jalo he ere gore re tle re tsebe gore re tlo tswela pele hantle ka lenanao la rona la sekolo sa Sontaga mosebetsi ka mehla o qalwa ka thapelo. Ke tlo kopa a le mong fela a atamele pele ka mona a tlo re qalla lenanao la rona la sekolo sa Sontaga ka thapelo. O qala pele ka go bolela lebitso la gago ebe wa rapela.
2: Lebitso la ka Charles Makoditse Sello. Ha ratele modimo ntate modimo mora modimo ya halelela ntate modimo ke bona bana bana ba ha ntate re na misitse di phahlo tsa rona pela mahla ha ntate ho tla rapela ntate modimo ga o kopa ntate go ba go qala le rona mosebetsi ona wa sa tsila ka jono ntate modimo ga o kopa ntate go ba go thusa re be bana ba hantle se phahlo se se tsha go na ntate modimo ga o kopa ntate ka le bitsa ntate la ma yo halang amen
1: amen.
0: Ha se mo he a re rapelletse ha monate mo pele. O re rapelletse ha monate ha o ntlo he e re ha le mothatimo na ke bineng ke reng dumisang ratwa la hai number 15.

baletseng tsona ka moa ka bebele mme ke tlo lekokela tsona ke tlo ya bona ga ke yang ka bebele yona je gobane se ke di badile jale ke tlo lekokela tsona fele ditaba tse ke di badileng di tswa efankgeding e halalelang e ngotsweng ke Matthew haolo ya lesome le metso e tsheletseng temana ya lesome le metso e meraro go isa go ya masome a mabedi mme ditaba tsena ke tse buang ka morena Jesu moo a ileng a fa Simone Petrose lebitso la Petrose ke mane moo re tla tseba gore na gobaneng morutiwa eno wa morena Jesu ebile e ne e le mongwe wa baapostola ke a neng a bitswa Simone gona go tlile jwang go jale e se le Petrose go tlo utlwa gona go ile go a etsagalang e bakgwetsi baka jale go thweng ka nako nngwe morena Jesu a ke go na dula a ntse a ruta a tsamaya le metse a phatlaletsa molaetsa o molemo jale go thweng ka nako eo Jesu a ba fitlha nageng ya Kaesarea Filipi go thujwa le itse ga a fitlha moono morena Jesu e be le ga a botsa ba go bua ba gae a re a na batho ba re mora motho ke mang jale go thwe ba go tuwa ba ile ba araba ba fana ka dikarabo tse ngata tse fapakaneng jale ya ba ba araba ba re ba bang ba re o Johannese Mohlatswi ya ba ba bang ba re ba bang ba re o Elia ya ba ba re ba bang ba re o Jeremia ya ba ba re ba bang ba re o e mongwe wa baprofeta jale go thwe ga ba qeta go mo araba jale go bona batho ba re morena Jesu ke mang ya ba morena Jesu a ba botsa gore na empa lona le re ke mang ke morena Jesu a tshwang jang go thwe gang-gang itse ga a tshwalwane Petrose a ba sa araba a re o Kriste mora wa modimo ya phelang ga ukwanang go thwe Petrose o ile a re o Kriste mora wa modimo ya phelang jale bakgotsi ba kae ba ke bona mo morena Jesu a reng go ena a re o lehlonolo Simone mora jona gobane ga se motho wa nama le madi ya o senoletseng gona empa ke ntate ya ba godimong ke morena Jesu eo he bakgotsi ba ka ga a araba Petrose jale ke kgola o ne a thabile ke ka gangata titšhere ga e kare ga e botsa ngwana potso ka mola ka sekolong ya ba ngwane ne o phamisa letso pele wa araba o e nepa gantle o tla bo o bona titšhere e bososela ke a tshepa morena Jesu le ena o le a bososela kore tsela a arabang ka ena o bontsha gore o ne a thabile gore ka nnete Petrose o nepile gona gona goo jale ge bakgotsi ba ka go thwe ya ba morena Jesu o re mme ke re go wena o Petrose mme godima lefika lena ke tla aga kereke ya ka mme dikgoro tsa diheledi ke ke tsa e tlhola ke tlabe ke o fe dinotlolo tsa mmuso wa modimo gotlhe go o tla go tlama lefatsheng go tla tlangwa le legodimong mme gotlhe go o tla go lokolola lefatsheng go tla lokololwa le magodimong mme ke mona mo go utlwang gore o re o Petrose a ke ga utlwa gore ke ena mo reile lebitso leo jale go thwe a laela barutiwa ba gae gore ba se bolelele motho ya mong gore ke ena Kriste jale ga re le mothating ona he ke tlatsa ke lebotsa dipotso empa pele go mono ga re bineng re reng tumisang rato la gae number 32 Jesus.

Ba ga ba ka gore

mamela sa masalo sotho a go dumedisa tlhe hohle hohle mo leng hona teng go dumedisa jwa lokale bitso le letle le bitso le boloka le bitso le pholosa ene le bitso la morena wa rona Jesu Kriste dumela ke mo le ba jwa lo ena maletuka precious taunyane wena mamela sa masalo sotho ke tshoka mehla ke re ke mo sia e motle ha motle ditshobotsi fela le pelo e ya jeha ngwana wa batho u bile lwana o tlwamane ho renya botlhano o dileletse kwa no ho renya brobong a re tswela pele le tsona mogwele e motle o tlwamona ho renya brobong o fitheletse mane ho reng ya le shume le metso e medi Jehova ke ba tsepo ya ka wena ke se ke ka swabiswa le ka mohla o le mong o mpoloke ka go loka ha ha o ketle ke ponyohe o sekeletse ba ha o hona o nthuse o be ho nna le fika le ke fumana nka go lona ke tle ke ipalele teng ka mehla o laetse gore ke bolokehe o bane o le fika la ka le qhoboshiane ya ka modimo wa ka o nna molele di atlentsa monyefudi le letsogong la molotsana le la motubi go bane ke wena morena o tshepo ya ka e sale le botshemba ka ke be ile tshepo ya ka wena Jehova e sale le popelo nya mme ke itshetleile ka wena wena ya ntshitse maleng a hae o tla nno ro riswe ke nna ka mehla o ba bangata ke ka mohlolo empa wena o se tshabelo saka se matla o le moaka o tletse dithoko tsa hao ke ntse ko ro risa ka matsatsi ohle tsola ka ke nqosa ke Debra ke mogwele wa mantsukunyane wa katale sefiri ba gole ba kitima mabitleng ha so ke na sagata ha nqosa o tenge tsho ka mehla ke re ha ke lebeleta ke ipusi ke a buswa mo ke mogana ma house 626 nqosa mogana ka tsa maele mo o tsa mahantlele mogana thaba mogana dihlaba e motle mo kona ke bua ka mantle ha ise na mogana gwa bane theko ke ngwana nyana wa me ya bo sehlana bo imametse sonta ha tsena o mere wa sa masalo so tlhle bitswala ka ke Josephina ke majosa josa ke majosa nkuele ne ke tlo ba le wena wena mo tuwa wa kae motla tlo amana ho reng ya brobong o fitheletse mane ho reng ya le shume le metso e medi ke sonta ha sa etela sa kgwedi ya mosadi wa mo Africa ne wana ma mero sa masalo so tlhaya re fitla mane metso tsonge ma shume a mararo ka mora ho ra ina ya brobong o fitheletse mane ho reng ya le shume ka tla kena jolo mogatlelong wa re sireletse morena ke moeti wa rona ke moruti madintle nosi o tla ka mane ka kerekeng ya Holy Spirit Family Church o tla tsamaya le rona wena mamelo sa masalo so tlhe a re fitla mono ho reng ya le shume ho fitleletse mane metsotsong ya mashume a mararo ka mora hora ya le shume ka tabe re kena jwalo mogatlelong wane wa thoriso ebe ha re fitla mono wena mamelo sa masalo so tlhe metsotsong ya mashume a mararo ka mora hora ya le shume ho fitleletse mane ho reng ya le shume le motsomo ka tabe re kena jwalo nakong ya kgumamelo re tlo kgumamela ntate modimo tla mane ho renya le shumele motso mo mona mamelo sa masalo so tlhe rena le moeti wa rona ena ke a sthatwa mongaula o tla tsama le rona jwalo ka lentswe la ntate modimo ena o hlaha ka mane ka CRN ka kwala bata ha maseru o tla tsama jwalo le rona wena mamelo sa masalo so tlhe ka lentswe la ntate modimo ho renya le shumele metso medi nna le wena ga be re a rohana dumela hle morena Jesu Kriste anket

information is something like that. Yeah, basadi bana Leon. Basadi baba bana le information ya hore basadi baba nna ba phela maphelo a mofuta o jwang. Ba ka thatolwa ba o jwetsa hore o tsena o tsena o tsena. Ba re basadi bana le information ya modimo. Ho ba ne modimo ha etsa mosadi o la gwa ba sa monna. E le hona le taba dipakeng sa modimo le mosadi. E ka itsa ngore bophelo ba le ba daha bo ya pele bophelo ba malapa bo ya pele. Ke mo gona modimo a tsebile ngo bea ngwana popelong ya mosadi. A ba ha mo be ho atama. Ho ba ne mosadi o tsaba diphiri tsa modimo. Nako yo hle ka ga ministry wa mogana Jesu. Mogana Jesu o na sha ho e ke basadi. Nako ya ka ofela bibeleng ho ne ho na le basadi. Ho ba ne basadi ba na le makunutu. Mosadi ke ntwe boloketsong hore e boloke makunutu. Ba re basadi ba matsatsi a jwale ba tletse ka ntho tse ngata tse sa re aiseng. Haleluya. Jwale le satsi la kajeno e ka nna ba o bona e ka re ditšhelete di fedile ha di a fela. Ho ba le ntso phela ho ntsona le morana Jesu. Maria o re ba feletswe. E ka nna ba ho fedile lenyalo. E ka nna ba ho fedile tšhelete. E ka nna ba ho fedile botle o itse ba o ne o le motle o le mosadi ya difikaga e reng ha o hlabe basadi ba bang ba re wao bona letsatsi la kajeno ho na le monna ya teng ya bitswa morana Jesu e reng ore ha fitlha bophelong ba gago dintho tsa gale di a fetoa di gotlela bole o seba o kgutsetse dintho positioneng ka letsatsi le mosadi ya bitswang Esther a ne ileng a kwetliswa ke Mordekai. Mordekai a itukisetsa yena gobane Esther a sa sena batswadi ka lebaka la gobane o nana le assignment a neng a lokela gore a lo e phetha. Halleluja. Ya ba ka letsatsi le leng hamane o ntsha taelo e reng bajute ba bolawe. Mordekai a ya ho Esther ha a fitlha dikeiting tsa Esther ka gobane lefatshe le na le protocol e leng gore e tsamaisa dintho tsa teng. Ya ba Mordekai o dula gating ho thona apere lesela le mahwashi. Halleluja. Ha apere lesela le mahwa a itlhokofaditse gobane bajute seboko sa bona se ne se hlomola Mordekai. Mare ho nona le Esther a beetswe nako e itseng hore nako eo Esther mosebetsi wa modimo o tla phethala ka wena. Ya ba Esther a araba o re ha ke so bitsetswe go morena nako ya ka e so fitlhe ke ntho morena Jesu a e buang a re nako ya ka morena ha so mpitse jwale ka gobane ha so mpitse ke sitwa o ya bona Mordekai ya tsebang boleng ba gae a tseba go na le konopo ka gago Esther e tlhoka nna ke e gwathe haya a re konopo eo ha e tlhoke mosa ha e tlhoke boikokobetsa e tlhoka ke gopotse Esther gore na ke mang mosadi eo o dutse mono o itlhophere o utlwa ka o ingwetswe ga o a ingwelwa o lokela o gopotswe na gantle o mang o phuthetseng wena o swereng wena mosadi e ya ba mosadi ore ya ba Mordekai ore Esther ke tseba kwetliso e ke o fileng yona ke tseba matla gago ke a tseba gore ga o tlo emela ordera ya morena gobane mosadi ke ntho ka goba ntsamaiso mosadi ke ntho ka gobang protocol mosadi ke ntho ka gobang e ka etsang gore dintho di etsagale ga fela a dutse positioneng ya gage ga fela a tseba boleng ba gage. Halleluja. Re ntse re bua ka mosadi ka jeno Mordekai a re Esther le ga o kekeng wa re thusa gobane o batla go tsamaya ka tsela e batho ba bangwe ba tsamayang ka yone gobane wena o batla go fita ene Esther thuso re tla e fumana e tla tlhago sele go tseba mang ha e ka ba letsatsing la kajeno o beetswe nako e tshwanang le e o tseba go la o sa re thuse Esther lelapa la heno le lona le keke la phologa ka lebaka la gobane assignment ya gago ke bajute wena mosadi ga o tsebe go ka ga lenyalo le lobane ke assignment ya gago mosebetsi o leng ka ga ona ke assignment ya modimo a se mosebetsi wa gago ke mosebetsi wa modimo gobane wena o kgetholotswe ka ga ba bangwe o ntshiwe o e ka ga basadi ba ka tseba ya ba Maria wa hopola gore nna veine ke na le yona gobane o dula le nna ka tlomo rena Jesu mare Maria ka lebaka la gobane o na tseba gore yenwa o na le maatla mare a beetswe nako e itseng. Halleluja. Jwale ya ba Maria o re go so fedile and-e e ka nna ba motlhongwe e ne e le mo moketegegeng o fitlhile kgobong ga a fitlha go morena Jesu gore ba feleletswe a re mosadi taba ya ka le wena ke efe mosadi taba ya ka ge o na le taba mare ke batla go tseba gorena jone e ka ga morena Jesu o na batla go trika Maria Maria a seka tseba ntho ye Maria o na tseba ntho

0: a etsa Maria ha ke tla o fogalla morena Jesu gore le etse sohle seo a tla re le sietse gobane ke a mo tseba gore ga fela a tswile puo molomong yena ke maatla a fetisisang maatla gobane taba ya modimo le mosadi ke taba ya moya o galalelang taba ya modimo le mosadi ke utulola diphiri tsa modimo matsatsing ana e ka re ka gotlhela positioneng tsa rona e ka re re ka itseba a re seo a tla re le sietse e tsang sona mohlolo morena Jesu o entse mohlolo jwang Yeso be nako go na le mosadi a ileng a fuduwa se neng se lokela go etsagala ka nako eno bothata ba mosadi ke gore mosadi ga o batla o mo bona o mo thaya ka ngwaneng kapo ka monneng halleluja ga o ka thetsa ngwana gae o tla mmona gore enana ga bonolo halleluja jale e ka re basadi ba ka tshwara ba igopola gore na ke bo mang ba seka ba emela gore o be le ntho tshitshinyego halleluja ke batla go bua le mosadi wa motlhologadi mo malapeng mo a bonang e kare e ka nna ba waneng wa motseng go na le mosadi e mongwe e ne le mosadi wa motlhologadi mosadi eo olatsa a qeteletse a phela ntho e sa phelweng e re ke bua ka mosadi eno ga o na taba wa Johanne chapter 4 mosadi eo gotho o na dubile motse ka nnye ka banna halleluja o na tsejwa gore mosadi tsatsing leo ga a lo kopana le morena Jesu o na seile banna ka tlong a sa ntsana le banna ba bangata fela mosadi eno taba ena ntho e ne le ka go yena e ne ntse re fela batla ka go fetisisa e ne ntse re teba e ka mosadi a ka tseba gore wena mosebetsi wa gao ko o teba o ya tlase o fitlheletse thuso e ba teng halleluja mosadi eno a nkile nkgo ke itsetsa sedi la ka jone tse re bua ka mosadi ya phuthetseng information e ngata ka go yena its ida e ka mo thusa kapa e ka mo bolang mosadi eno ga a morena Jesu a fitlha go yena o santse a thatoloa gore jwale ditaba tsa gao dingata mosadi empa ntho e ke tlileng go yona ke ya gore ke tlo thusa bothata ba gago go na le ya tlileng letsatsing la ka jeno lebitso la gae ke morena Jesu ga a fitlha bophelong ba gago dintho di fetoa ka tsela eo batho ba kekeng ba dumela gobaneng mosadi o tseba go ima o tseba go tshwara ntho ya modimo empa mosadi ka letlhakoreng le leng o tseba gore a ka senya ena ntho eno ya modimo e le gore mosadi o kgona go tsamaya ka motsamao o batlwang ke modimo mare tseba mosadi gore wena o thuso ke mo kgona modimo a kentseng semmelo sa moya o galalelang ka gara basadi gotho moya o galalelang ke mothusi halleluja ke mothusi mosadi o entswe gobane modimo gantle a ka ba sa etsa mosadi ntle le gore e benyaneneng go le a ba le tlhoko ya gore go thuse gore diprojecte di ye pele mosadi a ka ba le sio e ka re basadi ba ka ikgopola mo bateng gore ga o sofele veine ya galetlelo ke go ne o lokela dintho di fele morati wa baka o ne o tlameya o sese ka gara dikoloto o ne o tlameya o latlhwe ke metswalle o ne o tlameya dintho tse jalo di ne di tlameya gore di etsagale gore modimo a tseba o bonagala maatla gae gore o itsebe ke gore dintho di o etsagalele gore re tseba maatla a ka go wena go lokela go fele ebe ga o fedile modimong ka taolo gore modimo a tseba o nka taolo kore dintho di shifte bophelong ba gago modimo mogwae ga a sebetse ka letshwele ga a sebetse ka lerata ke rata ntho maria e entseng ore ba feletswe and ga ba feletswe ke a tseba gore ko wena fela a ka etsang gore veile e be teng mone ditlhong le maswabi o leng ka gara ona e re leng ka gara di ka tloswa ko wena fela gobaneng ana a sa ye go monga mokete o ne a tseba maatla a s phelang le ona maria go na le nako eo morena Jesu se ke iposa ke rena ga e ne e bakele maria nne ke tla ikutlwa jwang e be ke re ke a tseba gore ke imme motho yone ke batla go owna ntho ena e be modimo gafetsa morena Jesu gafetsa ntse a re mosadi butle gobaneng morena Jesu o tseba matebo a gore mosadi o na le ntho tsa di tsebang dikgotse tse ka di tsebang tse ka fetolang dintho gore bophelo bo ye pele go na le mosadi e ke batlang ge bue ka ena ke maria ya ne a ileng a ya lebitleng mo morena Jesu a na le teng go tho ga a fitlha lebitleng a nyarela barutiwa ba morena Jesu bona go thuba ne bana le moi ba ipatileng teng ka lebaka la go bana ba bone ha morena wa bona a thariswa a sotlwa ba utlwa go re a tshaba mme mo sadi ya bitswa Maria Magdalena aya le bitleng ha fihla fumana Jesu hayo ibile mo sadi go tlwa simolo ya ile nga senya dintho jone le hana jone tse ke mo sadi ya ka lukisang dintho ore morena wa ka ba mmeile kae aya ho ba rutuwa re hela ha sa leyo re ditse thutong ye jwalo re utlwile mara ha sa leyo morena wa rona bo petro se batsa ma ba lo shaba mosadi o ke gata manganga a nenga le ka ho yena a re ho fihleletse nna ke fumana seo ke se batla nke ke ka tloa le bitle mmwe ho tlo ba bang ba ile ba tsamaya ya ba ena wa sala a hlomuile le ha morena Jesu a sa le teng Hoto Maria ha ka ba elellwa hore eo ke morena Jesu ho fihleletse morena Jesu a communicate le Maria ka tsela ya bona ba le babedi ka tsela ya o sipiring a tsabang go ba bua le bona mina thoko hore le kunutu le morena ke monna ke iketse ma ke inehela nyena hobane le kunutu mo ke leng e le nna le yena ha o ka tsela engwe ge etswa fana ko go baneng ha re batlo ya disiphirini le yena ha re batlo ya lekolutung le yena ge ka mpa ga tlala motse ga jotsa batho mathata a rona ga tlala motse ga jotsa batho maima a rona ka mantsu ya mang mosadi ya tsebang position ya hae o tseba gore na gato ya eng kang ke efe halleluya mosadi enwana ha morena Jesu a fihla ore ka o mmeile kae a sa bone go ke morena Jesu go bane ka nna ba letshogo la go morena Jesu o shwele le lala mootla a ingwelwa ba le pressure ya bophelo ya ba o lahla sikinale o mo tseba ntle mosadi a lahlile sikinale ga tsebe gore yena ke mang halleluya jwale mosadi o lokela a itseba a gotlele positioneng ya gage ka lebaka la gore e kare o ko bo tseba gore na o na le bokgoni bo bokae o ka go ko bo tseba na o na le maatla a makae dintho di ka etsagala empa se ka emela gore o tlo fuduwa pele ho
1: halleluya
0: Jesus Maria morena Jesu ore mosadi o batlamang a re ke batla morenaka gobane Maria o tho na nagana gore ka nna ba ke molebedi wa jagete wa serapa Hallelujah.
1: Amen.
0: Empa morena Jesu a hopola ka pelenyana go Maria ke loketse o tshintsha boemo bo keleng go bona. Maria o tlongkutlo. E la ga re Maria. Jesu a Maria are Rabbi. E lo reng puisano ya morena Jesu le Maria ile ya thusa go Maria a ikhopole. Wa bana bona le dintho tse dintse leng go di patwe ge di patetswe. Mare ho modimo di senwile. Hallelujah. Ho tloke semelo sa modimo sa gore modimo a pate diphigitsa ha. Mare ke mo ho marena ho di utulla. Hallelujah. Ho ja Maria la ga nyagela fela a sheba a libitleng a fumana gore ha yo a re tsebena ba mmeile kae. Ya ba wa tsamaya. Mare ntshwele le ka ho Maria ene motshisa. E hana ha suta sebakeng. Ho bane mosadi ke thuso. Ho tya ba information ya go morena Jesu. O sa a tlositswe le bitleng. Isu ke mosadi go ba apostola.
1: My God.
0: Na le mosadi e ke moratang. Ya neng ana le setlolo sa Albaster. E o morena Jesu a lare mosadi yo. Go tla mo e fanghe di fihlang. Mosadi eno o ma ke gwa ngo tla gwa. Ba le mosadi yo. O la tlotsa morena Jesu ka setlolo se tlhile se le expensive. Mare rona. Na go tsedi nga ga mosebeletsa. Ke batla mo sebeletsa boemong botla se fela a a Mosadi eno ha ka ba sheba go setlolose seturu Ho tjuta se ka bona santsana le morego wa o gata di chalet A re skebe se re ke suwe ya ba ho fua di khutsana A o jota se ha se nete go noka utlwa di khutsana bohloko Ho tjuta mosadi yo a se qhala a se hlakola ka forantale bomme ba matsatsi a jwale ba nkutla a se hlakola ka hlogo e ka re mosadi ona ga morena Jesu ke ingwe tsholo kana hloya ka ithomme ke batla o sia manyima le mathata ka go wena hore e tle ga o shwa a shwe lone ga tle ga o tswa ke tswe se ke sa tswane bibele ere yo mo ra molopolo seng molopolo sele ka nnete
1: ha
0: sa sin la ka jeno mosadi wa modimo tsoha phahama senatla go bana hona le ya teng e re ka gabisang ho yena le tsatsing la ka jeno itsebe na o mang ka jeno hore di ntho di ntse di kaloka nako e di ntho di fedileng tu di ntho di felletswe ke bole hona le modimo ya teng sebakeng sa hao. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. So, hallelujah, hallelujah. Ho na le mosadi e monye ke ratang re bua ka yena hape. Ke itse tsatsing la ka jeno re are papa. Ke mosadi wa morena botifa, hallelujah. Ke mosadi wa fago. Ka letsatsi le leng ho na le mosetanyana a neng a bitswa Josepha, a neng tsa tsamaya ka assignment ya modimo. Ya ba ka letsatsi le leng o wela matsong a o ga lo sebetsa ka gara ntlo ya kgosi. Hallelujah. Ke ntse ke bua ka mosadi. Le information. Mosadi eno o thoka letsatsi le leng ya ga a sheba Josepha. A re ya. A motle moshimane. Ya ba o fitlha motshwarare e ka go ka kena dikobong le nna. Ka lebaka la gobane Josepha ona a hlompha, a rutuetsa maiso a re ga ke na go etsa ntho e jwalo. Mosadi a jwalo ka sa a phiella nthwena. Ya ba o ntse a e phiella. Ya ka ha nako ya modimo e fitlha ka lebaka la gobane ke itse mosadi o tsamaya ka botle le bobe ke taba gore na go ka nako eo wena o bo tlhaisang ke bofeng. Halleluja. Go thwe mosadi eno a re kena dikobong lena Josepha a re nka e etsa jwang taba e jwalo pela modimo. Mosadi eno a re ke se ke bona gore ke dikhandile ke fositse e re mpe ke apele shano la gore o na re wa mbeta. Ba bangwe ba basadi dipelo tsa rona di sentswe ke eng gore batho ba buile maaka ka rona. A o motho o mosadi wa pele go wa gore bo go ka bua maaka ka wena bona ka ga ntho nngwe le nngwe le mosadi o kenang ka ga yona a ko batle modimo ka ga yona o llatse gobane o utlweke ka re wena metswalle ga e sana nako ya gago. Modimo o tlosa batho bane batho ba tlatsa legatla le etsang gore se ka ga utlwa modimo. Ga o na nako e modimo a kileng a etsa motlholo o peteditswe ke batho. Go na le monna wa sefofu e ke mo ratang go thwe Jesu o ne a tsamaya gara matshwele monna eno a hweletsa jo nkutlwele botlhoko Jesu o mo rata feta ba re gutsa gutsa thola lebaka leo monna eo a naetsala se ke ipotsa gore na bibele le yone batho ba bane ba le bangata ga kalo gobane mogana Jesu a kgonne go utlwa motho eo ko baneng o tlile gore di be le bophelo di bo bone ka go fetisisa ga a tlela letshwele o tletse wena lape momo o dutseng ga ga boima bo bo bokalo o ntsa le teng batla yena o mpatleng ke sa fumanega. Mpatleng ke sa fumanega ga se taba gore na go ntse o e tsalang bophelong ba gago o ka ema letsatsing la ka jeno gobane o mosadi o na le maatla ka go wena ka mone le ga e ka ba ga o a bone tle mosadi wa modimo ema ema o itlame ke ntho ke e ratang ya basadi ba basotho ga re fitlha re amoelwa ebile e re kere taba ena ke ena bomme kgwedi ene e sa le ba tena dishweshwe ba apara dikobo ba le batle gobaneng go lekwa go rutlisetswe mosadi boleng ba gae. Mosadi ga a tsitsitse positioneng ga re na lebaka la gore ebe re na le dikgutsana tse senang batswadi ba bone gobane mosadi ga a tlisetswa bana ba gae fela o tlise o fiwa assignment ke modimo gore a be mothusi wa gore na ga e tswele pele ya gore bophelo bo tswele pele. Halleluja. Morena Jesu Kriste a bokwe gagolo. Morena Jesu Kriste a bokwe gagolo. Ge leboga ntate modimo gagolo basadi emang ka maatla gobane ga o mong ga o ke ba tsamaya o le mong dintho tse fedileng ga o tlo thusa ga se thuso gore o dule o lelela ska llela dintho tse fedileng tse modimo a di tlositseng dumela ya e tsebang gore veine ga e fela a e tle gore veine e ntšha e be teng. Halleluja. Morena Jesu Kriste a bokwe gagolo. Gopola gore o ratwa ke modimo le ka ba batho ba o ratang ba o latlhile gopola gore o ratwa ke modimo gobane o entse ka setshwantsho sa gae o na le boleng ba gae. Halleluja. malapeng moo o ko eme o ko itswetse gore letsatsing la ka jano ke saema ke igopole mo ke teng. Lebaka leo Maria a na gopotsa Jesu gore wena o tsamaya ka metlholo, o na le metlholo, ke gobaneng Maria o ne a tseba matebo a tibileng a morena Jesu. Ke itse o Modimo lebaka le a na go batsa atama o na le diphiri tsa nneng a batla go di fa mosadi. Jale tseba gore wena o thuso mosadi gobaneng o tletse ka thuto e ngata ya se Modimo, ompa o sa tsebe na o e apply-a jwang. Halleluja. Morena Jesu Kriste a bokwe gagolo. Ge a leboa. Ntate Modimo a bokwe. A leetse gantle. Ga re itlo phelela Modimo kapo le go itukisa ka kgwedi ya borobedi fela. A-a. Mosadi ke ntho e loketseng gore e eme. E emele boleng ba Modimo. E godise bana ya hametse. Gobaneng ke thuso. Ga re gotleleng positioneng. Ke a leboa ntate Modimo a leetse gantle. Hallelujah, hallelujah. Re itse re fumaneha kwadimane ha o nyolowa ga matšhabatšhaba moo pela kga washe moo re fumaneha moo nono re kereke e kenang ka sontaga ka hora ya lesome. Halleluja. Gona jwale tsena tshebeletso ya qala jwale. Re na le dinomoro mo o ka letsetsang teng ga e ba o batla dintlha ka botlalo. Dinomoro tse enono ke 6202-2263. O tla fumana ke dinomoro tsa ofisi, ke tsa moprofeta wa rona. O tla fumana thuso mono, ska dula ka bothata, Modimo a ntse a thusa batho. Ska dula ka boima, Modimo a ntse a thusa batho. Gobane o tlile gore di be le bophelo. Re a leboa, morena Jesu Kriste a bokwe gagolo. Amen.

שמענו יא לויה, זה לוקס דו לויה.

我在我你说面子不帅干嘛你说我操

ena ke tshepe jantse ding.

Ame re sa masala so tlhame so sa rona ya mashuma mabere ya meso so pila ntla re ya ge libile ho re nya le shuma ya le shumela motsomo are sa tsena ge kena jolo ka hare ho maghahlelo wa khumamelo mo re tlotla re dula fatshe re buisana le yena mo re tlotla re dula le konotun le yena e le modimo wena magatuwa wa kae motla ke itsehle ke itsehle haiba ho hlokahala hore magatuwa wa ka o nke setulo se seng jale ibe o sebea mo wena magatuwa wa ka jale ibe o nka sa ha o sebea mo etsa jwalo o senke jale ibe o dula fatshe jale o shebile setulo sena so o sebeile mpela hao jale ibe o buisana le monga bophelo setulo mona o tle ho yena jale o re modimo moya o halalelang so ho fatshe re ke re tlo bua so ho mona modimo re ke re tlo buisana hantle nna le wena hallelujah jale re tlo dumellana

ha re kene nna ko nya rona ya khumamelo. Hallelujah. Ha re keneng nakong ya rona ya khumamelo. Re tlo khumamela ntate Modimo. Jwalo ka ha ile sonta ha sa ho qetela sa kgwedi ya mosadi. Hona le taba yeo nna ke ithutileng yona ho tloha kgwedi ena e qala. Ha e sa le moya o halalelang o bua le rona ka puseletso. Ha e sa le moya o halalelang o bua le rona ka hore o tla e aha hape. Ha e sa le moya o halalelang o ntso bua le rona hore mo o ileng wa lahlehelwa teng, nna ke le Modimo wa hao ke tla o buseletsa. Mo o ileng wa nyahama teng, nna ke le Modimo wa hao ke tla o tlatsa ka matla, ke tla o fa matla a matjha. Ha e sa le ntate Modimo a ntsa bua le rona ka taba ya puseletso. Jwale re tlo kena ka hare ho khumamelo hoseng hona. Ka hare ho khumamelo ya rona re tlo tsamaya fela ka mantswe a reng mosadi o matla. Nthwena e ne keke ya jarwa ke mang kapa mang. Nthwena e fuwe wena hobane o mosadi ya matla. Nthwena e fuwe wena hobane Modimo o ne a tseba hore o tla e jara. Modimo o ne a tseba hantle hore o mosadi ya ka ba matla, o mosadi ya ka tshwarang thipa ka bohaleng, o mosadi ya ka lelang ho yena, o mosadi.

ka lukisa mo o senyehileng o mosadi ya ka qekisa le mo di ntho di neng di sa sengwa ke wena bona mosadi ho seng hona modimo re ke bua le wena hore mosadi o matla. Hallelujah. What a feeder na gonyao ba nemba halifile haholo. Ba batla ho ya etsa boiphetetso ho bana bona abali. Ya ba ho fihla mofuta wa mosadi ka harata ba yena. Mosadi a re ha o tlo ba le tshollo ya madi ke le teng. Mosadi a re ha o tlo senyeha ke le teng. Mosadi a re bana ha e tlo ba dikgutsana ke le teng. A re taba yena e kadilwe ke banna ba babedi bana. Dafita le na ba le ba kadile taba yena. Empa jwale pheletso ya bona e tlisa ntweng. E ka kgona ke le mosadi ke kene. Jwale ebe ke rarolla bothata bona. Ho sa tsotelle na ha bo a sengwa ke nna ha kae. Empa ke lokela ho kena ka hara situation ena. Ka matla ao Modimo o mphileng ona. Ka bohlale bao Modimo o mphileng bona. Yaba mosadi a bitswang Abikaele. O fihla kena ka harata ba ya Dafita le Nabali. Yaba mosadi eno ha dumelle tshollo ya madi ho fihla. Yaba mosadi eno ha dumelle tshollo ya madi ho tswela pele. Yaba mosadi eno wa tsamaya o lo qekisa Dafita. Yaba o hopotsa Dafita hore oh ho Dafita a ko hopola hore lebitso lebe ke seromo. Yaba mosadi eno a o kokobetsa Dafita. Yaba mosadi eno a o tlosa Dafita bohaleng ba hae. Ke tlo bua le basadi. O mosadi a re nthwena ha ya sengwa ke nne. O mosadi a reng ha re ka ra boemo bona ka lebaka la ka. Empa mosadi o matla. Mme matlana hao ke ona a ka tlisang toka.

boroko bo boholo ha ka ba robala fela empa Adama fell into a very deep sleep ha sa ile boroko bo tibileng haholo e hlakile hore Adama le hatsintsi ine ka dula ho yena ona keke a utlwa letho ho latela mofuta wa boroko o modimo o mo robaditse ngona moya o halalelang thusi jwale ebe ke a ipotsa hore na moya o halalelang gobaneng o ile wa tlameha ho robatsa Adama pele o ka etsa operation ya ebe ke re moya o halalelang gobaneng o ile wa tlameha gore monna eno a bitswang Adama a mpa robatswe gore a sekebe a utlwa letho nakong eo go ntshwang le go bona gae e be ke a gopola gore Adama nna ke be a ijara ntho ena e be ke a gopola gore Adama o na keke a ya kamane ka labour ward e be ke a gopola gore Adama ona keke a mamella mahloko ana ebe ke a gopola gore Adama ona keke a mamella pelehi ebe ke a gopola gore Adama le mahloko fela pele o kena peleing ono keke wa mamella ke ka gona modimo a ileng a tlame go robatsa pele mosadi o matla ke bua ka senatla sa mosadi ke bua ka senatla sa tumelo sa mosadi ke bua ka mosadi e reng le ha opelwa mosadi ebe go ntse o thwehema mahlaba mosadi ebe mosadi o ntsa tswela pele o ntsa fela ebe mosadi eno a ntsa tswela pele a ntsa bebenya melomo ebe mosadi eno a o tswela pele a tshwere letheka la gage fela ebe mo uwang ke basadi ba bang ka gara letsha mosadi a jalo o ya fitlha lebitso la morena Jesu Kriste ha lebokwe mosadi o maatla mosadi nakong eo a kena ntlo haiman ha thotofatswe ka letho mosadi nakong eo a kena ntlo mosadi a jwalo o tla qalella pele go thumuwe nkgo ebe jwale mahlaba a ya qalella mosading ya jwalo go na le basadi ba nkang matsatsi a mabedi go na le basadi ba nkang matsatsi ka o fapana ebe mosadi a jwalo ha a givape haya ebe mosadi a jwalo o tswela pele o mamella bohloko ba mahlaba mosadi eno a ntse a tlhotsa jwalo o tswella pele ka bohloko bona gobane focus ya hae ha e ka ra mahlabana go na le motlhaka wa tholo o mosadi eno a o lebeletseng e leng lesea la gae Adama o robaditse gobaneng ebe ke a lentsweng la ntate modimo ka gara vese e ratwang gaholo ya diprofobia 31 ebe go thwe mosadi ya kgabane ebe go thwe mosadi ya kgabane ke bua ka basadi bo Thabita ke bua ka basadi bo Estere ke bua ka bo Maria Magdalena ke bua ka basadi ba thata ebe go thwe mosadi ya kgabane ke mosadi ya aga ntlo ya gage ebe jwale ke re moya o halalelang ntlo re bue moya o halalelang re tseba banna e le bona ba kankang difotsholo banna e le bona ba kankang taka ba isa odimo le tlase re tseba mosebetsi wa o aga e le mosebetsi wa banna jwale modimo wa ka o batla o re nna
ho sengwana ha re honna e mo sadia khabane ke mo sadia a hantlo ya hae modimo ho baneng le ntshela hawo o batla hore mo sadi ke ana se ahi ibe moya o halalela ngore mwana ka le fatshele ke ke la loka ha mo sadi a ke ke aha a re mwana ka le la pale ke ke la loka ha o sena se ahi sa mo sadi ho bane mo sadi o matla mona ka ba le di chelete empa ha mosadi a le siko a keke a tleha mosadi ke ena ya etsang lelapa mosadi wa modimo o matla le hoseng ha ke tsebe hore na o nyahamisitswe ke eng hoseng hona ha ke tsebe hore na o ikutlwa e ka matla ha wa fokola jwang hoseng hona ha ke tsebe hore na o emo bo keneng ka ra bona ke ba mofuta ofeng empa moratuwa wa ka ke batla o tsebe hore o mosadi a matla lelapa lena le keke la tia o le sikwa ka ra lona o lokela o kgumame ebe o rapela modimo gobane o file matla a ore lelapa lena le tla tia ka wena moratuwa wa ka mmamele mosebetsi mo o leng gona teng modimo o file matla mosebetsi ona o keke wa phethagala o saka wa ba mosadi wa senatla ya ka llelang go modimo wa gae moratuwa wa ka mmamele o se bana bana ga ona motho ya ka ba rapelela ntle le wena senatla sa mosadi o lokela o eme ebe ore modimo le ga o le jwalo o modimo ya halalela ebe o atametsa bana bana a le tareng ya Jehova nakong eo mosadi ya neng a sabele bana a rapela modimo wa hae o la bua mantswe ana gara ditshepiso a re modimo ke ya o tshepisa gore bana bana gore lesea lena le o tlang go mpha lona ga o ka nnea lona le tla tlhola ka metlhatlong ya gago mosadi eno ga re ngwana eno e tla ba mokati wa lelapa mosadi eno ga re ngwana eno e tla ba lesole la naga empa mosadi eno a re modimo wa ka ngwana eno ga a ka ba teng go na le tshepiso e ko fang yona ya gore e tla ba lesole la mmuso wa gago gobane mosadi o maatla o na tseba go tla tlisa tshusumetso gore ngwana eno a lo tlhola tlong ya modimo ga ke tsebe na o bona e ka dintho di gana o tsamaya difeng ga ke tsebe gore na o bona e ka ke eng e sa sebetseng gantle empa mosadi gopola boleng ba gago empa mosadi gopola matla a gago gopola mosadi gore tafiti a ka ba lwanne le naabale e mahlhoma fubedu gopola gore naabale a ka ba ile a tlhoka le masimo goja e ba tafita o ile a tswela pele le mabotho wa gae empa ka lebaka la mosadi ya ba mosadi ka matla a gae ya ba mosadi ka sebete sa gae ya ba mosadi ka boikokobetso ba gae o a tsamaya o itia maotong a tafita a re oho a re oho a re oho tafita morena wa ka nkutlwela bohloko e ka ge le gona o seng ona re ka hweletsa basadi ra re oho morena wa rona o tlwela malapa a rona bohloko oho o tlwela mesebetsi ya rona bohloko oho o tlwela bana ba rona bohloko oho o tlwela setšhaba sena bohloko ebe modimo wa fetola gobane ke modimo o tsebang o fetola
maemo a sa fetolehe e be yena wa tseba gore o tla fetola mosadi a ko

di sama tra hawo podi mo fidema talose maya o halalelang ri a lebo maya o halalelang o lokile wa pere matla maya o halalelang ha o na modimo ya tshwanang le wena moya o halalelang re lebohile kgweding ena moya o halalelang re a leboga sontaheng sena gobane modimo wa rona o re hopotsa matla a rona moya o halalelang re a leboga hoseng hona modimo wa rona ga e sale o le modimo sa balwe dilemo modimo wa rona ga e sale o le modimo modimo wa rona ga e sale o le ntata rona moya o halalelang ga e sale o le setshabelwa sa rona moya o halalelang o ya phela o ya busa moya o halalelang o ya rena o ya halalela ga o na modimo ka ntle go wena wena wa mporela ya rona ya botlhokwa moya o halalelang re itshetlaile ka wena gobane wena o lefika letileng re a leboga wena ya phelang re a leboga wena ya leng teng moya o halalelang re phela jaana re phediswa ke wena moya o halalelang re a leboga ka gore gopotsa boleng ba mosadi re a leboga moya o halalelang gobane go na le basadi ba neng ba nyagame ga dintho di sa etsagale go na le basadi ba neng ba rogakeile ga dintho di sa etsagale go na le basadi ba neng ba beilwe puaneng ga dintho di sa etsagale go na le basadi ba ileng ba bewa ka gare o tlontlollo jalo ka maria empa moya o halalelang ke a rapela ka lebitso la morena jesu gore go sekebe wa ba le mosadi ya tla lebala maatla a gae go seke wa ba le mosadi ya lebalang boleng ba gae go seke wa ba le mosadi ya utlwanye

Maya, oh halalela. Baba ngaba botsa bare. Bakae basadi ba bali. Basadi ba kodi amalla. Basadi ba kae manqa lengwe. Ibe basadi bana ba hweletsa ho wena. Ibe basadi bana ba lela ho wena. Basadi ba kodi amalla ba teng o seng. Basadi ba bali ba teng o seng. Basadi ba tlore ho ne kane. Ka satani ya we sale aba pala mala benga rona. Ho ne kane. Ka satani ya we sale aba pala me sebetsi nya rona. Ho ne kane. Ka satani ya we sale aba pala di kgwebong tsa rona. Ho ne kane. Ka satani ya sale nga kana manyalo nga rona. Ho ne kane. Hey, holy God! Hallelujah! My oh, hallelujah! Ona le mofuta wa basadi, mofuta ona wile wa yema, eba mofuta ona ohana. Kamo sadi wa bohlokwa thabitha mofuta ona wa basadi uile wa etsa le botho yaba mofuta ona o hweletsa ho wena yaba wena o le mahodi mong wa ba utlwa moya o halalelang re teng o seng hona ge le mofuta wa basadi ge re satane ha o tlo ba palla balekaneng ba rona o le teng re satane ha tlo ba palla dikatleong tsa rona o le teng moya o halalelang re hana ka rona moya o halalelang re tsekisa tseo satane a di nkileng ka mahahapa godimo a bophelo ba rona godimo wa rona re di kgutlisetsa bodulong ba tsona ka lebitso la morena Jesu o na le basadi o seng ba latlhetsweng ke boitshepo moya o halalelang ke a rapela boitshepo ba bona ga bogutle o na le basadi ba sa ikutleng basadi go lekana ka lebaka la go tlhoka basea moya o

Bayete. Bayete. Hallelujah. Modimo qalella ho etsa show of hona jwadi. Modimo qalella ho etsa di makatswa bophelong ba ha hona jwadi. Modimo qalella ho tlisa phunyeletso hona jwadi. Hona le ba kulang ba falang hona jwadi. The Spirit of God is moving right now. Hona le modimo ya etsa ntwentsha. Hona le modimo ya etsa ntwentsha. Hona le mohlankana ya tlo fana ka bopaki. Hona le mosadi ya tlo fana ka bopaki. Ba botshepei ba Jesu eno e re mo rapelang. Hona le mme ka hara lelapa la hae. Hona le lelapa le kopanang hona jwale. Ka lebitso la Morena Jesu, re tsitsinya metheo ya lehodimo. Ka lebitso la Morena Jesu, re bua poelano hona jwale. Ka lebitso la Morena Jesu, re bua restoration hona jwale. Ka lebitso la Morena Jesu, moya o halalelang o tlo sebetsa. Tseneng di lahlehile, tseneng di utswitswe ke Satane, Modimo wa puseletso o tlo o buseletsa. Moya o halalelang re a leboga hoseng. Ka lebitso la Morena wa rona Jesu, Modimo wa rona re o rapetse. Moya o halalelang ha eba ke ka o fosahala, re rapetse Modimo re tshwarele dibe tsa rona. Empa ha eba ke ka o nepahala hoseng, Modimo wa ka ya lokile le ha eba o keke wa etsetsa nna, empa etsetsa eno a etsetsa yane. Hobane re batla e mong le e mong a pake ka matla a boholo ba hao. Moya o halalelang re batla folaga ya hao ya lehodimo e dule e tsukeya hohle ka lebitso la Morena Jesu. Moya o halalelang sera se ile sa thaba sa re Morena Jesu o timetse. Sera se ne se sa tsebe hore Morena Jesu o tsuhile. Moya o lokileng o Modimo ya ileng a tsosa Lasaro lebitleng. E mong le mong a dumela hore Lasaro o shwele ha sa tla tsoha. Moya o halalelang ho na le ba bang o seng hona. Bao bophelo ba bona dira tsa bona bo bo katileng. Ho na le ba bang o seng hona. Bao buweng hore ba keke ba tleha. Ho na le ba bang o seng hona. Ba ntsheditswe mpolelo ya lefu. Ba ntsheditswe mpolelo ya mahopo. Moya o lokileng I reverse it with the blood of Jesus. Ka lebitso la Morena Jesu re tlo phela. Ka lebitso la Morena Jesu re tlo atleha. Ka lebitso la Morena Jesu re tlo sebetsa. Ka lebitso la Morena Jesu re tlo phunyeletsa. Ka lebitso la Morena Jesu kgotso e teng malapeng a rona. Ka lebitso la Jesu kgotso e teng malapeng a rona. Kgotso e teng dipakeng tsa balekane. Ka lebitso la Morena Jesu mahareng a bana ba batho re bua kgotso. Ka lebitso la Morena Jesu dikerekeng re bua kgotso. Ka lebitso la Morena Jesu moya o halalelang.

mantsu ohle a Jehova. Ilori wa selemusa uthi ari ke ona mogwa wa morena ya tla busa go dimalona o tlang ka para ba lona a ba be makoloing a be a ba bang ba laudi ba dikete le ba laudi ba mashome a mahlano ba bang ba tla mo lemela ba mo kotulele ba bang ba tla mo etsetsa dibetsa tsa ntwa. Ebe semana ya 14 o tla nka le masimo a lona le merara ya lona le mehlware ya lona e metle a ne ba hlanka ba hae. Amen. Ke kopa re sie ha kana ha sa qotsuti empa taba yo re batlang ho wela ka ha go yona ke gore ha bana ba Israele ba ne ba itlhokomela ba like ba itemoha ba itemoile e le mofuta o senang moela e tshwatena o bane go thwe ba ne ba ahlolelwa ke baga ba Samuele empa go thwe baga ba Samuele ba ne ba sa tshepagale jale taba ena ya ba tlisa boemong ba gore ba kope morena jale Modimo o re kopong ya bona ya go batla morena yena e le Modimo e sentse e le morena godima bona e le setšhaba e ka re goja ba nyedisa Modimo gobane o re go Samuele ga ba lahle wena ba lahla nna ke le morena ke le Jehova wa bona jalo o re ka gobane e le Modimo yo re ka gageng o fe o re ga ke ba latolele seo ba se kopang empa re tlo ba lemosa seo ba se kopang gore se keke sa ba isa katlegong eo ba e lebeletseng ka mekgwa e feng e mengata jale ke ka ona re jetsang go tloa mono verse 10 o tatafisa verse 18 gore mofuta wa morena ya tlang go okamela Iseraele e tlotla e ba moithati yeo e reng ga dintho di le teng e be o a dinka o di etsa tsa gae yeo e tla re ga ba thola Iseraele e na le masimo e be o a nka o a etsa a gae e be o nka bara le baradi ba bona o ba fetola bafo e le gore taba ena ya go ruta gore mofuta wa morena e ba tlo mo thola ga se morena ya tsebang go laola dintho ka pelo ebile go Jesu ga se motho ya fe ka bokhutshwanyane ga se motho ya nang le botho empa bona ba re ga re sheba temana ya 19 o re ba re le ga o le jalo setšhaba sa gana go utlwa lentswe la Samuele sa re tšhee empa re tla ba le morena ya re busang so re tle re tshwane le ditšhaba tse dingwe morena wa rona a tle a re ahlolele a re etelele pele a laole dintwa tsa rona e le gore a mang a mabaka re a ithuta a etsang gore ba ikutlwe ba batla morena ke gore ba tle ba tshwane le ditšhaba tse dingwe ba tle ba ahlolelwe ke motho ya bonwang sebe ke ka gona jale ba ka ikutlwang e kare ke karolo ya batho kapa ya ditšhaba tsena tse dingwe kao fela gobane o re ba re le ga o le jalo re tla ba le morena e mongwe wa re o salayo e le gore go salang go phela ke ore gore na morena enwa ke morena ya lonya ke morena ya sa tsebe mofana ke morena ya sa amohela morena Jesu ke mang kapa o na le disuwa difeng but e salayo go setseng go phela re tlabe re na le morena ke lebaka la bona le ba entseng gore ba gane keletso ya Modimo o re jale ga re na le ena enwa ya re busang o re re tlabe re tshwana le ditšhaba tse dingwe jale ke re santane re phethela godi.

basadi ke batla mosadi ka mong a ke a dule a lekole bophelo ba gage ebe o lemoa di-area tsotlhe tsa bophelo ba gago tse o kilekeng wa ganana kapa tseo o reng ke tlhoka thuso ya modimo go tsone but e re ga o sheba pressure ya dintho tsa bophelo bona ebe o ithola o le boemong mo o reng la ga fela ke ntsa ka tshwana le basadi ba bang ga fela ke ntsa ka tshwana le banana ba bang ke batla go bua ka jano ke lekanya temana ena le nako bophelong ba mosadi yeo e tla bang o lokela go kena ka gago go dikamano tse tiileng tsa lenyalo o fage go season yeo ka jano batho ba e bitsang dating kapa ba bang ba tla re courtship kapa e mong ke nako yeo a seng a isitse morati wena hai-hai dikgomo di patetse batho botlhe ba ya seba empa ga o lemoga sebopego sa monna ya tla o busa e leng ena morena wa gago wa kamoso o fumana dimelo tse keke tsa o isa katlegong tse keke tsa o isa bophelong bo sa feleng empa ka lebaka la dilema mohlomong ore ga fela nka ka tshwana le basadi ba bang ga fela nka ka ba mosadi le nna ya ba ke tloela fane ya gae ya ba ke bitswa ka Mrs. Mama empa nnete sebele letswalo la modimo le letle le se le buile le wena le o lla mosisa gore yena wa mmona gore ga kwati le o thua mabota ena wa mmona gore digana tsa gae tsa o oroga ke tsa ka meso ena wa mmona gore gana botho ena wa mmona ga o letho leo a le tswatelelang ka wena ga e se gore fela a nke seo e leng tsa gae a ikgabe ka tsona ao bana beso ena tse di tsona o di bua o shebile le metlhala e e tsalelang bana ba bo rona ka ntle gore o tla botho e mong ke mooki o na le gore a ka iphedisa ka tšhelete yeo a ntseng a e fumana mo a sebetsang jale o tatile ka nako ye nngwe o batla lenyalo jale lenyalo ga le satlhe go tla itlela motho fela ya bonang gore eno ga nka tswa ba le ena ga ke tlo sebetsa ka thata ke tlo phomola jale motho ena kapa moeki ena o re fela ga tle a le jalo ga fela ke nka ka tshwana le basadi ba bang ai bana beso ke batla gore hela mosadi lemoga gore go molemo go tsamaya le modimo enwa go tsamaya ka the council of God bophelong ba gago go na le maemo bophelong a tlotla a o fosa gore e ke o ka sheba watshe eo rona re dulang ge e sheba go motlhamong dilemo di tse di le masome a mararo a nang le metso ga ke bone o fetowa letho bophelong baka jalo ore ga fela ke nka ka tshwana le batho ba bang jola ga re ka ra e tlosa boemong ba o bua ka motho wa mosadi go na le maemo a ka o kgotetsang bophelong wa batla go potlakela dinthong tse itseng gore o tla o tshwane le batho ba bang e le gore re re e ka modimo a ka pholosa mofuta wa gae from the peer pressure e tla a ka pholosa setšhaba sa gae from go tloa go yena se batla go tatela dintho tse ka tsa tlisang ke ga re kgeloile tsela ya modimo e lokileng ke batla o tshwa ke re lentse la modimo le re ga bana ba iseraele ba se ba ya tswa egepeta lentse la modimo le re tota gore bana ba ntshwa ka tsela e e potolowang e ka nna ba go nka nako go wena gore o fitlhe katleong ye o e lekantseng ye o tsebang gantle gore modimo o reretse yona empa ya botlhokwa o sa phela ke gore o tsamaye le modimo ga se gore o fitlhe thorong go ba thorong go fitlheya bana ba se go phela mehleng ye o tšhelete ka o fitlhisang thorong ya dintho tseo o reng wa di batla empa ga e le modimo o fumana gore ga yo dinthong tseno jale ke batla gore ke nako he ngwaneso ya gore o dula fatshe o hetle gore a relationship eo ke leng ka re go yona a ke yona yeo modimo a batlang gore ke tswele pele ka yona a dintho

ke iphedisang ka tsona ke le motho wa mosadi a ke ka modimo a kgatlhwang ke tsona ka nako ngwe o a etsagala o tsebe le wena gore ga di mogatlhe empa ga o na polene empa jale ke batla gore go molemo o ka sala o sena polene o ena le modimo go na le o bale polene o sena yena gobane jale ke ba o tla tlhago e tlha ngwana teng e le gore ntho ya o ba itshedisang ka yona ya o batla go fitsa eng ya o batla go tshwana le batho ba bangwe ke yona tsela e ba tlosang pela modimo wa mmetse ya o e reng le ga ba se ba tlhalosetswa mofuta wa morena ya tlang go ba teng e be ba re aa rona tseo tsotlhe re a di utlwa empa ga re ema mohlomo meketaneng ya basadi re tlabe re tlhaoge kgesetse dišwešwe empa ga morago o tseba gore ka tlong ga ona kgotso lebaka ke o bane go bile le nako yeo modimo a o fang the council yeo moya o galelelang o emelelang yene le bosibu o bolelela gore ena kamano ga e tlhake ya o phedisa ga e tlhake ya o isa moo ke tlhoka teng molekani ena yena o tlo o hlekefetsa e le gore taba ena e re go molemo go ka sala o dilemo di masomešome go na le o ba le dilemo tse masomešome o le ka re go sebaka sa modimo a sa o tlhokeng o sone go molemo go wena o le morwetsana ka jeno go sebagala e ka o semakuanyana je ga o ba gana o emela nako ya modimo go na le o kena ka rakamano yao modimo a leng siko ka gare go yone ga o batla e re ga o bua taba e tsena a o siwaka e ke gona o saletse morago go molemo go salela morago empa o tsamaya le mongwe wa bophelo go molemo go ka sua ke dintho tseo re ilekanyang ka kelelelo tsa rona e le katlhego go na le o latlhegelwa ke sefatlhao sa modimo go na le nako yeo moshe a reng ga se sae le rona morena wa ka sefatlhao sa gago o seke wa re tlosa maefala ga se sa tlowe le rona sefatlhao sa gago seke wa re isa sebakeng sefe kapa sefe ke ore e kare o ne a bua ka boemo bo e tla ba modijale ditalente tsotlhe o na le yona maatla your vocal abilities empa ga modimo o sa dumele sekebe wa tata go molemo go ka diega tseleng jalo ka bana ba iseraele ba kile ke ba tsamaya lefelele nako ya dilemo empa ba tsamaisiwa ke modimo go na le go tswa ka tsela e paroletsang e kgutshwane e reng ga ntwa di utlhela ebe jale tshepo ga e oba modimo gayo e reng ga dintwa di utlhela e be o bona go inea lefu e le ntho betere gobane go latlhegetswe ke yeo e leng tshepo jale ke batla gore go wena morwetsana mosadi tsoga hlakanipha nako ya modimo le ga e tla dia diega e atlha nako ya modimo ga e leka nngwe ka risi watche ga o sebe nako ya dilemo tsa gago e ba o lekanya gore modimo o lebetse ga o sebe dintho o ipapisa le metswalelenyana ya gago e ba ore ke bona seke le nyaka o fetse nna ke le mongwe a morena wa kana o tlankgopola gopola gore go bile le nako yeo batho ba reng ga fela se re ne re ka ra tshwana le ditlhopho tse dingwe ao le ga re ne re ka ya thunya o ketela go bue ya polelo ya gore bonyane ga o ka wa ya wa gutla go bue ya polelo e jalo a o sebaka a o sebra gore a thike ga o ne o ka wa ya wa ka wa gutla wa o utlwa e be e mongwe wa gutla gore ba ka gare ba batla go tswa ba ka ntle ba batla go kena polelo tseno ditlhaa e ka metlhae empa ga e le gantle go ne o sa lokelega gore o ka ya utlwa ka letlalo modimo wa le teng o ka ya utlwa ka letlalo moya o galalelang ya re tsebisang tse tlang go tla a le teng go na le nako ya gore e re ga o bona dintho tsa o ka jeno ge di bitsang di-red flag e bontse o lekanya gore go tla fetoa ga ona go fetoa ga modimo a re o tlang ka masimo a gago a ika

bona anke mara le baradi ba hao aba etse bafo ka jeno ha di etsa hala di ntshotsena re e rutse ho le bohloko a there e be tsene lahlile the counsel of God ena ha di re hlaela re le ka yo re modimo re lahlile a morena wa ka re bini di pina tsa ko di ge ge o e ba sadi ha ba loko lo ba sadi ha ke ba ni sa o se ke fetsa ge se le bantjo a ke mo di bona bo ipile le mo sadi pelo nya ha a mo le mo sa hore yena yona ha se tsena yo go tsaka mo go tsama e ka yo ya ba mo sadi ya jwa le ha se ba maemo a mo potile gore a fela nka ka tswana le ba sadi ba bang ha fela nka ka tshwana le ditshaba tse ding le nna ka ditso a ka tsa mabitso empa ka jeno ho bohloko ho ba o jere lebitso monga lebitso a sa roba le hae o jere lebitso monga lebitso a lebetse o re o etsetse bana jwale ke re mosadi hlakanipha a vuka letsatsi la pholoso ya gago ke lona lena la ka jeno ga o ka se ithata fatshe pelo letsatsi la pholoso ke lona lena la ka jeno la gore o ka kang ka gato ba bangwe ba eleditse nako e telele gore mosadi tsoa moupelo e tseo le setopo o ntse a dusile ka jeno o shebile batho o ntse a re batho ba tla reng batho ba tla reng ba nneng ba le teng mohla mokete wa lenyalo laka ba bona ga ke thabile go le gotlhe se ka tsenela seo se jalo se ka tsenela dithaetlele empa tsenelana le modimo tsenelana le dikamano tsenelana le bophelo ba gago e seng fela maemo a rona bophelong bona temane enana e tlhile ke sea gakalo ausi wa ka gore e ka re ka tsoa masene re le basadi ba tshuyena gore go molemo go tsamaya le modimo dinthong tsotlhe tsa bophelo le ga e se fela tsa go kgatlha molekane e mongwe mo kgethile ke ena yeo modimo a reng ke ena empa o batla go tsamaisa lenyalo leo ka dikeletso tsa batho o ntlile a le tareng ya modimo ga o tlameya go ikokobetsa ba o tlhalosetsa ka gore ka re o tshereyane hela lenyalo ke la modimo lenyalo le tloloka lesotho ka moka ga re tsamaya ka dintho tsa modimo ke batla gore ga re tsamaya ka di-principle tsa modimo e seng dikeletso tsa batho ba senang dipelo tse bileng go modimo e seng gore na go trenda di-fostrate tse kae lesotho e tse dintsa dintshwane tse di lokela go di re rute ausi wa ka gore ga nne ka ra kenya modimo ke rata temane na mo nampateng ga setšhaba saka se bitswang ka lebitso laka se ka sa rapela sa kgeloa ditsela tsa sone tse kgopo ga re ne ka reka ga gotlela go modimo wa nnete ga lemo a gore ga o bophelo ka ntlha go yena tsotlhe di ne di tlo fetoa gobane re ne re keke ra kena ka go dintho ena a itse se tla kena re ne re tlo dula mo a reng dula rapela tsoa le mona re ikokobetsa re tlhomphana monna a gopola gore ke lokela go rata yena molekane jalo ka ga e ka ke mmele wa ka jalo ka ga e ka ke nna ka sebele ga ke iketsetsa ntho ke mo etsetsa ke mo gopola e le gore re nakong eo re reng ga re boela nnen le modimo let us go back to the principles the word principles gobane lentse la modimo le fana ka tsebo le fana ka motšha o hlakileng gore o tsamaya le mona kapa o tla latswa tse e bosula they somehow a principle e reng ga e be o tho tlhompha mmao le ntatao ga o sa mo tlhomphe matsatsi ga e ketseng ke rata o tlhobe bale ke sa qetelela gore gopola o molemo go tsamaya le modimo go ena le go tsamaya o potilwe ke batho go molemo go tsamaya le modimo ke a pheta go ena le go tsamaya o bonagala e ka you have everything under control a theka gare go wena go tabogile go tlhentlhane ke qeto kile ke ngwa iketsetsa yona jalo go ya soka bangangka qeto e tshentlhang bophelo ba gae go molemo go ka

Mamedi wa selama sala soto re ke lebo jwalo se hlopha seno sa Tehila Africa ba re fela o ya halalela batsama jwalo le ena thuto ba re ba jwalo metsotso nye me ka ya semetsotso e le shumele metsoe mene mo re yang re lebile teng ke hore nyane ya pele.

Nako ke hora ya pele. Sena ke sealemoya sa Lesotho kgotso mo mamedi ditaba di balwa ke Puleng Sello. Letona la kgwebo, mesebetsi e meholo le kgodiso ya dikgwebo Mohlomphehi Motlatsi Maqalepo o re kgaho ya feme e tlo hlahloba boleng ba dihlahiswa tsa bahwebi e tla phethelwa ka Hlakola isao. Mohlomphehi Maqalepo o boletse sena ha a bula ka molao mmaraka wa papatso ya dikgwebo tse mahareng le tse nyenyane Maseru, moo a hlalositseng hore mmaraka ona hore o atlehe o lokela ho tshwara diterekeng tsohle ka letsatsi le tshwanang. Mookamedi wa koporasi ya ntlafatso ya dikgwebo tsa Basotho Bedco Monghadi Tshepantladi o re tjhelete e seng e bokeletswe mmarakeng ona e feta maloti a dimilione tse tsheletseng. A re ba lokela ho sebetsa ka thata ho netefatsa hore dihlahiswa tse ding di rekiswa nako yohle. Mokgethwa wa Stadium Area Mohlomphehi Mampho Jabane o re dikgwebo di lokela ho tshehetswa ka ditjhelete ho netefatsa hore mmaraka ona o atleha. Ha e mong wa bahwebi Mofumahadi Mmathabo Senamolele a ipileditse ho bahwebi ho bapatsa dihlahiswa tsa bona mmarakeng ona molemong wa kgodiso ya dikgwebo tsa bona. Mohlomphehi Tonakgolo Ntsokwane Matekane o tla ba le seabo mmokeng wa 21 o ikgethang wa kopano ya dinaha tsa Afrika o tla tshwarela Luanda, Angola. Radiphatlalatso ofising ya Tonakgolo Monghadi Thapelo Mabote o re mmoka ona o reretswe ho ntlafatsa mehato ya ho rarolla dikgohlano tikolohong ya Afrika le ho kgothaletsa kgotso le botsitso dinaheng tsa Afrika. Monghadi Mabote o re ka mora mmoka ona, Mohlomphehi Tonakgolo o tla ya tlhomamisong ya President Hakainde Hichilema wa Zambia ya kgethuweng hape ho ba president ya naha eo. Sehlopha sa mokgibo sa Thaba Bosibu se bitswang Dinotsi se tlo ntlafatsa boitoko ba sona ba ho kwetlisa le ho kgothaletsa batjha ho ba le lerato la botjhaba. Buisanong le setho sa sehlopha, Mofumahadi Mmakgopotso wa Matela, boitoko bona ke sethala sa hore batjha ba kenele dipapadi tsa botjhaba. O re letshwao le letjha la Thaba Bosibu mokgorong wa kgotla le fana ka tshepo ho batjha ho ithuta ka botjhaba ba bona le menyetla e ka thusang ho fokotsa tlhokahalo ya mesebetsi. Setho sa mokgatlo wa ntshetsopele wa Thaba Bosibu, Monghadi Mojaki Maqalane, o re mokgatlo o ikemiseditse ho netefatsa hore bana ba ithuta ditaba tsa botjhaba ba sa le dilemo tse tlase. Mokgatlo wa batho ba nang le bokoa ba kutlo le pono Lesotho bile le seabo mmokeng wa thuto e kenyeletsang bohle o neng o hlophisitswe ke sekolo se seholo sa setjhaba.

0: puisano le ga diphatlalatso wa mogatlo mongha di tshepo magula thuto e kengletsang bohle e bolela gore batho ba nang le bokwa ba ka amohelwa dikolong empa ba nang le bokwa ba puo le pono ba hloka boitlhopho bo kgethegileng bo kengeletsa meralo ya matlo a boithuto le bodulo. Monghadi Magula o re sepheo sa mogato ke ho fana ka ditharollo tse kengeletsang ditsebi tsa puo tsa batho ba nang le bokwa ba pono le disebediswa tsa thuto. A supa hore ha ditsi tsa thuto e phahameng di ka netefatsa hore di fihlela ditlhoko tsa batho ba nang le bokwa, baithuti ba jalo ba ka ikutlwa ba amohelehile ho phethela dithuto tsa bona le ho kenya letsoho kgodisong ya moruo wa naha. Momamedi, ditaba tsa hora ya pele re di bega khutlo mona tse latelang tsena ke tsa Senyesemane ha hora ya pele fitile ka metsotso e 30.
1: A e buleng o tlotla hape ka mara metsotso e 30.
0: Ho jalo ka 1:30, tla be ke ntsha tuition fee. Ha ke sa tshela school fees. Ke bona
1: ntse re ntse di a hear ba.
0: Ha ke sa tshela school fees ke ntsha tuition fee.
1: Wa papa ku vetse ntse ko rata house.
0: I love you.
1: Sharp.
0: Bye.
1: Mamedi wa sama sala sotho metsotso ya rona ke emene fela re foraletse hora ena ya pele. Ke molebe jwalo ena puli puli mapulane ka ditaba tseo tsa hora ya pele. Mme re tla boela re kopana le ena ka metsotso 30 ka mora hora ya pele a sa re fa tsane tsa Senyesemane. Ha re tsa tsena mamelo sa masala sotho go tla kae kae la bo se pepe pepino o santsa a antwetsa mona ga ka nnete o tla hle a fane ka ditlaleo ha sa fana ka ditlaleo tsena mamelo sa masala sotho no tse ba gore o kamane ka mabaleng ona mogatuwa wa ka emotle hopola hle gore a e ka nnete dipapadi di thagohile wena mogatuwa wa ka emotle dipapadi tsona nete sale di thagohile jwale he re tla hle re utlwe gore na ebe kamane ka re ke bone kamane ka ntho ka majantseng e kopane le dija batho re utlwe gore na ebe ho tla etsahala jwang wena mamedi wa sama sa Lesotho ka gora yane ya boraro ge bone jwalo Members FC tsa majwalo le LDF FC horeng ya boraro ka tsela e tshwanang ka mane ka re ke bone ka LCS Grounds ke bone jwalo manonyane le difofane hona jwale tjena ka gora pele ka mane ka Bambatha ebe jwale Matlama le LMPS kamane ka Bambatha ka hora ya boraro ha e fitile ka metsotso e 30 jwale ha ke tsebe gona ebe mogwele e motona wa lapeng ena ha se wa mantsukunyane wena mamedi wa sama sa Lesotho re ka fosa mokubetso ke wa ntsukunyane o re a e ka nnete e hlile o tlatla a fana ka ditlaleho ka morao ho puleng selo ha ke tsebe go na ebe o tla nqhwaya kapo ebe nna ya molata nyempa he ntumelle I want to dance if I didn't know better yeah ereketse tjena fela ukwa bana beso ile gore se ke kene boka mo ka moka bo ka bontate ntho ka moka bo KZ se ke kene wena mamelo sa masala sotho le go tlo utlwa yane ke tlabentse go tshwere ha monate.

0: Mamedi wa sama sala so thometso tswa rona e me ho e le shume le metso e medi hantle re foraletse hora ena ya pele a kore ke shebe rona ebe bo pepper ke tla ba fumana ha ke tsa tsena ka palo pepper
1: ga itira motho
0: a ko ntefise hle mogwele o mpolelle hore na le ntseletsang ka mo
1: mofkeng e motle ho jwa ga itira motho
0: ha ke batlele go araba sekitima mabitla ha nka ka araba o ka tsheya
1: ha itira motho ntumela ya keng ke monyetla go dumedise ke dumedise mamelo ya salama sala soto thapa menya letsatsi la kajeno ke sonta bekeng mme ke a tseba ha ngwana kgotso ha phetse bua ka kgotso etswe ba tswa dikerekeng e se le kamoga nako ya kereke ha o le tjena ke bua ka bakuti ba bagolo ntate bo moguti mosala sentse re na le bona kwano mona ha o tsebega la ka tlhaka fumana ditshwanonofatso e la ka ha fitlha mona fela a tlhaka beya matsogo taba tsa rona ditsebo o tsamaya hantle letsatsing la kajeno kgaitsidi ya motho papadi ke pakeng tsa tlhopha sa manonyane ha jwale ha mmoho le tlhopha sane sa ibanoi difofane mme se na le metsotso e ka bang leshome le metso e meraro papadi ntse tlile e tswela pele mme ntse le gao letho ditlhopha ka bobedi ke dipapadi tsang tsa

0: KwaMotseng Premier League se thakgoileng bekeng ya go feta ge tsena motho e le gore ditlhopha ka go fela tsatsi la kajeno di tlabe di bapala dipapadi tsa tsona ka bobedi jalo ka ge bone tse dintle tsa bapala tsatsi lane la maobane, mme papadi tlatlhe re tlotla ko fa yona ka kotlologo ke papadi e tlabe le pakeng tsa tlhopha sa Matlama ga mmogo le LMPS e tla bapala gantle goreng yane ya boraro ga e feta golo ka metsotso e 30 mona ge tlanne re kene ga itse da motho mona le mane ge nne go fe di-highlights gona e be ditaban tse tlile di tsamaya ka tsela e jwang.
1: Ee hey, phepa o bona ka ga o se o thola o di sheba jalo ka ga ke tseba go wena o tlhoding gelele di santsane di tala o bona ka ditlatlhe di tsamaya ka mogo letsela feng
0: ga o sheba kgaitsena motho o tla bona go tlhopha sa monanyane se se batla setle se qhoteditse gagolo obane e se ka ba bolo e le nngwe e motho lo kageng it was a short on target ka mo heta ba e leng ka teng e tlile se qhoteditse kgetho lena se qhoteditse go tlhopha sena sa difofane tlhopha sa difofane se tsala jalo se batla se kikitlela tje se hula ka dikere tsa morago empa motlhomo e tla ga ntse tlile papadi tswela pele ge tla bona phetoo e ba teng ka ditlhopheng ka bobedi
1: ga ona bothata mogwele
0: go jwa logetse dia motho bo moratantsi ke bana mona bo motlokwa ka ofela tebalo le ba jwa lena o tempela ka kwano ha mmole mshanane ke duhai ka mo retletse ho mmitsa ka teng ke bua ka yena motlejwang kgatle le yena o teng kwano he pela ka ke bona ba tlileng ba ntse ba tlile re thusana le bona gore re bona gore tshebetswa gona e tsamaya hantla ho
1: a e ka nnete ha e ba fela moifo o feletse ke a tseba mogwele le wena ka tseletswanang o bolokeile a wele batlue ba tsebe gore ka nnete wa ofela.
0: Ee ho jwa logetsela motho le moratantsi ntse ke ga nna no metsi kgafetsa o ba ndwale motho sona o mongata ka mona ke qobe segatla sa sa dehydration o ba tahlile kgathetsa tjena jole ntse ke ga nna no metsi hangata
1: ke kopa skatla mbora bitwaga
0: o lokile ga tsela motho ke tsa wetse ke khutlela wena metsotsong e le shumele metso e metlhano
1: ha ona bothata mogwele ke ya lebo.
0: Thank you, Haide.
1: Thank you. Mamedi wa Salama Salesotho a e ka nnete o sontso ikutlwela gore na dintse di sebetsa jwang ka mane ka dipapading jwale ha phepha ntsa hla mona ntsa o fantsa o fantsa o fa o tlatlamea gore le wena o nobele seding gobane nnete sale ha se ka ofela ge ka ramathelang ka mane ka mabaleng ke le ka bua jwalo le Bizo ka bua le ditsebe ka motsa ka Bizo le gore ha o sa mfitšhareng ke hlae ke kenelele ka moo ke batla ke gopotse haholo le Banjo seka ga ke le reng ke tle ga ke na le sukudisa go hang ke tla ba hantle ya ba bare a ka nnete mogwele boemong bona a ko iphomolela ka ga batho ntate ha ba sa o batle wa ba bona batho ha o tlotla o ba tshitiso go bona wa ba bona jwale he ntumelele ke nke jwalo ena Gerard Leveda a re fela baby hold on to me.

ema shema mabedi a metso tseletseng a metsotso wena mamere sa masala so tlhoga fraletse hora ena ya pele ke ne go nketse jwalo pine mnate go tla ka mane ka go uncle som marem fela when I see you smile ha jwalo ke tla hleng tlotla go nkela ena Celine Dion hona le pina hai e o ke ratang haholo mona marem fela love doesn't ask why does it no it doesn't jwale wena mamere sa masala soto e mamele re ne re yele ka go phepha go pola hlagisa letso ke metsotso e megago ge kena di horentsa re kena di dabentsane tsa hora ya pele ha fitile ka metsotso e mashome a mararo ka ena puleng se lo ke tla hleki tlotla go fa jwalo nalane ya ena Celine Dion wena mamere sa masala soto go tla gore na ebe e sale ele motho ya jwang ge ke rutlwe gore na nalane ya hae e reng fela taba engwe e bohlokwa e o gelokelang ho yetsa go gore bana beso gelokela go fa motho dipalesa tsa hae a santsana a phela e seng ha se a le siko ebe ke hona jwale re tla bua ka yena ebe re letsa dipina tsa hae le toto just to show appreciation wena mamere sa masala soto ah e ska ba jwalo if you love me hona jwale mpontshe ke thabe ke utlwe monate o ntswetse o bo mpolelele le bohlokwa baka o ska thola fela o seka thola fela o seka thola fela ntumela ke nke wa nomoro ya wa ka emotle ke tla khutla hape.

Emashome a mabedi a motso o monga metsotso wena mamedi wa selema sa lesotho hle re ya gelebile ho rinyane ya bobedi ha ke molebe jwalo ena puleng police lock ya re feeling ditaba tse notsa hora ya pele ha e fitile ka metsotso e mashome a mararo ebile e le ditaba tsa senyesemane a re kire kene jwalo ka ho ena Celine Dion Mary a Claudette Dion ke sebini se tumeng sa machaba sa motho wa Canada ya hlahileng ka la mashome a mararo tlhakubele 1968 meo tsebala ha holo ka lentsola hae le matla la dipina tsa hae tsa lerato se ile ntsa moetsa e mong wa baetsi ba ditshwantsho ba rekisitseng di albumo tse ngata ka ho fitisisa kwano nalaneng ya mmino Celine Dion o hlahetse jwalo Quebec ine ele ngwana wa go qetela go ba 14 me ho hlaloswa bona mamere sa masala so thogelela pala ha ile ne le tletse ka bofutsana bofuma empala ha le jwalo ba ne bana le lerato le le holo ha holo la mino Miss Celine Dion o qadile jwalo ho bina a le dilemo di hlano. Mane tameneng ya mmino wa batswadi ba hae. Ha le dilemo di mashome a mabedi, dilemo tse le shume le metso mmedi, o ile a ngwala pina ya hae ya pele ya sefora. Me Rene Angeli le ena o ile a gahlwa haholo ke lentswe le mathemalodi lentswe le monate la ena Celine Dion wena mamere sa masala tsotho ke mo he katlao ya hae ileng ya qaleha hona teng

0: Mamelo sa masalosotho e mene fela metsotso gantle re ya re lebile hore nyane ya bokae ha ise hora ya ne ya bobedi ntumela ha o le tjena ke bona gona ke lata pepper jwang bona mamelo sa masalosotho a ne a re fe ditlale hore na ebe dintse di bapala jwang ntumele ke late pepino mogwele e motona ke molate kutlo go gona ebe o tla qetella a buisane le nnana kutlo gona o tla qetella a buisane le nnana
1: Pepa
2: mokgwele e re koleboe kgedi ya motho ke gefutso ka kwano ka mona ka bo ke yone half time mo teng e tlhopha sa manonyane se matlhang pele ka dintlha tse tharo kgatlhano le hao letho le tlhopha sena sa difofane kgedi ya motho mme ke dintlha tse pedi tse keneng jalo ka mohlangana nne ra paolena maine e leng jersey number 7 mme ntlha boraro ya kena jalo ka mohlangana ya bitswang gabofane jersey number 20 mme ntlha pele kene jalo e netlile le mokoko kapa yona penalty e tlhopha sa manonyane tsela tlhatlha sa e beya hante haholo ya boetse gapegape ya bobedi ya kena ka tsala eno ya boraro nnete ya sala go sheba o tla go ithute gore tlhopha sa manonyane se tshwere mo kothetho tlatla ka bua kalong ya papadi mane kgedi ya motho gore re tla bona gona ebe ditlhopha tsena se tla qeta setlhe se tshwere mo kgethetho ke sefe empa wa bona go tlhopha sa manonyane suka le ga jale nnete ya sala setlhe se tshwere mo kgethetho nao ga e sale tlhopha sa difofane ne se ga o sheba leano la bona le ne ka ba batlang go le sebedisa ne ba batla go sebedisa leano la counter attack e le gore ne ba lealetse gore tlhopha sa manonyane senyeloe e re ga ba keta go fitlha e be ba tswa golo ka mohlangana a nnethago maphakisa e re tsebang gante gore maphakisa o ba tlatlhile a le lebelo gagolo ga etsele ya motho go tlhatlhobe sena sa difofane empa bana ba manonyane ba latlha ba e bala obane ka morwa ka mona ene a maphakisa

0: ona le jalo Fidel Ndoya e tleng a sa moseng khefu ona metsi le yena o tle mo mhlangano wa maphakisa a le bang hona teng e tle ona metsi le yena ra ho le tsena ge dira motho e tle ke dingke ke dikobelle ka gore ke nneletse jalo mpa mosala a tla ka o fetla go gola ha e gona yena ma leng hona teng o bone jwa
1: mogore re bule bue ngwana mme ka nete ke bone ke papa di ntle go ka house o tshugwe e ka ba ka nete ge pita di fila mme ke tsokomela fela go manonyana ha ba ke gimba etsa ba pita go swile ba ile ba yeta ba fala le ba ntibe ke nyi ke tsa solita ba tla fola papa dina empa ha ba ka ba ya le go ngwana go di ya ba ba go tsia ba se banana go ba hlotse papa di pele 90 minutes e sik ka nete go thata botla ba ti di ga bona ha o itala jwa le bigi ke tlinya ba la sa concentration go kala me ka e tsite me ya ba sa sa bantu ke tetello nya papa di ba tetella fela ka nya dikha me mo mo motho no ka na wa ge difofane ke se tlhopa se se ile sa tetella no teo di mo selmo se tlile sa sa di papa di empa he selmo se na wa bona gore a tlile ha ba soka ba loka hantle ke di papa di nete se ka na nya ba bogolo ba tsona di letsa tso wa tlhopeng sena sa di fofane tsa di tlhopeng tse di lo ka hele go di kuba bona go itsa go ba me wa bona gore mo le mana ka nete e tlile ha se di fofane ya ne o itse ba di ile nya tetella lokong e le number 2 setleng se fetileng sa dipapadi empa he motlhomongwe tse o tla nno o loke le ga o tho di fila di tsa tloa motseng diske tsa fitlhana hemdise motlhomongwe a di fitlhana hemdise di nwa metsi fela e tlile o tla ba boima gore batle ba qale ka yona noto yona e ne ge e bonang gore manonyane e tuka malakape mona mo e leng gona teng ga e thibei nna yona setlhokwane di leng tse go isana ka yona ke ene ke bonang gore e tlile o tshwere papadi gagologolo ke ena playmaker ka mo ke mmonang ka teng a ekitsang ditaba tsa tlhaselo gagologolo ke ena ya feeling a bapalang ka teng ka mokgwa o bima gagolo o na sa bapale tsena ga le tshopeng sane sa lcs selemong se fetileng sa dipapadi tsa ntse di o tla tshopeng sane sa mashishena o na ntse a sa bapale tsena ka sekgatlha sena tseo re mmonang a bapalang ka tsona mona manonyaneng e ka nna ba motlhomong ge roule e batlang e le bobebe ya go bapala ka mokgwa wa bobebe fela wa go iketsa ditlhaselo ka pelepele ka mane e seng ba defend midfielder mo na di-attacking as well mme ke taba e bonagalang ke ge e bona e tlhaile gagolo ngwanang
2: ae ka nnete go lokile mosala re tla nne go utlwa gore na e be dintse di a jwang ga nako e ntse
0: go lokile mogwele ge tla boetse go bona gape ka mora metsotso e le somele metseme tlhano ya karolo ya bobedi ya papadi ge nto o bona gape ga se di ya petelelong mane metsotsong ya go tlhelela ya ka mora papadi
2: ke lebule agolo mogwele
0: tanke ga dira motho
2: tanke mamedi wa salama salasoto ke ena pepa a tsamaya gamonate le ena mpho mosala wa utlwa go ntate ba ne ba ka goma ba tlasitse ga kaka utlwa gona manonyane e tlasitse ga kaka na le jalo mamedi wa salama salasoto tla ntumelele ke bona gore re fetola mawa re kena jalo ka jesseng

Mamedi ha o sheba metsotso ya rona e le 14 le metso e mene ka morao ho hora ya boraro ke ne ko file jwalo Elton John are pinenya ha e monate ka nnete batho ba bangata pinena ba re engolletse jwalo Princess Diana empa ha jwale ntlha ya bohlokwa gore pine e jwalo Candle in the Wind mo abontshang ka nnete taba ya ho bontsha ho utlwa bohloko ka ho hlokahala ha Princess Diana wa naha yane ya Britain United Kingdom. Me

mamedi pina ena e ne ngotswe jwalo ke Benny Taupins mo aneng a bontsha ka nnete ntho re ka e bitsang puo a re ka nnete taba ya bophelo bona bo ileng ba fellwa ke nako mme ka nnete qetelong ya letsatsi moko wa yona pina ena ga se go fela e ne ngollo jwalo Princess Diana e ka go tloa sethathong ka selemo sana sa 1973 e ile ya ngollo jwalo Marilyn Monroe mme ka nnete Elton John o kgonne go e performa lefung la Princess Diana ke moo ka nnete ba bontshang gore ae e la qetela e tumme gagolo ka selemo seno sa ga Princess Diana a ne a tlhokaetse. Pina mo mamedi. Mamedi o dumedisa jalo ke rapelang radiengwane ke rapšhene dialemoyeng kwano mme ka nnete mamedi ke oamoela jalo ka letsoo le mofuthu ke le boe kgaitsadi yaka ka nnete ei o sebeditse ngwana batho go tloa go renyane ya borobong ka nnete ae o sebeditse kgaitsadi ya motho ae ka nnete o itlhokela fela dimassage kgaitsadi ya motho o sebeditse mme ka nnete mamedi ke ya oamoela le nna ka letsogo le mofuthu letsatsing la ka jeno e le sontaga ke la 30 kgwedi ke ya borobedi selemo ke sa 2020 20 a nang le metso e tsheletseng mme mamedi ka nnete ae ditaba tsa rona tsatsing la ka tseno di tloba monate ya golo mme gorenyane ya boraro ga e se fetile jalo ka metsotso e 30 ke a tseba ka nnete ba tlang pitsa ba tlang kgwatha ka mane ka lebaleng re tlotla re shebana le papadi jalo mamedi e gatlhanong le setlhopha sane sa matlama e ka setana le setlhopha sane sa Lesotho Mounted Police Service Football Club mme ka nnete ga tla di utlwa gorena di tlotla di otla ka tsela e jwang ga tla utlwa gorena ka nnete di tlotla ka tsela e jwang wena mamedi mme mamedi ke ya oamoela selmoeng sa Lesotho ga re tsamaye le wena goa goreng ena yeo releng yona ka nnete re tle re utlwa gorena ditaba tsa rona di tla re fitlhisa go kae.

0: Kenny Rogers are coward of the county mamedi mtsotsorona e mashume a mabedi a nan le metso etsiletseng ka morao hora ya boraro ka morao ho hora ya boraro mamedi ke hlokometse ka nnete hore Kenny Rogers kwa ba bang ba dikakapatse matla ka ho fetisisa kwano sedika dikweng sa mmino mme taba ena ya buang ka yona ka nnete hore batho ba bontate ha ba tlwaele ya hore ba bue le bana hore mohlomong na o lebelletse eng ho tswa ho ngwana hore mohlomong ke lebelletse hore o tlo phele ka tsela e tjena o etse dintho tsa hao ka tsela e tjena kapa o ska di etsa ka tsela e tjena tse itseng le ha e ba ke di entse mohlomong ntho e kang fela taba ya ho honwa mothamahane fela wena mamedi ke utlwa go utlwa fela gore na ntle le ntho eno fela mamedi sentse ba ntsitsinya kamane ke hle ke ba utlwe gore na ba se ba le teng ba tsebe go fa jwalo lane la dipapadi ge tle go utlwa gore na ka nnete go etsala jwang ka mabaleng ka moo ngwana mme
1: raption
0: ngwana mme
1: o lokile go jwang ngwaneso
0: ai ka nnete wa itukela
1: o utlwa hantle le letshele o le utlwa hantle
0: ae ngwana mme go tlakile ntho ngwe le ngwe e nepaetse ka moo
1: e re kere bane jo a bua o tlotse ba utlwa gorena le ena na o nepae
0: ua
2: rapshen
0: banjo
2: ke a utlwa ntate
0: ae ka nnete le tlakile mo ntate wa ka re ke tle ke diageleng ka o lona dithapo tseno le tle le tswela pele
1: ngwana mme ga o lebo wamedi wa semasala sotho ke sontaga se seng gape-gape re be ra gagatlhana ka mona ka mabaleng sontaga sa le masome a mararo ke kgwedi ya phato ke selemo sa dikitsepedi le masome a mabedi a metso e tsheletseng ke selemo mme he re ka mona ka bambata re tlotla go fa ka kotlologo papadimo e dipakeng tsa setlhopha sa matlama le setlhopha sa LMPS semonye ke papadi ya premier league ke papadi tsa bobedi tsa selemo tse seng kadileng he bekeng e fetileng mme re ka mona ka bambata ke ka gona ka mogeleng ka teng papadi ke ya setlhopha sa matlama ke yona e amogelang jalo tlhopha sena sa semonye LMPS ga re ke re shebe gona ditlhopha tsena tse pedi gona dipanelwang pele ke fetela ka obanjo gore amanong le papadi ena setlhopha sa matlama nomoro ya pele e nkuwe ke Leduma Mofoka ya bobedi e nkuwe ke Toki Kobedi ya boraro e nkuwe ke Manama Hlojeng ya bone e nkuwe ke Re Thabile Mokokwane ya botlhano ke Tshele Rankgasa ya botshelela ke Katiso Sedidi ya bosupa Maisang Gabu ya borobedi Tšhaditlalele ga e le ya borobong e nkuwe ke Ditshepe Marabe ya leshome ke Molefe Kulehile ya shomela motsholomong ke Lebogantšhotšholo dirisa fetsa matlama Makuetsane Tshepantsenyane Molefe Thato e be Mohalenyane Mosothwane Bahlakwana Motsie Teboho Thato Lehlomela Rantsho Lekgetho Mohai Thato Tšhala Thetso Phošudi le Utlwanang le Oma ke dirisa fetsa setlhopha sa matlama setlhopha sa LMPS semonye nomoro ya pele nkuwe ke Katleho Motšhisane ya bobedi nkuwe ke Bokang Tatai ya boraro Katleho Kwayana ya bona ke Magetha Magetha ya bona ke Nkaole Rothodi ya botlhano ke Nkaole Rothodi ya botshelela ke Pitso Lebohang ya bosupa Thabang Tikiso ya borobedi Thabo Matshwele ya borobong Sanela Phantse ya leshome ke Gubetswana Kamele ya leshome le motsholomong ke Motelo Gemisi dirisefe ke Tshepang Makapa Kgelebohile Makepe Diteboho Tsakwa Sellotale Mohanwe Sheleng Kokodia Ntlama Re Itumetse Makadika ke Fue Mahula Kananelo Lebesa e be Lebohang Gwele e be Nthebe Majoro le Hopolang Pitsi ke setlhopha sa semonye ba letsa phala ba tlotla ba tsamaisa papadi ka jeno ke Monghadi Kemuel Matete e be Motshwara Lesela e o re reng ke a mogologe ke Monghadi Serupa Tshwane e be Monghadi Teboho Phomane athe fafo official ke Monghadi Hopolang Ntšhie Match Commissioner Kgotso Magetha ke ka mohe papadi ena e tlose e tsamaiswe ka teng ke ba letsa phala bana le bathusi ba bona e sita mme le Match Commissioner le fafo official ge tla kala jalo ka motsotso wane wa tshiamo wa kgutso go gopola sebapadisana sa mašišena se ileng sa timela ka o tšhaiswa ke koloi taba e mahlono go haholo he mo sotho metle e ile nyaetsala mme o tla ba le motsotso wa khutso e le ho hopola sona se ba padisina ke tla fetela ka ho banjo ka mane ke re mano le papadina le yana ke khutso hopola go tla phasa matla masikena papadina ya bobedi ka borara se hape papadia bona ya pele banjo
2: e tla ba taba papadi e boima haholo ngwane se ho bana tlhopa sa matla ba taba papadi nyana ba tlhose papadi bona be king ding ha ba re ba pala tlhopa sa sa members mme tlhopa sa sa LMPS bona ba taba papadi nyana mpo ba khibetse ho bana ba tlhotse ke tlhopa sa dinare ka ntla tse tharo ho ntla ele nngwe mme ke ile ka mamela mokotsi wa tlhopa sa sa LMPS le ntate Masopa LCE mme o hlalositse jwalo mpo hore nete sa le ba tlhotse papadi nyana ba biye le menyetla e mengata ha ba hlo ha ba tle ho ba hlabe menyetla ya bona ka ba sebedise menyetla ya bona mme ntwe se ba ba ile tla sa gatelwe ba tanyele kgolo haholo mme ba taba papadi nyana ka nna mpho ba tla me ho ba hlole papadi ka ba batla ho hlola papadi ke nne re so di buletse ka mogodi buletseng ka teng fela ha o sheba tlhopa sa matama ha o di bapisa ba batla ba bale apa hente nyana nyana empa di tlhopa tsena ka bobedi bana le quality players ke botha ho matshwere ka mona ke bo pitso ka nqina mme ha wetse ya ka nqina o na le bahlangana mana ba bo tlhalihlalele tsela ka nkhasa re thabile mokokwane mme taba taba papadi ba tla nyela matao na di papadi ke ntse di tsa tlhopa sa matama se go ithuta tsona bona ba batla ba ukwisa ntote de mo go di se thabile seka a yesa ke re re go tlhokela wena ngwaneso
1: e setse e hlongwe bana mogumong wa bala matlama ke bana ba tlo samba le bisa le boya ke nna ntse ka mane ba khotsa mogumong wa bala mane ba ne re tlo ke mannane di tshepe marabe ba re ke mesi tsena ba isa ka mara matlama ya ka thabile mokokwane mokokwane ke captain emna ke ana onka bolo isa ka le pina re tsena ka mane ko be di teo ke ke ana kwa la bolo wa fitisa we batla mna ba ka mane harbona ka mane matlama ba ne tsa teo ke to ke ke ana tsa bolo nga ona ba tlantse ka pe ka mane ke mo le fekule ile mpa tsana ba tsawa poso a ya khopela la ka ntle ka mane matlama ba dia ka mane le ba hanchuchoro e tla ba bo re ya khloang o tla ka mona ka bo tshabela ba bala matlama ba pere mala ba bona o mo putswa ma di resistance tsa bona di putswa ma ri go ama putswa di ka o siri tsona di putswa ana le bo seu ka ba ana le bo putswa bona bo re ka ga nge he ke ba le ho di mo mona ma sa kore mona ha ke tsebe gona ena ya se shweshwe ha ba ntse ba e rene ke tsa je re si yena e ntla matlama bar e ka ga ke se shoshwe nna ga ke bone ditaba tseno ga e le setlhopha sena sa semonye LMPS ba pere mmala o mosetlha ka dikipa tsa bona tshetshetlha dikausi ditshweu le magigwe a masweu dinomoro tsena dingwe tse jalo ka botsho gantle ka mane ke anoka mane nne LMPS ba neletse ka mane ke sa nela phantse ka mane ka ntle yo ditin tsa matlama empa kare ba ya tshola nna tlalele ka mane tlhalele ke ana fitse bolo o itse ka le phenla le tsadi gantle ka mane nne o batla monna bo ka mane ga re bone ka mane ke matlama nna ona ba tla ka pele pele ka mane ke ditse mara ba mpakere ba mo nkira bolo mme go ka ka mane ke nka go thodi ke anoka bolo mme o iremela hantle ka pele nyana ka le pinane le tsadi ka yana ke anoka la bolo phamisa go ho kwa yana o nka bolo isa o sithiwa tibana tsa ka mara ka mane ona le nka go thodi mme ke yana ka mara ro ka mane ha re bona ka mane mme ke ba khata magata ke anoka bolo mme le tsang ka go thodi nka go thodi ke ba tla iremela ka pele hantle ka pele tsa sanele ka mane ke anoka ka mara tla ke phantse ke ba ke LMPS ka le pinane le tona ha e kwala jo ka mane ha re bona ke ba nka bolo ba ne tsa ka mane ke ba tsama tsaban togi ke tikiso ke ano korropeta ba kana ba le kotse ka mane pasti batwana sa matlama o teng ka mane le duma mo foka o teng sitiba tibana sa matlama ka mane le duma mo foka o pola ro majanja ka mane ka majanjeng ka mahale suku ka mane e ya mo hete jo lo tlhopa sa di jabato ke ntse ka mane ba tlama ba banka ba ka mane ke ka tiso sidi sidi ke ano tsa bolo mna o ne tsantsa ka mane harba ka mane ku le ile mo le fene mo le fete ka ano tsa bolo hantle kana ba kotse ke matlama ao ka mane ka thuko ya mikollo o tama mikollo ka thuko ka mane bana ba hlasela matlama mna e ntse re jwa lo nota matlama nota LMPS me tso medi ke ka lo pedi ya papa ri mna nota ri tsopa ka bobedi nota matlama nota LMPS se mo ya tsama ka sa ka mane ke stiba tsiba ka mane mna ka tle ho mo tshisa mo ka bolo re romela ka pele pele ka mana tsane se gurisa ha mana ka mana bolo mna e se ka mana ke khubetsa la ka bela mna e mpa ka lo go tshwedi tsana o tla motho ka bolo bile wa wa ka mana o tshwa poso re ke bona hore na ke mang ka pa ke di tshepe re ke bona ba mo tlile ka bolo ke nka le go thodi bi o tsa thusi wa pele e ba tsene banjo
2: o tlhankana no mphomosala yeno ya sa tsoketa o bala mo nyetla ile mo lifikuleile ke se ba padise

0: sa sehlopheng sa sa kick for life ka morago se qhalane wena mamelo sa Lesotho. Mme ya ba ditlhopha di a ikabakaba phota go pola bantu la ikaba dilo di a ikaba sehlopha sa matlama sa ikaba, mme ke mongwe wa dilopha di tsentle haholo. Mme o tla bona ehlile gore ke mongwe wa dilopha di tokareng mohlomong nthwena e re e bitsang ka gore ke developed ehlile go batla a tlhagisitswe gantla go tlololwa ka gara setsi sena sa kick for life ehlile go bonala le motle haholo motlhakana le molefikoleile ke sebapadi se e nang le boiphitlhelo ga go shebile go latela boemo ba gae. Mme ga o etse go sheba gape mpho o itsile setlhopha sena sa LMPS ba se ba bile le tlhaselo e le nngwe fela ya bona, mme ke tlhokometse go ba sebedisa mapalamorago wa bona bokantata ihaba ke bona gantle ke yana ka lepheno la le letona, mme wa taya pele gagolo a thaka fela ntho ngwe o tla batla bo e supa gona ka lepheno le la leng ka golona ka mono wa gopola gona le motlhanganane e leng yana le boantshotsholo e mongwe wa dibapadi tse batlang di sukodisa gagolo moleng ona o tlhaselang wa tlhopha sa matlama. Le ga yole ge tla bona gona ba tla kgona go balokise ditaba tsa bona na ke tlhokomela go nka o le go thodi ke yena o teng ka jeno, mme o bapala moleng o ka morago ka mane mpa ntho ono ka nna batla o e gopola mpho kore ge la nna ga utlwe ka menyetse gore nka o le go thodi tlhe selemong sena ga a bona le a tlo bapala ehlile o sebetsa re bakwetlisi tlhe o dula bentse ma re bakwetlisi fela ke a tlhokomela gore ka nna ba batla bapading yena mongwadi masofaletsie ka setela le ntate Mosito Matela ba ile ba bontsha gora motlhomong re e mona ke ena motlhomong experience ya re ka re thusa gagolo a re bapala setlhopha sena sa matlaba obane ke tlhopha sa boemo ba quality ngwane so ge ke kgutlhele wena re bona bolo e tla tloa jwang moletsaphala a ye go tlisetsa nka o le go thodi.
1: Monna ya neng a thusiwa ka ole malatlhogo ka otlwa ke bolo ke monnane molefe kuleile ba matseketse ka ntle bantse ba mothusa jalo gantle ka maganeng ka le go thodi keanong ka bola re romelela ka pelepele ka manepa ya godisa matlama a mna ka morago ka mane ka mane ke tokimnya kane ke etsa bogare borobala o fumanate ka mane ka tiso sedidi o ntsha bolo o ene letsa gaufilela ka mane ke matlama a mna ke gantle ka mane ke tshele rankgasa rankgasa ke anamomeng ke re bolo gantle ka mane LMPS ba tlola bogare borobala ba itshaka lephena le letona efana ka mane mnya ke thabang ka mane tikiso keano ke enela bogare borobala LMPS semonye ke anamang ka bolo mna thabo matshwedi matshwedi ke ane etsang ka le go thodi mnya ka morago ka mane gare bolo ka mane mnya re ke bona ke monna yana ke makgetha keano ntsha bolo ka mane mne go ka sebola matlama hantle ka mane mne ka dipena le le tona tshotsholo o nka bolo o isa ka morao ka mane mne o bona katiso o bona mo captain wa hae ka mane mne ka morao ka mane ke ge thabile mo kokwane sa mingo tsano ka bana tsa city ba tibane mne le di mama foka tsano lo ko labola o isa ka mane ka go thabile mo kokwane tsano lo ko labola ke le tirele ya matlama ka pe ka mane ke tshepe marabe mne we la ka mphilane le le tsiadi mpa ka re betsola ka ntle mne a ya khala potla ke ka mana bo ka ntata ya khala se tiba tiba na sa ya antla mana mna ka tla go mo tshisara ke no tsa boro o ne tsa bagete magete ke no ka bore ke tsa bahare bo bala mna tsipa hantla ka mana mna ke mo tlo khamisi o re mela ka pele ka mana pa ka le sa mingo ka mana ka bolo mna ke ma tla ma ba ine le tsa ka moronya ka mana har bo ka mana ma tla ma mna in ka mana ke khoji khoji ke no tsa boro ba ke tsa bahare bo bala hantla ka mana bahare bo bala mna rankgasa o nka bolo o remelela ka lephena le letona o fumana gantle ka mana ka mana ke tshotsholo tshotsholo ke yana kwalela bolo gantle ka mana di bogang o gutlwa ka bolo o ene gantle ka moranyana ka mana ka tiso sedidi ke yana mnya phamisa tlhogo mnya o ene letsa moraba gantle ka mana gareboro ka mana ke matlama mnya rankgasa rankgasa ke yana ka bolo o enetse ka mana mnya ka moraka mana ke shamingo ke yana kena ka bolo o enetse ka mana ka tiso sedidi mnya ka tiso sedidi ke etsa bharaboro bala ke yana matlama ba isa go moraka mana ka mokapteni mnya ke re thabile mokokwane ke rontsha bolo le yena batla ka mane hlojeng ke yane mne ntsa thinya jalo ka bolo ka bolo ka bolo ka mane o batla ka mane mne ke re thabile mokokwane ke re qhoba qhoba hanyane ka mane ke etsa bahana bolo wala ka mane tsa shadi hlale le hlale le tsana khutla ka mara ka mokokwane mne impa ke re tlhola mona ka mane har bolo ka mane mne ke ka mane ke kobe har bolo ke hlojeng ke yana ke nyela bahana bolo ba shadi hlale le tsana tlo bahare bolo bala hlale le o ntsha bolo o isa hantle ka mane le ba hantsho tsholo ka pena le tsholo o sia bana fatse tsho arrasa tiba don ay paila ka mana ka tlo mo tshisane in pantse re kotsi matlama tshotsholo ke yana hla ka mana o bona di tshipe marabe ka ntle nyeri 18 ke matlama di tshipe marabe o tshi pa bolo in pantse re ba phunyo ka mana e ka na bona ka matlama mo mabedi ka ntante le bo han tshotsholo ba si te pone ba na ba simnye ha ke tsebe na no etsa jo bong ka go thodi le magetha ka marao ka mane a e tshipa di tshipe marabe ya ba tlolo jo ya khasana hantle ka mane ke mo nna yana le bantsho tsholo a e haka hanya le letlo wa nna matlama nna tlo simunye LMPS banjo
0: le tsa sala empo sala o no ka nana na go mosangana na ile nyana nka o le go thori o fumane bolo ba ketawe a ketawe go khepela ona santse a shebile ka a shebile a foraletse le bala go tlhila santse a shebile ka kona kiki a ka ba ile a tsai kenya nko ya seta fela go e hlele be ka ntle be kona kiki mpa a kgetha go batla go a e sireletsa go tla ka yona mme ha a e sireletsa go khutla ka yona ke mo ile go ba fitla bo di sepe magaba ba fitla ba mo hlothela yona mpo nka wena nka o kisa ba tsena le experience ba tanyele ngata haholo go latela mali nteng ona tama ya tsebe go hobe ha o sa bona ditaba tsa ho hantle ga ela boloka ntle ngwana so la lo yolo ke go

0: ويجي هربنا ناويسي قبل ويتيت الحلق من بقى معنن هربنا تما تمام بنا تكمان كي رنخاصة رنخاصة كي عنن وبطل تبيسي عنت من بقى معنن هربنا تي كو بيبي كو بيبي كانو كو ربيت بولو يكارو بريو كود كمان ما تلام كمان يبخل عن عيد سلاس مني يمبتر بولو كود راه كمان يوكام جهنت كمان عرجي كمان رنخاصة كمان تي رنخاصة كي عنا تي بولو من يو تيني تلوسيم إلي بولو ياسي تبات باني كمان رارو كمان يكي كاتخو مجسان سي تبات باني كانو لوكو لابولو من Rebel la capi de perca mana hanta mana bata mana kimati la khamis mutala khamis mana ibe nga mata na so pensira sama sama cha nen am intervalen para la kamanen ye kira kamana ki chali chali le kimata ma watu te bahar ibarbala ali sa kamana nen hanta kamana kar boya hanta kamana kimata ma ba kira kar kam le ko kamana nen watu so pensira ban mata ma walen te kan chiko mi kollom mai san khabun ona filia ropeta bolo sa kal pinane le le tiarim Intel one matama noto LMPS banjo
1: so ba sama tama ba tlhasela ka di ba di tsetha go empo mosala o ka tlokomela di tshepe ka go ka tlhakong le le tsiari mohlanganana wa mulifi kule ile o ka hage ka o dimo ka mona ke mohlanganana wa tshotsholo e longo ba sebedisa nthwana ya 433 mme ke yone ba tlhasela ba tla ka yona mme ke tlokometse go LMPS mo e shooting hape mpo ke mola engwe no ba re mbalabala ba se tsho container mola ona ba re mbalabala bolengwe ba re mbalabala ba ke ho ba pala mangwane so ba pala yo re mohlanganana e leng yena thabo matshwele ona le mohlanganana e leng yena le bohampitso ba se tsho ba container mola ona o le mohlanganana o kamele ba se tsho ba container mola ona ba re mbalabala tlo ba sa matla masaba hlula mme o ka ho se ba hlula kang ba etsa di touch tse pedi tse thago ba lokolla bolo ba tsama mme wa bana la tlo pa sna sa LMPS ba khopi ana ba tla loka o fitjela ka go loe ya pele ba padi e fela pele ba loe bua pele ba loe tukisa wa bona la ithiba ba tla ba sokola haholo mpo
0: ke hata ka mane bolo ba nete ba tla ka mane ke tshotsholo ka lepena le le tona mna o tata mana ka bolo ka mane di tshotsholo ka mane mne le bohang ke ka pena le le tona o khutla hanyana ka bolo mna o supa ka mane ka ntle di etini ka romela la bolo ai ko ropeta kana bolo ko ka mane matla mana ka ana ba ko ropeta ba tsiba tsiba mo teng wa enke ka mane ka tle ho mo tshisane mne Siti wa tiwana sa LMPS kya rwa khala boroka lotso ka mane o etse ba jolo mna o etse ba ka mane kimo tlo khamisi mo tlo khamisi kya ane mna o sia boroka mo rawnyana ka mane mna o ba ka mane ba ka mane ke kwa yana kya nka bolo o etse ka mane mo tlo hanta ka mane o ne tsa mo ka mane sana la pantsa pantsa kya nka bolo o ne tsa hanta ka mane mo tlo khamisi wa ifetola impa ja ya khotisa hanta ka hloka mo roka mane matlama mna ke mana ma hlojeng kya ke nyetsa ba haru mo bala impa hanta ka mane simo nyemne ba tsa ka bolo haru mo ka mane ke pitso ka mane de bohanga kya nka bolo o ne tsa mo na ka ka roka mane ka tlo kwa yana kya ba fitse bolo inta bahar marbala hanta kamana e kwallo to kamana bolo kamana sada la pantem pantse jam kamoro wisa kamrao o bata kamana tata impa cham hanta kamana bolo mne elen pies te munyem cham bata ho to kamana mne afita bahar marbala mne hanta kamana jimana jiki mutela khamisi on kamoro inta bahar marbala o bata hanta kamana harbana ci kamele khube tsona cham tsabo hanta kamana matama wa khuta kamoro kolo kamaka ro ro kamana mne mne kana tula manna yana tsela rang khasa rang khasa jang ka bolo rumela ka pirka manem kyano na bata hanta manna ba ka pil pirka manna hanta bolo ki mai zang khabun impa chana ya ba shula ka manne sirbulo ya simunyem na simunye ka ta ka manna chana matsiri matsiri jang ka bolo ki nyeta bahar marbala u bar ka manna khube tsana lena jang ka bolo omne u isa ka marra ka manem na u ba ta manna ka manne arbana ka manne ke makheta makheta chanem bang ka bolo ka manne ki katle ho kwa ya na chano ka bolo tsa sitwa tibanem ka atle ho mo chisana sitwa tibanem sa simunye chano ro ko labolo u re ta kwa ya ko yame jara fixa bolo o bat hanta ka mana mana ka bitima jara khamis mo jara khamis ba khata mo tunga ba inte ta kan tem ba inte ta kan te ka mana ka bu chabela bala bala nan inte ndo to lmps le war ma tama noto lmps jara ba ya khala chaga poso khata no le ka mana le man na kat so sididi chaga poso khata no le na ote ba pala hanta mana ba pala ngani mo hanke Tatatlo sa simunye katleho kwaya ke yana o tsa bolo le rawe tlo setsa morao ka morao ka mana etsa magheta bona ka mana nka lugo thodi le na o fixa bolo wi sa ka mana ka bo ka ntata ita ita ka lokol la bolo o batla hanta mana bo ka pir jana ka bana ke sa nela panta panta cha ne ne e pa cha no tsagwa poso bolo e uti e tso tse ka ntla ya khere la simunye ka mana ka bo pir bolo ya khala hanta mana a o kya na o be site pon ka mana be site pone monna yona sana la pantse o iketla bo holo bana ko tsam hanta ka mane tabo masori tsam ba mane le tabo ka mane ke simunye nna an ka lotlo ba har ba ba tsa ke mo tselo khabisi ka le penalty mo tselo khabisi mo tselo khabisi o re ke tsam tsaka mo tselo khabisi ke ka deteng hanta ka mane nna simunye hanta tsa ba ka bolo bo har ba bala impa ka ane nna a fa pa nya dilo ka mane le le bahang ma tsama tsa ba ka bolo hanta ya ma tsela bolo nna ka le penalty tsa ka pe ka mane ma isang khabu ko ro pa tsa ka ba le go ti si tswa tono a enka ka mane ka tlego go mo tshisane o ya khala ka le tsho ka mane nna o ya khala mo na ba har ba ka mane pitso le bahang tsa ro fixa bolo salele
1: phantse ke mongwa deadliest striker se mpho mosala se re nang le tsona ka ga league ya rona yana mme ga o ka tlhokomela ka tsela bapala ka teng o bapala le motlhanganeno e leng yena go buetswana kamela o bapala number 10 mme o gaufi a golo le sanele phantse ke yena tlameng a mo thuse gagolo ka dibolo mme sanele phantse o se bona sa dropela morago gagolo a fitlha bona ba reng balabala ma a tlo collecta dibolo teng e se uketsa go na le taba tse sa sabaye gantle ba reng balabala mme o a mmona keno o tropetse morago a tla ka bolo mme o tla ka yona ba fitlha a tlhe gore a ga ele bolo dipalong e a uketsa bokotsi ba ena bo go kae empa e le taba fela ya gore ga ona di-service tse e tsalang tlhopha sa matlhaba ba qadile ba tlhe ba bana ba le godimo metsotsong ena o tla bona go tlhopha sa LMPS ba batla e le bona ba tlhile ba sebetsang gagolo ba sebedisa golo letlhakoro la le letshadi re la loa dikgutlo le bona mpho re bonna ba tla sebetsa wang bolo e o ka reng ke open goal ke ne ke bona sa nele hantle go e kopanya le letloa tlhopha sa LMPS ba tla mpho mosala ba sebedisa gagolo letlhakoro la le letsheadilane kapa letlhakoro le letona la bona ke yona mo o bonang dibolo tse ngata tlhile se di tlha teng ka bona ka go motela wa kgemisi ka le phene le letsheadi ga tlile go bonala go sena dibolo tse batlang di le ngata LMPS le ga ba tlhabue ntlha mpho ke a bona ba iketla jwale ba batla go sebedisa mao a bona ona ba fitlha jwa mmeleng yano o tlhaselang wa tlhopha sena sa matlama e ge la le yo le ngwane se ke gotlele go wena
0: matlama noto LMPS ba ya matlama ba tla tlosa kamane kalebo ya bophirima e tla tloso jalo ke monna sele.

0: رنخاصة رنخاصة كنا تايت لوسا هكو لتو بحالات سبا ولو منا كان كمان منا بانتبا خريا نكاد يتين انتا سمونية ويعود يمنا تاسي كان اوات كمان رنخاصة ويه كروبي تاكي ولي تيلي بانا بالي بلدك شوكا مانا بأي تيلي جنكا شوكا مانا تيلي ملوكو تيلي مانا بأي تاني بطاكا تقوى ميكولون ايتا تروسا الى قول كي يجيستي باتباني سا LMPS سمونية كاتهو موشيسان وان ماتاما noto LMPS kia roya tlosa hantaka mane uye tlosa ta hantaka mane harubra kama na kika tlho kwa yan kwa yan kia ronka boro mne rubel la kapele kama na ya watela boro kare kama siya kama na simunye mne ya mo siya kama na mo telo khemisi chula kante ya khala wapotla kide matama kie kwa beri toji kia no ya khala hantaka mane chali kalele chali kia no sopa kenta manna wapata pomi jari kretempa kia no wati ya fase kia no kama na chali kalele o kia naka boro wene tamo na wata kama na cho cholo le bohang kia no kia naka boro impa kia na da pamar seira mne le kamo tuete matama haji merbote manna ente le uwan matama noto simunye kikarlo ya pida papa di banjo
1: Mpo wa kishebe chocholo ino ya bapana kale pendele tuna bakin sa matama o spiti sese ngata haholo o spiti haholo mme ono ka lebella o mohlangana na ele nyana kwa yana ke ni nyana ya makane le yena o tla tla go a mo container bane kwa yana le rantsa le monyana ona le energy na le spiti fela wa tlokomela gore tlhako go leno ba le sebedisa kapa ba le phunya masoba haholo na la kwa yana go bane ba le phunya masoba ko bane mohlangana na koki o tike kobiri toki o sebetsa le bua ntshotsholo mme ba sebetsa le botaleng ba sebetsa le tlhako go lena la kwa yana mme go bona le ba le collapse ba le sebetsa go bane jale o ne o lokela gore bejele ke mo motelo wa kgemisi le yena a bonalang a sebetsa gagolo o thusa motlhanganane kwa yana gore letlhako go lena le sebetse gagolo e le bane o attacka gagolo mme a khipe motlhanganana toki gore a rule moga wa seka ya gagolo e le gore ena a tsatsa o salelana mane le motlhanganane e leng yana tshotsholo empa go bona letsaba tseno ga di letsa lempo mosala e batla e ba boima letlhako go lena le LMPS e hlanga kaolo na molengo ka tsone le tsiadi e leng ga o le lutla mo matla ma yang teng
0: kyane bolo siti batwane sa LMPS kyano ba tla ba tsa phoso ka mane o batla bolo ka mane ka tla mo tsetsa ka mane kya ba itse ka ntle o batla ba tsa phoso ba ya khala ba botla ke siti batwane se ya ka le tante matla ba di tipe marave we la sala ka le tante mo mabedi tu matla ma na to simunye Sitiba tiba ne kamane katle ho mo tshisane. Ba ne le tsana bolo kamane le mapala mo rao le yena. Ha ke tsebena ho eta la jwang tyane a tswa le ke sa bolo. A katela a rela ka ntla sa tshile ka di 18. Ba ya gala ka potlako ba nna ba matlama. Ya fumana kamane di tshepe marabe. Ho bile ile fela le phenyenye. Ile open pitlase. Ka nte ha ka hanya le tloa. Two matlama. Noto LMPS banjo
1: go taba ta ho nyolo setsa o tlhopa sa LMPS ke itse di tsepe magabe lokela o be bohlale ha ke tsebe mohlangana na ile nyana ka tla o mochisane ke ne le ke sa palise se ka se bale experience ka lo mpho ka ile wa ba di game tse ngata le mo safety day e mbonza le munyano tse a fihla fela o na le bonka o lo go thodi ke nana go communication e bohloko ka magao ka mono mpho mosala o na le nka o lo go thodi ke yana lo ke na be ke commander ga ya bona o bua le yana mme wa mo jwetsa gona eng ke neng ho se bitsa hala jwa mme wa bona la go hle ne tya sala ba putla ka mokotla o batlang o le metsi ana ba tla boela ba khutla papading ya dintlha tse sendi dipedi against matlama e tla batla yo lo setsa mpho mosala
0: o tlhabile metsotsong e mashema mabedi le metso mehlano tlhabobedi ditshepe marabe ya matlama kana hatla kamane bolo e tswela pele kamane nna LMPS ba tsaka bolo bharam barbala kana lo jolo ya bolo hlela kamane matlama nna anka bolo hantla kamane ke ditshepe marabe o nka bolo o isa hantla kamane ke chocholo le bohan chocholo ka pele tlo o siama na fatse chocholo kana matlama hantla kamane ke o tlara kamane nna harab kamane ke khabu nna kana wa tsheta we tsela tsa tamana kamane ka harab kamane nna ke ka tsho siridi nna kana nka bolo we ne tsa kamane nna ke shojing shojing ke re gorobeta we ne tsa tsiwa tswane a ene na bela kamane ha bobebe kamane si tsiwa tswane Sitiba tsa sa LMPS ya senga potue ka thoko ke tsepedi mne. A di lata ka mane ka betanteng ka sefeng. Ka tle ho mo tshisa. Tsi ana bolo ka mane LMPS ka mane ya ba suku disa. Matla ma tsana ka bolo ba harang ba bala tsi mara bene ta tsali ka lele mne. Tsale le tsana ka bolo. We ke ntse ka mane ka diso sididi. Sididi tsana ka bolo. Empa ka mane mne. Wa lata la ka matla mane bolo ka mane bo ka ntata yi. Ke ra rona ra ke nya tsa ba harang ba bala. Ba tsa sanela panta. Ke ra mo fumana hanta ka mane panta. O nka bolo. We ntse ka mane mo tela khamisi. O ka rapata bolo. We remela ka pele ka mane mne. Wa tshura ka shoka mara ka mane. Tsi tsebe mo go kwane mne. Ke ya na me dire tsa ho fili na ha bo ndolo ka mane mne. Ke ka mane mne. kobedi toki mna ke re tsa sithiba tsa hatla maluma go foka rala pere pere ka mana tsa ane mna ha re ba tshila jaka soka mana jeng ka lugo todi mna tsi ba khata tsa no fitse bolo mna o no ba tla hantle ka mana mna ha re bana ka mana ke motelo khemisi ntsa bolo ha mpa ka mana di tsepe marabe tsa no ka bolo o ene le tantle mana ka mana ha re bana ke kudeile tsa no ka bolo o ene tantle ka mana le ba hantle tsa ka le pele le tsona tsi ba tlama ba ba tsa ba du tu hantle ka mana bolo mna tsi ya ane ma tlama mna a enka jolo ba ba a isa ka mororo ka mana be re tsaka thabile mo go kwa ane mna Shabingo de Natan Cabolo. One half in a command, Harbana Kishojan Chamakaman, Shabingo Chanem, Katabimokan or Hatibana Natano Local Labolo, we need the Hantamanem, Arbona Chimana Yan, my son Kabumna. Regimentica to Sidi Chalan, the Tipimarabi, the Tipimarabi Chanem, why Hato Hato, the Tipimarabi, Chianem, Untapatisa, Natano Cabolona, Isakamarogamanem, Ovan Hantaman Kishojan, Shojan Chanakaman, Retabimokan, Retabimokan Local Labolo, Chianem. Won ka bolo o ene le tsagatla ka pejana go ene ka bana ke tsere rang khasa le tkamane mo ko kwana tsara lo ko la bolo mna o ba tla ka le pina le tsadi ka pega ke ba isang kha bumne tsana ko la bolo hantle kana ba le ko tkamane ke ba tla mamna ke arma ka ba re medla ka pele pele ma e ba ya tsara ka bana mne ke ba khata le tkamane mne tata yi harba no hna o eta gan ka bolo tsana on ka bolo mne im pa tsana ba sukuri tkamane to ji tsana ba ntira bolo hantle harba ka bana mne ke nyalo tuka ba sasa ka bana mne ke bo kan tata yi le tsau a poso o ke nyalo tuka ba sasa nyana mona yo bo ka ntata yi tsana mo kapteni ka sa go dira la semonye lmps ka bona ka matlame gena re thabile mo kokwane ke yena mo kapteni ba tae tlosa ho elela haufi le molawano i papitan ka bona ka bo priba balabala ka karolo nyana ya ba ya simunye e sigile tsanye ka bona ka bo ya Arbana Chalba to Saki to Kurupet and Abu Kotka Manaswatra, Paita Kaman Wetsulamna. Katla Homaches and a Swatra Olympia, Katiso City Janitan to Kamanem, Impatabola Hukaya Sumim, Kianem, I got it Kamanachim, Telachemisi, Matelachemisi Kanan Sabor, Hantakan of La Pamasa Kamutin. O Kamutin, Hubetana Kamela Banjo.
1: Netia Sala, Stopasa, LMPS, Basito, Continuum, Robar, Barbara Kidaga, and Pomosala, Calapadino, Stopasa Matama. Have I seen touching out about Barbara? Carabasibesa Hante, Selang Hasa, Machangana Catiso Siri, Egastana Le Chali Shalili, Bacombine the Hunt, Haukasheba, Siri, Ohoche Ferragalabalacamon, Hang, Ilum, Haukasheba, Chali Shalu keep the position, Haukasheba, Selang Hasa keep the position, me about 2 hours in a Siri, I am about Tang, where I think I'm going about Tang. Hobana kwa tlokomela ya tsopa sa LMPS mona mo bapala ngkhuetsa na kamere abapala jwalo le mothanganano a elenyana mona ba bapala le pitso le bo ampitso ga ba combine handle ngone so ke khutlela wena
0: ke rata ka bana le bo ntse tsholo ka lepela le tsholo ke ka bolo ka na bolo go tsikoropetsa bolo ntla bala a ma merikiane ya ba tsholo o tsuga poso arbona tsuga poso ga tlhano le matlama o thadi me robotsa ba ka sa ba patla kile ka mane se mo nye ba ka mo ga sona la panta bi la fa ka tsuba ka mane bolo mne tsana ne te hanta mane har bor ka mane mne a je mo ne mne ne thabo ma tsile tsara ba ka bolo ka mane mne ke mo tlo khemisi tsara ba mo tsira bolo ke a hata ka mane se mo nye an ka bolo har bor ka mane mne ke mo tlhakana ka tlo kwa ya na tsara ka bolo we ne le tsa ha o fine ka mane ke pitso ka mane mne pitso le ba hanta no ka bolo le ba pitso mne re ba ka le tsana le tsona hanta ka pele ka mane har bor ka mane mne or nda ba se betu jwang ka mane ke se mo nye impakyan ya ba punyo ba borom ho tla ka ditsepe marabe ditsepe marabe ke ne si hante mane ba ba la chali kalele talele ke ano ka bolo le ne tka mane ne tapte o ji to ji ke ano fitse bolo bile o ntse tsa ka ntle aba pete chali kalele hampe ona e ntse ka mane bile ka rete e tse hla ya tswa re ke bona rena ke manya fuwa ka rete ke bre ka ke motela khemisi ke motela khemisi ya fuwa ka rete e tse hla o ba pala ka mabifi o ba pete monna hampe chali kalele wa mudiya tsabala ka karete monghadi chemuel matete mo le tsapala o thibola tsela pele tsa hantle ka bana se monye ba tsang ba ka bolo ba le ba etlo sa tsa ba rumela ka pele ka bana pa tsa le wa tlamotho ka bana mme go tla se bolema tlama re thabile mo kokwane tsana o ka bolo ah o kiane tsela ka ntle tsa ba matshwele tsana wa ya gela o ya gela ha o fidi na ha re bra ka bana mme le bohan pitso pitso ke ka bolo re mela ka pele ka bana ta go betsa ka bana ke ka bolo go ka bana nne re thabile mo kokwane tsana wa ya tshola bolo mme ai tsira ba bile ba fiti tsa ka ntle ka mane ke monna ya ne mana ma hloje ita peto ho simunye ita petoho ho tla kena kokodi ya ntama ho tswa

0: motelo gemisa go tswa sa lo seme tso tsima shema wa raro dimtse mraro papa di tsatsa maide motelo gemisi wa tswa mana ya matanka le pinla ne le tsadi ka pele pele ka mane go tsena mo nna yena koko di antlama banjo
1: ke bontsitse mpho ho ho bona la mohlangana na motelo gemisi le hla go gonena la ba palanga ho rona ka mona jolo ka ha ba paritsana jo le ka tle kwa yana le batla di ngwetse ha holo ho bane ke ke khukela wena ngwana
0: se tshepe marabe tsana ke ra ka bola kana bole kotse ka mari tshepe marabe o ntse bola matla ha ai tlisa me kwa lori me mo le fa kude ile wana di tshepe marabe o mo thatela bolo ka mona a kude ile a tlisa me kwa lori ma sha mane se tiba tibana ka bana banjo
1: ula qeta ka pelo mpho mosala go ula qeta pele a qeta ka mosebetsi a ga ke qetile ka mosebetsi ine le ntlhabo ga go ena ka tsela one ho latela positioning ya ka mkhwana e mekati o no ka nna e super o bona gore ena ke ntla ke ne ke le ka o hlalosetsa mamedi wa samasala sotho hore motelo wa gemisi ka bona ka le pende le tsiadi ha o no bona le a thusa ha holo se tlhopa sana sa LMPS a thuse hore mohlangana no go bidi togi a ske a tla mona a to thusa la le boan chocholo hobane ha o ka sheba ke yena a thusa nang hore a ite di supply pele ma jwale a mo kipe o ga meng ka elengwe ile o se tlhopa sa LMPS a sna le bolo jwale na le bolo motelo wa gemisi a mo kipe so o tla ba fokoletsa kwa yana mosebetsi ka bona ka le pende le tsiadi mo ga o tlhopeng sa ha bo sa LMPS mme wa bona motelo wa gemisi a sa etse jwalo mme o bulela gore yena go be ditoki aye a fitla a thusana le boan chocholo ka mane mme ba fitla ba etsa overload le sa go lena la hae la mohlangana na ile nyana kwa yana ke mo di bolong di hla di tshepela teng di ya ka tlase ka mane e be di a koga ngwana se ke yona ntho batla go e shebile e ga ke khutlela mogao ke bontse fela bona le sa tsoka ta o feta mpho mosala e qetwa ke mohlangana na covid a e seng go di tswagelo mohlangana na molive kuleile mme ha o ka sheba o tla bona gore una santsa qiti ka mosebetsi mme a qeta ka pelong ga mosebetsi ona go qiti le pele a o qeta mme ke ka ona nkile mbolo ya thepela ka o dima mekwallo ke re ha o le tsela ke be se rena ha ine ba bapala tlhopa sana ha jwale o mono maleng teng mo tsakana ba bapala tlhopa sa ba ka tsa sudumo tse ba shoba bedi under 20 mme ba le be re mono mo re nteng re lokela go qualify ge tlo sala gelela ho bane mo nyetla ono o motla a o feng ke di tshepe magabe experience ya ya ba thusa di tshepe magabe
0: bro tsana ha tkamane kamane se munye magata tsana ka bolo wene le tsamana bo ya sa tsakena ka mana ke ntama koko dia tsana mme impara jo ka mana mata mamna a lo ne la bolo mme ke re ba firi firi jo ka mana a o tla ntama mana le bantsho tsho le tsala ka ntle mme e mashimo raro le metse me hlano metsotso ka lo ke ya bo ya pele ya papa dim e le tu matama noto LMPS tsana city ba tsana ka mana sa sa LMPS ka tle ho mo tshisa tsana ka bona tsa magheta magheta ya lo firi sa bolo ba ne le tsa jo lo harbana ka mana ka tsena le tsari hanta ka mana ka pele pele ka mana ka tle ho kwa ya tsano ka bona tsau ya phoso ka tsana le matlama o thele ba petse ngone mong hampe arbone re tbone e merita phalala jo e ki bone ka o tsha tsha ka tsana le sanela phantse le ha o ja ke ne ke bona e ka tsena ya ba petse ng hampe banjo
1: a mo re tsa phalaka le pela le tsiari mo re tsa phala ona hla a re bolo ke a stopa sa le mpia zempa a ile lo ka pele nyana ho re mo re tsa phalaka pa motho swa e ka mana tsantsa a bontsitse go ke motswetse ba ka motswetse mana ba tlhopa sa LMPS mme ke mo go moletsa phala a fetola maikutlo a yo gae ne tya sala ke dumela la Alex bitsang le yena mane ha re ntwe na jene sentse le ka motswetseng ka pa bolo le sentse le ka motswetseng ha re lokitse tlhopa sa LMPS ana ba tla khutla ngone so ke a bona ba batla ba le bolong hana jwa tlhopa sa matlama se tropa ya nyana se ya khutla se tropa ya nyana se ya khutla mme sa LMPS hore le se bona la se le bolong ha holo ana ba tla khutla ba paringe ge tla bona ngone so
0: nka lo thori ka bra ka mana tsano ka bolo phamisa sa ho rumela ka pele pele ka mana tsano ba tsila jo ka tsho tsela ma tsama ka mana ke mana ba sho jeng ke ane ba harun bra balam na chali ka le tsano ka bolo le na uisa mo rao city ba tsana sa ha ka mana ne le di mama fo ka mana ke ano lo kula bolo o ne le tsantsa ka mana ka ti so sididi na wa fiti sa mana uisa ka le fernando le tsadi ka mo rao ka mana ne o bona mo na bo ka mana ki ko beri tsano ka bolo ba ne le tsa city ba tsana hanta ka mana le di mama foka mofoka tsana mna o tsaka thabile mo kokwana go tla ka mana o di mama foka mna tsana mna o ntsha bra ka mana le di mama foka re tsaka mana mna re thabile mo kokwana go ile go lla tshele tshele tsa bahara mara ba tshila tsaka ka mana mna le ba mpitso tsana ka bolo ra ha se tiba tsana ka mana a eng ka mana ha bo nolo ka mana tiba tsana sa matama ka le di mama foka mna e bile o tshwela la hore ya fata tsana go nna na bela rakibile telele rumela ka pele ka mana batla tshotsholo tsana mna tshotsholo ka mana ona le ka mana le kwa yana tshotsholo tsana mna u ithatela ka motho ka mana tshotsholo o sia ka mana mna ka tla kwa yana tsana ka mana tshotsholo mna wa thatela ka mana jena o wela ka mana phinywa ke boro ka mana mna go tla ka bolo ka matla mala ka mana mna ka tla go kwa yana mna tsana harbona na ba isa ka mana mna se mo nya ba ne ri tsa se tiba tibana hantle ka mana mna ka tla go mo tshisane tsana lo go la bolo mna rumela ka pele pele ka mana harbona ka mana ba itsa ka mana mna impa tsana mna ba mo tshira bolo ka mana ke bo ka ntata yin ke yana ka mana ba lo ne la ka mana ke matla mana ke hlojeng tsana mna o

0: tipe marabe yem pacharo min kirbolo hanta kamana simunye banka bolo arimela ka tiona de ah okiane ya musia kamane isia tabantiki som etra kante kamana ka utirima balbala etla bo bolo kene nyakhla jolo erbolo ya matama tu matama noto lmps banjo
1: ha o shebala ta go le ne le lmps se bitsang ka olona na mohlangana na dingena tabantikiso mo ke mo bapala mana mahlojeng o tlo bana le mana mahlojeng me ha o batla o sheba o tla bona hore dibolo tsenga tsa lmps di hlaka mo nompho mo sa go ha o ka sheba zane le phantsi o wa tlile go ga ga dibolo tse pedi a hlaka sa go gonne ke na le pelaelo ya hore mana mahlojeng ka mo ka mo bapalang o bapala le mohlanganane e le nyana maisang gabo me ho bona la combination ya bona so sebetse hantle ke mo khona go mo kwetlisa ntsa la ga kena gaming maisa kena gaming maisa kena gaming go bana wa mmona o hlaka le ne ke le hlaka le batla le bududu ka tlopeng sa matama me ha o ka bona mohlanganane thabantikiso a ka ba le mahlale a sebetse hlaka le no a ka ho ka ba le ntwe ngwe tsala dibolo tse pedi tse sentigetse tlo pa sa se tla itse tlhopa sa matama di hlaya ka tlhaka go nneng ngwaneso
0: ke yana ka bana bolo se munye bang ka bolo a tsenya la ka ba harum bolo ba hanta ka ma harum ka ba nemne ke man nana tiki so tabanya pa tsana mo sugri sa bolo mna re di bolo a ke man yana go betsa na ka bela ke yana be netsa se tiwa sa matama hanta ka ma le bi ma mo foka ke ra wa le ko la bolo ke bele tele ka tla tsola ka nta a we tsola ka nta ka mara ka tsabara bar bala internet to matama mna Noto LMPS ga na le metsotso e mashime a mararo le tse robong papa ding tse tsela pele ka rona nyana pele papa ding ke a hantle ka mana bolo ka bara ka mana nka go thodi phamisa hlo go tsana o ntsha bolo o batla mona ka mana tsaban tikiso tsana wa mofumana tikiso tsana mna o nka bolo o ne le tsa haufi le yena ka mana mna arbana tse ka mana mna bo ka nta tai u remela bolo ka pele ka mana pa tsana bo ka nta tai le go tla go yena mna ke a hantle ka mana se mo nyemne anka bolo ba ta khuetsa ra kamera hantle ka mana harbo na ka mana nne ke yana mahlo ka mana sane la phantsa nne e khutla se bona matlama ka mana tsadi tsalele o aba lata tsadi tsalele o tlo ba harbo ba bala tsana ka bolo isa hantle ka lo phele le tsona le bantsho tsholo ke yana matlama bolo e ka mana go tsama matlama nne tsholo ke yana rexa mo o ka ga di etining in tsa ka mana tsholo le bo ha ao mamedi wa enka se tiwa tsana bo bebe ka mana nne ka tle ho mo tshisane nne kyan bolo bile wetetela hantle kamane tsibokanta traimna tatai kyan go fixa bolo omna wenele tsa mona ba hantle kamane tabang kamane tikiso kyan go fixa bolo omna kyan ba go tlisa tsa maro kamane batla kamane simunye pito le ba hantle kamane ka bolo o ba tla hantle kamane tsaba matsedi matsedi kyan go fixa bolo wetse kamane kokodian tlama kokodian tlama kokodian tlama tsela ka bolo ka le penalty tsedi ka pele kamane kokodian tlama wa seya a sala hantle kamane khubetsona kamela ka je tini kamane khubetsona wa ra wa tla mo hantle kamane bolo kamane kyan ba tsola bolo omna e ma tsola kamane tsi tsela rang khasa e tsola ka ntle e tla gero e bro ya simunya ha o fili ho kwere ka mane ka bro bo phirima ke hona motla gero hona teng tsana ba ya gero bolo hantle ka mana ba net ka mana ka mana ke tsoma matsedi ka ntle yoe tin ka mana tsoma matsedi o lo re tsa motho ka mana pa tsara ba ha tsara motho nga ka mana ya na bolo ka re ntle bolo simunya nya le ba hampitso tsana fix bolo mna we ne tsantle ka mana nya ke bagheta bagheta ja mo ka bolo we ne tsantle ka mana harum ka mana nya simunya tsara ba ntle ka mana nya ba khutla ka mana nya ke kokodia ntlama o nka bolo we ne tsama na ba hantle ka mana simunya ba tsena ka bolo kwa yana ka tleho o nka bolo ba ne tsama ne le tsama bana a tsara ba tsela ka mana mna matlem pa ka mana kokodia cha e tsata ka tsho go mi kollom a i tsara bodi tsela ka ntle ka kwana ka mana kokodia ntlama tla to so le goal kick tsi ba tsana sa matlama le di mama fo ka re tbo bone o tje huku ya pele ya simunya o tje huku ke hloka bedi tsatsi mona ke wa mphato banjo ra e ke o tje khona le mona ya tsi tse mburina ha e tlosa e le huku ba tla e tlosa ka mana se munye ka mana ka borro bo phirima ke huku ka mana ka borro bo phirima ya se munye arbona orna ba tla se beta jong ke ane ai krupe ta yebeleng ka mana ba tsula ka mara ro ka mana ne e tsholo jo ka mana ke maisang khabum ya ra ka mana tlo go ka mana tsamo matsele ka romela go tsing ka mana papa tsholo ka mana ka tlo mo go kwane ne ke ara fitse bolo romela ba harum ba ka mana ba harum ba ka mana ja ka papa ka mana o tsing ka mana ne bo ka ntata im ne o go tsa jolo ka bolo romela ka mana harbon ka mana ne o intse ka mana ke pitso le bohang o intse ka ntle lena ka bohlasa ka mana pitso aw ma medi ke ka mana le bohang pitso o ntse ta bolo ka ntle ka mana ka bo phirima balabala e tla bo bolo ke ranka baleng ya gelwa re bolo ya matlama internet to matlama noto lmps banjo
1: ha o ka sheba mpo o tla tlokomela hore metsotswana ne se se ketla go fita mohlangana na go godia ntlama ke go tlokomela jwa le go kwayana wa nyirwa ke re sa bapalla ha o fi mona le di 18 tsa tlhopa sa matlama e le go ba thutsana ka hore ba be le combination ya hore na ba sebetsa jwa me wa ne pele ndo bona go mohlangana na e le nyana motelo wa gemisi o na sa sebetsi jwalo o na ema mona e le go bana ba phika di bolo ha ona motho a dingkang ba re mbalabala mona me ha o ka tlokomela hona jwa le essayez-le.

0: bona hore ba pressa sehlopha sa matlama ba atamela haholo dipalong, mme o ntse o bona taba e ne ntseng etsala hore ho na le ntho ba ka batlang hore ba etse ketelelong ya letsatsi la loyore ge kgutlele bona ngwanetse go bona ditshipi marabe.
1: Ditshipi marabe keano ba boneletsa bolo ka lephelane le le tsona ka pelepele ka mane keano kwalla bolo o ekenyetsa bagareng bolo bala ka mane o eletsa gantle ka mane bagareng bolo bala. Ke katiso se didi mpapa mantle bolo hantle ka mane semonyane khubetswana tsela ka bolo katiso ka ngwa mo kutla ditse ka mane e mpapa ka mane ntle bolo ya semonyane ba e fika ka mane kitikiso ka no ntse bolo o di na tamo tlhaba ra ma ai pota ka thogo mi kwallo ka mane kuko di antla ma e pedisa ka thogo ho mi kwallo ke khutela wena banjo
0: ba ntse interchange kuko di antla ma le mohlangano le lenyana thabang tikiso kuko di o sa ile ka le penalty tona thabang tikiso tlika ona le letsiadi mme ba le ka go ke ka nna bantho ba ntse ke bua ka yana ke re ka mane ka o mana matlhodjing go batla go le bonolonyana ka go ela MPS gore ba ka phunya ka mono, mme motho o mongwe kokodi ola ga ge o yena ka tlase ka mane wena tlo ka godimo ka mona ge ke re bonna ge ke se phunye ka godimo ka mane ngwaneso ge lalo yolo ke gotlele wena ge bonnang ka o digotlo o sebetsa jwang ka bona
1: ke yanong ka le go tlhodin ka bolo o neletsa gaufitele ka mane ke sanela phantsepantse ke anong batla makgetha keanenne o etsa bokang tatai ke anong sa bolo o e ntsha gampelena ka manenne gotlea se rebola matlama bagareng balabala gantle ka manenne rankgasa ke anong ka bolo o neletsa mona bagatla ka manenne a reba ka mana tšhadisalele ke anong kera ka bolo tšhadisalele gantle ka lephenane le tsadi ga re bona ka mane ke batlala manna a sea jalo ba sela gantle ka mane mne ke rankgasa ke ane mne o eletsa tšhadisalele mne tlalele ke ano gotla ka bolo o eletse ka mana mne ke mana mahlojeng ya bonang ka moraro ka mane mne ge thabile mokokoane mne o kenyeletse bagareng morabala sedikoletse bagareng morabala ke ano ba fitsa bolo gantle ka mane mne ke batlala manna ba le ka mana le bogantšhotsholo ka lephene le tona o kena ka bolo le bogantšhotsholo ke ane mne a nka bola isa ka morago ka mane mne o isa ka kobedi ka lephene le tona ka morago ka mane mne o kwalla bolo o tla e koropetsa tšhara wa e koropetsa e kana ba le kotsi ka mora ba tshola simonyemne ya ne ka re tla tsola ka ntle ehle tsola ka ntle ka mane ka bo prima balabala tu matama noto lmps e dula ho ema shema mane le metse mehlano ke le metsotso karolo ena ya pele ya papadi ntse tsola pele ditsipe marabe ke anong ka bolo mne a romela ka pele ka mona tsana matshola bolo mne e matshola ke mo lefe kudi ile mne kudi ile ke anong ka bolo mo lefe kudi ile o kore pata bolo ke arba sia ka mane mne matama empa ka mane mne wa e tsula ka mroka mane ke nka lo go thodi mne we ne thantla ka mane mne arba ka mane mne ke bo ka ntata ke arba ra tsamo tonga hae ke an le lo go nka e romela pele we re ka mana sanela phantsa o ntsa bolo we ne thantla ka mane mne ka lepena le le tona ke simunye ba kore pata bolo empa sanela phantsa ke ba phunya bolo mne a e tsula ka makararo ka mane matama mne ya ne bolo matlama ba ke tsa bahareng bolo ba reta tsali khalele tsalele tsano ka bolo mna wa e tlo hantle ka mane e tlo ka mane ke nkhabu nkhabu tsane mna o nka bolo o remela mona ba ka mane hantle ka mane ke matlama ba reta ka mane ke kudile tsane matlo bolo empa tsi tsano wa tso wa ya mo ila ka mane mna ka tla ho mo tshisane a seng na ko mna o e thetela hantle ka mane mna ke bo ka ntata a itata a tsano ka bolo tsa khubetsana go tla ka mane bo ka ntata a wi tsa ke tshojolo la palam e reng ha bua khafutso ba nna metso e mashim a mane lemetso e mehlano e fedile mna e fela jalo le two matlama mna e le noto lmps ge tla bona karolo ya bobedi gore na go tla etsagala jwang banjo
0: mpho ka golong ena pele papadi wa bona tsa setlhopha sa matlapa se bile dominant ka gone se phagama senyeloa mme se phagama setheoa fela ne sa theoe nako e telele ba ne ba phagama nako e telele leng gore bana ba dominant nako e telele nenneng ba theolaganyana setlhopha sa lmps se gotlhe fela o ka tlhokomela gore ke tlhokometse go tlhopha sa lmps partnership ya nang ka o le go thodi ka morago ka mane ma sebetsa le motlhanganana e leng makgetha ba batla ba sa utlwane mo na le mane go na le mo ba fosanang teng ba sokodisitswe one ke disepe marabe ba sokodisitswe two ke motlhanganana e leng yena mo lefe kuleile ba sokodisitswe wa bogago ke motlhanganana le bohantsotsolo mme ba tla go ba phunya le botanna le ka morago bana ba setlhopha sa matlama lena la setlhopha sa lmps mme ke gangata ke dibolo tse ka bantse tlhano kao fela mme ga ka dibolo tse ntse tlhano tse pedi tsa tsona ditshedi di balwa e le dintlha ba bile le menyetla e mengwe kwa nageng e le open goals jolo ka motlhanganana e leng yena mo lefe kuleile e leng o qetele qeteletse a isa bolo ka godima dipalo o ne o ka nna ga ditshepe mothepetse yona gantle gore a ka nna a sheba a phika le sport empa a kgetha gore a shoto mme a isa ka godima mekwalelo la galo jalo tlhopha sa lmps ba leka go leka mawala a bona kila ka bontsha mane mo ne ke bontsha gore motlhankanena moteelo wa kgemisi le pele a tswa go bonela a sa thuse gagolo ka letlhako go nne le letsheadi mo na mabapalang teng o bapala a salane mogago le motlhankanana e leng katlego kwa yana mme kwa yana bata e le yana utlwang bima gagolo gobane mona di motlhankanena le bontshotsholo e ka se tana le motlhankanena e leng yena kobeditoki ba batlabatla go yena gagolo ba overloada lebota la gae mme o ne o bona motlhankana moteelo wa kgemisi a eme mme a sa e gotlele mogago go ya thusa go a collecta bolo mme ke bona ka mogago ba change ba setlhopha sa lmps ntate Mosito Matela ba kenya jwale motlhankana e leng koko di a ntlama o a bonagala go etlhe kwa yana ka go tla bapala because o a atamela dietsing tsa tlhopha sa matlama ga a tseba ke sebapadi se a disang o overlepa gagolo mme o tla gae o overlepa o ne o uetsa gore etlhile go a bonagala gore go batla go ba lenthong yana e e tsagalang tlhopha sa lmps ba mogago ka dintlha tse pedi go notlompo a na batla gutla ba lekanya dintlha ge se re tla bonagala empa gopola gore ba na le deadless striker

0: quality players ana ba ta khutla ke tla bona ngwaneso
1: a ga debo we Robson ina bele ka bongwe na mme ge tla go bitsa ka mogana ko e sa fedise mpelo go tloa ha jwale ge tlotla ge tsola pele ka karolo ya bobedi ya papadi
2: ho jwalo ngwana mme ya konwe metsi ka mo
1: sharp Robson
2: ka morao ho hora ina ya bone mme ka nete kamane ka bambata batla khutla jwalo ha ditswa ge futsong ya ditswa ge futsong wena mmamedi mme ka nete se re bone gore di class di le pedi ho ha ho letho sehlopha seno sa matlama se bapala jwalo le LMPS wena mmamedi re tswela pele ko fe jwalo Dolly Parton are just because I am a woman.

Mamedi metsotso ya rona e 20 a nang le metso e robedi ka morao ho hora ya bone ke Judy Butcher mamedi are that night we met me pelo mono mamedi re ne go file jwalo Medoli Patton ne go file jwalo Medoli Patton me re bua ka yena mamedi ka yena re bua re serere re bua ka mofu re bua ka mofu me ka nete ditaba tsa di le tsa ukwala jwalo baking ina e felang me ka nete ke ditaba tse leng gore ka nete o na sa le moholo yena ka nete wena mamedi empa ka nete ka bophelo teng re abe ntse re hloka batho ka bophelo teng re abe ntse re ba hloka go sa tsotelele ka nnete gore o tla thola gore tse ding tsa dintho motho o se le motho a moholo mme o sa opelwa le bophelo ba gae ka nnete se bona le ditaba tseno tse ngata empa teng ka nnete go mo hloka re tlabe ntse re mo hloka mme o mo hloka ka tlabe ntse re mo hloka mme mamedi ga tlo tla re feta jalo ka Michael Bolton a re lean on me mme re tla utlwa ka nnete ba tla re kgwatha ga ba se ba lokile ka mane ka nnete se ba gotlile jalo kgefutsong dibapadi ka nnete dike dilo phomola ganyane ba tsebe go tla e hlanaka jale motlhomong re tla lebelela gorena e be setlhopha sa LNPS se tla gutla se itlhophile se itlhogisitse dikelelelo ka nnete gorena e be taba tsa bona ba di sebetsa ka tsela e jwang.

0: Mamedi re go tlabela metsotso ya rona e le mashume a mabedi a nan le metso e supileng me ka nete ha e sentse ba le ding e kamane e ba gotlile e go gorna ditaba tsa bona dikatsela. Tata Msala.
1: Caption.
0: E ho ya mwana mme o hantle.
1: Ah ka nete ho ne pa hetse mwana mme. Re ne pa hetse ho ha mfela ntwa di ne pa hetse.
0: Ah ka nete re go wa gelle tsona o tlo di tswa.
1: Ke le bongwe nso mamedi ke tsala jalo karolo ya bobedi ya papadi e tla ta e tsola pele e ne le two matlama e le noto LMPS ntla ja pele sa jwe ke monane e mo le fekule ile metso tso nye supireng karolo nyena ya pele ya papadi e sa tswa ya gefutung ha jwa le jwa go tla ke na karolo ya bobedi ya papadi ntla ja bobedi ya hlajwa ke ditshepe marabe metso tso nye mashema mabedi de metso e mihlano e karolo nyena yeo ya pele ya papadi karo ya bobedi ya papadi ke tla etsela pele jwale re bone gore na e re tshwaretse dintlha difeng le gore na re ka lebelela eng karolo ena ya bobedi ya papadi banjo ngwana mme e be mamedi wa samasala sotho a ka lebelela eng papadi nye
2: ngwaneso motlhomo mo mamedi wa samasala sotho a ka lebelela gore setlhopha sa LMPS ka morago gore ba e gefutse mmane ba gegitha ka dintlha tse pedi go noto ba le morago mme ba tata ba lokitse ditaba tsa bona gagolo mona ba reng balabala mo bapalang motlhanganane e leng yana leboampitso mona mo bapalang jalo motlhanganane e leng yana gogetswana kamele mme ba tswakane jalo le Thabo Matshwedi ke yona mo bonang dibolo di sa combine gantle mono mme ntho e batlang e le botlhokonyana ke gore jale ga ba sa combine ba utlwang boima ke molao ona o ka morago ba batlang ba sa fumane dibolo ke molao wano ka pele wano wa zana le phanse ke mane mo kila ka bontsha gore zana le phanse o dropile hanyanyana mme a tlo collecta dibolo mme engwe ba lokelang go ba e lokise gape ke communication ya defense ya bona nka gotori magheta ka tsana le stiwa tiwana sa bona motlhanganana ka tlo ka tlo mo tshesana mme ke yona ntwa lokela mba sheba ke go jela bona ngwana so re tashaba tseding ha bolo e se itswetse peng
1: ke yana ba e tlosa kamane se mo nyebeletsa stiwa tiwana ha ntaka bana ka tlo mo tshesana jana ka re bolo pele

0: Matwane a e phaina ka ba tsholo ba ka huku ka morao ka mane
1: si munye wena
0: e bile se thiba tsana ka mane phamisa lo tsoho ka mane ka tla ho mochesane ke huku ya matlama ba tla etlosa ka mane ka borwa ka mane matlama ba etlosa ka mane ka borwa bo pirima huku yena bana ya bobedi ba tla etlosa matlama kubona rena ba se ba tu matlama noto lmps simunye arbona tjane a etlosa ke bile ntle ka hlong ka lugo thodi tjane ba etsura amna abba ka huku ha pia penka lugo thodi huku ya braro ya matlama e se tla tloswa ka moraka borwa bo tshabela e le huku ya braro ya matlama e tla tloswa ke monna yana ke maisang khabu Kiano tabulu kamane maisa koropeta tibele ntle kamane banna ba tibe ka tlo kamane tsana ka lugo thodi mna ai tsolo kamane ka lugo thodi mna abba ka huku yo huku ya bona jwale me se nyane ga jana ya pejana ha re sa bapala bolo le gona ne ba ga ya boga go tla ba mokoko jwa ke ne re ntse o qojwa taba go no dilo ntse o ntsha bolo gafetsa gafetsa ya boga go tla ba mokoko ya re boro ta tlo sa matlama ji huku ja na bolen tsaka ya tsaka ba tsura amna ye tsura jo han tsaka mana ke magheta ja na ba le ka kamana ka tsa si di pe tsa me kollo ka tsuko amna e tla tlo sa le gol kick ya tsiba tiwana ka mana ke ka tle ho mo tsana tsiba tiwana sa se munye amna tu matlama noto lmps banjo
2: ke ke shebile empo ke se ke hlokomela jwa lore mong ha di thabile se ka mogwasa nga bapala ka ona o sa partner ile ka di striker ga tse pedi neng motlangana le molefi kule ile a sebetsa ka di tshepe magafe re ke khutlela wena ngwaneso
0: ke hantle ka matlama go re god ka le tante matlama di tshepe marabe ke ena ya la selang ka le tanteng
2: what a tap it's ho motlangana ne ile nyana ha ba ke bona hantle ke mo tsangana tsha lihlale le ne ile ke tsha lihlale a ke mo lefe kulilo ke mo lefe kulei ke ne ke mo ke bontsa go combination ya bona ya ba sebeletsa go bane ke bona le di twin strikers me ena mai sang ga bu ka mana ka le penalty ya di ka mana ka le penalty na di le bo antlotsholo ba bata ba se ba assist fela ile attacka tso pa sa matama e bata ile bo ima ha go lengwane so me ha o bonolo tso pa sa lmps se khutle mo
0: 3 matama noto lmps Metso tony e supileng karolong ya bobedi ya papadi di tshepe marabe o hlaba ntlha ya bobedi ya hae e le ntlha ya boraro ya papadi ena ka setlhopha sena sa matlama 3 matlama noto lmps a mo tshepela yona ga bobebe ka mana molefe kudeide di tshepe marabe a re tswa o je nka monna e ya neletsana nthwena
2: o
0: ya le bisana ke kati banjo
2: o tla hopola papa nge fitileng se baba di tsana se tlokwana thaka tso fumane bolo ntse ba tele tsena o ka ba gena di tshepe se tla tiba le se medi palo se tlokwana thaka sa le baba le se tlopa sa di papa no sna leto ho no le open fela a tsana tso e thepela ka go di bolo tse monate tse batho ba o fantsona ba o thepela tsona ngone so ana ile mps tsa go tla dinga se di le thago ha ke di mere o tla ba bono
0: ke ana ka bana bolo lmps le ba hampito tsa mang ka bolo le tsa se tiba tibana ka bana ka mane nne ka tla ho mo tshisa tsa ana fitse bolo empa ba go tsa ho yena mna ke ana banka bolo mna we ne tanka go thodi nka go thodi tsana lena o pa mi sa ho ka mane mna nka go thodi tsana o ka bolo e rumela la hanta ka pele ka mane ar bona ka le ka pina le leto na mna tawam tiki so tsana o ka bolo we ne le ta hanta ka mane ke le bo hanka mane mna le bo hanne le ta se tiba tiba na sa ha hanta ka mane ar rumela ka mane ka tlo mo tshe sana tsana o ke bo le tle hanta ka mane mna lmps ba korope ta bona kana bolo go tika le tante mo mabedi lmps we la sala ka le tante sa le la phantse Liena we la sala ka le tanteng e ba wa le MPS 3 matlama a ke tla ba mo kete wa dintla ke bona to Premier League he ha ho le tsena ba se heti bana de fela ke dintla
2: banjo mpo ha o sheba bolo ena e go gonke zana le phantsi kitse ke one of the deadliest strikers ke striker se go dikatse le gheteleng ha ho lo ya bidona di ba pretty ma sister bona o go ga hlaka hona mari mo nentse ke re wa di sa ho hlaka ti o e koga tla hona ka mono ke bolo ntle na e kogang a e phasa nete fela nete ya sala stopa sa matlama ka ge ka mono ka mabapalang ka teng ba ne ba batla ba mo buletse mme ba fumane monyetla wa gore ba hlabe ntlha pele ana ba tla gotlha ba fokotsitse deficit ka dintle ka ntlha e le nngwe go setsetse pedi ngwaneso
0: matlama kane ba fumana huku ka mane ka borwa bophirima ke 3 matlama 1 lmps ba tla e tlosa huku yena ya bona ke huku ya bona ya botsere

0: Jarbaatro sabulen chakamana ga nitin kamana baat sura kamana simu nyemna kiana chakamana chali chali nyemna onka bolo ay ko ropeta kan bolo ko ti aw kiana kila usile ko na ay ta sama patla chi de kamana simu nyele bolo banka bolo ta kamana bokan ta tai ta tai chanu ka bolo na shaba ka wadi gelle gelo ne tan kan ko chani kan ko chari jaro firta bolo na we ne ta mana hata mala ki tawanti ki so ti ki so jaro ka bolo remela ka per per kamana na o ba tan kamana chel ko godian chama e pa jaro ara tamo tunga ka mana ko godian chama na kiana matra bolo kamana simu nyemna ki ko ya na ka tra ho kiana ko la bolo e pa ba mo kutel jama mon tirbolo han ta kamana nemne matama e pa kamana simu nyemna ba ba tek sa bolo kamana nemne an ka bolo ki ma khata we ne ta sitwa twa sa han ta kamana nemne ka tra ho mo chesan kiana ro ko la bolo na o ba ta mon no ba han ta per per kamana ka pena lelto na ti ki so chama ka bolo wi se kamana kamana ne tan banjo ibile ho tswa hamane la sabile ntla ka mane sanela phantse le yena o watswa
1: ho phumola jwa lo thabo matshwele ho phumola zana la phantse ho phumola jwa lo khuetswana kamele mme ho kena di bapaditse ba tang dile ntsha ha holo o tla kena mohlangana le lenyana ke a bona sentse ke bona mohlangana le lenyana di tsebotsa ka ho tloba pala mona mo bapala ntabo matshwele sentse ke bona ho jwang ka pojwa mohlangana le tsepa makapa o tla re ba mana mo bapala mane mohlangana zana la phantse mme zana la phantse la ba mofetola jela nete sala mpho o na sa fumana supply ya diboro ana supply ya nale lukisitse sanele ho ya ka nna di rating tsa hae ke bona ele di feta tsa mohlangana no ele nyana ile ke bona di feta di rating tsa teng di feta tsa mohlangana no ele nyana tsepang makapa ha holo fela sanele o motle ha holo feta mohlangana no ele tsepang makapa
0: ya le batla ya khela bolo matla ma etse ka ntle ka bona ka bo phirima ka bo tshabela tshwarelo ma meri tsara ba ya khala jalo aya khala jalo tsana ka mane bolo re melo ba harim ba bala tsana ka mane matama amna a punyo a tsibolo ka mane se munye tsana ba melo ka mane matama bang ka bolo na e ba ala ka mane tsiba kan ta tayim tsala ka mane ne ka tsa siri di ka bolo wene le tsaka mane harim ba ka mane tsang khabu tsala ka ni tini khabu khabu o ka wa wa ntse tsiba ai paida ka mane ne tsana ka mane se munye ne rela thuko tsana ka mane ne ragwe jolo tsama na yana ne dite bo hotsa kwa re mela ka pele ka mana tsara o re ne tsantsa mana ka mana harim ka mana tsi simu nyemne tikiso tikiso tsana tsa bolo we ne tsantsa ka mana tsa kwa dite bo ho tsana fitse bolo e mpa tsana ba khutla hantla ka wena ka mana nne dite bo hotsa kwa mna tsana fitse bolo ba isa ka le pena le tsadi hantla ka mana nne tsi simu nye ba tsara ka bolo simu nye siti wa tsana ina na bela ka mana nne le ri mama foka a ina na bela ha bonola fela mna entse le 3 matlama ele 1 lmps banjo
1: Nete sale ha o ka shaba bolo na ke tangwe gaelo dipalo mane ga bua jolo ke mohlangana ka tlhoko kwa yana mme ke shot ya gaela dipalo ya gaela le dumo mfoka se huetsa gore go batla go ba le free nyana ka mane ka tlhoko la mohlangana na ile nyana ka tlhoko kwa yana mme ntwe ne mo thusa ha holo gore a atamela ha holo ngwane se kena ntwe ke itutile nyana gore ba sa batla ba fumane monyeta nyana ke nete tlhopa sa batla ba pele fela tlhopa sa LMPS ba batla ba itse ka tsaka ba bona go ba nne ba ye ngwane eso
0: kiana ka mane se munye ba tsena ka bolo ka mane ka di tin ka mane ka na bolo ko ka mane ka rabo ka mane ne le bang khoela kiana ka mane ne e mpa mtsela bolo e tsaka ka tla tsai ka ngoro pe ka bolo e ka na bolo ko ka mane ne se munye han ka mane ne ke makapa tsana tsela ka bolo han ka mane ke se munye kiana ne e mpa ba tsama ba khutla ka bolo la jola ma wait wa no na bolo ka mane ma ke makapa e mpa jola tsali ka le lo ba ntira bolo ne han ka mane ha bolo tsholo ne o ne re tsali tipe marabe di tipe marabe tsa tsama ka bolo di tipe marabe si tipe we ntsa ho tsia tswa ne a ina na bolo ka mane ka tla ho mo tshesane ne asigna go jana ratbele tererem di tsebe marabi hile ho ha tsela o tlaba ba tsela bo yutu mona re tla o tlhopesana sa diodi ona tlo ba ntung ha tla diodi antsa tlo hona se tlhopesa sa matlama mona no di tsebe marabe di taba tsa haetsa nalane ka harana ha ina ya lesotho ile nna tsela ka ntle hona ha ina ya lesotho mona no di tsebe marabe ba ba ne ba re o tsofetse impa he matlama ba mofa kontraka ya di khoditse tsheletseng fela selmo sena sa dipapa di bare rofa di khoditse tsheletseng monna ge tla bona go tloa ka dioding ka mane wa bona gore o ntse le bogale e ntse le legare le segang monna enwa o le o ka nna re ke thipa entity gale gabela dinama tse chesang e sa tla ke ebe entity ke anantle ka mane e semonye ba tsera ka bolo ka mane mne tabantikiso ke anantle ka bolo wene le tantle monna ba ka mane harebola ka mane mne ke kokodi ya ntlama kokodi ya ntlama ra se thiba tshwane wa tswa ka mane ebile o tshwakuapa o thwe ke mokoko mo mamedi mne

0: gotwe ke mokoko gasana le matlama a mna ke mokoko gasana le matlama a mna ke mokoko gasana le matlama a mna e hlile ka re tla bona dintlha ke le ka re monate wa dipapadi tsa Premier League ke ha ke bona dintlha di kena yanna yana yanna yana empa he e ne la mang re ka re simunye e tla hlaba ntlha ya bobedi e ka re tla hlaba ntlha ya bobedi re na le metsotso le shebelang tebe hlano fela ka rolong ena bobedi ya papadi e le 3 matlama 1 LMPS ba fumana makoko simunye ha re bone rona ba tla e sebetsa jwang re bone nka le go thodi ke yena ke mo ka go bere mo nna yona nka le go thodi le yena o tswa sehlopheng sa matlama o bapaletse tlhopha sena sa matlama kapa o tla ba sheba ka mohau ha re tsebe o shebane le sithu ya tibana mo nnano le diwa mafoka ke sithu ya tibana se hlotlo matlama ba na le sithu ya tibana se hlotlo le monna yane wa sithu ya tibana ya ile tlhopheng sa ne sa e sa mo rija ka mane e se ke pensa ne sa ka magwarane mona hin re balafane ile le monna yana le bohale bo hare sale a sa batle ho bona mokoko ho hanfela a hlile o thiba ho thiba monna a se pensa sa di jabato mona hin re balafane ka jeno le di mama foka ke monna ya tshwara mekoko le yena o shebana le monna yo nka le go thodi ha re bona ho rena o tla etsa jwala ho tla etsa hara jwa nka le go thodi o itse ge thekeng ha tshetsa ha holo nyana monna yo empa le jwala tsana o atla o tla nna nya tsana ra ai ti ba mo mabedi a ba ka huku kite se tlo passa matlama ba sa isa di tiwa tshwane tse tshwara di bolo tse tshwara di bolo o itibile ka mane o itibile se tiwa tshwane ka mane le di bang foka ke ne ke sa gola ha ke gola di faha banjo
1: e se le mpha mosala ke nana go nka le go tlo di pele tsa gatella jolo ka mo kapteni ha mo tla ha holo di bolong tsa mekoko ha kalo ho la di ba tse ka go ga mekoko o ka di bala ka ga la bala se teng sa tshopeng sa habo ke bona ka o nkile pressure na e be ya ho di ma ha ya ha holo ke na hana se ba pali se ke bentse se mothusitse ka bolo yeno ga mo koko pele o ntse o na le piso o ntse o na le tshepa makapa ke ba bang ba di bapadi tse e leng gore ba batla ba le batla gagolo ngwane eso o ithibile le dimo mofoka mme o be ya setlhopha sa matlama go ntse e le 3 setlhopha sa LMPS ntse e le 1 ba ke be se ba atametse
0: 3 matlama 1 LMPS ba bang batla re se ka banka le go thodi ba porositse e se ka bantana le maikutlo a matlama ka pelong ka mona empa ge ke papadi ya bologi ya ga bona ga setlhopha sa dijabatho le tsona e seng sa dijabatho tshwagelo mamedi esho pa samano nyana se hlolwa ke mokoko hantle ka mane tsana bolo ba ne letse ka ma ka pele pele ka mane mme a re bona ka mane tsima tsama nkhabu o go repa tsama lantle ka mane ba e tsola ka mororo ka mane se munye mme ya la le jelo ka mane mme ma tsama ma ba elwane la bolo mme ne la jelo se munye tsya ba ka bolo hantle ka re bona ka mane le ba hang khwele ka mane ke ane mme ke le ba hang khwele tsogwa phoso ga tsanong le se munye mme go tsogwa phoso ga tsanong le se munye mme ke a re matlama ba etlosa ba potlakile ke a re banka bolo gantle ka mane ba gareng balabala matlama tshelerang gasa ke ana onka bolo ba e fetisa banetse ka mane ke ka dusa sedidi ke ana o batla tshadikalele ke ana ba monkere bolo gantle ka mane mne semonye banka bolo ba e romelela ka pelepele ka mane ke ana nne ba e neletsa jalo ga re bona ka pele ka mane ke makapa tshepang ke ana monka bolo mne ba ise ka mane ka lephelang le letona mna gantle ka ga re bona ka bane semonye ba kera ka bolo e kana bole kotsi ka lephelang le letona semonye empa ke ana mne bokanta tai ba e ratha maotong ga e ba ntshetsa ka ntle mne ba e ntshetsa ka ntle bolo mne ke ana gantle ka mane bolo semonye ba e nka jalo ba e neletsa ka mane ke ke mo nane pito ke ana fitse bona tsang ka lo go thodi mne nka lo go thodi ke ana fitse bolo mna ke ana tsogwa phoso o thwe ba ba pete ka mane mo le fe kule ile hampe o thwe ba ba pete kule ile mo le fe hampe se munye ke bona ba molato mo le tsapala mo ngari ke mo matete ke ana ra e ka re bolwana ha ina moya o le kaneng e tla tsa pete ho matlama e tla tsa pete ho ya pele ya papadi ena re bona na hotla phumola mang ha ho tsena monna yena makume thiri tsane re bona hore na ke mang ya phobolang makume thiri tsane ke ana wa phumola ho tsa wa tsena ho tsena mais ho tswa maisa nkhabu tsena ya tswang ho tsena makume thiri tsane ho tswa maisa nkhabu banjo
1: ba manager game wa tlhopa sa matlama o batla a sana le experience DP mahlangana le nyana makumi etheletsane ne o tlo sebetsa jalo a sebetsa ka experience ya hae o tlisa tlhopa sa matlama go latela mana ba leng teng ba tlhokomela go tlhopa sena sa LMPS ba tla go bona ka matlama golo mme go tla go phunyeletsa ba tla go bona e se o etsa mphomosala gore ee setlhopa sa LMPS kapa setlhopa sa matlama ba se ba batla go bolokoloka seo se ntseng bana le sona go boloka game le gore ba manage gore ba se tlhagwe dintlha go tloa ga jwale o tlo sokodisa makumetheletsane ke mo ngwana le matlhale a gae e re ke gotele wena ngwane sone ke bona tlhopa sa
0: yana ka mane matlama a ya ba hlola ya ba hlola ka mane e ba huku ya matlama e ba huku ya matlama e tla tlosa ka mane ke mo le fekuleile Jakarta sa bonantle ah o ke a ne feta pelletse ka mane bile tsola ka ntle mme e bile e tsola ka ntle kamane ka mahala siku ke no tama janja ke no tori jabato papa di fedile e fedile ele no tori jabato ele noto majanja noto majanja noto di jabato kamane ka mahala siku kamane gna le 3 matlama 1 simunye ya tla kamana ngolo go tswa dikamana o nka bolo nna ka mara ka mana o ne tsa hantla kamana ke magetha magetha ja no fitse bolo o ba tlantle mona ba kamana ha re bra kamana nne ke mana na di tebo tsa kwa mna tsa kwa tsana ka bolo we ne tsa mana ha kamana nne ke le bang tsa no fitse bolo ba isa ka le penal le tona ka pele pele kamana simunye hantla kamana ke tikiso tsa no tata mara ka bolo empa tsa ane nne ba tsa kamana nne matama banka bolo nna hanta je ka thabile mo kokwana tsana fitse bolo mna o ba tlamana ba kamana ke makume thele tsana nne ba muri ya hanta kamana nne ba dia muri se kule ile nne ba dia muri se kule ile kamana nne ba dia kamana muri se kule ile jan hanta kamana bolo makume thele tsana tsana ka penal le tsadi kamana makume thele tsana tsana ko la bolo hanta kamana nne empa ba etse ka ntse ba ka huku kamana se mo nyemne entsiwa kamana ke thabang tikiso o entse ka ntle ba ka huku o baka huku kamane e tla tlosa huku huku ya bosupa ya matlama ba tlosa kamane ka borwa botshabela a tlosa kamane ka borwa botshabela tsa ba tlosa ke bile ntse ka dietse ka mole tswetse ona e phaila kamane e tla bona go Come on in, Simunyan, Impacaman, Wanker Bokaman, Makubetan, Rah, I want someone to come about Huku Yabur Robedin Yamataman Inte Kosakianaman Yanem Tele Rankasam Kiana Yakosan Kamaka or Rap Chabelam Huku Yana Yaburbedi Yamatama Abatan Tayabune Matama Arban or not, by Sabbath, I'm telling you, I'm telling you, I swear on them. Who could Yaburbong? Who could Yaburbong Yamatama? In the Tusanakamaka or Rock or Tabella? Kianaman Nayan, it's Leran Hassan. Arban or not, by Sabbath, I'm Rankasa Kiano Tabu, where it was up and integrating Governor Banaba Churam, Simuya Eltra can get in the Gabanim, Ragaman Chalika, it's a Mikol Logatukum. 3 matlama no ke 3 matlama 1 LMPS Carlo ke bobedi ya papa di isa le metso tse ma shima mane le metso emme di banjo
1: hai ha ke bone o ho so le bobebe o tlhopa sa LMPS go ba khutle ke nete bolo ke bolo ba ka khutla fela ha ke bone so le bonolo ke bona tlhopa sa matlama se ba etsa di mhlomo ba ba ja ka hlo mphasa wana mpho ba ba qeta ke khutlela wena ngwana so
0: ke a hantle ka mane bolo Simunya by King Yelta, Haram Barana, Jan by Sister Johan Kamanin, Impachan by Hutsa Jorum. Ote Ebe Bolo Yasimunya Ote Huhanfera Ebe Bolo Yasimunya Ote Tetosa Ebolo Yasimichan by Tosakaman, Haram Barana, Pedicamana Pizzo Command, the Bantan Kabala, Remel like a Pelicamana, Tibetan, Hantamanin. Di mama foka mona ci demo koko khatanong le LMPS tan ka bala rumela ka bala chali chali le baharam babalam sa le jaron sa bolo rumela ka ba harang ba ba empa cha ne ba phunyo amna simunye ba khutla jolo ka bolo ka le penalty le tsadi ka mararo ka mane ne ke mana ra ka tlo kwa ya gana ke rong ka bolo ai koropete kana ba le kotsi empa ka ba ba tsola ka mane ke thabile mo kokwane re mela ba harang ba ba la ha tsaka.

0: tipe marabe ki anon kabolo u batam no bahanta kaman harab ragamane liba hanka mane chochoromne ki anon sia ragamane u sia ragamane manama shojing ki anon kabolo u ne dhanta kaman ragamane ne retable mo kokwana retable mo kokwana ki anem ne no un kabolo ne ore hajir bor banna na lo ka hajir bor ho han feramna ki anon kabolo bay de kaman chali khalele haram rabara chali khalele to pakin tamanna chali khalele ki matama hanta kaman ki ragamolo hanta kaman chali khalele u ne dhanta kaman harab ragamane ki chochoro ki anem ne un kabolo hanta kaman kana bele ko kamanem ne matama in patra ko pata kamane ai chula kala kamane ai chula kamane otibe golji ya sitiba tibare sa lmps kamane kimna iyane katla ho machisane o tsa bore ni tanka lo tshodi ka lo tshodi ke ra ka bolo mna o re mela hantle ka mane ke tiki se ka le pena le le tsona hantle ka mane mne ba ke nya lo tsoka mane mne ke jalo tsoba ntse ka ntle ka ntle ka mane mmele se kule ile bo ka ntatai o e ko se tsetsa wa khala bolo ka mane ka lo tshodi o e khutla ka mane ka bo ka ntatai ka tsai ka ka bolo mna re mela ka pele ka mane o batla mna ba hantle ka pele ka mane mne ke ntla ma kokodia kokodia ntla ma tsana ba tsotsa pa nyetsa re ke bolo hantle ka mane mne ke e mna ya nne ke makapa makapa tsana ka mane mne hanta jam captain bo kanta tai tai cha non sa bolom ne ya ma tsalo hanta kamane kamane kiri ban cho cholom ne o ban kiri bolo we te kamane har bon kamane ben ta se tibati banem ne sama ta bagama kiri duma ma fo kam bo re hatir bon char wai lu kula ci bele tere lem ne ka pele pele kamane cha ne ma tsalo bolom ne ci mo ko mo ra ko man ben ta se tibati banem ka sho ho kamane se tibati banem ka te ho mo ci sanem ki anon ka bolo we ne te kamane en kalgo thori nkalo go tshwedile na tsama fitse bolo e tsaka mana bo kanta tai tai tsara phamisa tsho homna o tlo ba harre barbala o nka bolo re mela ka pele pele ka mana harre ka mana nne ba ne tsaka mana ke tsapa makapa makapa tsa ntsa suri bara ba bankira bolo nne chali chalele o tsara suri ke tsaba harre barbala chali chalele tsa nka bolo ri tsaka le pena re le tsho ka pele pele ka mana le ba hantsho tsholo nne tsana tsara ka bolo harre bana ka ba tsapa tsho tsholo o kore peta bolo ya ne feta pele tsi le tsela ka ntle tla tloso e le goal kick banjo
1: sopa sa matlama ba thaka ke itse ba sa batla go bapala bolo ga go le ba reng ba lebala ke bantse ba etsa yolo ka kagolong ya pele ya papadi mme banka dibolo ba sebedisa matlhako ga bona ba isa ka mane ka go motlhangana le buang tshotsholo le nneng ba tla e fetola ba etlise ka go motlhanganana e leng yana kudale mpho ga o sheba o tla bona go phetoo e etsaetseng ga ke go ba tlhokomela go ba ntshitse yolo motlhanganana ya bapalang ka lephenela le letsheadi e le motlhanganane nkgabo maisa mme ga o tlhokomela motlhanganana e leng yana makumethelotsane ga a tla ka letlhakolong ka mona gagolo o se bona sa kene ka gare ka mona gagolo mme e leng gore go batla motlhanganane e leng yana number 11 e leng molefi kuleile o tlile ka mane ka gare mean o tlile ka gare ka mona o tlile ka mona ka thokonyana mme e le gore ditshepiano tsa setsa ka mane ka central moleng wane o ka pele ka mana setlhopha sa matama e leng go bona setlhopha sa matama tsele ba sebetsang ka teng ba sentse ba manager game ke lo ka gele ga bontsha gore ntho ba etsang fela kogo fela no guys re sentse re le monate ga re ephushang fela re ya pele ke a tlhokomela go botlhanganana e leng yana le bontshotsholo o tswile re tla bona gona go kene mangwaneso
0: go kere monna yane ke bone tshapantsenyane o kene okene monna yona tshepantsenyane ke ratla ka mane bolo tlhalitlhalele tsipa ka segethene tsa tshepantshepantsyana fitse bolo le yena ka mane mne ba tla gante ka mane ka pelepele ka mane ga re bona ka mane ba emathela ka mane mne ke mo lefe kudeile ke ane ya mosia bolo e tswela ka ntle ya mosia bolo e tswela ka ntle e tsamaile metsotso e mashema mabedi le metso e robedi karolo ya bobedi ya papadi ka re tee tshatlha ya tswa e fua thabang tikiso ka lefakogong lena last monye o fiwa karate e tshetlha le bantshotsholo le ena o tswile o tswile re ke tla bona
1: gorenannetse sale o tswile nakong yane ngwaneso go kenang motlhankanane tshepantsenyane o kenetse ke tshepantsenyane motlhankana le bantshotsholo ke itse o ke a tlhokomele mong ke yane ka lephende le tshadi kamane ke ge tla bona re shebe ngwaneso re fe mmamedi seo e leng sona ge se ke ga mofa re ke gotlele wena
0: ke a mathaka mari tipe mara borra ke ra phaila ka mane ba e tsura mna e tsile ke tlabana nna ke mabonne nna ke le nomoro ya bone o rna ke mabonne yana ya ke le nomoro ya bone e ka sa go lena la matlama ke tle ke bona fela gore nna ke mang e ka matlameng ka bona ke tle ke bone ke tle ke ba bone gore nna e di phetu go tsena ke bone gore monna yana e ke bone gore maisang ga bo tswile go tswile tshele rangga fa bela ga tswa le bo hantshotsholo e tsa diphetogo tse tharo matlama ka motaba tsena di leng ka teng jele ge te re bone monna eno ya ntsileng nomoro ya bone ka letlhakogeng lena la matlama ge tle re fumane gore na ke mang mo namogedeng teng e tlile ga re na bona ga ke

0: Non è se i bahati da haholo bano so se dimi zwe mehlano fela pele papadi fela me wa bona la go tlhopa sa LMPS ha hona mo skasa hlolang se ya teng otherwise tlhopa sa matama ba ka iketsa dinthlangwaneso
1: ke ya rata ka mane bolo matama ka mara ro ka mana ke di tsep marabe no ba monele tsa bolo ka pe ka mane pasti ba tswana o teng ka mane ka tla go metse sana ke ro lokolla bolo mna we ne le tsa haufi ke na ha re bona ka mana ke le bahang tsa ntsa bolo mna e bile o te we ntse tse mona ke a ne tsetse ka ntle o te ya khere di tipe marabe ka ba khala bolo hantle ka mane nne ke ya ne ba mong kira bolo le jolo ka di tipe marabe a tipe ka se gathe ka mane bolo nne e tsi jwe mahlaka nane le ba hang khwele ka ro fitse bolo o ba tla mona ba hantle ka mane harre bolo ka mane nne simunye ke mane ke tikiso tikiso ka nke nyeta bolo ba harre bolo bala hantle ba tla tibo tsakwa tsakwa ka no sikisa ke bolo di tipe marabe o ye se ka motela ka mane ba kira bolo hantle ka mane nne mo le fe kudi ile ka ntata mara ka bolo ka le fe ntata mo le fe kudi ile mo le fe no la bokanta tai mo le fe ngule ile ke ya nne o kwa la bolo o shala hantle ka mane bokanta tai empa tsara lo kula bolo o ye se tata mana tsepang nto nyara ka bolo o ile tata ka mane nne harre bolo ka mane kira tsama ka je ma kubetsa tsana ora ka mane ba ka huku sitiba tsana pa ile ka mane nne ari ya chesan kantla ke bophelo rala ka ntle ka mane ye tsa phetoho ka mane ha re bone simunye ye tsa phetoho ka mane simunye ho itjana ka mane mohane shele phetoho ya bohlano ka mane mohane shele kiena ya kenang ho tsile tabang tikiso o tsile tabang tikiso ibile hote mle feku deile ba montsetse ka ntle ka rutlo bohloko ha re matlama yona if mane huku matlama if mane huku ya le chemin droit matla etlo sa kamane ka borra bo pirima ke hona mo itsileng hona teng huku yena ke hona ka mo itsuleng ka hona ka teng ba montsetsa ka ntle ka mane ke re ba tlosa ba etsa short corner ka mane matama ba nne taba kumi tiritsana tsane kwa la bolo ka mane ba kube khutla jolo ka bolo tsane ar bo matama ba tsaba fitse jolo ha jalo tsika tso sibili tsane nne fitse ba ne pala jolo ka mane khutlisa ka mane simunye uno so tsagwe phoso khata ndaba tla masibe tlwana o etlo sa potla kile ka mane nne ka tla bo tshisa ro re mela ka pele ka mane nne tsami go janete ka mane tsepa tsepa ntjane nne o nka bolo nne we ne le tahantle ka mane har bra ka mane ke matla mane ke mana ya ne tsato tsala ntjane nne o fitse bolo o ngene le tadi tsepe marabe di tsepe marabe tsana o nka bolo o bona hatle ka mane mela ka mane har bra ka mane nne ke tsala tsana fitse bolo o ba tla mana ka mane di tsepe marabe tsana o nka bolo we ne tsapanga tsapa ne na o fitse bolo we ne ka mane tsato tsala tsana ka mane nne tsepang tsepang ba tla tsala hantle ka mane har bra ka mane kamaane harbana kamaane mne kira ka bolo e tamo tala hanta kamaane e tapo chala kamaane mne yaano tapo hanta kamaane yaano yaano tapo kamaane tse pa mara ki harbana kamaane mne ki ma tama kamaane mne mule fe tap kana ko la bolo hanta kamaane ki ma tama on ka bolo wera mele pa chara ban kira bolo hanta kamaane se mne mne ay tse ka kamaane ko ko dian tama o fitse bolo wera mele ka pele a ke nyalo to ka ba shaso kamaane harbona harbona mle ta palo ra a ona le thole tsa itseng tsapa makapa ha itsa le thole phoso banja
0: le tsa sala ho so batla ho fedile mpho mosala o ka re tlhopa sa LMPS ba latletse ke papadi ya ka jeno be ba la tsela yolo ka dinthatse ka bantsi tse nne ka ofela e lengwe o sena se tlisa ho tlhopa sa LMPS ba tla bua dinthatse ka bantsi supiling ka ofela mpho ba tla ba dinthatse pedi ka ofela ko re ke 721 ba bua ka tla ba tla bua dinthatse tsa go ntla lengwe ping FT eng kgatlano tlhopa sa dinare ba tla bua dinthatse nne kgatlano le lengwe kgatlano sa matlama e bang papadi ne tla fitla mo zungwa o qetela ba soka ba tla ba ntla yengwe ngwane se ya u getsa go phoso e ba taletseng ana di papadi tsa bolo du sa hantle seo bakwetsisi ba se batlang a na moretsetso ba utlwa gobane ke a tseba o sa tsaketa o tloa mokwetsisi ntate gale boye itumeleng e leng meso ka mogara bitso ka teng ona sa tsaketa o kenela ntate gale maka le matlhaa le ena selemong se fitseng sa dipapadi ga ntate matlhaa a na sia setlhopha sena sa LMPS le batlhopheng sa diodi a na ba utlwisa moretsetso e ba o batlang ba ba batlha ba fitlhang tla batla go ba bima ngwaneso
1: re setse ka sekoto sa motsotso fela gore re fitlha go ye masome a robongwe le papadi e fitlha pheletso tsa ka mana matlama tsa pontse nyane tsa nka bolo ba hile ba ipapa la jola matlama ba nka bolo jola ka mana mme ba ne le tsana ba sa tswane le tsana ko be ri pala ka mana bo ka ntatai LMPS ke ba nka bolo ay fitisa dolo wene le tam na bo hanta kama har bar kama ne se munye ne yin ko man je khoyle cha no fitisa bolo una ba tan kama ne ti wata ko en pa cha ne bolo e rumelo ka per kama ne

0: man e re di bone
1: red card
0: a re di e khubedu ke ya gane ya tswa ba batse di tshipe marabe hampe ka ka re di ya bobedi e tshehla
1: ke mo hlangana na ile ngokoria ntlama wa hopola mo hlangana la fumana tikiti e tshehla ngwaneso ka go lonyana na ke na ho yana ke ne ka go lonya pele ke ne ka go papadi ile nngwe a le siko ngwaneso ka mo ga o ge a bokelle ka ga tetse pele tse tshehla tsa itsa ka ga tie khubedu me o bi ma frustration ya u kwa hala wa bona go mono mo lesipe ana emeting o ne bona ntla ka nna a phasa ga monate a lokolola bolo tlhopha sa matama matloetse ba ke ba tlhabile ntlha botlhano ngwaneso tlhopha sa LMPS mpho o kare ke malwalwatlha ka morago ka mono go soloma nekeneke o solo maranta fela ka morago ka mona nnete a sala go batla go ba boima gagolo gore ba kwala dikgeng ke imane mo kitse na bakotsisi ba ba babedi ntate masofa letsie le ntate mosito matela a nna mokgethetho o dibapadi tse ba utlwa ntho bakotsisi ba ba e batlang ka tsa bona ngwaneso
0: re se re setse ka yameletsa phala jwale gore papadi e fitlha pheletsong e ntse le fo matlama one LMPS ka rete e gobedi o tsile e tswela monna enwa e tswela monna enwa kokodi ya ntlama ka morago fumana ka rete ya bobedi e tshehla ka morago fumana ka rete ya bobedi e tshehla kokodi ya ntlama go ne go sa tlhokagale a nnete go ne go sa tlhokagale gore e be go e tsaetse sena se e tsagetseng ka go ya ka nna go ne go sa tlhokagale gore e be monna yona o entse sena seo a se entseng ka nnete go gang fela go ne go sa tlhokagale mona mo batla re ka seng semane it was not necessary it was unnecessary gore e be monna yona o bapetse tsena o tshwere phoso kgatlhanong le semonye ka ntlheng ya dietini tsa bona ka morago re bapala ditshepe marabe hampe it was unnecessary tackle ena e ntsweng ke monna kokodi ya ntlama ya fumanang karete ya bobedi e tshetlha e tsang karete e kgobedi ga re bona gore na matlama ba tla tlhaba ntlha ya bobedi kapa ntlha ya botlhano kapa go tla e tsagala jwang ke yana ka ntle ditine ge tshabile mo kokona ra ga se thiba tsone a e phaile a baka huku ka mane a baka huku a raile ntho boima ka mane samengo a mo raetse a re bona gore na ba tla e tlosa ka mane e le huku ya leshome le motho o le mong matlama ka mane ka borwa bo phirima ke gona mo batlatlhe ba etlose ona tekere ba tlosa gantle ka mane mne ba ete ka bone katiso sedidi mne sedidi jaane mne onka bolo ba ise morabe nete ka bane mne ge thabile mokokoane mne ge thabile mokokoane tjanonka bolo le ena mna o ene letsa ka bane ga re bona ka bane ke matlama mna ba ete ka bane mne thato tšhala a oitseke tshwatsole alla phala gatlhola pele mne alla gatlhola bobedi mne alla gatlhola boraro ene phala e reng o fedile ke letlhogonoro mnana e fela jalo e le fa matlama one LMPS ditshepe marabe o tlhabile dintlha tse tharo ntlha e nngwe ile ya tlhajwa ke monnaane molefekule ile ile ya tlhaba metsotsong e supileng karolonyana ya pele ya papadi banjo ngwana mme a ka reetsa papadi ena
1: papadi ena ga e qalang phomosala o tla bona tlhopha sa matlama ba kadile ba tatile gagolo ba tatetse setlhopha sena sa LMPS mme bala ba etsa bonnete bao ba fumana dintlha ntse o bona go ke emi ya mong ga di thabile seka mme kaba fetse ba fumana dintlha tseno tse pedi kagolong ya pele tlo di sa tloa fela mme one go ntse o bona go ba batla go setsa setlhopha sena sa LMPS go ba gotle ga bonolo mme ntho yone go ka ithuta yana ke bogareng balabala mpho mosala mo e leng setlhopha sena sa matlamane se bapala teng o tla gopola one o bapala motlhankana tshelegang kgasa o ne a bapala letlhaletlhalele mme ba kopane jalo ba kopane le batlhankana mana bo koleile mme ba re ba na le ba controla gagolo molao one o ba reng balabala setlhopha sena sa ke tle ke re le katiso seledi ke tsho jalo katiso seledi tshepa tshelegang kgasa e ka setsana le motlhankanane e leng yena tšhaletlhalele bana ba organizede gagolo ba sekisa tlhopha sa LMPS o bapala mo one LMPS o tla gopola e ne le motlhankanane e leng yena go boetswana kamele a bapala le leboampitso e ka setsana le Thabo Matshwene ba setile gore ba kopane gagolo ba reng balabala mone tlhopha sa matlama ne tse ba qhala gagolo mme o tla bona tlhopha sa matlama bogolo ba bona ne ba sebedisa di-win tsa bona wena mpho mosala di-win tsa bona di ba thusitse gagolo tshotsholo ka lepheng le le tona ga o ka sheba ka lepheng le le tshegadi kamane maisa le gana sa bona le gagolo batona ba tla thusa gagolo ke ditshepe magabe obane ga one o sheba ditshepe magabe ona thwinne yone motlhankanana e leng yena kuleile ntho yone ne batla e thusa tlhopha sena sabo sa matlama gagolo mme ba ketela ba fumang dintlha ke nagana gore ka golong yena ya bobedi ya papadi mongwe ga di

0: asopaletsie na go ba fetolang di babaditsa bona ba ntsha jwa le mohlangana le ntsana le phanzi e ke itseng go kotsi ha holo ba kenya tsepa makapa ba fetola jwa lo ka gagala bala ka mono mintwene se e bontsha fela go gele stropa sana sa sa LMPS ba kala kala ba bonolo ha holo ke bona so bona matama jwa ba kalala go ipapala nete sala papa di nyaka jeno stropa sana ka pa mohlangana le tsepa magabe go ipapose mpho msala o ke ba tsa diphoso empa he o nuka nna botsa bona nka o le go thori command ya ha ina ba ne ba mamela di babaditsa ha bo molengwe o ka magao lo bua le bona le stiwati ba no gona hantle ba ya ha o le jwang la ho se jwa tso ba samata ba tla begina ka ba matsatsi ana supileng ka ofela ka matsatsi se matsatsi ba supileng te ba matsatsi ya mahlano ka ofela ba rutse bo imong ba re bo ka odimo go tla hlaka mafelo a beke tlang gona ba tla be ba ditso ka ba ba collecta go di ntlatse seletseng ba hlabiye di ntlatse supileng ka ofela ngwaneso
1: mamedi ka re tsiya go fitla pheletsong re sebeditse tsena ka mona ka bambaka ele fo matama 1 LMPS ke ha papa di fitla pheletsong ke mpa masala ke se beritse jalo le tebolo le baga a te pepper o na sa ile tabeng u ya sa a fana ka dinkhagolo tsa papadi yana ya pele e rileng ga o fa dinkhagolo tsa teng fela me papadi yena bobedi kana te o na sa ile tabeng motle jo a salenteng gahle ke yena he ya re hoka hanteng lo yena ka mo ka matlong ga so rapshin gona mme lo yena a ku si mirao u ile mme sa mohlwane ka mo ka matlong ga so gona mme ina na bela se ka mo mo mamedi ya se ma sala soto mo re se beriteng re hatileng ka ba thateng a ri ne le matso o metsing na go nyetlang ga tla sebetsa hantle mo re se beriteng hantle o tla re phaphatha a re re tswela pele o sebetsa hantle ho ya pele corruption
2: bo jwa lo ngwana mme a ha ga lo iphumulela
1: ke a le bo ngwana iso
3: Mamedi ha o sheba ka nete metso tsa rona e mashume a mabedi a nang le metso e rubedi ka morao ho hora ya bohlano mme ka nete ba sebeditse wena mamedi mme ka nete ha ba lo phumula ke hlokometse ka nete hore di bapetse di tse ditswela pele ka ke etsa bonnete ba hore ke tlo fa jwalo dintlha ka ofela ke di akaretsa tsena tse bapetseng letsatsing lena la kajeno ge boela re akaretsa jwalo le tse bapetseng letsatsing lane la maobane ka ofela gore na ebe mamedi di bapetse ka tsela e jwang o tlobe le seding o boele o be setlotlolo mme o tla gopola gore letsatsing lane la gosane e le la mantaha gore yane ya borobedi a e fetile jwalo ka metsotso e mashome a mararo lenaneo la dipapadi le tla o fa dintlha ka botlalo tsa dipapadi tsena tsa mafelo a beke

Walk fear.

0: Mamedi e ha sheba metsotso ya rona e le shume le nan le metso e rubung re a re lebile jwalo ho reng ya botshelela re a re lebile jwalo ho reng ya botshelela ne le busi kgatebe wena mamedi a re beya metsotsong ena eo re leng ho yona mme mamedi ka nnete letsatsing la kajeno ditaba tsa rona ha di a bangata haholo ka nnete hobane re kene jwalo lenaneong la dipapadi mme ka nnete ya ba le re sebeletsa ditabang tseno tsa dipapadi haholo ra sebetsa jwalo ditabeng tseno tsa dipapadi haholo mamedi ke itse ke tlo o fa rona ka nnete letsatsing lang la maobane ke hlokometse hore di bapetse ka nnete ke mane mo e leng gore sehlopha sa matšhoga se jowe jwalo ke sa le mokong queen ka ntlha ho ha ho letho ya ba sehlopha sa bantu se jowa jwalo seja jwalo sa LCS ka ntlha tse pedi ho e le nngwe ya ba Mzamane e ja Villa ka ntlha ho ha ho letho tla hopola gore Mzamane le Villa ke dingwetsi tse ntšha ka nnete ka mona ka Vodacom Premier League 2026-2027 sehlopha sa diodi se boetse sa bapala jwalo ka nnete le dinare ya ba sehlola sehlopha sa dinare ka ntlha tse tharo ho tse pedi sehlola sehlopha seno sa dinare ka ntlha tse pedi mme ka nnete taba ena e re ga e baneneng ka nnete o le motho o shebile fela ga e ba sehlopha sa diodi ka nnete nna nex na tshepo e matla golo sona kwano empa ka nnete ga ba se kgone gore e be se mono mo se leng teng ka nnete motho o ba le tshepo ka nnete taba e nngwe mamedi ke ya gore ka nnete sehlopha sa difofane re bone re tlhokometse ka nnete le sona gore hai se shapile ka nnete se shapue ka ntlha tse nne ho ha ho letho difofane mathata a tlameha le teng ka mono mamedi ga o tsebe gona o ka re ho etsaetse jwang se ne se jwa jwalo ke sehlopha sa manonyane se ne se jwa jwalo ke sehlopha sa manonyane sa ka Roma wena mamedi mme ka nnete taba eo hai ehlile e bakile ditaba ka nnete e bakile ditaba haholo mme re tla ukwa re tla lebella gore na ebe tse ding di re ho etsaetse jwang e nngwe ke hlokometseng ene ke batla ho e bona ka nnete ke ya dijabatho dijabatho le yona ke bone hore e ne e lokela e be ditaba tsa yona di nepahetse ho e lokela e be ditaba tsa yona di nepahetse ka nnete tsatsing lena ba ne ba ile ka mane ka majantjeng sehlopha sa dijabatho mme ka nnete ba tswidi ka ntlha e siyo ka notonoto le sehlopha seno sa majantja ba tswidi jwalo ka notonoto le sehlopha sa majantja wena mamedi mme ke ditaba tse ding ka nnete tseo re ntseng ge di utlwa re ntse re di fumana kwano re di fumana wena mamedi e nngwe e nne ke batla go e bona mona ke gore na ebe sehlopha sane sa LDF sona se qetelletse se bapetse ka tsela e jwang wena mamedi gobane ke bone le sona ne se lokela ebe e ne se lokela ebe se ya bapala ka nnete letsatsing lena la kajeno se ne se lokela ebe se bapala jwalo le members empa he ditaba tsa sone ke bona di sotlhahe kwano wena mamedi mme ke tla o etsetsa taba eno ke utlwe rena ebe e ha kae ebe se qetelletse ka tsela e jwang wena mamedi.
1: Hallelujah.

Mamedi metsotso ya rona e mene fela pele re fitla jwalo horeng ya botshelela. Mme mamedi a ka nete le ona letsatsing la kajeno letsatsing lena la Sontaga ke mo ke lokelang ho arwana le wena hona teng ka nete re tlile horeng yane ya boraro nna le wena. Mme ka nete re lokela ho arwana horeng yona ena ya botshelela. Ke tlo siya jwalo le Mpesi mamedi mme ka nete o tlo tswela pele le yena ho fitlhela horeng yane ya borobong. O fitlhela jalo horeng yane ya borobong. Mme mamedi ka nnete re bile lenaneo le monate re boele re kopane gape letsatsing la hosane ka nnete. Modimo a mpolokele wena bosiung bona ba letsatsi la kajeno o be le boroko bo monate wena mamedi. O fitlhela re boela re kopana gape ka nnete ba le bomamedi bo monate ba mananeo a tlang go latela a sealemoya sa Lesotho. O fitlhela re kopana gape wena mamedi. Ke re se ka ba lebala go rapela.

0: magari non si bella ha olitina ah ntwini inzing dulin e gala olitina he ke la tenda dem root mudumulif ah selela ke la san ntiri silisi ko kala baka la mabaka a ke nga qotho e ga ke tsa jena ke mo fem mara nda dem root mudumulif mudumulif
1: wana nda tumulif khoe tsa hala
0: o
1: ah tu e vetse tna fela eh mambe re tsebo go re re ke ne ho ena go bona ona taba tsa bona di tsamaya ka tsela ya mofuta ofe e re re tsena fela
0: Okay. Ke nne ka
2: rena le yena e re
0: tsedi. Mogodi mulisi. Le rempe. Ha o mo
2: Hey.
0: Hey.
2: Mwanetsu.
0: Tawa di batlile di hana. Ke ba ke tsela tsela tson la ha.
2: Di ne pa etse. Ke a leboa. Ke a leboa. Ke a leboa ndate. Ha ha ke o dumedise mamedi wa Salma ya Salsotho jwalo ka hanta tempisi ya se a bontshitse re kopa thupa e shape fatshe metšhini ke eo e re makaditse e re qakile bakeng sa selelekela ke ya o mema re etse thapelo o ya halalela o ya halalela o ya halalela Morena Jehova Makgotla, ntata rona ya mahodimong, lebitso la hao ha le ke le halaletswe, mmuso wa hao o ke o tle, thato ya hao e etswe lefatsheng jwalo ka ha e etswa lehodimong. Modimo wa rona ke thapelo ya rona hore thato ya hao e ke etswe lenaneong lena la sedibeng sa tshepo sealemoyeng sena sa Lesotho. Mohamedi ke yona mametseng a le hohle mo wa leng hona teng ntate o tlile ho itlaleya boteng ba hao ka wona ntate re kopa o ke o etse se ka etswang ke wena o le modimo o inotshi sebakeng sa mohamedi e mong le mong ya mametseng kajeno ya kulang a fodiswe ke wena ya fokolang a matlafatswe ke wena ntate a rona ya hlabeileng a hlabollwe ke wena modimo wa rona ya mesarelong a tshediswe ke wena o na ba banang dintwa tsa bophelo e lwana e sa ye moriting ke a rapela morena ore mo lwanele o mo namolele o mo hlolele ke thapelo ya rona ka lebitso le letle la moloki Jesu re a rapela re a leboha amen mamedi wa ka ya ratehang lenaneo leo le mametseng sealemoyeng sa Lesotho le na le kenang thapama sontaha se seng le se seng ha hora ena ya botshelela e fetile ka metsotso e leshome ke lenaneo la sedibeng sa tshepo lenaneo hara mananeo lenaneo le tseditsweng mosotho e mong le mong e moholo le e monyenyane e motona le e motsheadi mamedi wa ka ya ratehang lenaneo lena le tseditswe le titjhere le moithuti lenaneo lena le etseditswe le moruti mmoho le mophutheo wa hae lenaneo lena mosotho e motle le etseditswe bahlankana le barwetsana banna le basadi lenaneo lena le etseditswe morena le mofo le etseditswe musi le a buswa obane kaofela re batho re utlwa bohloko bophelong mme mosotho e motle lenaneo lena le fana ka tlhabollo ya mahala ke lenaneo le fanang ka thuto ka tsa bophelo tse re siang re le metsi tse re siang re utlwile bohloko lenaneo lena mosotho e motle lepetso la lona ke le reng ha o utlwile bohloko o utlwile bohloko mme ya o dumedisa le o amohela le ho mema hona lenaneong lena ke wa hawa ka mehla mohlanka mosebeletsi morumuwa le motswalle wa hao moruti ntho le molefi ya reng kgotso ya morana Jesu Kriste e be le wena mamedi wa ka ya ratehang lenaneo lena ke letlotlo ke lehakwe la basotho mamedi wa ka ya ratehang re leboha mmamedi e mong le e mong ya mmamelang lenaneo lena hobane mosotho e motle ha leyo ka ntle le bomamedi ba hao e ne ya ba sealemoya se ntse se hubella letlapeng se hamela letanteng ha e ne e ka ba momamedi ha mamele ebile ha kgotsofalle le ho thabela lenaneo lena mme mosotho e motle re re bomameding ba hao le botshehetsing ba hao modimo a o hlohonolofatse maobane ke ne ke le ka kwana ka leribe ee mosotho e motle Levi Snack ee mme Mateboho ka moo a re moruti molefi lenaneo lena ke a le mamela kajeno lena ra ya ra bona lentswe monga lentswe lena le hlahang lenaneo lena la sedibeng sa tshepo mme re a leboha ka botshetsi boo re a leboha le bamamedi bohle ke dumela hantle hore le ba neng ba phutheile moo kajeno batswadi ba mametse ba bang hohle moo ba leng hona teng mosotho e motle lenaneo lena le hlophisitswe la hlopheha hantle la bewa ka nako e nepahetseng yeo re qhanollotseng re le mahae re le malapeng la bewa thapama ha shwalane e tshwara malapa a kopane batswadi ba le teng bana ba le teng e le ho arabela bohloki bohle bo re thulanang le bona bophelong e le hore ha re qala beke ya rona re qale ka matla re qale ka mafolofolo re qale ka mahlahahlaha re qale re kgothetse re hlabollotswe re bile re tshedisitswe mamedi wa ka ya ratehang hle ha ke tsebe na o utlwisitswe bohloko keng ke rata ho mema ha o utlwile bohloko o utlwile bohloko when it hurts it hurts if it hurts it hurts mamedi wa ka ya ratang hle iketsetse molemo re tsamaye le wena a re nke leeto lena le wena a re tataye le wena re leboha modimo ka bophelo ba hao re a leboha re a leboha re a le leboha batswadi re a le leboha basotho ba batle maedu ke re a leboha mamedi wa ka ya ratehang hle ha re tswele pele ha e se mokgwa ke molao lenaneong lena gore re gopole bohle bohle ba utlwileng bohloko, re gopole bohle ba weleng ka phatlha, re gopole bohle bao dikola di leng ka mahlong. Mosotho e motle, monna ya bitswang Paulosi o re, o bokwe Modimo Ntate, Ntate wa morena wa rona Jesu Kriste, morena le Modimo wa meawelo le matshidiso ohle, yeo e leng yena a re tshidisang mesarelong ya rona le mathateng a rona le mahlomoleng a rona le ditsietsing tsa rona, ka matshidiso ao le rona re tshidisang ba bang ka ona. Mosotho e motle, re re ho wena phepi, phepi, phepi. Moratuwa wa ka, ha e se mokgwa ke molao hore re bue le maqheku le maqhekwana a rona lentswe la Modimo re lebala testamenteng ya kgale, bukeng ya moprofeta Isaiah, kgaolo ya 46, ka temana ya 4, re nke le ya 5. Modimo o re, e sa le nna enwa, o isa boqhekong ba lona, mme ke tla nne ke le pepe, o isa le botsofading bo bosweu. Ke entse jwalo, mme ke sa tla le pepa, ke le tise

tasa makwa yo borana bohle le matla ohle e leng a ha ile ho dimong le lefatshe ya bupile tlhola o yohle modimo yena e ela metsi a lewatle le maqhubu a ona gore a felle mono moedi o a setse moedi modimo yena eba yeo e leng yena ya beyang tau setswetse modimo ya tlhotseng bo leviathane modimo ya bopileng lucifera yena yeo a ileng a kenwa ke bokakalo pepelong ya gae a fetoa satane modimo ya nang le maatla godima marena le mebuso godima meya le maatla e sololang sebakeng o re go ntatemogolo le nkgono e sa le nna eba boqhekong ba gago botsofading bo bosweu ke tla o pepa ke o tiise ke o boloke ntatemogolo nkgono kgothala modimo wa o rata re bue le bana ba rona ba banana ba bašhanyana lentswe la modimo jalo ka kamehla bukeng ya Exoda kgaolo ya 23 ka temana ya bobedi molao wa pele ngwanaka wa ngwanana wa mošhanyana modimo o re o seke wa latela bongata o ya etsa tse mpe mamela hle lepetso la rona le theuwe modima yona temana ena le re fadimeha motjha fadimeha tshabo ya o se tshwanele ba banye kotsi ga o ka ba utlwa wa ikutlwa o tshaba o se tshwane le ba bang o tsebe bophelo ba o botlokotsing ga o ka wa ikutlwa o sena sebete sa o ema kgatlhanong le bongata o tsebe bophelo ba gago botlokotsing ga o ka wa mamela bongata wa bolatela wa boetsisa wa banketsisa nonkgono wa ditlweba ka mo mme a ntswalang a neng a e beya ka teng o tsebe gore ga yono ke nageng bokamoso bona o tla botoya ka teng girl auti ngwanaka wa ngwanana wa mošhanyana rona ma-teenagerake 11 to 21 years lepetso lena le theuwe re ipapisitse le lentswe la modimo mme lehlonolo le teng moo ga o batla bokamoso bo o tšhabileng ga o batla go atleya bophelong ga o batla go ba monna le mosadi wa mmankgonthe ga o batla go kena le go aga o kena lenyalong o batla go aga lelapa le thabileng le nang le kgotso sekebe wa latela bongata ngwanaka sekebe wa latela bongata bo ya ditlolong tsa molao sekebe wa latela bongata ga bo ya nkgong ya thitelo le tshebedisong ya tai le dithethefatsi ngwanaka wa ngwanana le wa mošhanyana sekebe wa latela bongata ga bo isa diketsong le mekgweng e tla o fa lesea ngwana pele go lenyalo bongata bo re dintho tsena tseo ke ntseng ke di bua di nepaetse bobe nakong eo re phelang yona bo fetoile botlhe batho ba fetotse bobe botlhe leshano le fetoile nnete bogopo bo fetoile go loka go loka ga e sa le letho nnete ga e sa le letho bo

ntle ha e sa le letho. Ha o qala ho bona batho ba bangata, ba nka tsela e itseng. E re ho dieme, re botsa. Morao tjena moo bongata bo le bang teng o tsebe hore kotsi teng. Ngwanaka wa ngwanana wa moshanyana, Modimo a le thuse, a le hlohonolofatse, ha re bue le Basotho bohle ba nang le bokowa. Re re ho lona baratuwa. Boitshepo ba hao, bohlokwa ba hao, boleng ba hao, ha bo ya ipapisa, ebile ha bo ya itshetleha hodima ho ba le bokowa. Your worth doesn't depend on your disability. Tshepa Modimo. Boitshepo ba bo kwalle ho Modimo. Ya o entseng ka ho rateha le ka ho tshabeha. O ikotla sefuba hore ke entswe ka ho rateha le ka ho tshabeha. Ke entswe ka setshwantsho le ho tshwana le Modimo. Modimo wa le rata baratu. Mosotho e motle. Re re bue le setjhaba sa Basotho ka kakaretso. Ka mantswe ona a mona o re kenang ka ona lenaneong la rona. Bukeng ya bobedi ya dikhronike, kgaolo ya bosupa, temana le semele metso e mmedi. Modimo o bua mantswe ana, ho Mosotho e mong le mong ya mametseng, e ka ba ya nyetseng le a sa nyalang, e ka ba ya nyetsweng le a sa nyalwang, e ka ba ya beilweng boholong, ya busang le ya buswang, e ka ba morena, e ka ba mofo, e ka ba moruti, e ka ba mophutheo. Mosotho e motle, moahi e mong le mong wa naha ena, Modimo o bua mantswe ana, o re temaneng ya 14, re hle re ya ho yona. Ha setjhaba sa ka se bitswang ka lebitso la ka se ka ikokobetsa, sa rapela, sa batla sefahleho sa ka, sa fapoha tsela tsa sona tse kgopo, le nna ke tla utlwa ke le mahodimong, ke tla lebala sebe sa bona, mme ke tla fodisa lefatshe la bona. Mosotho e motle, re a kula re le setjhaba sa Basotho. Ke tseba jwang hore re a kula, re ntse re bua ka ditaba tsa lenyalo mona, medubadube, meferefere, e ka hare ho lenyalo morao tjena. Mosotho e motle, ke tsebella kae hore re a kula, dipolao tse ka hare ho naha ena. Mosotho e motle, ke tsebella kae hore re a kula, bana ba rona ba banana ba sikile masea a senang bontata bona. Re tsebella kae hore re a kula, Mosotho e motle, bana ba qakileng batswadi ka hara malapa. Mosotho e motle, ke tsebella kae hore re a kula, bana ba rona ba titimelang ka hare ho maqulwana a ditlolo tsa molao. Mosotho e motle, ke tsebella kae hore re a kula, malapa a lwang kahlane a hlekemane. Ke tsebella kae hore re a kula, banna ba qakile basadi ba bona ka hare ho manyalo. Ke tsebella kae hore re a kula, basadi ba qakile banna ba bona ka hare ho manyalo. Ke tsebella kae hore re a kula, Mosotho e motle, basadi ba tswile letsholo ho nkela basadi ba bang banna ba bona ka hare ho naha ena. Ke tsebella kae hore re a kula, Mosotho e motle, diphuputso di re re sa nkile mojaho wa pele ho fihleletse o entswe tse ding, re ntse re shebile ho tse fetileng tsa dilemo tse hlano tse fetileng. Ho fihleletse o entswe tse ding, diphuputso tsa dilemo tse hlano hape. Re nkile mojaho ka dipolao Afrika yohle, re tsejwa ka ditlolo tsa molao. Ke tsebella kae hore re a kula, Mosotho e motle. Otwe ke Afrobarometer e re re a hampe haholo ka boshodu, ka bobodu, ka bomenemene. Mosotho e motle, ke tsebella ka hore re a kula,
ha utlwa ditabeng tsena tsa janna re ya hampe haholo ka tlhekefetso. Modimo re ke tebella ka hore re a kula. Manyalo a qhalwang ke makgotla. Dipalo-palo di a tshabela. Ha setjhaba sa ka se bitswang ka lebitso la ka. Se ka ikokobetsa sa rapela sa batla sefahleho sa ka. Sa fapoa tsela tsa sona tse kgopo. Le nna ke tla utlwa ke le mahodimong. Ke tla lebala sebe sa bona. Mme ke tla fodisa lefatshe la bona. Sotho e motle. Naha ena e hloka thapelo. Utlwa mmina thoko eo re kenang ka ena. A re thapelo tsa rona di tla nyolohela. Hobane morena o tseba seo re se hlokang.

世界ここでサラペサバーカスパサオサーカサパポアセラタソナテホープレンナゲタウカケルマオディモゲタラバラセベサボーナメゲタフォディサラファンセラオスティエモーテスティエモーテレスファカモディアレナモレレアフォディセレファーツェラロメディペロリテイペコポロナモレロエツァムモディモウジャラパティハモディモペヘロキツェナセチハバセイココビザセチハバセラペラSe chaba se batan se fatla o samudimu. Se chaba se fapuan se la tasona te hopo. Chokolo ya neti. Tapelo ya neti. Buikoko besoba neti. Hubata mudimu ileka neti. So tuye motre. Rea hampe aho. Mudimu aritus. Harikene debentaro.Tsa letsatsi la kajeno lena re ntse re bua ka lenyalo mme mosotho e motlhe ka re ntse re le ka ra kgwedi ya mosadi wa moAforika ebile le sontaga se e qetelelang yona kgwedi ena ya phato pudula marole pudula madiba re qala selemo sena sa basotho mosotho e motlhe re qale ka noto e hodimo re etse motheo gobane ga motheo o sa tia o sa tsitsa moao o bewang godima motheo o jalo mosotho e motlhe ba kenang ka romo ao e tla ba meogo e tla ba diboko e tla ba dillo se e tshabeang mme mosotho e motlhe re bua le basadi ba naga ena basadi botlhe ba mametseng sealemoya sena tsebang gore le botlhokwa go modimo mosadi ke sehlohlolo sa tlholeo ya modimo mosotho e motlhe mosadi ga itseba gore na ke mang ka gare go lenyalo leo a leng go lona ga tseba gore ke sehlohlolo sa tlholeo ya modimo gore lenyalo le be teng go nkile modimo gore a tlhole mosadi ka mora gore a tlhole monna a baetsa ba babedi ba tshwana le modimo modimo a ba ba fa boleng bo lekanang mosadi ya itukisetsang go kena lenyalong ya mametseng sealemoya sena mosadi ya kare o lenyalo ya mametseng sealemoya sena tseba gore o sehlohlolo sa tlholeo lenyalo ga leyo ka ntle le wena o be o tsebe taba ena gore modimo boleng bo o a o fileng bona ke bo o lekanang le bo a bo fileng yena monna yono o tlo kena lenyalong le yena yena monna yono o leng kare o lenyalo go yena basadi ga le a lokela go rekisa ka boleng ba lona le bona manyalo a le tlokotsing a le tsietseng jena ke gobane basadi ba rekisitse ka boleng ba bona ba latlhegetswe ke boleng ba bona ba latlhegetswe ke pono ga mosadi a tsitsitse gantle a itseba gantle gore na ke mang ka o ya ka modimo
mosotho e motlhe lenyalo le ya ema lelapa le ya ema e naga e ya ema mosotho e motlhe mosadi ka o ya ka basotho o tshwara thipa ka bogaleng ga o bona lelapa le eme ga o le motho ya hlakileng hantle ya ithutang ka bophelo le diketsahalo tsa bophelo o tla tseba gore ga o bona lelapa le eme o bona monna a tsamaya diterateng tsa metse ya habo le toropo ya habo a kena ka ro banna ba bang ka boitshepo o bona bana ba ntlo eo e le bana ba hlokomelehileng ba phetseng hantle e mong le e mong ya hlaketsweng ya sebedisang kelello ka moo modimo a e lokiseditseng ka teng o a tseba gore mosadi o teng ka mora monna ya jwalo mosadi o teng ya hlokometseng bana ba jwalo mosadi o teng ya bonang gore lelapa leno leme le thabile le kgotsofetse empa ga o ka wa bona di leba nna e sele ka molekeng wa tshibo go llobokana o bo so ipotse o bile o ikaraba ore ka nna ya ba mosadi ya lokelang e be wa ikarabella mona o latlhile boikarabello bo e leng bagan mosadi ke sehlohlolo sa bophelo ha modimo a ne a hlahisa bophelo tshimolohong mosotho e motlhe mosadi re bua ka mosadi ka ho ya ka lentswe la modimo mosadi o bontsha matla ka ho ya ka bebele mosadi ke sesupo ke semelo sa matla mosadi ke semelo sa seriti mosadi ke semelo sa bohlale mosadi ke semelo sa kutlwelo bohloko mosadi ke semelo sa bonolo ngwanaka wa ngwanana wa moshanyana wena wa ngwanana a itokisetsang o kena lenyalong wena mosadi a ka re o lenyalo se batabae o re ka o ya ka bebe o sesupo o semelo e symbol e phelang ya matla seriti monna ya nang le mosadi wa mmankgonthe ke monna eo reng a hlaha mono a bana le seriti lelapa le nang le mosadi wa mmankgonthe ke lelapa le matla le sa mmakwang gobane mosadi a le teng ka gare go lelapa le jwalo mosadi ke itse ke sesupo sa bohlalo wisdom moratuwa wa ka na o ne o tseba gore le bebeleng fela lentswe bohlale ke lentswe le ngotsweng
kabotse ya.

tshadi. Ke lentswe le le tshadi. E seng le le tona. Re na le mantswe le Sesothong puong ka kakaretso. Mantswe a hlalohangwa ka hore na a ngotswe ka botona kapa a ngotswe ka botshehadi na. Mme bohlale ke lentswe le ngotsweng ka botshehadi. Hobane mosadi ke symbol ya bohlale. Mosadi o na le bokgoni ba ho bona tseo monna a sa di boneng. Mosadi o na le bokgoni ba ho utlwa tseo monna a sa di utlweng. Ke ka hona o tla thu basadi ha motho a na le di-sense tse hlano, yena o na le tse tsheletseng. Hobane Modimo o lemme bohlale ka ho mosadi. Mosotho e motle, mosadi ke sesupo sa kutlwelo bohloko, sa bonolo. Ha o itlhophela ho kena lenyalong, o le ngwanaka wa ngwanana. O le lenyalong, o le mosadi ya nyetsweng. Tseba hore matla a mosadi a kutlwelong bohloko, matla a bosadi a bonolong. Modimo o entse mosadi ka tsela eo mosadi e leng motho, e leng sebopuwa se motho, se bonolo. E le sebopuwa se le bonyo. E le sebopuwa se sa tisang difahleho. Mme ke bo madimabe hore ebe nako e ne eo re phelang ho yona. Re na le basadi ba ikotlang sefuba ka hore nna monna enwa o tla ntseba hantle. Mosadi matla hae ha ho sosobanyeng sefahleho. Hobane Modimo ha so fe mosadi sefahleho se sosobaneng, sefahleho se mekgwa ena yo re kapang re le basadi ya ho nyekoletsana melomo, ya ho fasa ka mahlong. Mosotho e motle, ha se seo mosadi Modimo a mo bopileng a le sona. Mosadi ya bohlale, mosadi ya tshwarang lenyalo, mosadi ya tshwarang lelapa wa mankgonthe. Ke a tsebang hore matla hae a dutse bonolong ba hae, e seng bokgopong. Sekebe wa iketsetsa bomadimabe ba hore o dumela hore ke ha o le kgopo o sosobantse sefahleho, o jele masoko, o tla hlompheha. O hlompheha ha o bolokile bonolo bono. Hobane Modimo o bopile ka tsela yona eno
gore lenyalo le tle le eme, lelapa le tle le tie, naha e tle e tie. Re phela nakong eo basadi ba bang ba rekisitsweng ka bosadi ba bona ka tumelo ya hore ga ba nka dimelo tsa banna ke gona ba tla tlwaela go tlwaelwa hampe, ba tla tlwaela go gelelwa fatshe anthinyane. Ga o bolokile bonolo boo, o bolokile tlhompho eo, o bolokile kutlwelo bohloko eo, o bolokile bohlale, o bolokile seriki seo, o bolokile maatla, maatla a mosadi a bonolong ba gage. Modimo a thuse basadi ba naga ena ba itlhophelang kena lenyalong le batlang go kena lenyalong. Go ba mosadi a tlhomphegang, ga se o tsamaela monna ka sekere. Go ba mosadi a tlhomphegang, ga se o tsamaela monna ka thipa. Go ba mosadi a tlhomphegang, ga se o fetshola le o rwaka monna. Go ba mosadi a tlhomphegang, ga se o ba nketsisane nkgono wa ditweba, empa wa mosadi a hlomphang. Mosotho e motle ke o boloka boleng bo Modimo a o bolokileng, a o bopileng o le bona. Ntate ya halalelang ya Mahodimo, morena wa rona le mmopi wa rona, wena ya re bopileng e le e motona le motshadi, wena ya re tseba o feta ka moo re itsebang ka teng, wena ya lekolang dipelo le matheka a tsona. Ke rona bana ntate sealemoyeng sa Lesotho, o tseba mosadi e mong le e mong yeo mo bopileng wa mo tlisa lefatsheng lena e le akare o lenyalo le a sokene lenyalong. Ke thapelo ya rona morena gore manyalo a eme, malapa a tie, naga e phele. Mme thapelo ya rona ko gore mosadi e be mosadi ka mo wena o leng Modimo o mo bopetseng o ba mosadi ka teng. Re a rapela, re rapelela le banna ba naga ena ba ka re o lenyalo le ba ntseng ba itlhophela o kena. Ore Modimo, re bapise mekgwa le metsamayo ya rona le lentswe la gago. Re rapelela malapa, re rapelela manyalo, re rapelela naga. Modimo re utlwele bohloko. Ka lebitso le le tlelang Moloki Jesu, re a rapela re a leboha ntate. Re kopa tshwarelo mo re o setetsweng ka dintho tsa gago tse halalelang. Re tshwarele re molato. Ke thapelo ya rona ka lebitso le le tlelang Moloki Jesu, re a rapela re a leboga. Amen. Mamedi wa Salemoya sa Lesotho, ga re boela re kopana gape nakong e tlang. Re tswa ka mosadi e mongwe wa basadi a binang mona, Rebecca Malope, a re ke maatla a ntlholelang sebe. Re a tlhoka maatla, re a mo tlhoka Modimo gore naga ya rona, malapa a rona, manyalo a rona ene hlonolofala, o be le beke e hlonolofetseng, ga e be kgotso, ga e lale.

0: he bana ntho tse di etsa jwang jwala di etsa tje re ke etse tjena ke bone rona kgodu remedies re kena jwang ka yona e ke etse tjena ke bona etsa jwang hoa ke bona e mo metse mo he bana okay ke bona ka ke ena ya e neng ba iphapantse fela neng ba iphapantse fela bona ona yo he bana le se ke zang ke bona ka puli o batla ho ntsingitsa nako mo okay ha e ka go ntho di nepaise
1: ke se ke e mo metsi jwa le jo ne sa re mezuzu e mine ka nkano go ra yane ya bu supe wa le ke sokrana le go lugo e metsi ke ra mona e mo metsi metsini e mo metsi empa ka soto e fagetse e le yona e ketsa jwang ga o le tu hai ge ko kelata sefela ka mo na pele ke tsebo go tla ka nqa ena ka mo ga se ke tsego sefela a fa metšhini ke ga ke tsebe no onana ile kae ga sa mo metsi tena o tla nthusa ke etse tena fela go ke nge sefela fa mona ha ga mitshini antsa thusa ke tsitsa ke tsitsa ke tsitsa na fela ndate to ngo ke no santsa le teng kwa tsemba ya se ba a rumswa ha ala o tlo tong e ke tsitsa na fela ndate to ngo wan no she ba ntlo tsa ntse ka nka la go shebe go na wan taba tse di sa bua
2: pakege nkatamele ke teng mona Pink House go tlatla o thusa le saisane o ile a nkgotlisetsa gae gore ke tlo le thusa mona gae jale ke se ke seile fela empa ke teng ke nako ke le teng ke a leboa gobane le ntse letla hei ke a leboa gobane le ntse letla ba nkutlwang ba nkutlwa a sokang a nkutlwa o tla phunya paola e tla ga paola ga e tlhola mologa mona e be le gona ngopolang o tla tšhentšha makodikodi e be le gona ngopolang go ja wa iketsetsa molemo go ja wa iketsetsa molemo gobane o keke wa ikwahlaga pholo yona o tla e fumana o keke wa ikwahlaga ka mehla utlwa ka buela tlase ke re ka mehla ke re ditlama tsena ha se tsaka taba yaka le Jehova Modimo ke mpho ya mphileng yona gore ke tlo o fodisa eya pota pota e tla ga ga o tletse le o pota pota o tla bo o mpona pholo o tlo e fumana teng ene o sa fokotse o thothomela o sita go tsamaya mahlo a latlhelwa ke pono o tshwara ke tlhoo mo sa feleng modikwadikwane ka pela gao o bona batho ba lesome ka pela gao o sa fita le go ja o atla ga ba e le nngwe fela ene o sore ke gotse nkatamele se ka ba wa ikwahlaga o keke wa ikwahlaya o se ka ba wa ikwahlaya ore na e be nka ya mola go pepeduma kapo e be nka e tsa jwang nkatamele nkatamele ke tlo o thusa wa bona o bona batho ba lesome ka pela gago motho wa le mong o seta go tsamaya o itshwareletsa ka lebota manto a gana digethe di a gana mangwele a hana noka ya hana nkatamele ke tsaba modikwa dikwanone o tla o lahlafatse ene tla ba stroke nkatamele ke to thusa ke teng mona pinki ha o sikile pepeduma go ba neng wa nthoka ke a o hloka ge ya hlokana ka dipoto ngwana ha ska o sebedisa o re tsa simlena ke ya o a le go sa sa haotle ntwane ntse nama e teng go wena e ntse nama e ha ya ema ntse le nngwe nako o ema ngotso o a i ke tla nne ke mone ye le bidio mpitsa yeno ke tla nne ke mone ye yona ntse ja sitsi ha ya ema go tla wa ema fatshe go tla wa ema fatshe modikwa dikwane ona o ema tsatsi mo sa qete ke lololo fela isana le mohlabane tsara number 2 o ya ka thata ntso sa bone le hona tswane mantwana ha ho kwa shebe ka tsaka mono na ana le a hatile ena nka tsamele ke ka o thusa se ke fuwe go ke ka o thusa ka ditlamatlamatse ko ba neng wena ke nthwe na o ska ba wa kgetwa o no sena nthwe le motho mong o na le ntho ya hai o na le letshwao la hai la tsho wa nka lona na le lo wena o tlo thuswa ke nna potapota potapaola iphunye e potapota e ya kwana le kwana ke ntse ko o yemetse ga o qetile go ya kwana le kwana wa ukwa ge wena ngwaneso nkatamele ke tlo o thusa ke le pepeduma ka mane ka mogotlo ge na le moriana ka o KK ka mono ge theoo ke re ka bothabothe ka mona ge na le together ka mona ka tlokoe maputswe ke ntlogolo ya rona ke ne ke sebeletsang teng wa reka wa rekisa ausi mpao o teng mono mpao o teng mono mpao o teng mono o tla o thusa gore o reke o lo rekisa reme tsa fela godu remedize ke pepeduma ke pepepepe nkatamele ke tla o thusa wa ntlhoka ke a o hloka nna ke so ikgethe wa tseba monana wa Jehova modimo o la mphaneo yena wa mphampho yena e ke e ratang e nkentseng gore ke be tsena eya go na le ntho tse dintse kareng ga di etsala bophelong wa ipotsa gona ko wena na fela e le wena gantle go na le ntho tse di e reng ga maemo a ya tlase o ipotsa gona ko wena na o nore e be mang a kgethelwang gore a be tlase bophelong mo go na le maria go na le hlabula re ya gatsela re ya futhumala go etsala ntho tse jalo bophelong mona ke mmatlha ka lebelo le legolo ke re maseru mona ka room 14 taxing tsa thuatšhe le kwa labata o teng ka mona o a reka o a rekisa ge na le memathuso jabafu o teng ka mono memathuso jabafu rumo la tšhaka rumo la tšhaka re teng o rekisa ditlhaiswa tsa godu le nna ke rekisa tsa gae rumo la tšhaka rumo la tšhaka ke mmatha a gore ke re ke na le tšhane-tšhane waka o teng ka mono me mazoza o teng tšhane-tšhane waka ga bo lero la tlhole ga bo lego la tlhole dintho tsotlhe tse o di batlang di teng ka mono ka bo lero la tlholeo o teng tšhane-tšhane ka mono le bo zizolizolizoliwe ee reme tsa fela mazuku ge ntse re le teng tlasa selage mona monyakong wa pele ke mmathe ka lebelo le legolo ke re ka mona ka mafeng ka o rental center ke na le memakopustona wa reka wa rekisa mmatoka wa reka wa rekisa ka mare ka B7 ka botitshidiswa thula containereng ye pinki go mme mathabo ka mono ka dibiseng tsa gale tlase mane mme matshepang dibiseng ga o tswa ka gate mono o teng o a fumane ke mmathe ka lebelo le legolo ke re tsatsa sena ke ao sentelong sa le teng ga o na ntho e senye ideng o sa le containereng e pinki o teng mono tharatsa ka ge na le mema mabela o teng o a fumane mema mabela o tshepang tshepi o teng ka mona ka theoeli o rekisa ditlhaiswa tsa kgodu kao fela ga tsone mpa ona jalo ga na le bone ee di teng di a fumane mema kamaelo jenti ka godimo ka aphamoyedi ka mane ka sax prady ka leratong famase leratong fabase di teng di a fumaneya reme tsa fela godu remedies godu remedies ka mana ka Welkom ka menisi container-a ye kgubedu keo gate mono ga o kena fela wa e bona ke ngotswe helena ka mo fumana semonyolane ka mo fumana mashešena tsa mafumana molebo molebo molebo se ontso le teng wa reka wa rekisa wa reka wa rekisa molebo molebo se ngwana no wa mphakela bona ngwana ha wa thaginya le letla le mo bupetsa ha ye se kaka ha thabele ho anya mma isana le tsona dijo ha azi u dula gatwetse o tshwara ke letso jaane mo sapele u dula a tlola molebo molebo se molebo molebo se ke a u jetsa ke nne molebo molebo se ngwana no wa mphakela molebo molebo molebo molebo molebo molebo ngwana no wa mphakela o ntatile mphu mphu mphu ha sala no molebo bana ba santsua ka tlhokomela hore bana ba santsua le leta kana go ya tlhao e bona e ha ba le santsua le leta ngwana no wa hao le a mo bupetsa hle sekuba se motshwara se sa qeti o gona antsa shebile o gona antsa shebile o gona antsa shebile ngwana enwa mamina ha sebe o ka mo kgagahlona e ka go ka mogotlhella o gaga sa botoko letsojane godima letsojane o dula a gathetse o dula a lla ga ka ka yona ga eetse leta lena le mo bupeditse phefumulo ya gae e botlhoko bona bo molebo ke tharollo molebo molebo molebo ke tharollo ngwanena ga o a thaginya re ka re go na le ntho ga e boneng fela o sena letho le a le boneng ngwana enwa o ya thaginya molebo ke tharollo ya lesea la gago molebo molebo molebose ngwanena wa mphakela ga ko mo mamele fe o hema ka thata a kakang o gogotla kakang sefuba se mogutlela se sa tswa mogutlela wa tsheya wa phuana nakona ka o fela motlisa mona ke tlo mmone ke rata ga bana le ba tlisitse mone ke tlo ba ntsha leleta lena ke tlo ba ntsha leleta e molebo o teng wa lentsha ga o sa ukwa go le o patetsa gagolo tlisa ngwana mona Pink House ke tlo mo ntsha leleta ka ditlao tse tlase ka ditlao tse tlase ka makgetha ka bogabane ke sa tlo utlwisa letho la gae botlhoko mmeleng wa gae gobane dibetsana e le matshwafo a gae go nyanyana ka mokgwa makgethe dibapadi ke tla mo thusa lesea leno la gago ke fue bana ke fue le batho ba se monate ka tlhogong ba tlisa kwano ke dula le bona mona ke a ba phekola o a nyaoa o a baleya o tsamaya gagolo ga a na monate ka mona ka tlhogong motsuna le mao o teng bakeng sa menwana le dikgethele noka etshunwa ka ya ka menwana le dikgethele tlasa maoto mona monoto mona o na ntho e mathanye tshesang e tshatshametsang motsuna le mao motsuna le mao o ntse o fokola letsatsi le letsatsi kgodu ya bophelo e gotlile e ntlafetse gagolo e ntlafetse gagolo kgodu ena bophelo o otile gagolo lebala la gago le tšhintšhin ee wa kgathatsega ka mpeng ka mona wa tlalelang ge go botlhoko diphelong mone ge di beya taolong dintho tsena kao fela ge di beya taolong we di dule taolong nkatamela mothoba pelo moriana wa letshwea o teng wa bopetsana wa kgeya o tswaleleta le lengata ee wena ngwaneso mothobase thoba la mathoba thobi nka thoba mothobase thoba la mathoba ee bone lebetlela le ntlafetse go feta ga o ka tseba ntate betle betle betle betlelele betlelele betlelele

motho ke tle ke kgawane le ditaba tse ngata hle ke mathele hantle sebakeng se nepahetseng ha le se isane mose ho mohokare mose ho lekwa Johannesburg maboneng mo ke kenang ka re ho lelapa la Phokeng ke nka abuti Mofokeng Phoka in e re arohane le yena ngwaneno wa motho sonta ha se fetileng a bile le moeti ya sa lebellwang mme hwa batla ho e ba bodutunyana tse pakeng tsa moeti yeo a neng a mo lebeletse le moeti ya neng a sa mo lebella mamedi re arohane le wena nakong eo ausi eno a ya neng a sa lebellwa yeo mohlomong ge ka reng ke yena monga lelapa a qetang go tebela moeti ya neng a lokiseditswe a hlophetswe gore a mo tswele ka ntlo abuti enwa o re ntate Photledi bosing bo motho enwa ha qeta go ingwathela a le mong a ja a qeta go hlapa a ba ikenela kamoreng ya boroko a ntshia ke ntse ke dutse ka sekgutlwaneng sa go iphomolela ke dutse sofe ngwana motho ke sa tsebe seo ke lokelang go se etsa dijo tseo a ileng a di lokisa di ne di nkga ha monate ke ne ke sena takatso ya tsona mme ntate e nngwe ya dintho tseo nka ka utlwetsang tsona ke gore e le go lokisetsa moetiane a tsamaileng ke ne ke na le dijo tseo ke neng ke di rekile ke di beile hantle ee dijonyana tsa mabenkeleng a turu dijonyana tse ka gohelang takatso ya motho tseo ke ileng ka sitwa fela le gore nka bua ka tsona ha o se go le tjena ka nako ena ha motho wa ka a se a jele a qetile a kene dikobong ka dinahana empa letswalo la nkotla ka nahana tse wa dipheileng letswalo la nkotla mpa yona ya ntswetsa gore ha go sana letho fela pele yona ya hana go ja ke dutse jwalo sebakeng seo go fihlela nakong eo ke neng ke nahana gore motho eno haeba o ne a halefile pelo e kokobetse haeba o ntse a halefile ha so khale mohlomong ke hore ke tle ke mo atamele e kaema ka kena ka kamore dimela hle mo mamedi re sa le mona ke tle ke nke jwalo ara bohale and the advent hill choir ho sing haletsa tsi chaa.

e bona ka jeno ke sonta ha hona le banna le basadi ba hlankana le ba roetsana le bana malapeng a fapakaneng ba ile ba tswa ho senga ba itukisetsa ho ya kerekeng bana tefelwa ke ditshebeletso me moruti a fepa meya ya bona ho seng ha lona letsatsi lena ho na le ba neng ba tsoa ba boloka baratuwa ba bona athe ba bang ba hlile ba kena ditshebeletsong tseo maobane mamedi ho sane ha bo e sa ele letsatsi la mantaha ba bang ba tla tsoa jwalo ba itukisetsa ho ya mesebetsing dikolong mabakeng ka ho fapakana empa ho na le ba tlang ho tsoa ba lla ka mabaka a fapakaneng. Arre Bohale and Advent Empire, Ntate Bohale ke a o leboha momamedi. Ba bangata batho ba mpotsa gona o ne a ye kae Arre Bohale. Ke o tiisetsa kajeno gore o ntse a le teng. Ee, ke ne ke bua le yena o teng Thiwae ha Molemane. O itse o santsane a tlo fela bana. Hantlentle mokgwa ha e se le motho ya phelang ha le seisane kwana. Re ke ditloele ngwana motho ke nke lengolo abuti Mofokeng o re ntate ka kena ke sesela ke sa batle go etsa lerata ka mosheba ka fumana gore o ikgogomeditse mme ka nna ya ba o galeile ka hlobola ka nto kena dikobong itse ha ke kena dikobong abe a re monyo anka tseneng dipakuwe ka wardrobeng a tswa a fihla a itshotha-tshotha sofeng ka sitting room o ntetse ntate phohledi gona ha o ne o le nna o ne o tla dumella boemo boo ka utlwa ke sena sebete sa gore nka robala betheng yaka e mafonyafonya motho yeo ke mo ratang yeo ke mo sitetsweng a itshothile sofeng ka molata ka fihla ka dula pela hae ke re ke bua le yena a kgutla a kgutla a fihla a tjhobela dikobong betheng dikobo tse ne se di futhumetse yaba ha ke sa e

kgathatsa e ga dula sebakeng seo dati boroko ke sega ke ile ka khaleya ka tswa jalo ngwana motho ke tsoswa ke go bane go na le motho ya seng antse a sebetsa ka tuka mona a ke papama ka fumana ngwana motho a sena taba le nna a le busy ntate a hlwekisa ka tloa mona ka khutlela ka kamoreng ho mo fa sebaka ka fumana le yona e ya lotswe e le ntle a ntshitse di shiti tseo a neng a tseba gore na di dula go kae le masela a e apesang a matšha ao yena a neng a tseba gore na a go kae godima yona mona go na le plastic ntate e tshetseng diphatlho plastiki tsa mabenkele ana a tsebagalang a rekisang diphatlho tse turu tsa quality ka e sheba ka thahasello empa ka sewa ke letswalo ngwana motho a santsane a otlwa ke letswalo tle mo mamedi a kore nke ke nke ntatenwa santli santlana ee ke mo lata jolo ke mo theola mogale sukumaqa dina ga bolopo o tla re fa pine monate o re sefapanong.

Mamedi wa ka ntate enwa ba motse bang ba reke ntate Namolane Maramane empa ba motse bang ha holwanyana le go feta ba mmetsa santli santlana ke monna yeo ke mo ratang yeo ke mo hlompang ho hla ona teng hantle mo hale suku maqhina ha bolokwe santli ke o leboha bodibeng ba mahlomola abuti enwa o re ntate ka e sheba ka tatello plastiki ena empa ka sitwa fela le go atamela go latela go na go ne go le makgethe ha kae mona ee go na le setulo seo ke neng ke se beile ka kamoreng mona moo ke neng ke beya tse ding tsa diphatlho tse di tshila kapa pele ke robala tseo ke di tlhobolang obane bosoa ke bosoa ha o le monna o tla dula o le monna makgetheana wa lata golehle ka fihla ka dula go sona ka tsieleya gore na ke nka kgato efe ka tshwara fono ka re ke sheba melaetsa ka tshaba go mamela kapa gona go bala melaetsa yeo ke e bonang ka bone ka o tla tloa a tlaga monyako a qeta nako ntate ke dutse moo ntho e ka etsang metsotso e masome a mararo kapa go feta ha tloa moo a be a tla a ntswetsa gore ke fape ke o bone motho ntate photlhedi a sage letho a fitlha re fela tlapa ka pele le nna ke batla go ngwana motho ka ga rrao ka kena shawareng ka fapa ha ke qeta ya ba le ena wa kena wa hlapa a apara hantle a aparela tsela a sage letho go nna ke santsane ke lebeletse gore motho o tla kena tseleng a be a mathela kitchening a fihla a etsa dijo a ngwathela dijo tsa hoseng ke moqebelo ntate ke ne ke sa e mosebetsing a ngwathela a qala go bua le nna a mpuisa ka boswaswa a mpitsa ka mabitso ao a tlwaetseng go mpitsa ka ona ka nako ya thabo a ba ntswetsa gore ena ke resepe eo a neng a itswetsitse gore o tlo nqala ka yona mme a ka thabela go utlwa ke natefelwa ke yona tate photlhedi ga ke a tlamisa molomo wa ka kopa tshwarelo ka ditaba tsa maobane a nthiba a re tseo di tsamaile le letsatsi le fetileng ebile ha ke batle le go bua ka tsona gobane ke a tshepa gore ga di tlhole di etsagala moo ke batlang go ya teng ka relationship ya ka ke pele tseo ke di sia morago gona jwale ga re natefelo ke breakfast ke robetse ke sa ja maobane ke robetse le tlala le ha pelo e ne e sa batle go ja fela lephako le ne le uba tsena ka di hlasela ka mahlo a mafubedu ka utlwa le monate wa tsona motho a ka tswa puo hanong a nqoqela tsa mo a tswang teng a nqoqela ditaba tsa sekolong ka qala go phuthuloga ntate mamedi wa ka ngwana motho a santsana a phuthuile tsena tlhaya ko ntumelela ke tle ke nke moshimane a bitswang Mosito Sentso ahe anna ya kgabang.

mosito sentso monna jao lebo ha sentso emo tsomo tso ngwana mokhatholiki sebele ruri ntumelle ngwana motho hle ke boela ke khutlele lengolong laka lo hoja ke tshoa ke otlwa ke letswalo ka mehlale matsatsi ha ke lokela ho bua ditaba tsena tsa batho hobane ke tseba hore ho na le batho ba bangata ba nang le thahasello ya fumana qetello ya tsona empa momamedi lentswe le pina ee o ntso lokela go nne o fumane tlhabollo mmino o monate mmino o hlophilweng banna ba kang bo mosito sentsho ba phethe mosebetsi wa bona pelong ya hao bodibeng ba mahlomola abuti enwa o re ntate photledi ga nna tefelwa ke dijo tsa hoseng a re tloa moo a be a ntshiya a tsamaya a kena ka kamoreng metsotswana e semekae a hlaga monyako a mpitsa a ke hlaga ka fumana se a di ntshitse ka plasticing diphahlo ya ba o mpitsa ka lebitso leo ke le ratang a re ke o reketse dintho tsena gobane ke nagana gore o tla di thabela ee kutlwiso ya ka ke gore o ntse o lokela gore ga e le matsatsi a mafelo a beke o ke o beye sutikwana o ke o apare tsena tsa gae ntate e ne e le teki e ntle e le borikgwe bo bokhutshwane bo botle e le golf set e ntle di ne di dumelana a tsho jwalo a be a se a ntse a ntlhobodisa a nthusa gore ke hlobole a bile a mpha gore ke apage ke itekanye ka itekanya ngwana motho tsa re gotlhe hanghang a bile a nkopa gore ge ke re tsamaye ge hatlwe ke moya ntate photledi ke ne ke tsamaya ka kolo ye ntle e ntseng e le ntšha o tsamaya le motho wa ka a qoqa ha monate jwalo ka ha e ka ga ona letho le etsagetse maoba le maobane ha nna ke ntse ke swabile ke swabetse gore metswalle ya ka e ka nna ba e bone e hlokometse gobane re ne re sa dule ntlong ya rona re ne re dula ntlong e hirisitsweng moo re neng re na le di-neighbor tse ngata ba o tsebang motho le ba sa o tsebeng ba ratang ditaba le ba sa di rateng ra tsamaya ga potapota dimole tsa sebaka seo re etsa ntho e mona e bitswang window shopping ka phuthuloa ka tseba ka utlwa ka utlwisisa go tsa maobane di tsamaile le maobane ga kena mabenkeleng a dijo ga ja dijo tsa motsheare e le yena ya lefang a bile a ntswetsitse gona a tlile a tlile ka bomo go tla tlang spoila taba tse monate a nthekela le watch ke ne ntse ke na le tsona di-watch kgetlong lena ntate photledi ke lakatsa go tle o utlwisise gona ke boemong bofeng o le monna o sitelwa mosadi kapa o le mohlankana o sitelwa kgarebe ya gago ga re le letho ka ditaba tseo go feta mo o etsetsa tsotlhe tseo o ka di ratang tseo o di thabelang le tseo o neng o sa nagana ga ka o etsetsa tsona mamedi wa ka e be go tla ba jwang lapeng le ntumelele ngwana motho tlhe ke tle ke o sie jwalo ka kgatlhisong phephoka molalela.

Tlo moya o halalelang o tlatse dipelo tsa badumedi ba hao o hotetse ka ho tsona mollo wa lerato la hao. Romela moya wa hao mme dintho tsohle di tla bobtjwa mme o tla ntjhafatsa sebopeho sa lefatshe. Ha re rapileng o ho Modimo wena ya rutileng dipelo tsa badumedi ba hao ka kgantsho ya moya o halalelang. O re neye ka ona moya o hore tse lokileng di hlabosehe ho rona. Mme re ithabela ka mehla ka matshidiso a ona ka Kreste morena wa rona. Amen. Ha re mameleng lentswe le pina. Ha mofumahadi wa sheba a utlwa botumo ba Solomone a tla Jerusalema ho nonya Solomone ka dipotso tse thata. O ne a ena le phiphitha ya balatedi, ho ena le dikamele tse belesitsweng dinoko, le gauta e ngata le mahakwe a bohlokwa. Ha fihla ho Solomone a mmotsa dipotso tsohle tseo a neng a ena le tsona. Solomone a araba dipotso tsohle tsa hae, ha se ke hae ba letho le mothatafallang. Ha mofumahadi wa sheba a se a bone,

bohlale ba Solomone a bone lentlo yeo a ahileng le dijo tseo a dijang le mo matona a hae a dulang teng le mo basebeletsi ba hae ba emang teng le diaparo tsa bona le baqhatsetsi ba hae le diaparo tsa bona le dinyehelo tsa setjheso ka tempeleng ya morena a kgathala matla. Ya ba mofumadi wa sheba hore ruri seo ke ileng ka se utlwa ha ke le naheng ya ka malebana le diketso tsa hao le bohlale ba hao ke nnete. Ke ne ke sa kgolwe ho fihlela ke tla mona ke ipontsha ka mahlo wa ka. Ruri ba mpoleletse dinyane fela tsa boholo ba bohlale ba hao hobane wena o feta botumo boo ke bo boleletsweng.

tsa boholo tsa bohlale ba hao hobane wena o feta botumo bo ke bo boleletsweng. Batho ba hao ba ithaba, bahlankana bana ba hao ba o sebeletsang ka mehla, ba utlwang bohlale ba hao le bona ba ithaba. Boko mogana Modimo wa hao ya kgahlilweng ke wena, mme ya o beya tironeng hore o buse ka lebitso la mogana Modimo wa hao. Ka hobane Modimo wa hao o ratile ba Iseraele, mme o ratile hore ba tsitse ka mehla yohle, o entse kgosi ya bona hore o ba ahlolele hantle ka toka. Ya ba o ne ya kgosi Gauta eo boima ba yona bo fetang dikilo tse dikete tse nne le dinoko tse ngata le mahaku ya bohlokwa. Ha ho a ka ha hlola ho e ba le dinoko tse kang tseo Mofumahadi wa Sheba a neng a di fe Solomone. Bahlanka ba Hurame le bahlanka ba Solomone ba neng ba ile ba tlisa Gauta e tswang Ofiri, ba tlisa le thepa e ngata ya difate tsa alimaka le mahaku ya bohlokwa. Ka difate tsena tsa alimaka, kgosi ya etsa mehato e nyolohelang ka tempeleng ya morena le ka tlung ya kgosi, ya etsa le diharepa le dikatara tsa dibini. Naheng yohle ya Juda ho ne ho eso ka ho bonwa tse jwalo. Kgosi Solomone a fa Mofumahadi wa Sheba tsohle tseo a neng a di lakatsa le tsohle tseo a ileng a di kopa. A mo fa dimpho tse fetang tseo Mofumahadi a ileng a mo tlisetsa tsona. Ya ba Mofumahadi wa Sheba o kgutlela naheng ya hae a ena le bahlanka ba hae.

ka mora matsatsi a semakae nako nyeo ho helwa nkuru ka yona Samson a buela a etela mosadi wa hae a mo nketse pozanyane mme a re ke sa kena ka ho mosadi wa ka ka kamoreng ya hae empa ntata mosadi a mo hanela ho kena yeo ntata mosadi a re ho yena ke ile ka hopola hore ruri o mo hloile ka baka leo ke ile ka mo neya molekane wa hao na moena yeo wa mosadi wa hao ha a mo fete ka botle o mpe o nke yena bakeng sa enwa ke a o kopa Samson a re ho bona jwale tjena ha ke na ho ba molato ho ba Filista ha ke ba etsa hampe Samson a tsamaya a tshwara diphokojwe tse 300 a nka dirumula a tlamahanya mehatla ya diphokojwe ka pedi a nto tlamella serumula mehatleng e meng le e meng e mmedi e tlamahantsweng ha se a hoteditse dirumula tseo a leleka diphokojwe tsena hara masimo a koro ya ba Filista e sohilwe ya ba o tjhesa koro e seng e tlamilwe mangata le koro e song ho helwe e sita le dirapa tsa mohlware ya ba ba Filista ba re ke mannya e ntseng ho batho ba re ke Samsone mokgonyana wa monna ya ahileng timina hobane monna yo o nkile mosadi wa Samsone a mo neya molekane wa Samsone ba Filista ba nyoloha ba tjhesa mosadi yeo le ntatae Samsone a re ho bona le etsa tje ruri nkeke ka letlohela ho fihlela ke iphetheditse a ba tsoboka a ba etsa mofela a theoha moo a ya phela lehaheng le lefikeng la etame.

菊花在此。

ha Samsone a fihla lehi ba Filista ba tla ba hwelehetsa ha ba kopana le yena. Moya wa Morena wa theohela ka matla hodima Samsone. Mehala e motlamileng matsohong ya ka dikgwele tsa lene tse tshisitsweng ka mollo, mme tsa tlamoloha matsohong a hae. A bona mohlaro wa twinki e sa tswashwa, a nanabetsa letsoho a unka, mme ka ona bolaya banna ba sekete. Ya ba Samsone o re, ka mohlaro wa twinki ke ba entse diqubuqubu, ka mohlaro wa twinki ke bolaile banna ba le sekete. Ha a qetile ho bua a lahla mohlare oo, sebaka seo a se rea lebitso la legalla la mohlare. Samsone o ne a nyorilwe haholo, mme a ipiletsa ho Morena a re, ka letsoho la mohlanka wa hao fane ka tlholo ena e kgolohadi. Ebe jwale ke tla shwa ke lenyora, kapa ke tla wela matsohong a maqai. Ya ba Modimo phunya mokoti hona moo lehi, mme metsi a kolla ho ona. Samsone a nwa, moya o a kgutlela ho yena, mme a kgatholoha. Ka baka leo, a rea sebaka seo lebitso la sediba sa moipiletsi, se ntseng se le hona moo lehi ho fihlela kajeno ya bokajeno. Mehleng eo ya ba Filista, Samsone ya e ba moahlodi wa ba Iseraele ka dilemo tse 20.

morao ho mona Samson ya gatana le mosadi e mong ya phelang ka gohlong ya soreke. Lebitso la hae e ne e le Delila. Mahosana ba Filista a fihla ho mosadi eo mme a re ho yena, moqeke mme o fumane hore na matla ana a hae a maholo a tswa kae, le hore na re ka mo hlola jwang hore re tle re tsebe ho mo tlama re mo fokodise. E mong le e mong wa rona o tla o neya tjhelete ya disilifera e ka etsang boima ba dikilo tse 13. Delila a re ho Samsone, ke a o kopa ko mpolelle hore na matla ana a hao a maholo a kana a tswa kae, le hore na o ka tlangwa ka eng ho fokodisa. Samsone a re ho yena, haeba ba ka ntlama ka dikgwele tsa seqha tse supileng tse ntjha tsa lesika le so ka le omiswa, ke tla fokola ke tshwane le monna e mong le e mong. Mahosana ba Filista a tlisetsa Delila dikgwele tse supileng tsa seqha tse ntjha tse sa omiswang, yaba o mo tlama ka tsona. Delila o ne a ena le banna ba laletseng ka kamoreng e ka hare. A re ho Samsone, Samsone ba Filista ke bao, yaba Samsone o kgaola dikgwele tsa seqha jwalo ka ha kgwele ya motsitla e kgaoha ha e angwa ke mollo, yaba sephiri sa matla a hae sentse se sa tsewe.

Delila a re ho Samsone bona mona o mphoqile mme o mpoleletse leshano jwale a ko mpolelle hle ke nyeo o ka tlangwang ka yona. Samsone a re ho Delila ha fela ba ka ntlama ka mehala e metjha e suka ba e sebediswa ke tla fokola ke be jwalo ka monna e mong le e mong. Delila a nka mehala e metjha a mo tlama ka yona ya ba o re ho yena Samsone ba Filista ke bao banna ba laletseng ba ne ba leka kamoreng e nngwe. Samsone a kgaola mehala e matsohong a hae jwalo ka ha e ka ke kgwele fela. Delila a re Samsone le ho fihlela jwale o sa mphoqile mme o sa mpoleletse leshano a ko mpolelle hore na ke eng eo ka tlangwang ka yona. Samsone a re ho yena ha o ka loha dithapo tse supileng tsa moriri wa ka wa dithata ka kgwele e lohang ya ba o di kgokgothela fatshe ka thagisa ke tla fokola mme ke be jwalo ka monna e mong le e mong. Delila a mo kweetsa a kgaleha ya ba o thata dithapo tsa moriri wa hae ka kgwele o di kgokgothela fatshe ka thagisa o re ho Samsone Samsone ba Filista ke bao. Samsone a phahama mme a pshimola thagisa a lokolla le kgwele ya ba Delila o re ho yena o ka re o nthata jwang empa pelo ya hao e se ho nna o mphoqile ka makgetlo ana a mararo mme ha o so ka o mpolella hore na matla ana a hao a maholo a tswa kae. Ka tsatsi le leng le le leng a nna a phehella ho mmotsa mme a mo qophella. Samsone a fela pelo ho e neng e ka o tla shwa.

ke bao. Samson ya phaphama bogokong a re ke tla phonyoha jolo ka kamehla mme ke tla itokolla. Empa o ne a sa tsebe hore morena o mo furaletse. Bafilista ba mo tshwara, ba mo honya mahlo, ba mo theulela Gaza, ba mo tlama ka mahlahlela a lethose, mme mosebetsi wa hae tjhankaneng ya eba wa ho sila ka lelwala. Ka morao ba hlooho ya hae e beolwe, moriri wa hae wa qala ho mela hape.

o ho mogana Jesu modimo ya mole mole ntatame ha u helo yohle ke a tamela pela ha o ka pelo e nan le buikokobetso le swabo ke be ha masuhung a ha o motsotso wa qetello wa bophelo ba ka le tsohle tse tlang ka morao ho wona e tla re ha maoto a ka a se a le shohlo ke lefu mme a ntemosa hore bophelo ba ka ba lefatshe lena bo atametse ho feleng Jesu ya mahau o nkgauhele ha matsoho a ka a batang a thothomelang a se a sitwa ho fuparela sefapano sa hao a bile a se tlohela ka ntle ho thato ya ka se wela fatshe diphateng tsa mahloko a ka Jesu ya mahau o nkgauhele ha mahlo a ka a lerotho a hakiela ke ho tshaba ho atamela ha lefu mme a se a o tjametse ka tadimo e kgathetseng ya qetello Jesu ya mahau o nkgauhele ha melomo ya ka e se e papatehile e tla ka sela e bitsa la qetello lebitso le tlotlehang la hao Jesu ya mahau o nkgauhele ha sefahleho sa ka se sehlefetseng se thunyeditsweng ke lefu se haula mme se tshosa ba ntebetseng ha moriri wa ka o kolobileng ke mofufutso wa lefu o satalla hlohong ya ka mme o dupa hore nako ya ka e se e fitlhile Jesu ya mahau o nkgauhele ha ditsebe tsa ka tse seng di le haufi le ho thibanela ruri ho dipolelo tsa batho le ho thibolohela ho utlwa lentswe la hao le tlang ho beha kahlolo e senang ho fetoha le ho tiisa ka moo lelahlo la ka le tla ba ka teng ka bo sa feleng Jesu ya mahau o nkgauhele ha meelelo ya ka e nyaroswang ke diriti tse tshabehang e se e tibile bodibeng ba matlokotsi a lefu ha moya wa ka o fafohileng ha bohloko ke letswalo la dibetsaka ha mmoho le ke botshabehi ba kahlolo ya hao o qobokisana le lenyeloi la mafifi le lekang ka matla ho nkamoha tshidiso ya mehauhelo ya hao le ho ntihela selomong sa ho lahla tshepo Jesu ya mahau o nkgauhele ha pelo ya ka e tepeletseng e se e tubehile ke bohloko ba ho kula e imetswe ke ho tshoha lefu mme qhashohile ke ho lwana le dira tsa phologo ya ka Jesu ya mahau o nkgauhele ha mahlo wa ka a seka meyokgo ya qetello e etellang pele ho senyeha ha mmele wa ka o e amohele jwalo ka ha e le sethelo se lefellang dibe tsa ka ke tle ke shwe ke le sehlabo sa pako mme motsotsong ona o tshabehang Jesu ya mahau o nkgauhele ha ke se ke lahlehetswe ke kelello ha lefatshe lena le se le monyoha mahlong a ka ha ke bobodiswa ke ditlallo tsa ho fela le ke tshabo ya lefu Jesu ya mahau o nkgauhele ha mefehelo ya ka ya qetello e rutla moya wa me mmeleng wa ka o e amohele jwalo ka ha e le diponahatso tsa takatso ya lerato la ka le hlolohetsweng ho fihla ka pele ho wena mme jwale Jesu ya mahau o nkgauhele ha moya wa ka o song o ile wa koqoha halelele melomong ya ka o falla lefatsheng lena o siya mmele e le setopo se hlwentseng se batang se hwamileng o amohele ho senya hona ha ka jwalo ka ha e le nyehelo eo ke hlonephang ka yona borena ba hao bo boholo mme ka nako eo Jesu ya mahau o nkgauhele mme qetellong

Nako ke hora ya borobong, sena ke sealemoya sa Lesotho. Kgotso mo mamedi, maratha a dilepe a balwa ke puleng sello. Lekala la matla le merafo le gakotse setsi se senyenyane sa phetlho ya motlakase ka metsi tshebeletsong e bileng Semonko Maseru. Morena wa setlhogo wa matsie Morena Seiso Bereng Seiso o lebohile balekane ntlafatsong ka tshehetso ya ditšhelete. Ha mohlomphehi tonakgolo Ntsokwane Matekane a supile gore setsi sena sa phetlho ya motlakase se tlo thusa go anetsa dintlafatso Semonkong. Letona la matla le merafo mohlomphehi le Joni Mpotjwane o tshepisitse go phethatsa thomo ya lekala ya go netefatsa gore malapa ohle a gokelwa motlakase ka hara naga. Ha letona la ditšhelete le ntshetsopele ya meralo, Dr. Retshedisitswe Matlanyane a tshepisitse gore morero ona wa motlakase o tla anela le diterekeng tse ding. Lekala la kgwebo, mesebetsi e meholo le kgodiso ya dikgwebo ka morero o thusang dikgwebo tse nyenyane le tse mahareng ka ditšhelete CAFI o tsheheditsweng ke Banka ya Lefatshe o gakotse sethala sa marangrang LNSW ho ntlafatsa le ho nolofatsa ditshebeletso tsa kgwebo ka hara naha. Letona mohlomphehi Motlatsi Maqalepo o re sethala sena sa marangrang se reretswe ho atametsa ditshebeletso tsa mmuso mafapheng a ikemetseng. Lebitsong la Banka ya Lefatshe, Mofumahadi Esta Mafupu o re banka e motlotlo o sebetsa le mmuso morerong ona o tlo tlatsetsa kgodisong ya moruo. Ha ya tshwere molepo e le mookamedi wa setsi sa ditshebeletso tsa lekgetho Lesotho RSL, Monghadi Rakokwana Makwa a supile hore RSL e tshehetsa sethala sena ka ha se ikamahanya le meolwane ya RSL. Lenaneo la ntlafatso la mokgatlo wa matjhaba a kopaneng UNDP le kitikile kgakolo le tlhahiso ya go satsana senate Mohato Seiso e le moemedi wa tekano le ntshetsopele ya moshwelella ya mokgatlo. Moemedi wa UNDP Lesotho Dr. Jacqueline Olewa o re ba kgethile go satsana go latela mesebetsi ya hae ditabeng tse kenyeletsang thuto, botjhaba, tekano le boqapi. Go satsana senate o re sena ke tlotla mme o tla sebetsa ka boitelo molemo mongwa tekano le ntshetsopele ya moshwelella. A re ke boitlamo ba go kenya letsogo ditabeng tsa tekano le go kenyeletsa bohle. Ho sa le jwalo, Motlatsi wa Tonakgolo Justice Ntume Majara o lebohetse go satsana. A re sena se etsahalang se etsahala ka nako e nepahetseng eo ho ketekwang kgwedi ya mosadi wa mo Afrika le nakong eo naha e ketekang dilemo tse 60 e ipusa. Ha letona la ditaba tsa kantle le dikamano tsa matjhabeng, mohlomphehi Dimpho Tau a re mmuso o itlamme ho sebetsa le UNDP ho tshehetsa go satsana senate ho ntshetsa pele ditaba tsa tekano le ntshetsopele ya moshwelella. Letona la Thuto le Kwetliso Professor Ntoi Rapapa o nehelane ka diphaposi tsa ho rutela tse pedi le matlwana a dititšhere le barutwana sekolong sa mathomo sa Gajwane Hlwahlweng seterekeng sa Mohalesuku. Radiphatlalatso Lekaleng Mofumahadi Mary Mokeemane o re sena se etswa tlasa morero wa ntlafatso ya thuto Lesotho. Professor Rapapa o tla boela a fana ka diphaposi tsa thuto ya bana ba qalang sekolo dikolong tsa mathomo tsa Gabashiane le Ntjabane seterekeng sa Beria maqalong a kgwedi ya Mphalane le ho nehelana ka diphaposi tsa bana ba banyenyane sekolong sa mathomo sa St. Paul Bothabothe. Letona la Bohahlaudi, Dipapadi, Bonono le Botjhaba mohlomphehi Stephen Mputi o phatlaladitse ka molao go satsana senate Mohato Seiso e le moemedi wa botjhaba ka hara naha. Mohlomphehi Mputi o re lekala le file go satsana boikarabelo bona hore a sireletse botjhaba le ho kgothaletsa batjha ho tseba metheho ya botjhaba ba bona le ho bo baballa. Ha amohela thomo ena, go satsana o lebohile lekala ka ho motshepela boikarabelo bona bo boholo ba ho sireletsa botjhaba le ho bo baballa molemong wa moloko o tlang. A re ho sireletsa le ho baballa botjhaba ke ho sireletsa setjhaba sa kamoso se tla etellwa pele ke kgosana le rothodi. A ipiletsa ho Basotho ho motshehetsa thomong ena ya hae. Momamedi, maratha a dilepe re a beha kgutlong mona. Boela o mamela a latelang ana Sontaheng se tlang.

banana le bahlankana ba ka mane ka Sannes High School ke bona ba totla ba re hlakolela se ba hele se sine na la ka jeno ba re fela Sadok the priest ke bona be o ketlang ho qala ka bona mamedi wa Selma sa Sotho Sontense.

metsotso e mashome a mabedi le metso e robong fela le Scott hantle ra re lebile mane horeng ya leshome. Motsotsong ona wa hajwale konketse Itekeng High School ba re fela ntete kwane. Mamete sona sa Sotho hle o hopole horeng yane ya leshome le mosolomo. Re tla lebe ya kgutlo lena la dithallere. Re tla re kene mokgatlhelong wa bobedi ebilelwa ho qetela wa letsatsi lena la Sontaha mokgwedi ena hlelang fela jwalo. Matsatsi ya mashome a mararo ke kgwedi ya Phato selemong ntse le sona sa 2026. Mo re tlang ka fela mmino wa sedumedi, re tla tsamaya le wena jwalo ho fihlela mane horeng ya leshome le metso mmedi bosimo ba boholo.

robedi fela le skoto hantle ka mora hora ena ya le shumele motsolo mo mamedi sa ma sa so thohle re kene mo gahlelong wa rona wa bobedi wa mino wa sedumedi o ke tlobe ya khotlomane ho re nya le shumele metsemedi bosimbo boholo lo ke tso tshela fela jalo ba re le tatojane ka lerato le ka magethe ba tla tsa malwena ho fihlela mane ho re nya bohlano mesong ya ho sesane tla be le mantaa.

0: le nna ke botsa potso ke a modimo ka mathata a bophelo wa mpona na ge jopo ga tla iša ke bophelo kgomo e maemisa ke sa jagae o re jopo wa bona bophelo o irang o re roga modimo wa gonne a šurotshesa ka batho mare wena ka molo modimo o kile wa tla o tlo thusa jopo le na ka thusa ke bophelo ba ka modimo wa mpona na ge molwetsi a dutse a le setsheng ga besetsa a emaema a tshwere ke ditlhatlho wane le modimo modimo wa go phela o kile wa tla bophelo wa gae wa mosa ditlaesego tsa bophelo ge nna ka thusa ke le motho wa mo lefatsheng ke le modimo mathata nga ka bophelo a na wa mpona na
1: metsotso mashome a mabedi le metso e supileng fela le sekoto gantle ra re lebile mane goreng ya leshome le metse mmedi bosing bo bogolo melo tlo sethela fela jalo bane ba re le tathojane ka lerato le ka makgethe goreng eno ya leshome le metse mmedi ke tla lebeya kgutlo le na la mmino wa sedumedi dumelela tlhe mamedi wa selema sa osotho ke tsamaye le wena pere ena ke e palame ya mono goreng ya le

You know.

0: metsotso e go bong fela le skoto hantle ga re le bile mane hore nya le shumele metse mmedi
1: le mana ere u le tsetsa bo jalo ka ngwe
0: ha me di wa sa sa so thohlerentse bo sim bona ba ka jaelo
1: wa yona
0: so ntseng sona rentse o tlwa mane hore nya bo bong ke leng fela jalo ka lenana o la dithallere le gagathileng jalo go fitlhela mane gore nya le shumele motsole mo mokgatlho lona wa bobedi re otla fela jalo ka mmino wa sedumedi osaletse fela jalo ke metsotso e robedi go beya kgutlo ka boela retsa gape nakong e tlang gona mona sealemong sa lesotho mme ke sentse ke re tlhe gaebe boroko bo monate bo tlhonolofetseng.

0: Eshimemzo refraite jwalo hora ena ya shimemzo emedi kunise ho se ho se mmatseng ho hateng ka jeno he ele mantaha wala mashimema ga go kgwedi ele ya phato se mosaketse pedi mashume a mabedi a metso e tsheletse sa asantsa wa mo le ho tlhohle mmatseng ho dingwa ba ka mihla na le fana ngwana go ngwa mhla kana mokwatle ke phako e hala hante ka sibil ke mothalo wena he ho twa hore nyina ya shimemzo emedi o ya re nyane ya bohlano meso ke ba khatse ka zenate natina e tsala masana a tlo re nya ne a borobung he to matsalo wena ka mona ya re nya bohlano mamedi ha re fumane fela jwale he ya bulela mosebetsi ona ka thapelo he bana aiko ya tsama kgwedi ena ya mosadi wa mo Afrika ga e fulani sa vale ha re itse tshe ha le twa
1: ha le twa ha le tsama khete
0: ka fela
1: ke tsala na sa khomo
0: ya
1: tla na ke tsala una khomo
0: a nta pra ba ngono
1: ke tla han di tsola ka ke ngono tshepo nya ka ke tshepile mo gana tloting ke kopa ho bula mosebetsi ka thatelo motena modimo ntate modimo mora modimo ya ogalelelang mogana le modimo wa rona ga o lebo ntate matsaotlhe gobane ore ba baletse mogana le modimo wa galelang ka gobala ke tlholego ntate ya galelelang empa go tsewa ke mogau wa gago go o bone mogau wa gago mogana le modimo modimo wa gone ntate ya mosale mogau ntate ya galelelang nakong yone ena bosiong bo bogolo ntate ya mosale mogau ke enwa mora wa gago mogana le modimo ya tlang go ba le gone nakong yena ena mogana le modimo gore go peeletsa ka lerato le ka makgetho se go fa galela ka metlha le metlha ga go kopa go wena modimo wa re fa e ka ba re tabisetsang go wena mogana le modimo gobane ke wena tsela le nnete le bophelong tate ga o ye mong ka ntle go yena ke go fa galela tsena re di kopa mabitsong a maragong tate le moralemo ya galela amen
0: amen
1: ke nkgono tshepong ya ka ke tshepile morena tlotin ke ya leboa ntate
0: thank you nkgo
1: thank you
0: haletwe
2: ka gatswale ka makgethe
0: ka o fela
2: go tšhabanga sa kgomo
0: ntate
2: letela kwa ntate e lefuga la ngwana ko gongwa
0: gantle phabam ngaka
2: ka phela ntate ke kopa go leboa thapelo e ntseng ke nkgono tshepong ya ka ke tshepile morena ke le ntate binelang morena sefela se setšha tapalo tshotsogatebo ke ao file mondia
0: tanki mngak
2: tanki ntate
0: aleta
1: alegatele ka makgetho
0: ka o fela
1: tsala na sa khone mela nda pele ke bala mwana o tsone
0: mela go re mna ta puthe
1: o tsala wa nda ke
0: anta prava go nu
1: ha no mo ga la ke ke ke bala le ke ke tsa go le bo ha ta pele re e tsi tsi go khone ke tsene ka ke tsi le mo ren nda te mo re nda te dinela mo re na se tsela ka moo ka montsia a kena a e leboga le nna ke a e leboga e le nkgono monate a o phuthele ka godimo setlaba sa matsieng ana ga moima ke ga e se leaka ke a leboga ntate
0: tanki nkgo
1: tanki ntate
0: somelemetso mtlhano fela metsotso re foreletse jwalo gora ena ya le somele metso e mmedi a ile twa
3: a le a se a mase
0: ka fela
3: e tsa bana tsa khone
0: mme
3: ke tle ba thapela e tsentseng go me tsopenya ka ke tsopile morena a te dine la mogana se ke fela se se tsalena e lebua go no mona tya o pithele le ena e lebua ke ntse la ka ke nne a matlema gabane.
0: Mme a matlema gabane.
3: Tanki nda.
0: Ho kae?
3: A tobane kanana.
0: Mhm.
3: Thank you.
0: Thank you, Mark. Shmele le metse mine fela le metse tsheletse la metse re fetse jwalo hora ena ya le shmele metse e medi bana ba ipidikang le ba kokotang le ditsebiso dikene hega hore nyane ya pele mo tla fetela mogahlelong o mong wa bobedi he ka mora ho ona wa pele re getse Hello to her. Aw banna makhuwa mo lahlile ka mona makhuwa mo lahlile ka mona.

0: हाँ जी टुए, हाँ जी टुए, हाँ जी टुए, ao bana makhubu a mulahlile ka mona, makhubu a mulahlile metsotso e mashome a bena metso mong fela re fatse jwalo hora ena ya leshome le metso e mmedi mo randeng yo nyane ya pele mo da fetela mokgahlelong o mong ha re fetla horeng eno ya pele. Ha le twe
1: a lerato le ka makgethe
0: kaofela
1: ee thabana sa kgomo dumela tle ntate lefuka la ngwana kogongwa
0: ee dumela mongaka. Anta prava mngaka.
1: Ya pila, kamu kana kwete le kana ka impala ya ulu yon tele ya senda tuaka.
0: Ii, banda kamu kana.
1: Ah, anta pi, na kunyo na ena, ya ba ipitikang leba koko tanya ka sitanga ipitiso, tika ipitiso ni sa molo waka.
0: Ii, nda.
1: Ke kopa ho tsebisa ditho tsena tsa haeso tsa mpatese hore tumellano e ileng ya etswa kgweding ya bone selemong sona sena e la ba hore bohle bao e leng ditho tsa mpatese leng ba sebeletse hore ba tsefe diabo tsa bona ho fihlella kgweding ya lesome le lesomedi o sebe a ka fetang moro empa a fetang a tsebe ho sa feta ka ditokiso tse ntjha tsa mashome a mane selemong sena se re tlilo se qala empa kgothaletso ko ho kgwedi a o tloha hona jwale tjenana re le felle dikgwedi tsena tseo re leng ho tsona tsa selemo sena e le hore tle re qalang selemo se setjha re le mmoho. E tsebiso ene ke le ka ho e fetisa ho bana ba mpatesele ntate ka moo tabatateng ke a leboha ke a le wena hokeng ya mohlano
0: a ko leboe mongaka
1: kannete ya molemo ke a itebohela ntate se ka ga ngwana ka se ke yang sukodisa le ee wa hana ntate o nkuka jwalo a ke ntate
0: tanki mongaka ke taba tsa tetseng. Mashana bida metso e mene fela a metso fratso jwalo hora ena ya leshomele metso e mmedi mpatesheleng le sentse le utlwa rona he dintho di tsamaya jwang kapa di tla tsamaya jwang selemong sane se tlang selemong se tlang jele ka tumelano le tseba ditjeo di tla fetoha.

Masha bile metso e mene fela ga re bile hore nya ne ya pele mo to fetola mawa he ha re fihla ona teng re fetola mogatlelong o mong wa bobedi jwale he getatamana jwalo ge ke na ditabeng tsa rona he tsa ka jeno re ke tse tsena fela mona bana he bana dinaheng tse dimamedi ho boima bona bo ha e sale ho thata hona wa ha e sale dinaheng tse ding mona bana motho o bo leboye hore ha e khona bana ehlile ke a leboha gore be ke phela naheng ena ya Lesotho. Ke a leboha gore be ke phela naheng ena ya Lesotho ha o sheba dinaheng tse ding hore na ho ntse ho etsahala dife. Naha yane ya America Mamerika, moporesidente wa yona monghadi Donald Trump ehlile o lomahantse meno hore naha ena ya Iran ha fela e sa bule motshaphogo ona wa Hormuz. Bona le Iran ba tla isana hodimo le tlase, ba tla nkgisetsana mahafi. Ke moo maseng a hlile a bapitlile jwalo hape ka kgafa e hodimo moo ho tlalewang hore ha naha ena ya Iran o bonahala e hlahisa tlhapi ka bongata bona bo ha e sale, empa ka mora hore America e nyolle jwalo kgafa tipeng e kenang naheng eno ya America jwalo ho bonahala hore aiko taba ena ya tlhapi ditjeho tsa tlhapi di bonahala tse di le hodimo bona bo ha e sale. Hoo ebile e makaditse mmaraka ya lefatshe hore aikona tlhapi ha re so e bone ha e matha mona moo e leng hona teng ha jwale, empa ke eno ditjeho tsa tlhapi di nyolohile ka mora hore he monghadi Donald Trump a pitla hape naha ena ya Iran ka dikgafa tse hodimo. Le naha yane banna ya Canada e ntse itseka le yona hore ha e le mona naha ya America e nyolla jwalo dikgafa tipping e kenang naheng eno ya America, le bona ba tla nyolla kgafa ho tloha dinokong tse 25 ho ya ho tse 50 jwalo ka tatellano. E le yona ntwa ya moruo ha ditsebi di hlalosa ba ha ke ntwa ya moruo ha e se le tjena he ho tswa ona na ha e hleng e leng potongwane hantle na ke efeng he tabeng tsena ha di le tje. Ke hore na rona banna re le Afrika re wela kae jwale ha o so le tje. Ha o so le tje jwale rona re wela hokae. Bekeng ena e tlang ena mamedi ho ka etsahala ebe mafurana makoloi a nyoloha hape le hape. Ka etsahala ebe mafura makoloi a nyoloha hape le hape bekeng ena e qalang ka jeno. Ene e qalang ka jeno ha kgwedi ena ya phatlalatsa. Ena re mmenyeletsa ho sane le Labobedi e tla be le la pele kgweding ya Lwetse.

0: Ha le twe?
1: Ka le ga tlo ka magale.
0: Ka o fela?
1: Ke ja bana ra go.
0: Ndade.
1: Ye ndade mo di le tsanda belong ke go ba vidisa di sa malla to ya na belgo.
0: E ndade.
1: Ah malla di ya belgo mo ga ya dula ga la le shumele mtsimedi. Kgodinyela ya bokobong le tla kala. Ka hora ya leshome. Re kala ditaba tsa rona tulong ya rona feyini ya toropong. Ha ba tle ka bongata ba tle le monomono wa dipeiso. Le ba sa yeng tulong ba neeletse ba yang tulong monomono oo. Hobane ke nako ya yona ya o felle. Ke a leboha ntate.
0: Thank you, mngaka.
1: Thank you.

le taba ya ne ya matsatsi jwalo jwalo jwalo e le ka mane ka America e hlile pakeng tsa America na ho ya Canada e hlile ho tla nyolosetsa ke mo khona ke re mana motho so o ipotsa fela gona bana ho ile wa senya ka mora hore di kopane le mohope ona wa bolo ya maoto wa lefatshe kgwedinyane ya Phupu le Phupjane jwale ha e le mo disedi di fatlhana ka moketla tsena motho wa ipotsa gona banna ebe go ile ha senyeya ho kae.

0: Hello,
1: Kalagato na kamakete.
0: Kaofela.
1: Kalagato na kamakete.
0: Kaofela.
1: Kajama na saku.
0: Dadu.
1: Mela ndadi le fugala mwana koko.
0: Mela mngaga.
1: Unzu pela hantle ndadi.
0: Hantle pela mngaga.
1: Ya pela ndadi bibiso la kajen tadi pori nyaka na mela saku bibiso ana. Ke kopa ho fetisa tsebiso ntate. Ke tsebisa maile a bokoko pokofising ena masibu e toropong hore ka Sontaha sala 19:00 tulo e teng tlasa safate moo. Maile a bokoko a pokofising ena masibu e toropong a lebeditse ho tla ka bongata. Batla le monomono bohle bo ikabang batla ba ntse ba saletse makao. Gobane e se le kgwedi ya go tletela jale monomono o tlameha o tsamaye o ye moo lo se bitsa teng. Ga lebeletse le bohle ba kokotang batle ba tseba o tla fua ntho tsa bona ba tla ba fitlhe moketeng e le maletato jane a feletseng. Tulo e qala ka hora ya pele. Hora ya pele ho kwala mosebetsi ha se gona batho ba fitlhang. Bohle kaofela ba lebeditse. Ke a ikokobetsa ntate e lefoka la ngwana koo wa lebitso la ka ke ntate poarinya ka lemela tsa kgotsa.
0: Tangi mngaka.
1: Ntate wa ka.

اش معنى اللي مضمون فلا متطور فلا تجوالو هرا اينا يا بيلي ما ميري خفتها مخدلو نقوم ونجوال هي هاري تتنك نادي بنتارونا هاري تتنا جوالو قايل مانتها ولا ماش مما خدين ماش مما مطمون خدين اينا يا باتو خي ميري تتنا هي خدين يا مصادي وام افريكا غيك تتنا فلا مونا ما ميري بيلي كنت بنتارونا ونالتا فتبو شكو مونا مانا Theta hitting Nahinyan ya Nepal, Lina Hayani ya China, meeting one Haya Nepal, Lina Haya China, more when I hitting Gipretamato Potopo, Dildu Hohola, the Patitina Hayenu ya Nepal, more Litamo, Lili La Pasoa Jualuhe, Kihu Krabu Ima, Bamit. Kutwa bima ba metsi la phahlo wa jwalo bana ya ba koduwa ena ya ha isa le motso ha o filimono o tla sana metsi di seretse se hlalane ta mmu di fietse motso ono o jwalo motso ono se tle le supi ha ona le letho le motho ka ngolang ha e ka lona motso ono o jwalo bana ona le ntlo mona emala wa obotala bona ba mohlwa bona yo bona hetseng metsi a ntse a phalla jwalo yona ya sala ntse e yemetswe ntlo yeno e jwalo banna motho wa ithuta hore modimo ha a sa batle ha ntho itseng eo etsahalla e hlile ha eno etsahala fela modimo a itse ae taba mfuta ono ha eno etsahala ntlo eno mamedisetse e le nngwe fela motseng ono ebile le ntlo e palamanentse lelapa le jalo le le ka godimo ka mane le mohlomong ba ntse ba etsa pontsho ya sefapano hangata fela gore sefefo sena se mpe se ba pota ka thoko empa ke seo se ba potile ka thoko ntlo eno e setse e metswe e le nngwe fela banna gara motse ga tse ding di fietse jalo ke metsi le seretse go tlale tamong leno le jalo ka magore le phatlhowe jalo banna la boraro mona kotsi e bile mono mamedi a icon icona tshenyo e bile mono nagana motse gadi o fitlha o aparelwa ke metsi le seretse ka mora dihoranyana tse seng kae e be o bona o se o sena letho mono e se e le seretse fela mme ha re bua tsena he batho ba tla le bang ba se ba tlhokaetse ebile ba fungwane jwalo e se e le bafu ka mora gore dinaga di ikopanye go bona gore di thusa naga eno ya Nepal gore di pholose batho be bang ba meile kotsing eno ke batho ba akanyetswang jwalo magolong a supileng 97 ha ba o ka odimo go dikete tse tharo ba ntse ba nyametse ba ntse ba batlwa mohlomong ba kwaetswe ke seretse ga re tsebe ba bantla fumana gore ga ntse ba pholoswa jwalo bona gore motho eno a ehlile ba tswa montsha ka gare o seretse sena sa ga e sale le bona masole ano a pholoso wa bona le bona gore icon ehlile ba theowetse ka thata bona ba ha esale ke le ka tsho ka re ho phela naheng ena kapa ho hlela naheng ena ya Lesotho o le motho ntso icon banna ho betere be motho hlaetse naheng ka reng ena ya Lesotho mo senang ditaba tsa mofuta ona o tjena mo senang ditaba tsa mofuta ona o tjena ho nya bo go bedi mane a fetile motsamao sa magago ho seng he o se fetile la nao la la ne la di papadi to utlwa rona mafela na beke di tsamaile jwang mpanka o pumela ha nyane fela rona di ya petse jwang mafelong ana a beke o tlwa moqebelo mane ho fihla tatlana la maopane e le so nta e bana ho tla nyolo setsa bana se hleng sena sa 2026-2027. Jodi, etokholitse dinagang tsa pedi, tsa tharo tsa pedi, ka mane ka moqebelo, bantu ya ja LCS,
ka ntlha tse pedi ho e le nngwe le Limpopo University ya Mamola jwalo Matshwakga ka ntlha e le nngwe ho noto Hamza Mane ile ya hlola fela jwalo Villa FC ka ntlha e le nngwe ho noto Moqebelo Sontaha Majantja ba pala Maleka le dija batho bompudi ba sehlasenya se fetileng Hamanonyane e mamotse jwalo Difofane ka ntlha tse nne ho noto mamedi ena ene sa kgolei ena ene sa kgolei o no bona Manonyane ihlenye thelebisa fela ho Difofane mona mohlankana e mong a ba fosa jwalo Mokoko wa sehlopha sena sa Manonyane ka bile ntlha tse hlano ho noto ha mohlankana yona ha e ne ba fela o atlehile o kwara Mokoko ono ha membase le LDF di apetse Maleka ka noto ho noto ya ba Matlama e togotsa le hona ho paputla ka sehlopha sa LNPS ka ntlha tse nne ho e le nngwe mabedi sehlopha sela sa Matlama sehlopha tse ngata di sa bone hantle aiko se sebe haholo sehleng sena sehlopha sena sa Matlama ha re fete he re kene tabeng tsa rona tsa kajeno re qale mona he re qale mona ka hore kgodi ena mosele wa Afrika mamedi ge ya e menyeletsa ha re etsa tjena ga e menyeletsa ge e menyeletsa ka noto ya hodimo ge di thakgole fela ka mosadi ka bang dilemo di mashamararo a metso e robong wa Qwading Maseru yeo a tlositseng fela jwalo he ka boshodu mosadi eno a fue beile ya 1500 le ho beha paneng thepa ya boleng ba 10,000 mme o atlehile jwalo ho itefella o tla boela hlago tla hape ho sesane le kapa ka lapele tshitwe ka lapele tshitwe selemong sena se hodimo tlhaa seo sepe fela ha mosadi eno he ho ile wa fihla tlaleho selemong sane se ngwahola ka la 20 kgweding ya Pherekgong ka monna yeo e le mookamedikgwebong e tshelang mafura a makoloi a supa hore tjhelete ka hodimo ho 100,000 e nyametse kgwebong eo ke hanya o e tla bula ha dipatlisiso tsa supa ha ka la sholaneng ya la robong Tshitwe ka selemo sa 2024 ho ile hwa ha kena mokgahlelo o mong mosebetsing wa nto tjhaisa mesong ya la 10 Tshitwe selemong se sa 2024 ke ha ho bonahala ha morao tjhelete e tsitsweng bankeng e haella ka 100,000 ka ofela ke ha mosadi enwa a tla llelwa ke ditshepe monna le ribe mane ha senyeke ka pakamane ka peka he ya ka ba le mo dimashwe ma gago metse mashwe ma na metse megago o go se tsefela jwa le ka ba hlaba batho ka sekere a fuwa be ile a sekete yo wa sitile ngwe lefa o tla hla hape le gotleng ka la nngwe kgweding ya Mphalane selemo sena se hodimo a le ka setsing sa tlhabollo ya batshwaruwa monna eno wa peka o tla lewa fela gore he ka la 20 go na le batho ba hlabilweng ka ba bararo ba hlabilweng ka sekere motseng wa diphakweng ka la 19 kgweding ena ye hodimo ke moo he dipatliso di leng tsa thakgolwa mme tsa sibolola gore moqosiwa o ne a le mothamahaneng le mahlatsipa e leng mosadi wa hae ya ka madimo di 26 moamane le yena wa monna ya dilemo di 37 le morena ya ka bang dilemo di 43 ke moo mokosuwa a ileng a bolella mohatsa hae hore ba tjhaise ya ba mosadi le moamane ba molatola ke mo he ha morao Moqosuwa a ileng a kgaoletsa mohatsae le mo amane.

le yena ba ntse ba thulana ka di fene ba sunana ke mo hwileng ha qhoma kwa ketsano mme Mokosuwa a ntsha sekere a hlaba mamane le yena pela pelo mosadi matsohong le morena matsohong le ka mokokotlong nakong eo morena a neng a le ka jwalo ho namola. Re dirile kgweding ya mosadi wa maAfrika mamedi, re dirile kgweding ya mosadi wa maAfrika. Re fete. Re fetele pejana. Ka thabatsa ka mane he monna ka bantsi di mashome a mararo a metso e tsheletseng wa ha di hanela kokoko masiru yo a dulang Thabong tu thabatseka le ena o file beile ya boikaloso ka mora hore a hlahe lekgotleng ka moo ka thabatseka a tloswa jwalo ka tshenyo ya thepa. Monna enwa o taloba fela hore ka la 21 mosadi a ka bantsi badimo 23 a metso e mmedi o ile a kenya tetlebo hore thepa ya hae e sentswe jwalo ke Mokosuwa ya bapatso ya thakgolo he tsa fumana hore Mokosuwa le Molli ba na le dikamano tsa lerato ke moo ka la 21 he kgweding ena ye hodimo Mokosuwa a fihla ha eo motjhakofa wa hae a fumane a ena le metswalle ya hae ba entse mokete wa boithabiso mo Mokosuwa a ileng a kwatiswa ke seo ya ba o qhalla phofo ka ntle o e kopanya le mafura a ho pheya ga ba dithapo tsa etse hoketseng motlakase ka le reng ke tsa tjhelete ya hae ke ha tlalelwa ke ditshepe monna enwa. Re fete mamedi. Hona le mosadi mona mamedi wa ka mona ka ha Teko yo ho tlalewang a tsetetse morahae le ho mo bolaya ka mora hore morahae ka bang selemo le dikgwedi tse tsheletseng ka mora hore a tlohe jwalo lapeng ha hae moo a dulang le monna wa hae a tjhakele ha Teko mona a tjhakele motjhakofa wa hae ka mane ka kolo Mafuteng ya re ha le sebakeng seno ha a hlokomela mohlomong hore e ka nna ya ba o fumane lerato lehakwela pelo ya hae ka moo ka kolo ya ba ha nahana ho kgutlela ha Teko o sa ba le maikutlo a mangata a fapakaneng ke moo ma a ileng a etsa qeto ya hore a fe ngwana enwa wa hae wa moshanyana dipilisi tsena tsa bophelo bohle tsa kokwanahloko ena ya HIV e leng di-ARV jwalo ya mo fa tsona moqhobela tsona ka bongata moo di leng tsa qeteletse di bolaile moshanyana eno ya jwalo ya ba wa mo tsetela o kgutlela ha hae ha Teko moo a phelang teng le monna wa hae yoo polaelo e leng hore ke yena ntate wa ngwana ke moo ha a fihla ntate wa ngwana a mo botsa gona ngwana o kae wa hae ya ba o re mo siile kolo ka ha a etlola tapasa ya hae le hore a ya Afrika Borwa jwalo ka ha ha sile o sile ngwana kolo le batho ba ileng ho lane la Afrika Borwa Welkomo moo a tlaleyang fela hore bao ba ile mo batlela mosebetsi mme o tlo nka pasa ya hae a ba sale morao ke moo monna a ileng a mo jwetsa hore a late ngwana wa hae a mo tlise hae ba yena o kgetha ho tsamaya ke moo mo a jwetsitseng monna hore ebile ngwana eno ha se wa hae ke wa motjhaufa o mong wa hae ntle le yena e le monna wa hae kapa yane wa kolo a re ke mora wa e mong motjhaufa wa hae wa pejana wa madi ngwana ke wa motjhaufa eno wa hae wa madi e seng enwa yo a reng ngwana ke wa hae ke moo ha se a motonetse mahlo jwalo

0: bona morena mafeteng o ile a tla fela jwale ho itefella beili ya sekete ka qoso ya ho gagatha moimana, ka qoso ya ho gagatha moimana. O tlalewa fela hore mosadi yaka o fihlile fela jwalo a bolela hore o gagathuwe ke moqosuwa, ke moo diphuputso di ileng tsa sibollwa he tsa sibolla hore ka la 28 kgweding ya Motsheanong selemong seo sa 2024 lehlatsipa le ne le le motseng ha konote ha ke ha o tla fihla moqosuwa a nyale setloholo sa hae se dilemo di 5 mme a fumana yeo a ena le mafahla a hae a mabedi ba dilemo di 4 ke moo moqosuwa ileng a re setloholo se supe ya mo otlileng papading a bile a se laela ho mo tlatsela mme se ile sa tlatsela eo ka mpama ke moo ileng ya re he ha lehlatsipa le re le kena dipakeng ya ba moqosuwa wa le lwantsha a le diela fatshe a le palama le ho le gagatha ho fihlela batho ba hlaha ba namola. Lehlatsipa le ile la ya tliliniking ya ba le laelwa ho fetela sepetlele ho ya hlahloba boemo ba ngwana ke moo ka la 10 Phupjane selemong sena seo sa 2024. Dingaka di ileng tsa netefatsa hore ngwana ha a sa phela jwalo ka ha mmae e ne e le moimana. Taba ya rona kena mamisi, taba ya rona kena he. Kgwedi ena mosadi wa mafoka ke ena re ya emeletsa ka jeno. Wena mosadi yo ka mo babatsang kgweding ena ya mosadi wa mo Afrika. Ge se bile ke di etsahala tsa kgwedi ena eo ge emeletsang ka jeno. Ke mang? Ke ofeng kapa ke mang mosadi o ka reng atjhe kgweding ena ya mosadi wa mo Afrika ke babatsa motho ya itseng kapa ke babatsa mme ya itseng kgweding ena ya mosadi wa mo Afrika. O babatsa mang wena o le mamedi wa Samo sa Sotho ebile o le leleta thujane kgweding ena ya mosadi wa mo Afrika. Jwalo ka ha re emeletsa tje ke tsena ditaba tse ding di etsahetse mona mamedi kgweding yona ena tse makatsang nnete ya sala wena he o ka re o babatsa mosadi o feng kgweding ya mosadi wa mo Afrika. Jwale ka ha re emetsa tsena e le Mantaha wa la 20:31. Mekete le meketjana ebile teng dibakeng ka ho fapakana e le hona ho tlotla bona basadi kgweding ena ya bona. Haletwe?
1: Hello, batswadi ba makgethe.
0: Kaofela.
1: Ke tshwana sa go mo dumela ntate e tsala ngwana go go.
0: Dumela ngono.
1: O a phela mtsiba?
0: Anda ba ba ngono.
1: O le so kinte ke pepe mulu ha le mmeli o gana. Ke ngono se kula ho tsanna ka tsela. Ke na le mathata a ho kena setsogong sa gago hobane ha ke se utlwe ka baka la sealemoya se seng hantle. Ke se le kgwedi jwale re sena sealemoya. Ke mpa ke re ke o dumedise mtebang ke dumedise maila boroko tle hore ke ntse ke lelele ta thojane ka mora ka melele ke ntse ke letile thojane. Ke bitile sealemoya sena ka sefuba ke se beya fatshe ke simolela thabeng ke se seo fela se ngwaneso ke fitwa ke na seong sa gago ka goo kgotsa ga ebe le wena he ntibana
0: banna gana se gaue sealemoya ka moo katkatšhang
1: ke kgwedi jale re tsala kgwedi ya bobedi ee ntate ke sa retse ngwaneso ga ke sa kopise sealemoya le wena le malda thujane

0: phi mme wa ka.
1: Thank you that.
0: Ha le doe?
2: Ha ka tla ka mahete.
0: Ka o fela?
2: Re tshwana sa go.
0: Mme.
2: Ntate.
0: Eh mme.
2: O tsena o tsene nna.
0: Handle fela ba mme wa ka.
2: A re tsenye ke ituletse mathuleng ya ka le kokong la ka ke na me mao. O ke a khetse mohaswana mahetleng. Le bitso la ka ke mme le tsholane ba uthabuthe. Re o kwena ntate.
0: Mme wa ka.
2: Ke go tsietse molaetsa mo ngwe le ke a bona tshoko wa phetla dibuka tsa hao. Tsa kopo ya ka sehlong tsena so se behileng. Fela ke kopa hore na ebe ntate fukala ngwana ko hore ngwa ebe o ka ntumella ke o gome hore ke bue ditaba tse monate tsena ka bonkgono hoba ebile bona bomme ba bohlokwa letsatsing la Moqebelo ka hare ho porofinsi ya Bothaboti. Ebe o ka ntumella ntate ke hle ke ba tlotle.
0: Mm-hmm.
2: Ke tswele pele.
0: Amen.
2: Ke kukwela matlase.
0: Nna ke a utlwa.
2: Ke a leboha, ke a tseba ithotsa ha e so di etlha ditlhogo. Ha nna ke sa utlwa hantle ka malampa ha e hlakile. Ha ke o lebohe ntate lefuka la ngwana ko gongwa. Monga kobo a hopola re apere re le kwana matsoko lo bobe ka tsona nako tsena. Jwale bonkgono bana ke ebile le mokete wa bonkgono. Ba hweletsa letsatsi le letsatsi ha kgwedi se e fitla gore ba tlhoka go a kopana. Empa ba ratile gore mosadi enwa maatla ba tlotla ba moketeka ka gare go porofense ya Bothaboti. Ba tla go nkgono ya bitswang nkgono famola dinkomo ya okene. Sebaka ke mane kota. Batho ba kota ke leribe mpa e kopane le Bothaboti ba le nna mona mo ke gaileng ke leribe mpa porofense ke ya Bothaboti.
0: Mm-hmm.
2: Ke bile ke le modisa wa setereke sa Bothaboti. Ka mantswe a kwaletsweng ke modula setulo porofenseng ya Bothaboti. Ge ba amogetse bonkgono bana ke kopa ke fetise mabitso a bona. Ba ne ba romilwe ke bonkgono le bontatemolo ba bang. Empa ka gore jwale ne le kgwedi ena ya bona. Ke a ba tlotla gagolo gagolo ba botlhokwa. A se khatlo la pele ke ba le bona moketeng wa bonkgono ka hago province ena Bothaboti. Bonkgono ke a le lebohe. Ha ke tsena nka re ho lona ka mosebetsi ona o moholo mo tsone. E ne e le nkgono ga tswa ke le la phologo. Ba bangata re mo tseba ke mongodi wa komiti e kgolo ya rona ka hago ho seyalemoya. Sona sena se re ikokomaletseng re qoqang ka ho sona. Ya ba nkgono ke sediba sa bophelo. Ba romilwe ke bonkgono. Go tlatla re ketikisa mosebetsi ono mokana. Ditho tsa Bothaboti e neng di le teng. E ne le ena mme e ntseng a bua mme letshwao la nepo. Nkgono tlisang kano ya tumelo. E be mme o se ruti mphe lebelo. Gobane ga e matha e tla o sia. Ebe ausi a nkamogela ka thabo maletatlhojane. Ka nnete ka ga e ne le letsatsi leo la botshelela go ne go loba kanolelo ka ga e ne ebile ba bangata ba na le mesebetsi e masonoko. Ka nnete ne re sa bokelelane gagolo. Empa bane ba teng nna ke rentse mosebetsi bane motseng o wa kota go thwe ke nomoro ya go qala motse o mo o bitswang teng. Go ne go tlhomilwe ntlo ena e mone re bitsang tente ya pokano. Hei, jwale e neng e nthabisitse ka go fetisisa. Re amogetswe ke marena a mabedi e le ramotse le morena. Ba re ba tlile go bona ge letatlhojana gantle ka masona go bua kang. Jwale ga ba bona batho ba na se re le teng, ge se re bua le bona. Ntate lefura la ngwana ke go ngwana. A ke sa bone mokete o motle ga kalo. Ha ke so bona mokete wa motse o bontate le bomme le boausi le baena le bana. Jwale nkgono famola dinkobelo ka ga mokete ne le wa gae. A dile lekoko la kgomo. Jwale ka ga ke re ke ituletse mathuleng a ka lekokong la ka ya getse mogaswana mahetleng sa bulela maria wa tsona. E la nthabisa golo taba.

0: ga amogelwa ga fumana dintsa di fasiwe ga se re a khutla o sole thata sontso thuna jale ga le so dikele letsatsi he jale go tlhatlhe wa etse ba heke le lomolo ga batho ba ile moneneng wa mofuta ono a ka tswila sebetse annete ga fua le mofao wa go tsamana tse bogobe bo mona bo bonyanyana bo tse kwang ga tharame kotleng le dinomaphodi ga tharame kotleng ga thutle ga ba tshela phuthi ya tsana bonkgono ba khutla ba bebe he ba ne ba nyae metso e kileng ka e leboa gagolo ka nnete go katela ditaba tsa rona ke gore ba tsamaile gantle bisa goreng ya lesome ba re se re kene matholeng a rona ke la ka thaba gagolo ke kopa ka gore ba ka gare go porofense ya Masego ke lebogelo gagolo go beng ba bona ntate goma dinyakane melela ke lebile gagolo ka go goma bonggono fela e le mosebetsi wa bona ba ithatetseng ona ka go sealemo ya sena empa ke batho ba disitseng ko wena ke leboga le bonkgono botlhe ka kasa ka moo ke bona bonkgono bana ba entse gore mosebetsi ona o bo motle ke a ba tlotla ke bonkgono ba maatla ga ke buile a ka nnatlhe ke re ithotsa ya sotla bothabothe ga re tshwaraneng ka matsoa ga re re mosebetsi o teng wa mofutano wa bonkgono ge tshietsaneng gagolo a ke tsebena ke sile ka empa ba tlatlhaga beng ba mokete ba tlatseletse ke ne ke tlo leboa gana mono gagolo go ba maatla ba sebeditse gantle rete modimo ba ikeletse le mono segoto mo bankileng teng goba ba ile ba beabea ba tlile ba tlamme thuto ya bona le bothabothe e tlamme thuto ya bona fitlha e bea le bona batho ba ba retisang re di bona kao fela jeletlegetse boo le gona go bua ka bona ke a ba lebogela ke a leboa lebitso la ka ke mme le tshola nepo bothabothe
1: o bona o tlotla bonggono
0: ke ba tlotla ba ke bomme ka gage ba maatla gobane ke mosebetsi wa bona tlile o teneng o phama jana ka baka la bona ka ba ba kgwedie ba re re tlo jelela bothabothe ke yone e kgolo e tleng ke ba tlotlang tate ka ga bo yaka ka bokhutshwanyana
1: a ko leboe mme waka
0: e re go kabola pele ke theo bone se ke le balata ba e kgolo ga ntse re eme stopong mona ga eso goba ke pela toropo ka ga ba tlwang ka toropong ba tla mphumana sentse re feta tsela e feta ka gare o motswa gaeso bontate ba bangwe ba tsamayng ka dikoloi tsena tse ya maputse tse nkang baite ba fumane se re di batle re di agetse dishosho tsa rona ditšhelete tsa bontate re di qetile re eme godima tsona dieta ngwaga bomme kgwedi ya rona le gona motlha e tlang ga tlo lotlhola gare bontate gale ge ba gotse ke bua tsena o bao le wena o e mongwe wa bontate ge re lehotse bomme ba thabile ba re thabentse ba re le batle bomme ka nnete re batle ke a le bontate
1: thank you mmewaka ee ba re batlo go tlhola le ee kapa ba se ba re tlotse mma re se ba re tlotse bomme ba a letwe kao fela
2: I'm going to go to the house. Kaolane pe ina ke tong sa munu mutana tsere mutsitang khunu pa mula di go tse ona o tsere ka magete le ene ke mo tlotla le go khunu le botlhe ba ne ga di di munu ka mba wa tin ya ra tlotla ka mpa 3 e ke tang hate hate ke ke ngwana ke go tsa kana a
1: Amen. Thank you, Mewak. Mamedi, kile shwana mse yorubo mfala mtoto, rariri bewa lohore nyani ya bubedi. Wena kodinye ya msa yoka mafreka, msa yoka ring, ay, msa

0: bona o matla ke a motlotla ke ofe a letwe
1: a le ga tole ka ma khaten da le fugala ngwana kongo
0: ka ofela
1: ke tshwana sa go montate
0: e
1: bo a afeli
0: e ngono
1: ke ngono sa le tlela o le ka tshwana a ntlo re re a utlwana ntate yo
0: e ngono
1: a o di tshwe di a ba tsang khono e ka nne ke tshwile a holo u la bina pina ye e mo eng wa ka e ya le ka utlwa o ga la o le ba ha ke di tsitsa se mo tla ba ile nteng ke rata ha o re etse tata mona le ma ka nne ke u re fa di taba ge ke betsa ba se ha nke ke tlotle mme motlotle o ke kala ka o leboa mme le tshola nepo ka bonkgono ditaba tse monate nna ke tlotle mme motlotlei wa rona mme Masenate ga a ne a matha fele kore mme Masenate nkgopotsa nkgono mahato matsale wa gae gobane o ne a kena a rata ditaba tsena tsa Sesotho jale ke tlotla mme Mofumadi motlotlei ka gore ebe ha ka ba a checka mongwalo a matha ge ke utlwa go nna e lentho kgolo ke a mo tlotla tanki he ntate wa ka ebinne pine e ke e ratang eno o mogau o lereko jale a ye ra dikopana le eyereng moya wa ka bina moya wa ka a o ke utlwe ke felelwa tanki ntate a ke sithele bana beso ba bang
0: Thank you, Hoon.
1: Thank you, Ganesha.
0: How are you?
2: Kala ka tolo ka makhaya.
0: Ka o fela?
2: Sabana sa khumo.
0: Dade.
2: Ntate ke na fitoko kumwa ke le biso laka.
0: Eh, mga.
2: Ke ka mwana ka o tentana. Ka ukwa ke rati ke mmangwane banna. Mme le tshwao la nepo. Ebile gale ke qetetse go kwa lentswe la gae mona sealemoyeng. Ee mmangwane nna ke tlotla wena. Mmangwane. Ee wa tseba ke mmangwane wa ka. Mona Thujaneng ke mmangwane wa ka ba re tebele ka nnete ke a mo tlotla le tsela eo a beileng ditaba ka teng kore ebile motho iketseditse setshwantsho seo sa mo baleng ba ne mmalogana teng ele kutlwang ka bola gare bontate ba ike ba re ke le gona re tlatla ka letlhola kannete ne le monate o mongwe ko o makatsa e tla mpa ka mona ka mo re phelang ka teng tate lefura la ngwana kongwa ga e le mona o re re tlotle bomme e bomme a kgona tse ga se kaofela empa dintho tse etsagalang gagolo ka kgwedi yone ena ya bomme e dinge tsa tsona di botlhoko
0: andega
2: o goa ke baka e tlhalosa mona maoba go na le ntho ila etsagala ka mona ilang kutlwisa botlhoko ntate lefura la ngwana kogongwa bomme ke batho ba batle ebile ke bo mme wa ona ba ka tsetse na le ntho e tsaetseng ka monna ilang kutlwisa botlhoko gagolo go na le ausi o mongwe a ile etsa taba tsena ke batho bana ba dumelelang mothamagane go na le ngwana wa gae ka lemodi kapa le dilemo tsa

0: Singapore di go bidiwa nna gona mong ausi o na o le a kopanya boa buti ba babedi bale ke batho ba inelelang mothamang o siile ngwana ka mokhukhung ka mona ka mo ba dulang ka teng bosiuboro ka nete e be le go boa buti bana ba fitlha ba kgabeletsana moo e ne monga fitlha a kgabeletse mo moo bale ke a bona go a tlhokala gore go be le ntho o thweng ke sefe sefuo gona jale a taba di fedile tsena banna go etsiwa jwang ka netausi o na ke ga e le go kgetha e mo moo ka taba tseo tsa bona tseo aa wena itamela le ga ba bile ba tloa moo ba sia eno e mo mo ba ya nngwe moo go nwang he ke batho ba imelelang mothamagana eno a ya siie mona ke go tsamaya fitlhaga ka petogona a ya mane mokhukhung a nagana gore ba teng ka mokhukhung ka moo a fitlha a tshela petrole moo a chesa mokhukhu ka nete ke ga e le go ngwane o tshelela ka mokhukhung ka moo ebile wa tlhokagala ka kgola ka mobolokile bekeng tse pedi tse fedileng ngwaneo e ne ke le botlhoko ga ke so bone lefu le botlhoko ga ka lo ko jetse ntate lefura la ngwana ko gongwa empa he o ile a tshwarwa moetsi wa keke eo ga mmogo le ena ausio ba tshwerwe fela jwale botlhoko bo kileng ka butlwa ke ba ngwana yeo a senang molato ka nete yeo a ile a tshesetsa mosebetsi ena ya mme wa gae le ga o le jalo a sa se bo mme kao fela kgweding yona ena eo e felelang ka jeko lena ote ke kgwedi ya mosadi wa mo Afrika e tlhomphang bomme ba tlhompheha golo ebile a ko bona ba bile ba fuwa kgwedi kao fela ka nnete go bontsha o ka ba tlhompheha ebile go na le mantse a sotho a reng mmangwana o tshwaka thipa ka bogaleng ke nnete go jalo empa jele ke a ipotsa gore na ga e le mona ngwana a sa tshisiwe na e be o na ntse a tshege ka bogaleng batho ba modimo bala ga o le jalo e ke rata o kwa botlhoko agolo ke rena ka nnete ngwana e o a tlotla a tshiswa a tshesetswa taba tseo a sa ditsebeng a ba tlhokagale le ga o le jalo ke ntse re ba rata batho ba bomme ebile re a ba tlotla ebile re tla nne re ba tlotle gape-gape ba batle ba ukwa mmangwane o re ike ga ba eme mono ya ba bontate ga ba feta bana ba ditaxi ba ra le gona re tla lefete re tla le tlhola ka botle empa ba ntse ba re tlhola go le jalo e ke tsona tseo ntate lefuka la ngwana ko gongwa ka nnete ge ya ba tlotla bomme ke batho ba go tlhoka gagolo maphelong a gona empa ka mona ka mo re phelang ka teng a dingata e hlaelelang ka bona le ga o le jalo ke a leboa eka ke bale ya koloi ya maponesa ntate ke le buile ntate le fura la ngwana ko gongwa
1: wa tla moketeng
0: wa tseba ke tlama thotong ka thubano ebile nna e ke batle tlhe ko potlakela mokete o ma ke kuke go na le mantse a gange go potlakela moketeng ga se obane o gala ke nnete ee ga ke o akabela ka bogosa jana ke nagana jalo ntate lefoka la ngwana ko gong ebile ke batla jalo ke a kgola ke akabile potso ya gago
1: ee mongaka.

0: tsatsi tsogotane ke nka ya ka solo go be ke tlabele mokete wa mofuta wa ona.
1: Oh.
0: Ee, go be tlabele mokete wa mofuta wa ona. Gobane e ka re le tsona dintšha tseo tlabe di tlhabiwe ka moo. Ka nnete le nna kokosisa gore ka nnete e tlabe le mokete wa mofuta wa ona. Atšhele ga o le jalo ke le buileng tate.
1: Tanki mngaka.
0: Tanki tate.
1: E robedi metsotso re a re ebile gorenyane ya bobedi. Mamedi go na le kapa sebini sa ileng sa tuma nakong ya go feta mona yo thweng ke Dolly Parton wa go tlhokagala bekenyana e fetileng banna motho ga ba ba gopola ke la bokae banna la bobedi ha Dolly Parton a tlhokagala. Se makatsang ke gore Dolly Parton go tlalewa ha bolapeng ba ne ba le lesome le metso e mmedi mme go tlalewa gore lesome le metso e mmedi mono mme wa bona o ba belegile jwalo ba le lesome le metso e mmedi pele a fihla dilemong tse mashome a mararo a metso e mehlano. O belegile bana ba lesome le metso e mmedi pele a eba dilemo di mashome a mararo a metso e mehlano. Haletwe?
2: Kalo ratuelo ka makgethe.
1: Kao fela?
2: Ke tshwana tsa go.
1: Hana bana ba hawa ba ga endane?
2: Nna?
1: Ee.
2: Babane.
1: Oh, bunyane babane.
2: Ni endate.
1: Ba uka mme wa Dolly Parton we tse bana ba le shumele metso medi a so be di modima shume ma ga metso mihlano.
2: E le mo tsa ba mme wa ka ne ba le balo.
1: Oh.
2: E. Pera la ke wana ba le tinana ba fatse ka ofela o setse nna wa ka le mo.
1: Wena o ginnwe ke eng o fitla ho babane? Ha wa etsa ba bahlano ke?
2: E se go ba bigi fela. Ga ba ne ba bigi ba fatse.
1: Eh wena wa etsa bana ba babane lwe.
2: Ee.
1: Ha wa etsa ba bahlano ke?
2: Ke ga mo ho mo di mang kgethetseng ka teng.
1: Tswela pele mongaka.
2: Wa phela ngwaneso.
1: A tlo phela ba mongaka.
2: Ke a phela ngwaneso.
1: Ee ntate.
2: Hai ngwaneso mpane dikule wa bonkgono. Ka tshebetso ba entseng ka nnete. Ee bonkgono ba sebetsa.
1: Mhm.
2: Bo ntatemolo.
1: Mhm.
2: Batsi ba tsitsa ka nnete. Ke ba leboga ho menahane. Ngwana ke ntate lefuka la ngwana kogongwa. Bonkgono ba ke ba re hei, ntate motho wa monana ka toko. Re batla ho tla ho bona, la e ba ho hloya ho ya kota. Hlaela tsileng mo o fela go bona. Ee, ka tata ngwaneso ka tata ka potlaka hona. Ka bonkgono ba mpe ba lompo, he ba mpona ngwaneso. Ke kea ba leboela ka nnete, kea ba leboha Modimo a ba tshireletse nthong tsohle, a ba tiise nthong tsohle. Ke a leboha ngwaneso, ke ntate motho wa monahana ka toka o thabuthe.
1: Oh, le wena o tlotla bonkgono.
2: Ke a ba tlotla ka nnete. Le bomme ba maAforika.
1: Eh.
2: Mm. A ke bona ba re beleileng.
1: Aha.
2: Ke a le ntho tse.

0: sengetsi wa bomme ba rona le bonkgono ba rona ha tse di botlhoko ka nnete. Ka mokgwa o kgale rona o golang kore garebe le mme le nkgono nne le batho ba neng ba tlhomphuwa haholo. Fela hona tjena se ba tellwa hona hona hona hona hona. Motlhobo o motjha o ntseng hola. Ae khona. Kapo kuba gona ne ga nne re disa.
1: Jale ba ba hana o disa.
0: Bana ke ba mono mono bana. Ai. O muta o jo o rekisa ntsolo hona mono ntsolo hona mono muta o rekisa ntsolo hona mono.
1: Na de 606 o re muta a hana o disa ha yena a tsamaya.
0: La jiwa la jiwa zo tukita gona dipofo. Ke tsa rona diphoofolo re itisetse tsona.
1: Ee, haholo ha bana ba leka tlase o dimo tse shone metse robedi.
0: Ee, rona tse mehlenyane ne bile o tratswa hobane nna losa taka le leng le leng. Fela nna ne ke sa batho ba losa bane ke nyatsa yena ntho eno ya go toutlwa eno. Ee.
1: Oh.
0: Ke ma tsagrena ntate o sa ka la we we nga te kana le a di tsaga mo le nye tsuka ga metsi ai ai
1: o e be la toulana mo
0: ye sa toulana u ke ba bule la ha kwana go ba winti ai ai hey tswela hona je phofolo ha di yo ngwane so thuri ka lo sinti.
1: Ee, hey, bana ba sekolo.
0: Bana ke ba sekolo. A ke re pele ho lane re re tjhentjhana. Ba le ka re o tu fela no ikela sekolo.
1: Mm.
0: Isa re ba u ile o tseng o na le ba tla kena motsheare ka ka ho ga pele. Bo ho ga ya bo no bo a re shumele motso mong. O tu tsa ka ho ga re shume ka ho ga bo bi.
1: Mm.
0: Ne ya mani iso. A tsika ni dikya ba tuta bo mme ka ni dikya ba tuta. Ile bale ba ke bo khulu.
1: Oh.
0: Bale ba ke ka ni tira ke sa khon a tsia o finyella na ai. Ka ni dikila ka kopana le bona ba nka ka ba bona ka ni tibo khulu. Ba ba mutsa ke tiri mabitsa bona.
1: Eh a aba go romela dinepe re bona ne ba lewa.
0: Iya maliso, ai. Kya libuwa.
1: Tangi mngaka.
0: Tangi ntati.
1: Mamedi, hora ke ya bobedi. Wena o totla mosadi o feng kgweding ye ya mosadi wa mo Afrika. A le twa? Ka fela? Ndade?
2: Mela, ndade do fara
1: mwadi. Mela, mngaka?
2: Ose jante nata.
1: Anto pra wa mngaka?
2: Ya, pera. Ndade ti nero yinti ya wo piro. Ambuna, kwa maati ili nswa ni nase kwa. Kwa kwenzi ya wotawo uti.
1: Mhm.
2: Ke leboa ka nnete bua e tlotla bomme tshwara nepo. Ela ke sa kgona go fitlhela ke sa ake a fitlhela. Wa jale e ka mona ka mokutu ka kwa. Ka nnete ke leboa ba tlotla ba tse di ke hantle ka ha e suka bua. A bo go mo fa pala di go mo ke ya ha tso la ya tla o fati ba ga ye sa ye le ga mo a
1: ba ba le o etse bang
2: ke ka mo putu ka mora
1: oho
2: e ya nda le tsora ne po i kopa o go ntse go mo go tsa sa ha o tsa